ta zo mu utarida, wato magana a shiga tsakaninta da wata magana bayan ku a hada suke daya ta shiga tsakani da ka dauke dan in ka zo na sai ga daya ne ba an ce wa ra'adun wa bat ba akwai tsawa akwai walqiya to inda baka ce wallahu muhiyun bil kayfirina baka ce yakadul barq ya khataba absara magana sai ta tafi gaba daya to yakadul barq walqiya da aka ce akwai ta cikin wannan ruwan sama ba an ce da walqiya ba to yakadu ya khataba absarahum yakan kusata ya tafi da idanunsu saboda karfin walqiyar da take cikin wannan ruwan ta kusata ta bayya su makafi in ta walka wal ta zama ta tafi da ido gaba daya kullama aba'alahum wannan walqiyar amma duk da karfin ta duk lokacin da ta haska musu hanya mashaufi sai su tafi kan hanya saboda za su ga komai da komai ga haske sai su tafi tunda ba cikin duhu suke ba wai za azlama alaihim idan walqiyar ta dauke kuma duhu ya zo fa ruwan saman ya kawo musu duhu kamu sai su tsaya cak dan ba su san ina za su taka ba to an ji wannan to wannan shi ko misalin me ake nufi cewa ga walqiya da take kusata ta tafi da idansu kuma in walqiya ta tafi duhu yazo to in walqiya ta zo kuma su tafi in ta tafi duhu yazo sai su tsaya me ake nufi anan ana nufin ba a can an ce walqiya shine me ba ya kuma sarrafi abba ayoyin alqur'ani na haske da makamantan wannan to duk lokacin da alqur'ani yazo da a ci ganima yazo da cewa ga wata falala mashaufi sai su tafi da mu'mina suna rigen kin aikata wannan abu saboda me dan yayi daidai da su ma abin da suke so an gane duk lokacin da alqur'ani yazo da magana mai dadi cewa ayo mu'minai kaza a ji kansu ai me kaji tajin dadin wannan dan su ma za a ji kansu inda su sifata da imani na zahiri to mashaufi sai su tafi tare da mu'minai kalban wa kaliban anan amma idza azlama alaihim da an zo da magana jihadi abu mai tsauri da an zo da magana akawo taimakon fi sabilillahi kamu sai su tage anan kuma sai kaga sun yi abin dan kadan in za a yi sallah su taka sallah idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas to duk inda ya zama ba abin da ya daidai da suke so ba hutu a ciki da kyar suke yi to shine qamu din to sai Allah ya ce walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim da yanda walqiyar nan za ta iya tafiya da ganin su to da Allah ya so ganin nasu na fili ma sai Allah ya tafi da shi da jin su kai sai ya tafi da jin nasu wa absarihim gannan nasu ma na zahiri kamar yanda Allah ya tafi da gani na batini dan gani kala biyu ne ji ma kala biyu ne akwai ji na zahiri da na batini akwai gani na zahiri da na batini ji na zahiri shine wannan da an ce kwankwankwan ka ji da an magana ka ansa ji na zahiri kenan amma yanzu idan qur'ani ya kira da wata dabi'a kyakkyawa idan wannan kunnan ya ji sai baka aikata ba to wancan bai ji ba na badin shi yasa me shi yasa baka aikata ba bai wuce wannan kunnan ba kenan na zahiri haka nan gani idan gani na zahiri ne wannan zai ga in ina zaka taka ina zaka tafi amma gani na badini shi yanzu idan na kalli wannan gidan gari na zahiri yana kallon gida da aka gulo kyakkyawa gashi amma gani na badini ina kallon ikon Allah ba gidan ba ba mai gidan ba domin gidan da tsayuwarsa da komai Allah ne ya yarda a yi shi mai gidan Allah ne ya hore masa sai ka ga bai hore wani ba shikenan sai ka kalli Allah cikin abin da ka gani to wannan kallon Allah da kake cikin abin da ka gani na zahiri shine idan zahiri yake yi shi ko idan a idan badini kai shi idan zahiri kawai ya ga jamala da kyau na abu a zahiri an fahimta to shine Allah ya ce da ya so da ya tafi da jin su da ya tafi da gannan su na zahirin kamar yanda na badinin ai ba su da shi ko ya tafi to na zahirin ma da ya bi shi inna laha hakika ubangiji kadirun mai cikakken iko ne ala kulli shay'in ba wai tafiya da ganin su kadai ba komai ma ya so kulli shay'in sha'ahu la kadiru duk abin da ya so shi mai iya aikata shi ne abin da kaga bai aikata ba fa mai so shi ba kenan to
Alhamdulillah. Amma ya uwa yana da kyau ya zama darasin wannan na ƙarshe mu kalle shi da kyau. Su wannan ayoyin da muka jerato mun gama da su na munafukai. Me abin da shi muka gane? Me ka karba a ciki na sako? Na farko dai mun karbi sakon cewa Allah baya ma'amala da zahirin bawa sai tare da badaninta. Mun karbi wannan sakon a cikin nan domin gashi Allah ya ce yaqulu man yaqulu amanna billahi, suna fadar cewa sun yi imani da Allah, amma Allah ya ce ba mu'mine bane saboda basi imanin su bai kama kahon zuciyarsu ba. To mun gane ko kai ba wasai munafikan ba, duk abin da zaka yi ya zama zuciyarka da bakinka ya zama iri daya, indai Allah zaka yi wa har mutun din ma. An gane? Karkaje zaka yi sadaka dan uwana, an yi taro an gayyace ka zaka yi sadaka, sadakan nan kuma ko masallaci ko makaranta ko wasu bayin Allah ko wasu wane ne, duk ka zama cewa zaka yi dan a ce kai kaga ka bayyana zahirinka kamar dan Allah kai, amma kai a zuciyarka ka san ba Allah bane. Ana an samu munafici ku ba san ba karaba. So ake yi lokacin da kake miƙawa ka ce Allah ina shaidan maka da cewa nayi dan kai, su ba jama'a ai suna kallon ga ma dama gashi kai dan Allah, to zahirinka yayi daidai da me da badininka. To wannan shi ake so, kada ka yadda a cikin wani abu na ibada zahirinka ya saba badininka, in kai haka ka fada cikin wani nau'i na munafinci. Shi munafinci kala biyu ne, amma ba za mu ce maka ka zama kafiri irin wancan ba fa, ba za a gaya maka haka ba, saboda munafinci kashi biyu ne. Akwai munafinci na aqida, shine wanda Allah yake cewa mai shi yana cikin karkashin can rufin wutar jahannama. Akwai munafinci ɗayan na ɗabi'a, shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda hudu wanda ya kubuta daga cikin su ya kubuta daga munafinci. To munafincin da ake nufi shine wanda zai zama in zo yanzu iri-iri ina tare da kai ina tare da wani in dinga yin abin da zan hada ku, ko kuma abin da yake zahiri na na tarayya da kai ba shine a badini na ba, in zo tare da kai in nuna ni naka ne kai kuma ka yadda ni naka ne har zuciyarka, amma in tashi daga wurinka in je ni ne mai bata ka kuma, wannan munafiki ne. Amma ba za a ce munafinci na kafirci ba, munafinci na ɗabi'a ne wannan. Wannan yana sabauta wa mai shi shiga cikin wuta shi ma, sai dai in yana da imani ya mutu zai yi wucin gadi a jahannama. Ita ko wucin gadi a saka kurkukun cikin jahannama ko na sakan ɗaya ne ka lalace ka gama. Ka gama yawo ka gama, in an ganka ba za ka ganu ba, sakan ɗaya kai a jahannama bare kuma ba san lokacin da zai ɗauke ka ba. Za ka sai ka kiyaya. Allah kiyaye mu da munafunci wancan da wannan gaba ɗaya. Don haka wannan darasin da muka karɓa a nan cewa lallai Ubangiji yana ƙyala bayi kawai ba wai dan yana son su ba kawai, dan ya bar su a lahira ya kama su. Waɗannan munafukai da Allah ya so tun farko ma da ya tona su, amma ya bar su a haka. To kada wannan ya ruɗe ka kai bayan Allah, kaga kana aiki mummuna Allah ya barka, kana ji an ce wanda yake kaza yake kaza ba zai arziki ba, kai kuma kaga kana yi kana ƙara arziki, kaga kawai magana ba haka take ba, wallahi shigo shigo ba zurfi ake maka. Idan an kama ka kuma ba kubuta, Allah ya kiyaye.

0: يعبدون
1: الله يجي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس يا كومتاني كم من تا ينزل آيوين دمك تايا أكنسو آيوين دسك يمغانا كم منافكيني bayan Allah ya gama bada labari zancen akan mu'minai ya kuma gangaro kan tsatsan kafirai sannan aka yi magana akan munafikai har ayoyi guda 13 ya wassafa su ya bayani yanda ya kamata ya misalai yanda ya kamata yanda zamu gare su bayan nan kuma sai dunkula kira yace ya ayyuhan nasu ya ku duka da ku mu'minan da ku tsantsan kafiran da ku ainihin munafikan to ku zo ubudu rabbakum gaba daya duk wannan umarni shi kuma ya hada kowanne da kowanne a ciki ya hada kowa an sa ya didda ya tana kiran na nesa wanda yake nesa baya kusa shi ake sawa ya a kira shi amma wanda yake kusa kawai cewa za a yi wani amma aka ce ya wani yana nesa to ubangiji a kusa yake ya aka sa ya din sai saboda jama'a su sun yi nisa da tafarkin Allah din shi sa aka kira su kuma kira in ka ji kira to na Allah a cikin alqur'ani yana cikin 1 2 3 4 5 6 7 haka yanda malamai suka lissafa ko dai kira ne na soyayya na yabo Allah zai yi sai yayi kira kamar yanda yake kira annabawa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya ibrahim kaza haka haka wannan duk kira ne na soyayya da kuma ainihin motsa dangantaka eh wannan bangaren kenan akwai kuma kira na nazargi wanda kuma irin yanda ake kiran yahuda ya ayu alladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u min dunillahi to fatamannaul mauta in kuntum sadiqina to kaga wannan kira ne na me nazargi ne akwai kuma kira na tambihi fadakarwa saboda an shagala ya ayu alinsanu ma garraka bi rabbikal karim kai dan adam me ya rude ka har kake barin ubangiji ka karimi din nan eh dawo in ka gafala ga ubangijin ka karimi kaga wannan kira ne na fadakarwa akwai kuma kira wanda yake shi kuma na wato abinda ya shafi ta'anifi tsanantawa waɗannan duk haka kira-kirai haka suke akwai kira kuma na tasharifi Allah yana so ya sharrafa bawa ya ibadi fattaqun nan kira ne na tasharifi ya raba bayi zuwa gare shi to wannan haka kiraye-kiraye suke na ubangiji to da haka idan aka ce ya ayyuhan nasu sai wasu malamai suke cewa to gaskiyar maganar da kafirai ake tsantsa ba mu'minai a ciki ma ko daya amma wannan magana an bibiye ta an ga kamar an samu daidai can sai aka ce tuntube kuma aka ga kamar ba haka ba domin akwai magana da aka ce an jingina ta da Abdullahi dan Abbas cewa duk inda ka ji ya ayyuhan nasu cikin alqur'ani to kafirai ake kira a wajen duk inda ka ji ya ayyuhal ladzina amanu to daga Madina take wannan ya ayyuhan nasu kuma a Makka tunda su ne tsantsar da lokacin kafirai din to wannan magana aka bita sai aka ga ta tana tafiya daidai a wani wurin kuma sai ta ci karo yanzu nan ba ya ayyuhan nasu bane ba ita sura wace ce to ba madaniya bace kaga yan madina ce ai kuma an samu ya ayyuhan nasu a ciki da haka ana samu dai amma yafi yawa in aka ce ya ayyuhan nasu ka ji kafiran ake kira kuma ayar ta zama ƴan Madina ƴan Makka ce ya ayyuhal ladzina amanu kuma ƴan Madina ce Allah ya ce ya ayyuhal ladzina ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum idan mu'minai ne inda mun ce kiran ya hada da mu'mini da ahlul kitabi da mushrikai to in mu'mini ne dama yana bauta wa ubangiji to in kace ubudu rabbakum me kake nufi kuma kenan a'a ci gaba da bauta ubangijinka dawoma kan bauta ubangiji kai mu'mini idan kuma ahlul kitabi ake nufi anan su kuma in aka ce su kuma su watan da su ma kiran ya shafe su ku kuma ku tsarkake kadai ta Allah domin su sun yadda da Allah ahlul kitabi amma sun ce Uzairu kuma dan Allah ne in Yahudawa ne wadancan kuma sun ce Annabi Isa dan Allah ne a akhlisu at-tauhida ku tsaukake tauhidi ku bar Allah shi kadai shine shi kadai bai haifa ba a haife shi ba don kuma mushrikai ne su ma shikenan wahidu rabbakum ku mushrikai ku kadai ta Allah kadai abota kar ku ce Allah yana nan kuma akwai wasu allolin da ba ku kadai ta Allah kadai aka ce rabbakum allazi khalaqakum da kafirai mushrikai an ce rabbu bauta ubangijinku a sai su ce ai gunki ma ubangijinmu ne suna ce masa rabbu ai ko to allazi khalaqakum fa sai gunki ya tashi daga aiki tun ce kai ubangijin naku wanda ya fa ya halice ku to gunki yana halitta ne to sai ya tashi daga aiki ba da shi ake ba kenan ubangiji nan da ake nufin abautawa ubangiji mai halitta allazi khalaqakum والذين من قبلكم wanda ya halicci ma wadanda suke kafin ku ba ku kadai Allah ya halitta ba iyayen iyayenku iyayen iyayen iyayen iyayensu ma Allah ne mahaliccin su la'allakum tattaqun idan kun haka ko ku ji tsoron Allah to la'alla ita a cikin alqur'ani tana da bambanci da la'alla wanda ka sani a lugar larabci la'alla a lugar larabci tsaba ana sa ta ne dan kwadayi ko kuma kauna yanzu in nace ka zo gidana la'alla ka same ni to yayi ko ba yayi ba kenan to kaga la'alla kenan to shi Allah la'alla sai ya take ita ma irin wannan ne idan Allah ya ce la'alla to shi bai san ko zai ai ko dan ni ma a lokacin da ya sace maka la'alla ai ban san ko zan zama ina nan ko bana nan ba amma Allah ya san komai to la'alla sai ta saba da wannan kenan shi sai ke cewa la'alla ta ubangiji ita ta hakiki ce ta tabbas ce ku bauta wa Allah tsantsa la'allakum lallai ku ji tsoro na an kuka bauta mu sai a fassara ta da lalle ba ku ko yayu ba idan ta shafi maganar Allah kuma akan abin da ya shafi shi yake fadin tsarin ba tsarin da ya shafi dan adam ba amma in abin da ya shafi dan adam ne la'alla sai a ce ko haka dan yanzu misali a misalce yanzu nace ka je gidan wani wani abu kake nema abu da ce ka je gidan wani la'alla na ga yana da shi ko ka samu ka ji wannan la'allan ko to da karfin wannan da kuma cewa ka zo gidana wannan abin da kake nema ina da tallan Allah zaka samu wace tafi karfi ai ta tafi karfi domin wancan wani na dora wa la'allan kaga ni ko ni ne wannan ni nake magana to an samu bambancin karfi ba tsakanin la'alla ta mutum bare kuma ta ubangiji sai dai akwai wata la'alla tana nan ita da take rataye ita baka ce ta Allah ba baka ce ta mutum din ba yanzu da Allah ya tura annabi Musa wajen Fir'auna sai ya ce fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ita kuma wannan la'allan wacce iri ce ita wacce ce in ka ce ta hakiki ce lalle zai tira to ai bai tunatun ba kuma gashi la'allan ta Allah ce to in kuma ka ce ko ya tunatu to Allah bai san zai tunatun ko bai tunatu ba to wacce ce an fahimta ko to wannan la'alla ita ake ce mata tabarruki ta tabarruki ce kawai shi Allah ya san ka kawai ba zai musulunta ba dan haka yana da hakika shi amma annabi Musa fa ashe bai sani ba wannan la'alla ita ta tafi da shi yana kwadayin wata kil zai iya jawo hankalin Fir'auna amma Allah ya san ba zai iya jawo ba sai aka bashi karfi da la'alla din tabarruki ce kawai wannan kamar insha Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ya shiga makabarta ya ce wa inna insha Allah bikum lahiquna insha Allah zamu riske ku to ai kaga insha Allah ana faɗar abin da aka san zai za a iya yi ko ba za a iya ba a ce in Allah ya so za a yi to wannan ai mutuwa Allah ya so kawai to insha Allah nan wace ce ta tabarruki ce eh tabarruki ake da ita a nan gurin dan fahimta ko to shine to yace la'allakum tattaqun in kuka bauta wa Allah haqiqa kwa samu tsoro kwa samu abin da zai shiga tsakaninku da wuta shine tsoron Allah kwa

wane ne wanda za ku ji tsoro aka ce kuma ku bauta masa sai Allah ya zo da suna mausili ya fade shi yace allazi ja'alakum al-ardha firasha ya sifanta kansa cewa ba kowa ake nufi ku zo ku bautawa ba shine wanda ya sanya muku kasa firashan tashbihi kenan mursali wannan kenan Allah ya sanya mana kasa kal firashi kamar shimfida shimfida in kai a ce kai ne kai shimfida za ta zauna inda kake yanda take yanda kai shimfida ta za ta zauna to haka kasa yanzu kasa kuke ganin ta nan baiwa Allah ce amma tana ji tana gani tana duk yanda take baka ji umarnin da Allah zai bata ba a lokacin ranar alkiyama ce fito da wanda suke cikin ci sai ta burtso mu kawai to da irin yanzu kasa yanda take haka ka zo ka gina ta ta zama ta a ginan a haka kai rami ta kyale ka a haka in ka cike ta kuma ta baka ta ciko Allah ne ya sanya ka kake ta sarifi da ita amma kasa ita ma tana da nata tsaurin kan baka ga wata rana idan Allah ya ce ta bujire ba baka jin ana cewa an girgiza kasa ai ta fusa ta kenan ta girgiza ba yanda zaka yi da ita a lokacin sai ta hadiye wanda duk ta girgize to Allah yana ga yana tunatar da mu ni'imar sa ta kasa wanda ya sanya mana kasa firashin ai kal firashi a wani wurin ma Allah ya ce ja'alakum al-ardha mihadan mun sanya muku kasa kal mihadi ma'ana kamar shimfidar jariri ita ake cewa mihadu kasa kamar haka take a wurin ku wasama'a bina'an kuma Allah ya sanya sama kamar rifi wato rifi tana saman ku waja'alna sama'a saqafan mahfuzan mun sanya sama wato rifi ce haka ga tana abu kiyayewa ita wato dan adam in ya lura da kansa da Allah ya gayyato ka ka zo kai rayuwa a duniya to ba abin da bai shirya maka ba sai dai kawai inda ya bada zabi in kana son karin wani shirin to nemi kaza nemi kaza amma in ka fado sararin duniya kawai to cikin gida kake ga kasa nan ga ribi nan sama ga fitila nan wata da taurari da daddare a halka maka kowa yanda yake da haske in kana sararin sama waje kana da haske kai ma ga fitila nan ga ayan itatuwa nan abinci nan ga ruwan gulbi nan ka sha sai me da abin da rayuwar ka take nema da akwai shikenan in kana jin sanyi ne mu ganye ka harada bargo ne an fa inda ganye ne na Allah duk abin da kake so zaka iya rayuwa a haka to shi yasa Allah yake tunatar da mu cewa ya yi sanya mana wannan wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya sanya mana ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai Allah ya fitar da arziki na dangogin ƴaƴan itatuwa da wannan ruwan da ya saukar ba dan komai ba dan arziki gare ku ba wai dan komai bane ba Allah ba ruwa in yi ruwa in bai ruwa ba duk wannan bai shafi zatinsa ba ko sifarsa ba to yin ruwa ashe naku ne kenan dan a fitar muku da abin shi tunda an ya gayyato ku cikin rayuwa sai a ainihin ba ku abin da za ku ci lokacin abincin naka ya kare kuma a kira ka ka tafi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna lallai wanda ubangijin da ya sanya maka kasa kamar shimfida ya sanya maka sama kamar rumfa ya sanya saka maka da ruwa kake cin abin da kake ci na ƴaƴan itatuwa me ya kamata kai masa sai ka kadaita shi sai ka bauta masa dan haka Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya min kishiya akwai me yin wannan ba ni ba to ya za ku bauta wani na Yahudawa ko kuma su mushrikai su suka fi cewa lallai akwai Allah shine mahalicci amma a ce Allah duk duniyar nan da yawanta da fadinta da tsawanta da abinda ake na harka a motsa can a yi can duk Allah kadai shi kadai kuma shi yake lura da waɗannan a samu dai wasu ƴan allolin da za su taimaka to da haka shi kenan sai su ce abu nan aj'al al-alihata ilahan wahidan haka suke faɗa da haka su kwakwalwarsu ta daure akan cewa to ai kai ne mutum kana gidanka watakil gidan naka ma yana da girma ba za ka iya ma kula da shi ba kai kadai kuna kwatanta kwakwalwa da ku da wanda ku shi ubangiji shi Allah ne ba irin ku bane ba ya aka yi watsa ku yayi ku shi ne zai kasa kula da ku ai kaga da wani ƴan allolin su suka yi ku sai ku ce sai da aka taimaka masa wajen yi to dan haka wajen kula ma sai a taimaka to babu wanda ya taimaka kowa Allah ne ya yi shi to kuma kula da shi a ce ya kasa ai shi yasa wata rana Abu Hanifa yana zaune cikin fadarsa sai waɗansu irin mustashriqin su ba musulmi bane amma suna challenging din musulunci wai kamar dan musulunta sai suka ce to mu abin da ya kawo mu
yanzu a ce duniya din nan wanne yayi can wani yayi nan wani yayi nan duk wayannan abubuwan harkar nan a ce kuma Allah shi kadai shike kula da wannan sai ce sai shuru ya kale su zuwa ce suka ce tabbaya miki Abu Hanifa ce ko ku yalle ni ga wani abin da ya sha kaina nan menene ce wajen ruwa ne ya sha aka sha koshi da kayan abinci da dabbobi da kaza kuma wai ba driver kadai shi yake tafiya sai suka ce haba da Allah ka tsaya kai ba mu fatawa wannan ba abin ji bane ba ma wannan ya za ya saurari mai su wannan magana a ce an taba da ce jirgi ba mai tuka haka duniya nan mai tuka ta Allah shi kadai ne jirgin ma shi ma mai tuka shi duk abin da ya sha godin ai mutum daya ne yake tuka shi ayyaba Abu Hanifa haka yake to fala taj'alu lillahi andada kada ku sake ku sanya Allah ku sanya wa Allah kishiyoyi ba shi da su ba shi da kini wa antum ta'lamuna alhalun kuwa kun san Allah shine al-khaliqu ar-raziqu dan da an tambaye su cewa waye yake halitta la yaquluna Allah man khalaqahum la yaquluna Allah waye halitta ku sai su ce Allah ne to Allah ko ba sai ku bauta wani ba shi ba to

0: الْمُنَافِقِينَ
1: Allah ya ce wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina bayan ubangiji ya kafa hujja ya gama kafa hujjoji akan uluhiyya tasa da rububiyya irin ta Allah cewa shine rabbu shine khaliqu dan haka shi ya fi cancanta abautawa bayan ya gama wannan sai aka juyo kuma wurin kafa hujja akan nubuwa ta annabi Muhammadu Allah ya tabbata a Allah ya kawo sifofi da ba mai musu cewa ba shi bane to shi annabi Muhammadu da suke challenging din sa akan cewa ba daga Allah yake ba to shine aka juyo shi ma ga hujja za a kawo akan annabi Muhammadu lalle daga Allah yake idan kuna ganin ba daga Allah yake ba to Allah ya faɗi abinda za a yi sai a tabbatar da su ga su tabbatar da ba daga Allah yake ba kuma suka kasa fa to su ce daga Allah yake shine aikin da za a yi cikin wannan aya Allah ya ce in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina in kuna kokanto kuna shakka a cikin abinda muka saukar ga bawon mu wani bawon namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda muka saukar masa na alqur'ani kuna shakka cewa daga Allah yake to fatu bisu to ta ina ma shakkar za ta zo ita shakka kullun sai na kalle ka naga akwai mahallin yin shakka sai yin shakka amma yanzu na zo da mota ta ta miliyan 5 kana kallanta karkar na zo da shigata da komai na zo na ce maka ni fa a kudi ina da naira miliyan 1 to ina mahallin da zaka yi shakka ko amma saboda Allah na zo a danke kenan na hoki kenan ce kai da kake gani na nan kuma kaga shigata ya ne amma in ce maka nan kudi ina da miliyan 100 aka ka zo da mahallin shakka ko ba haka ba to manzon Allah a ina suka samu dalilin da za su yi shakka har suka suke ganin da shakka ba ita fa na farko dai shi ummi ne mai takama da wahayi tunda ya taso ba su taba ganin shi gaban malam ba wani malami yana koya masa ba su taba gani ba kuma su kwana su tashi su kwana su tashi da shi bai je ko ina ya je ya zauna ba kuma yazo yana karantar da duk duniya da ilimin da ba su da shi to ina ya ka samu wannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ya kamata anan ko bai ce daga Allah ba sai kai daga wani abu ko ba san Allah ba in yace Allah ne kuma suka ce eh mun yarda ya kamata ai haka to ina mahallin shakkar ai babu ita da an san shi cewa ya abuci wani malami mai yahude ko makamantan haka ya zauna an dade daga baya kuma sai ya ce an sauka mun da littafi ina ai ma abuta littafi sun abuce shi to shi manzon Allah in ka kawo masa rubutun ma a haka sun san ba zai iya karanta ba ba a ce ya karanta ba sai dai ya rike kawai sallallahu alaihi wasallam to haka ina mahallin shakka in ka aje wannan akan shakka ga mutun saboda dabi'ar sa da aka sani dama can mai ƙaryaci ne to ko gaskiya yazo da ita rannan sai a ce kai anya to shi tunda ya taso ba shi yace ba su suka ce kai sunanka Aminu dan amintacce ne kai cikin dabi'a kowace iri mun auna ka mun ga lafiya lokaci ya rasulullahi tun kan aiko shi ba to ko bayan kuma ya zama daga Allah kuma sai a zo a ce kuma an fasa amincin to ina mahallin shakka to babu to Allah ya ce ga tare da haka dai ko kuka san mahallin shakka ku wanda ko ce yace iri ce ta ƙarya ce amma in dai kuna ma da itan to ga ma'auni ku zo a auna sai ku gane daidai annabi Muhammadu ya zo da shi ko ba daidai ba in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa tufatu bi surati min mislihi ku larabawa ne fa qur'ani nan larabci ake ba boboci ake ba ajamanci ake ba larabci ake ku kuma a larabawa makku ne salakunan fasaha da zalaka sai ku daura kayanku in za a tabo ta kasuwa inda ake ciyo kasuwar fasaha kowa da kowa yazo in kuka je ku kuke dawa da kofin fasaha din ku larabawa wurin shawa ba wanda yake ku fasaha qur'anin nan larabci yake yi to kuma ku yi irin na annabi Muhammadu mana fatu bi surati min mislihi da can sai aka ce ku zo da qur'ani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya girma da yawa suka ga abin yayi yawa ba ansa aka ce au qur'anin ba za ku iya ba to ku zo da fatu bi ashri suwarin muftariyat ku zo da surori 10 na alqur'ani ku zabi kowace yan gajeru ne yan me duk ku zaba ku zo da sura guda 10 ta alqur'ani sai a ce kuma kun zo da irin abin da annabi Muhammadu ya zo da shi kaga shikenan annabi Muhammadu shi ma ashe shi ya kirkira kenan babu ansa to nan kuma sai aka ce fatu bi suratin min mithlihi ku zo da sura daya ta ku zabi wata kowace gajerta ina daya na aya uku ce amma ku kera ta irin kira ta alqur'ani da fasaha da zalaka da bayani da duk abin da qur'ani ya kunsa na labarin gaibu da me ku cusa mata in kuntum sadiqina in kuna cewa lalle annabi Muhammadu shi yayi in gaskiya kuke cikin wannan ku zo da shi alhaka Allah ya musu kalubale an gane to yanzu wannan in dai ba kuma kawai wani abu ba ai sai ka ce eh bari gashi na zo da shi din tunda dama ina musu ni ma zan iya to ba wanda ya zo da shi ba a zo da shi ba sai dai musallimul kazzabi an ce ya gwada da ya gwada shi sa ai a gaba sai Allah ya ce fatu bi surati min mithlihi wa du shuhada akum min dunillahi ku kira sheda amma fa ba Allah ba kuka ce kuma Allah ne sheda ku banda ni inji Allah kowa za ku kira ku zo ku kera qur'ani ku kira wani wanda zai muku hukunci a ce ga abinda annabi Muhammadu yake karantawa mu ma gashi muna karantawa da wannan sun yi daya sheda su yi hukunci indai ku masu gaskiya ne to shi ai musallimul kazzab ya zo ya kera wata sura wani surar zabuwa eh yace a ciki yake cewa zabuwa mecece zabuwa sai ki wani dan doro ga ki da yarfi yarfi ai anan su wadanda ya kira manya mai kuraja suka she kirina suka ce wallahi wannan bayanin qur'ani annabi Muhammadu bane babu ba za a iya kwatanta ba an gane saboda haka alqur'ani zancen Allah ne yaya zancen Allah zai iya kwaikwayuwa ba zai yiwu ba shine in ya ga dama sai ya ce ai amma bai ga dama ba kuma da shi ake ja din ana ga ba magana fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin

0: حجارة أعدت للكافرين.
1: فإن لم تفعلوا مبكود أنسى بكو إيا أيكا تا زوا دا إلن قرآن أنو محمد با سبو دا كون غجيا تالا دا چي وكونا دا فساحة با غجيا دا سو أكي نمس أين وي سكاسا با أتاولا حرشا ما حكا بني دا سنشي غتي كيون وانا أبن دا بان با إلن قرآن بس إيكا جي فساحة نا تاك غنغروا سنة تا yanzu mutun sai ya maka waka baiti dari ya sha ya karkace haka da bai yi shi ba kuma a sannan yake yin sa me fasaha da yawa amma qur'ani ya gagara to kaga Allah ya ce tufa illam tafalu idan ba ku iya zuwa da wannan ba yanzu to walan tafalu kar ku zaci nan gaba za ku iya zuwa da shi abinda ya hana ku yanzu yana nan wannan kalubale shi yasa alhamdulillah shi alqur'ani ya sabawa mu'jizata sauran annabawa gaba daya mu'jizata sauran annabawa yanzu raya mata ce da annabi Isa yake gaskiya ne warkar da makafai da duk gaskiya ne amma mu'jizar sa irin wannan ta tafi da tafiyar sa bayan ya tafi kuma ba mai yin wannan annabi Musa ya sa kogi ya tsage da kawo abinci daga sama wannan annabin Allah kenan annabi Musa mu'jizar ta tafi da tafiyar wannan al'ummar da suka zo bayan wafatin annabi Musa ba su ga wannan ba ba su da ganin wannan mu'jiza amma alqur'ani kenan shi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa an yi mu'jizar har yanzu tana nan wannan kalubalen da Allah yake cewa kafire su yi irin alqur'ani har yanzu ana jiran ku lan Allah yace har abada ba za a iya ba to har yanzu mu'jizar qur'ani tana nan tana cewa ina me yin yazo babu to in ko baku iya ba fatakun naral lati wa quduha an-nasu wal hijara abin da ya rage muku ku nemi abin da za ku shiga tsakani ku da wuta tana nan tana jiran ku ba ku ki karba alqur'ani ba ba ku iya kare qur'anin ba ko baku bi shi ba to ku ji tsoron wuta ko ko ita ma wuta in an je za ku ce ba za a shiga ba wane mutum fatakun naral lati wa quduha an-nasu wal hijara Allah ya tsoratar wannan kuma ba da su kadai yake ba Allah ya tsoratar da dukkan bayi yace wannan wuta fa ba irin wutar da kuka sani ta duniya ba wutar duniya tana ci da kirare da karare da makamanta ka ita ce amma wutar lahira ita wa quduha abinda yake hura ta annasu mutane ne kafirai wal hijara da dutse dutse ne yake kamawa kamar kasa garmami saboda tsabar bala'in ta wutar Allah kiyashe mu to da shi sa mutun yana so ya wa'azi lalle ya kalli ma ita kanta wutar ta duniya ya kalle ta ya suke da ita to bare irin wannan wuta da Allah yake wasawa ta lahira Allah kiyaye mu ko ruwan zafi mai irin kai biyu din nan da zafi da sanyi kai rashin sa'a ashe zafin ka ballo ka zaci sanyi ne ai sai kaucewa sai tsalle ka wuce ka gefe guda to zo dan ruwan zafi kenan ma to wutar ta duniya ma ba za ka iya mata ba kenan sai wutar lahira Allah ya ce ku ji tsoranta uiddat lil kafirin wannan wuta fa an tanaje ta ne ai huyyat lil kafirina an tanaje ta dan azabta kafirai da ita to lallai wannan cikin cewa uiddat lil kafirin akwai abubuwa da za a hanga na farko za mu iya hangen cewa to wuta fa da aljanna gaba daya suna nan ba wai sai an mutu Allah zai kera su ba ai yanzu haka suna nan tunda an ce uiddat an tanaje su ashe suna nan a tanaje ita ma aljanna an ce uiddat lil ladina amanu billahi an tanaje ta ga mutane muminai da haka duk suna nan shi sama an ce lokacin da Allah ya kera aljanna da wuta ya ce jibrilu ya je shiga aljanna jibrilu ya shiga aljanna ya duba an Allah ya ce ya ka gani ya ce na rantsa da girman ka da buwayarka babu wanda zai san wannan yan abu yanda yake kai bai yadda komai ya taho ba sai ka je kuma je ka wuta ya shiga wuta ya ka yanda take jibrilu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na rantsa da girman ka da buwayar ka Allah ba wanda zai san wannan haka take eh dai zo ya shige ta to kaga suna nan a tare dai kuma aka ce uiddat an tanaje ta danwa dan kafiri kai mumini ashe ba ai wuta dan kai ba to kaka ba hanyar ta ba ta ka bace an gane mumini gidanka aljanna ne gidanka ba wuta bane dan wuta an tanaje ta ne dan ta kona kafirai to yanzu wannan kalmar ta sa shikenan duk mumini ba zai shiga wuta ba tunda ba a tanaje ta dan shi ba a'a la mumini in dai ya mutu da imani kuma ya mutu da sako manya manya kuma Allah bai yafe masa ba zai dana amma duk da haka to wannan ya saba a ce gidan kuma ya zama gidansa a ba gidansa bane wucewa yaje yi an gane eh hanya ce ta kai shi amma in dai mumini ne da misqalan imani sai ya fita daga wuta sai manzon Allah ya cece shi sallallahu alaihi wasallam an gane to amma fa wannan kafin a cece mutun din kaga ya shiga ya dana ya zauna ya sannan ya tafi to ashe wanda suka bari a gidan su muminai in sun gama fita kap an gama azabta su din wanda za a azabta ai za su bar wadansu a ciki to wannan gidansu ce su ne wa kenan su ne kafirai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ringa ceto ya ringa ceto in ya iba ya kai sai ya dawo wajen Allah ya ce a bani dai sai a bashi ya iba sai da ya dawo cewa yaya akwai wani aka ce ai babu wanda yake cikin wata sai wanda ainihin kalmar Allah ta daure shi shine kafiri ne sannan ya juya ya tafi shi kenan to da haka ashe mumini gidan wuta ba naka bane to amma fa ka iya ratsawa to ka kiyaye ratsan ba tunda dai ba dan kai aka yi ta ba Allah ya kiyashe mu amin wa iddatul kafirin

0: Alhamdulillah, masyaAllah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da safiya da kuma kasancewa tare da ku a cikin shirin An tashi lafiya daga nan mita 97.3 zankon FM Rahma Radio. Kuma shirin ne da saba da kuma duwai da dama da suka shafi rayuwar al'umma mu baki daya. Kuma yau cikin yadar Allah zamu tattauna wani muhimmin madu'i kuma batu da ya shafi rayuwar mu. Wato tasirin tarbiyyar da na kowa ne wanda ke koyar da cewa gyaran dan mutum ba aikin iyaye kadai bane ba har ma da al'umma tana da rawar da za ta taka. Hausawa kan ce gyara kayanka baya zama saukin raba. Ayyo nan batu zamu tattauna insha Allah masurru a cikin shirin namu na tashi lafiya na wannan safiya. Kamar yadda kuka sani shi shirin namu bulaliyar kan hanya ce. Idan muka dauko batu zaka ji kamar da kai ake to ba wai muna daukowa bane ba domin wani abu a domin dai a gyara. Idan kuma abin ne dai na gyaran idan an gyara muke da riba da kuma kai da ka gyara. Da fatan Ubangiji Allah ya bamu ikon gyarawa baki daya. Domin zamu faro shirin ne da kallon baya yadda dabi'ar iyayen mu ta baya take. A da idan yaro yayi kuskure kowane babba na da ikon jin hankalinsa, na da ikon ladabtar da shi, makwabci na da wannan iko, malamai na da iko, dangi da sauran manya waɗanda suke ɗaukar yara unguwa tamkar nasu. Wannan haɗin kai shine yake ƙara sa yara girmama na gaba da su da kuma ladabi da biyayya, wanda zaka ga cewa yaran da dama idan sun ga wannan mai tsawatar musu ba sa ma aikata wannan laifin, saboda sun san idan sun yi akwai hukuncin da za a yi musu ko kuma ladabtarwar da za a yi musu, wanda wannan ladabtarwar ba wai tana nuna tsana bane ba ko wani abu na daban ko an ware wani ko ba a ware wani ba. A'a, wannan ladabtarwa abu ne da ake yin shi bai daya, kuma ana yi ne domin su gyaru ba wai da wata manufa ta daban ba. Ita wannan tarbiya tana rage rashin tarbiya da aikata laifuffuka da dama da yara kan yi, tana kuma ƙara ƙarfafa haɗin kai da zumunci tsakankanin makwabta, tana taimakawa wajen gina al'umma mai mutunci, kima, daraja da kuma zaman lafiya. Amma duk da wannan fa'amfani da wannan kyakkyawar ɗabi'a take da shi, tana neman zama tarihi yayin da a wannan sahar manya-manyan ƙalubale ita wannan ɗabi'a take cin karo da su. A yi mutane da dama suna tsoron gyaran yaran wasu, suna tsoron cewa yaran wasu kul, suna tsoron gyara tarbiyyar yaran wani saboda samun sabani a tsakanin iyayen. Wasu iyayen kan dauki gyaran ƴaƴansu a matsayin cin mutunci maimakon su yaba da kokarin da aka yi na gyara musu. Wani uban bai yadda ko malami ya taba masa ɗansa ba, kuma a matsayin malami na malami ya kamata a ce idan ɗalibi ko kuma yaro, wanda tunda idan an dauki yaro an kaiwa malami ana nufin an kai masa ragamar sa, ya koya masa karatu, ya koya masa ilimi, ya koya masa tarbiyya. Dukkan waɗannan abubuwa suna da bambanci, ilimi daban, karatu daban, tarbiyya daban. To duka waɗannan matakai har ma da sauran matakai abu ne da ya rataye a wuyan malami da ya kula da shi akan ɗalibinsa. Amma duk sa'ar da aka ce malami ya daki ɗalibinsa, to wani uban fa anan yake tare jijiyoyin wuyansa, wata uwar anan take tare da nata jijiyoyin wuya. A barkan malami, makwabta, wani makocin idan ya yi wa ɗan makocinsa hukunci har sai ka ga uban ma ko kuma mahaifiyar ta dina kula wannan makocin nata ko makociyarta ta sabanin da yadda ake yi. saboda an hukunta miki danki yayi ba daidai ba sai ki dauki gaba da makociyar ki ko kuma ka dauki gaba da makocinka a yayi maka ba daidai ba sakamakon ya da ki danka ko kuma yayi wa danka fada ko kuma yayi wa danka wani abin na daban al'ummar unguwa baki ɗaya ba iya makotanka ba suna da damar hukunta danka ko kuma yaronka duk lokacin da yayi laifi ko kuma yayi sabanin abin da ake ganin daidai ne saboda hankalinsa bai kai lokacin da zai bawa kansa wannan damar ta yin kowane abu lokacin da yake so ko kuma yin duk girman da ko kuma duk girman mutum akwai wanda yake na gaba da shi kuma akwai wanda yake tsawatar masa saboda duk girman mutum duk yadda ya kai yakan yi wani abu da ya saba ko kuma ya kauce wa hanya to shine amfanin wannan girman shi wannan idan ya hango wannan sabawar to ko za a kirawo shi a fada masa ta hanyar da ya dace to irin wannan hanyar akan bi a ladabtar da yara idan sun yi kuskure sun yi abin da ba daidai ba to wata fitina ma da wannan zamani ya kawo a nan shine ba wai makwabci ko malamai ko ƴan unguwa ko wasu da dama da ke ladabtar da yara ko kuma koya musu tarbiyya sakamakon sun yi wani kuskure ba a'a uba a gida shi da kankin kansa idan uwa ta cika ladabtar da yara idan sun yi wani abu da ba daidai ba ko kuma ta cika tsawatar musu sai kiga uban yana yin fushi yana yin wasu abubuwa da basu dace ba wai ita uwar ta tsani dan ko kuma ita uwar ta tsani ƴaƴan a matsayin ka na uba wannan ba tunani ne da ya kamata a ci ya shiga kanka ba a matsayin ka na jagoran su baki daya da ƴaƴan da ma uwar baki daya duka a ƙarƙashin ka suke wanda ta tsuguna ta haifi ƴaƴanta wanda ta haifi ƴaƴanta ita kake tunanin za ta tsane su sakamakon ta yi musu tarbiyya wannan ba zai yiwu ba ko kuma ana ta bangaren ita uwar idan ta ga shi baban yana tsanantawa wurin yi musu wannan tarbiyya ko kuma dawo da su kan hanyar da ta dace sai ta fara yin ƙoƙarin cewa ai ya tsani ƴaƴan ai ya tsani su ita tarbiyya ba ta nuna tsana duk inda tarbiyya take abace mai alfarnu mai amfani ƙwarai da gaske domin ita ce za ta tafiyar da rayuwar dan adam za ta tafiyar da rayuwar duk wanda aka gyara a wannan lokaci to ita ce za ta jagoranci rayuwarsa har ƙarshe wani abin da aka yi masa a yana dan garmi yana dan shekara 2 zuwa 3 baya taɓa mantawa har ya kai girman da zai yi duk girman da zai yi baya taɓa mantawa ai da nayi kaza lokaci kaza ina yaro an yi min kaza idan abu ne mai kyau ma ya sani kuma ba zai manta wanda yayi masa ba idan ma mara kyau ne ya sani kuma ba zai manta wanda yayi masa wannan abin ba to da fatan dai za a ki kula sosai kuma a gyara wani ta yaya za a farfado da wannan kyakkyawar al'ada da kuma ɗabi'a Inda abin da zan ce a nan shine iyaye su karbi gyaran da ake yi wa ƴaƴayensu da zuciya daya idan an yi wa ƴaƴansu hukunci cikin mutunci suma masu gyaran su yi hakan cikin hikima da ladabi ba tare da cin zarafi ba domin kuwa akwai hanyoyin gyara da dama wanda yaron ba ma zai fuskanci kai masa wani abu da ya haddar da cin mutunci ko wani abu da dama ba a'a idan kai masa a matsayin ka na uba ka san yadda zaka bi ko kuma a matsayin ki na uwa kin san hanyoyin da ya kamata ki bi wajen ladabtar da wannan yaro ba tare da shigar da sirrai ko wani abu ba a cikin wannan hukunci malamai da shugabannin al'umma kai da ƴan unguwa ma baki daya ya kamata a ce ana wayar da kai kan wannan kyakkyawar ɗabi'a ta tarbiyya da aka gada tun tali-tali kuma abu ne mai matuƙar kyau ƙwarai da gaske da fatan Ubangiji Allah ya sa mu dace amin za ku yi shigowa masu sauraro kamar yadda aka saba kan numbobin waya 07 7 7 7 9 2 9 da kuma 08 1 4 biyar wato 8 0 8 7 7 7 7 kan taya ya kuke ganin za a bi waɗanne hanyoyi kuke ganin ya kamata a bi domin dawo da wannan kyakkyawar al'ada ba tare da haifar da sabani ba a tsakankanin iyayen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah da muke tare.
1: Insha Allah, tare da rayuwa ga gidan sabon gidaje.
0: Tabarka da shigowa Mallam Salisu.
1: To gaskiya alhamdulillah ga wannan mutum da kika dauko hari dai wannan lokaci. Zaki ga kamar yadda kika faɗa. Abin da gaskiya ma masalan ne ku su kan ta yi dora da kin san ba ta iya yi. Duba da yadda suke goya wa ƴaƴan su waya a yanzu. Idan an yi kokarin su goya musu tarbiyya zaki ga ba wannan suke karba ba kar iman ta ba. A wannan zamanin da nake ciki yanzu malami ne wani horar da za ka ba makaranta. Zaki ga iyaye ba su karbi wannan abin ba sun juyar da shi. Wanda ya ina ce ma har irin wannan kafafen nan ya ji labarai. Sukan kawo rahoto kan cewa an samu matsala tsakanin iyaye da malamai a makarantu musamman na Islamiyya. Kin ga ba wani abu bane ba. Iyayen ba sa kai zuciya ne su yi jama'a.
0: Kaman gode gure da gaske Mallam Salisu kuma wani abin da ni tuna wannan gaba shi ne duk wani hukunci da aka yi wa yaranka ko kuma yaranki da nufin gyara shi karki dauke shi da wata manufa ta daban idan manufar abu guda biyu ce da alkhairi da aka sun haka to koma yaya ne a rayuwa karki taba mai da kanki karkata a wannan bangare na shari'a ko ga zuciyar taki ta san wannan abin ba haka bane ba ki fi mai da hankali ko kuma ka fi mai da hankali ga bangaren alkhairin sai ubangiji Allah ya dinga juyen maka da al'amuran naka yadda kake daukar su ta alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da shigowa da wa muke tare.
1: Bashir Abdullahi ne daga
0: Kudu. To barka da shigowa Mallam Bashir.
1: Masha Allah na ji abin da ake tattaunawa yau kuma abu kan ne tarbiyya ne kan tabbas. Ake yaro an fara ba shi tarbiyya da gida ya zuwa makwata. Tarbiyyar yaro ba ta kare iya gida ba ne ba har da makwata da su yawa. Ba ya kamata.
0: Kare.
1: Yana irin wani. Jadi wani ce ta bishiyar mu ma da zama ba da ƙarfi ta samu ba kuma ya zama
0: To muna godiya kwarai da gaske Malam Bashir da wannan gudunmawa da aka bayar. Kuma tabbas haƙiƙanin gaskiya ita tarbiyya ba ta iyaye ce kadai ba, domin ko idan iyaye suka kebance tarbiyya iyakan su, to lalle za a samu abin da ba a so. Tunda da zai fito waje, zai je makaranta, zai je wasu al'amuran da dama na rayuwa, kuma duk inda ya je din nan da mutane zai gamu. Ita kanta zama da mutane idan ba a koya wa da ba, ko kuma magana da sauransu dai, abu ne wanda zai ja masa wasu abubuwa da dama a rayuwarsa. Domin iya magana, mu'amala da mutane abu ne mai matakar wahala, dole sai an koya, dole sai an ƙware a kan shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Alhamdulillah, sai na bai malami Dr. Kwadi da ƙungiyar ne shine.
0: Barka da shigowa.
1: Ba shakka, wannan mutum yana matakar mahimmanci. Amma ba ba abin da yake da mu. Iya yana sanar yanzu shine sai ya da ya musu yawa. Da kalamuran da suke ta farfarewa. Gamuda a baya yaro ka ga mutatta ya kowace ka fito waya wani abu mara kyau, kana ganin wani wanda ka sani za ka sauri ka gyara, ka san zai hukunta ka kamar yadda za a hukunta ka a gida. Idan aka zo aka ce yau ko a lokacin wani abu wani a gida mana shi fito hukunta ka gaban yayanka, ya ta sai kara masa. Amma sabanin yanzu ni a matsayin ganin malamin makaranta, so tare in ka ga iyaye a makaranta sun zo bai wasu ka zai ga ƙorafi suka zo yi an taɓa ɗan su ko a masana mai kama da haka. Kaga iyaye ana kana kamar hayaniya a cikin lafi mata daga an taɓa ɗanta ne, ko da akan gaske aka yi masa wani hukunci ko na abu ita fata su an da kama da layin kaza ne kaza, daga iyaye sai sun yi wani sun ce ka so na ka duniya tiki shi ka kiya ka yi na so shi. To dole sai mun koma tsirgin nuna dole mu tsaya na kowa ne kowa ya ji man zai mutai makatan koran ba koran ba da tarbiya. Amma mutum ka ci gudan nuna sai yan da ake Allah bai da saji ina jin ubangi sai Allah sai wannan mutum ina ke zama sana gyara ga baki da
0: amin
1: sai mu alani da ka kawo ta tashi
0: amin ya hayya kai mun gode kure da gaske mallam Ibrahim da nan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An tashi lafiya ya ruwa.
0: Alhamdulillah.
1: Masha Allah, Allah urki ya kara baki da kira da take da yana goro.
0: Amin ya hayya kai mallan dan ya barka da shigowa.
1: Masha Allah, na ji aure.
0: Kwarai da gaske. Amin ya hayya kai. Ta kamar ya yi ya kayyam dan yin trader mun gode gure da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar kai ne ko kuma kece mai waya ta karshe assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi hadisi ir maka da barka da shigowa
2: akale fatima
0: barka da safiya alhamdulillah
2: alhamdulillah
0: alhamdulillah kike ganin za a dawo da wannan kyakkyawar dabi'a
2: to sai an yi kara ne kawai sai an yi hakuri ai sai ga dane in yawa yanzu a duniya Fatima
0: na'am
2: da mutum ya da kida ya mutum ya sai fada kwa ne sai ga uwa ba kin ka aiki uwarka a jajiwa kin ka aiki uwanka a jajiwa a duniya duk wanda yake duniya ta towa iga ana haihuwa nan fa
0: na'am
2: kin wani ya tada ka hakuri idan ya kawai shi da kara yawa idan aka hakuri aka kawai za a ji dadi amma aka ce za a yi wani gaskiya ba za a zo da lafiya ba kowa sai ke dan sa yake so a zo amma da bayan kuma haushi ya ce ka kira sa duniya ta so shi ka so da duniya ta ce shi Fatima ne take cewa ai lafiya da kanki jira ki lafiya hadisi yar maka daga nan ba ta
0: mun gode kure da gaske malama Hadiza yar makada da sauran masu sauraro ma baki daya ga kiraye-kirayen ku suna ta shigowa amma lokaci ba zai ba mu damar dagawa ba mun gode kure da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar kuma da fatan wadanda aka yi wannan jin hankali za su ji kuma su dauka su gyara domin takin shirye wato shi maudu'in kinan da muka dauka a wannan safiya gyara kayanka baya zama sauki maraba da fatan ubangiji Allah ya sa mu dace a madadin gidan Radio Rahma Furin cikin al'umma da ya dauki nauyin kawo muku wannan shiri a kowace safiya sunana Fatima Yunusa Musa da na gabatar nake cewa a ci gaba da sauraron lafiya za mu je sashen mu na talaci mu karbo da nan sakonni misalin karfe 7:30 insha Allah za mu kawo muku labarin duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum
3: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
4: an sarrafa magi sa daga tafashin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
3: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
4: magi sa tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
5: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
6: Me yasa kike jin tsoro?
5: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa cikina yake min ciwo sosai.
6: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
7: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko kuma jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
6: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
8: Wannan sako ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.

Gwamnatin Tinubu ta ce ba ta da wani shiri na ƙara kudin lantarki don haka ɗan Najeriya su kwantar da hankalin su. Jami'ar ABU a Zaria za ta fara yin digiri kan yadda ake aikin haji. Yau wata 6 da sace mata da kananan yara da magidanta 176 a jihar Kwara har yanzu kuma babu labarin su daidai lokacin da matsin lamba ya tilasta gwamnatin tarayya ceto ɗaliban Oyo. Daga waje Ghana ta amince da kudirin tsawaita wa'adin shugaban kasar zuwa shekaru 5 nan gaba.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan safiya ta ranar Asabar 17 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 1 ga watan Agustan shekara 2026 sunana tukur es tukur da fatan muna lafiya ga kuma cikakkun labaran Gwamnatin tarayya ta kaddamar da sabbin magungunan gargajiya guda 7 domin taimakawa wajen magance wasu manyan cututtuka da suke addabar al'ummar kasa. Hukumar bunkasa magungunan gargajiya ta kasa ta samar da magungunan da aka kaddamar da su a ofishinta dake jihar Lagos. Hukumar ta ce daga shekarar 2023 ta samar da fiye da magungunan gargajiya guda 22 da aka sarrafa daga tsirrai da ganyayyaki na cikin gida domin ƴan Najeriya su amfana da waɗannan albarkatun ƙasa da ake da su. Ministan kirkire-kirkire da kimiyya da fasaha na ƙasa Dr. Kingsley Ude shine ya kaddamar da magungunan yayin wata ziyara da ya kai shalkwatar hukumar dake birnin Lagos. Sai dai wannan mataki na gwamnatin tarayya na zuwa ne a dai lokacin da ake ci gaba da takun saka tsakanin wasu hukumomin gwamnati da masu sana'ar magungunan gargajiya saboda zargin cewa wasu daga cikin su na samar da magungunan ba tare da tantance sai hancin su ba wanda kuma ka iya illa ga lafiyar al'umma a Najeriya. Duk da haka akwai ƴan Najeriya da dama da suka fi amincewa da magungunan gargajiya fiye da na bature musamman idan sun zo amfani da su inda kuma ake ganin masu magungunan gargajiyar na ribartar al'umma ta hanyar tallata hajar su a kasuwa ko kuma a kan titina. Gwamnatin tarayya ta ce ba ta da wani shiri nan kusa na ƙara kuɗin wutar lantarki a halin yanzu don haka ƴan Najeriya su kwantar da hankalinsu. A wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasa Bayo Onaniga ya fitar ya ce ministan lantarki Joseph Tigbe na cewa abinda gwamnatin tafi baiwa muhimmanci shine inganta samar da wutar lantarki ba ƙara kuɗi ba amfani kuma da mitoci da kuma tabbatar da cewa ƴan Najeriya suna biyan kuɗin wuta wannan shi ma yana da muhimmanci matuƙa a cewar Bayo Onaniga. Kalaman nasa sun zo ne bayan damuwar da ake ciki gaba da nuna wato shakku kan tsadar wutar lantarki a Najeriya musamman bayan sauye-sauyen farashi da kuma yadda ake ganin wutar lantarki na karanci a Najeriya musamman waɗanda suka fi amfana da ita da ake kira da N band B wato N band A. Sai dai ministan ya ce gwamnati ba ta da wata manufa ta ƙara kuɗin wutar lantarki fiye da yadda ake biya a yanzu. Yace gwamnatin tarayya za ta ci gaba da nazari kan hanyoyin da za su kare masu amfani da lantarki a wuraren da ba a cika ka'ida ba wanda kuma aka ba su wani wa'adi da za su cika ka'idojin a nan gaba. Jami'ar Ahmadu Bello ABU Zaria ta sanya hannu kan yarjejeniya da hukumar Alhazai ta ƙasa Nakon domin fara koyar da digiri na biyu wato masters na MBA a fannin gudanar da ayyukan haji a ƙasa mai tsarki. A wata sanarwa da Nakon ta fitar ta ce an sanya hannu kan yarjejeniyar ne a shalkwatar hukumar ta Nakon dake babban birnin tarayya Abuja. Shugaban hukumar ambasada Ismaila Abba Yusuf ya bayyana cewa wannan matakin wani babban ci gaba ne irin sa na farko da jami'ar ta Ahmadu Bello ta kuddar wato ta bijiro da shi wanda kuma zai bunkasa yadda ake gudanar da aikin haji da umara a Najeriya. Shugaban jami'ar ta Ahmadu Bello ABU Professor Adamu Ahmad ya ce wannan shiri ya samu asali ne bayan shafe kusan shekara 10 ana tattaunawa tsakanin jami'ar da kuma hukumar Nakon. Za a gudanar da shirin digirin ta hanyar tsarin karatu daga gida. Za kuma a bude shirin ga jami'an hukumar Nakon da hukumomin jin daɗin alhazai na jihohin Najeriya da kamfanonin kula da aikin haji da umara da masu lasisi da kuma masu aikin sifiri da masu buƙatar yawon buɗe idanu da malamai da 'yan kasuwa da matasa maza da mata waɗanda ake ganin cewa za su iya koyar yadda ake aikin haji a jami'ar ta Ahmadu Bello kuma za su riga karatunsu ne daga gida don ƙwarewa akan yadda ake aikin haji da umara. Tsaftar muhalli na da matukar muhimmanci wajen kare lafiyar al'umma da kuma tabbatar da ingantacciyar rayuwa musamman a irin wannan lokaci na damuna. Muhalli mai tsafta na rage haɗarin yaduwar cututtuka yayin da gurɓacewar muhalli ke zama barazana ga rayuwar al'umma da kuma dukiyoyi. sai dai duk da kokarin da hukumomi da kungiyoyi ke yi na wayar da kan jama'a kan su kula da mahallansu har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsaloli na zubar da shara ba bisa ka'ida ba da rashin kula da muhalli a wasu wuraren sai kuma cire ayan itatuwa domin karin wato jin karin haske kan muhimmancin tsaftar muhalli da kuma rawar da kowa zai taka wajen tabbatar da kare muhalli wakilinmu Hafsat Lawan Sheka ta hada mana wannan rahoto
1: tar muhalli yana daga cikin ginshikin rayuwa mai inganci domin tana taimakawa wajen kare lafiyar al'umma da rage yaduwar cututtuka irin su kwalara zazzabin cizon sauro da sauran cututtuka dake da alaka da gurbacewar muhalli haka kuma muhalli mai tsafta na karawa gari kyan gani tare da samar da yanayi mai kyau ga rayuwar jama'a Sai dai duk da wannan muhimmancin har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalar zubar da shara ba bisa ka'ida ba a wurare da dama wannan na haddasa gurbacewar muhalli toshe magudanan ruwa da kuma ƙara hadarin barkewa da cututtuka musamman a lokacin damina domin jin yadda wannan matsala ke shafar rayuwar jama'a mun tattauna da wasu mazauna gari da kuma masu gudanar da harkokin kasuwanci a wuraren da ake yawan zubar da shara inda suka bayyana mana damuwar su tare da kira ga jama'a su rungumi tsafta
2: ya kamata a ce gwamnati ta samar mana da hanyar environment din kwalbatin hanyar za ta dinga wucewa wajen ya samu cewa akwai kwalta akai tunda kaf nan yankin namu gaba ɗaya babu wata shara sai ita
3: wani lokacin suna zuwa da ranar su iba wani lokacin kuma sai da amma da daddaren in suka zo sun fiye mana mu iban da rana ne saboda ranan in sun zo suna takura mana
1: a nasu bangaren wasu ma'aikatan tsaftar muhalli sun bayyana cewa duk da muhimmancin aikin da suke yi wajen tabbatar da tsaftar muhalli suna fuskantar kalubale da suka hada da karancin kayan aiki wahalar gudanar da aikin da kuma rashin isasshen albashi sun yi kira ga gwamnati da ta kara musu albashi tare da samar musu da kayan aikin zamani domin inganta aikin su
4: mutane masu zuban mana da shara a kan ramin kwata ruwa ya zo kuma yana hana yana tattare wuraren muna so da Allah da Annabi su dinga gyarawa duk wanda zai zuba ya ajiye kwandon shara masu shaiban shara sun zo a zuba
1: masana sun bayyana cewa tabbatar da tsaftar muhalli ba nauyin gwamnati bane kadai illa haƙƙi ne da ya rataya a wuyan kowane dan ƙasa sun buƙaci al'umma su ringa share muhallin su su guji zubar da shara a magudanan ruwa da sauran wuraren da ba a tanada ba tare da bada cikakken haɗin kai ga hukumomin da ke kula da tsaftar muhalli domin kare lafiya da inganta rayuwar al'umma Hafsat Lawan Sheka a labarin rahama
0: To labaran na zuwa kai tsaye daga sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farincin Al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa a duk inda kuke a fadin duniya www.rahamatv.com a farkon shirin an cewa gwamnatin tarayya ta ce ba ta da wani shiri na ƙara kuɗin lantarki don haka 'yan Najeriya su kwantar da hankalinsu yayin da ita kuma jami'ar Ahmadu Bello ABU Zaria za ta fara yin digiri kan yadda ake aikin haji nan gaba za a ji da cewa yau wata shida kenan da sace mata da ƙananan yara da magidanta sama da 170 a kwara kuma har yanzu babu labarin su daidai lokacin da ake ganin ya kamata shugaban ƙasa Bola Tinubu ya amfani da dabarar da ya yi wajen kubutar da ɗaliban Oyo a ceto waɗannan mutane a jihar ta Kwara

0: toci suna ayyukan su ba tare da an tanka musu ba al'ummar yankin da ya san bukatun gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ta yi amfani da dabarar da ta yi wajen ceto daliban jahar Oyo cikin kwanaki 50 a ceto waɗannan mutane sama da 170 da aka sace a jihar Takwara to Allah kyauta amin kafin mu je ga bangaren wasanni da kuma wato harkar abubuwan da suka shafi kasashen waje ga rahoton hasashen masana yanayi da zamu iya samu a wannan rana ta Asabar a nan birnin Kanan Dabo da wasu jihohi har ma da kasashen waje
1: Asabar din nan da yarda Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ce biya hada-hadar kasuwanci da Katsinan Dukko ruwan sama tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni ne na 30 daga bisani yanayin zai iya sauyawa zuwa na 21 Zamfara da Kebbi yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni ne na 27 Patuskum da ke jihar Yobe yanayin zafin rana ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 31 Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja ruwan sama tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni yanayi na 27 daga kudancin kasar nan kuwa Fatakol da ke jihar Rivers yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 28 Inugu da Ibadan ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 28 Ayeye da ke jihar Lagos cikin yardan Allah yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama da kadawa iska JPJP za a samu a bisa ma'auni yanayi na 27 daga ƙetare kuwa maradi da ke jamhuriyar Niger ruwan sama tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni yanayi na 27 Akra da ke kasar Ghana hasken rana tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 29 Rabat da ke kasar Morocco makamancin yanayin za a samu akan ma'auni yanayi na 31 za mu kakkare da hoton hasashen masana yanayi da kasa mai tsaki wato makka inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da washewar sararin samaniya a bisa ma'auni yanayi na 44 Maidi Aminu Iliyasu Alabar Rahma
0: a bangaren wasanni rukunin ba na gasar cin kofin kwallon kafa na mata da ake gabatarwa tsakanin kasashen nahiyar Afirka ya zama a bude biyo bayan sakamakon wasannin zagaye na biyu na rukunin da aka fafata a jiya Juma'a a wasan farko an tashi wasa kowace kungiya na da ci biyu tsakanin kasar Afirka ta kudu da Ivory Coast yayin da a wasa na biyu Burkina Faso wacce ta yi rashin nasara a wasan farko a hannun Ivory Coast ta lallasa Tanzania da ci 2-1 bayan kammala wasannin zagaye na biyu na rukunin ba Ivory Coast ita ce kan gaba da yawan maki 4 sai Burkina Faso da Tanzania a matsayi na biyu da maki 3 kowanne yayin da kasar Afirka ta kudu ke kan matsayi na 4 da maki 1 a wasannin karshe na rukunin Afirka ta kudu da za ta kara da Burkina Faso yayin da Tanzania kuma za ta fafata da Ivory Coast a wani labarin kuma a yau Asabar shafin Nigeria wato Super Falcons za ta gabatar da wasansu na biyu na rukuni tsakaninsu da takwarorinsu na kasar Zambia yayin da Malawi za ta kara da kasar Masar Super Falcons dai na mutukar bukatar samun maki a wasan na yau domin samun damar cancantar kaiwa ga zagaye na gaba na wannan gasa Da kasashen waje gwamnatin kasar Ghana ta amince da ɗaya daga cikin muhimman shawararin kwamitin gyaran kundin tsarin mulkin kasar wanda ya tanadi na ƙara wa'adin mulkin shugaban kasa daga shekaru 4 zuwa shekaru 5 a matsayin wa'adi na farko ha kuma gwamnati ta amince da shawarar rage mafi karancin shekarun da ake bukata domin mutum ya tsaya takarar shugaban kasa daga shekara 40 inda aka maida shi zuwa shekara 35 waɗannan na daga cikin shawarwari da kwamitin gyaran kundin tsarin mulkin kasar ya gabatar yayin da Ghana ke kokarin yin gyaran kundin tsarin mulkin ta na shekarar 1992 ya dawo shekarar 2026 ranar 19 ga watan Janairu shugaba John Mahama ya nada mutane guda 8 domin jagorantar kwamitin da zai sake nazari kan kundin tsarin mulkin kasar ciki har da bukatar a kara masa wa'adi na shekara 1 ya koma shekaru 5 maimakon shekaru 4 a matsayin wa'adin mulki na farko ko na biyu sakon hikimar mu a wannan rana ta Asabar na cewa ka daina raina kananan ayyuka na alkhairi ruwa dugo shine yake cika randa haka nasara ma tana zuwa ne da kokari kadan a kowace rana wanda yayi

hakuri yayi aiki da gaskiya lokaci ne zai bayyana darajar sa a nan gaba Allah ya sa mu dace kuma mu kasance cikin masu hikima da hakuri amin summa amin labaran kenan amma a farkon labaran kun cewa gwamnatin Tinubu ta ce ba ta da wani shiri na ƙara kuɗin lantarki a nan gaba dan haka in Najeriya su kwantar da hankalin su Jami'ar Ahmadu Bello ABU Zaria za ta fara yin digiri na biyu kan yadda ake aikin haji da umara a Najeriya sannan an ji yadda yau aka cika wata 6 da sace mata da kananan yara da magidanta 176 a jihar Kwara kuma har yanzu babu labarin su daidai lokacin da al'umar jihar ta Kwara suke buƙatar shugaban ƙasa Bola Tinubu ya amfani da irin dabarun da aka yi amfani da su aka ceto ɗaliban jihar Oyo daga waje Ghana ta amince da ƙudurin tsawaita wa'adin shugaban ƙasa zuwa shekaru 5 maimakon shekaru 4 a madadin Fatima Yunusa Musa da Sadani da ku ni tukur es tukur nake cewa Allah ya bamu damuna mai albarka amin

0: بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دا سرارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da wannan lokaci barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakon tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 460 1455 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Region Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu kuma ni zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akaramakallahu. Bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka in uwa masu kallo da sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk dan adam Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da mutunci. Ya halicce shi da kimar sa da mutuncin sa da darajar sa. Allah ce walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katheerin mimman khalaqna tafdhila. Allah ce hakika mun karrama ɗan adam muka kuma fifita su akan mutane da yawa muka azurta su da dadadan abubuwa muka fifita su muka dauke su a kan tudu da kuma cikin ruwa sannan muka fifita su akan da dama daga cikin abinda muka halitta haka nan Iblis lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya yi wa annabi Adam alaihi salam sujjada yake cewa ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya kaga kana ga wannan da ka karrama shi a kaina wannan yana nuna Allah subhanahu wataala ya karrama dan adam tun farkon halittar da sa sannan kuma ya kara masa daraja da kima yayin da ya aika masa annabawa ya saukar masa da littattafai waɗanda za su koyar da shi yadda zai bauta wa Allah yadda zai kyautata rayuwarsa haka nan suka koyar da shi yadda zai samu kyawawan ɗabi'u waɗanda za su ƙara masa kwalliya su maida shi wata halitta ta musamman a bayan ƙasa tare da abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa na albarkatun ƙasa waɗanda zai amfana da su ya kula da rayuwarsa saboda haka musulunci ya zama addini ne da yake koyar da ƴaƴansa izzatun nafs wato su kiyaye martabar kansu kada su yarda su yi abin da zai wulakanta kansu saboda wani abu na duniya saboda abu da za su samu ko wani abu da suke hange su ɗauki wannan daraja da mutunci da Allah ya musu su tattara su watsar su mai da kansu wasu kaskantattu a gurin Allah subhanahu wataala babu kaskantacce kamar wanda ya saki hanyar Allah subhanahu wataala ya zaba wa kansa rayuwar da yake so wannan shine kaskantacce amma duk wanda ya riki bin Allah subhanahu wataala da aiki da dokokinsa to wannan shine mai daraja a gurin Allah Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane mun halicce ku al'ummomi da kabilu daban-daban dan ku san junanku ku fahimci junanku Allah ya ce mafi karamci wato mafi girma da daraja a gurin Allah shine wanda yafi kowa takawa saboda haka Allah subhanahu wataala yana kara mutun kima da daraja yayin da ya rike dokokinsa yayin da ya gaba da yi masa biyayya yayin da ya tsare abinda Allah ya umarce shi ya tsare na dokokinsa don haka ba daidai bane mutun ya rika jefa kansa cikin abinda zai zubar masa da mutunci idan muka lura zamu ga cikin abubuwa guda biyar da shari'ar musulunci ta kafa wajen ba su kariya sama da komai zaka ga mu ga cewa a cikin su akwai mutunci da abin da zai kai ga zubar da mutunci shari'a tana samar masa da abin da zai tana yaki da wannan abin saboda haka muka ga shari'a ta shar'anta wato haddin kazafi yayin da mutun ya yi wani kazafi ya tuhume shi da abin da bai yi ba musamman abin da ya shafi wato zina ko ya mace ko namiji aka ce ayi wanda ya yi wannan kazafin bulala idan bai kawo shaidu ba ba don wani abu ba sai da a kare mutuncin mutum a tsare masa mutuncinsa duk wani wanda zai faɗi wata kalma ta tabatanci ga wani ya zage shi ko ya masa yarfe ko ya masa kazafi shari'a ba ta yarda da wannan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur zagin dan uwanka musulmi fasikanci ne sannan kuma ya karsa kafirci ne wannan yana nuna cewa shari'ar musulunci ba ta yarda ai abinda za a zubar wa da mutum mutunci ba haka ne shi ba a karan kansa ba a yarda yayi abinda zai zubar wa kansa mutunci ba dan ya samu wani abu na duniya me yasa shari'a ta tsananta akan sha'anin roƙo mutum da zai duka wato gina rayuwarsa akan roƙon mutane ba zai je yayi sana'a ba sai dai ya je yayi banbadanci yayi fadanci dan a bashi musulunci ya nuna wannan ba hanya bace mai kyau ya kwadaitar da yayansa akan su zabura su nemi na kansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yati yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm dayan ku ba zai gushe ba yana tarukan mutane har sai ya zo ranar gobe kiyama a fuskar sa babu tsokan nama wato duk ya zubar da mutuncinsa zubar da mutuncinsa da yake yi ta hanyar roƙon mutane kamar yana cire naman fuskar sa ne na zubarwa saboda ranar gobe kiyama zai tashi a fuskar sa babu nama wanda ta zama masa alama da kowa zai fahimci cewa wannan mutum a rayuwarsa ta duniya bai kiyaye mutuncinsa ba ya zubarwa da kansa mutunci saboda mutunci yana daga cikin abinda ya wajaba kowane musulmi ya yi kokarin karewa kansa mutunci kada wani abu na rudin duniya ya jashi yayi abin da zai salwanta darajar da Allah ya mishi Allah subhanahu wataala yana yabon bayin sa mu'mini na kwarai cewa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama bayin Allah mai rahama wato bayin sa na gargaru sune waɗanda suke tafiya cikin saukin kai a bayan ƙasa yayin da jahilai suka jasu da magana ta jahilci sai su ce da su salaman wato mu zaman lafiya muke bukata ba hayaniya ba a cikin sifofin su Allah ya ce wallazina idza marru billahi marru kirama sune wanda duk inda suka wuce wallazina la yashhaduna zura sune waɗanda ba sa halartar inda ake badala duk wani abin da yake zubar da mutunci ne ba za ka gansu a gurin ba wa idza marru billahi in suka wuce inda ake yasasshiyar magana wato maganganun banza marru kirama sai su wuce ta gaban wannan guri cikin mutuncin su ba su yarda a gansu a wannan wuri ba ballantana ma har su yi tarayya da masu wannan irin wannan aiki to duk wannan yana nuna cewa sifa ta kare mutunci wani abu ne da ake san musulmi ya sifantu da ita da abin da ka san zai zo maka da mutunci a matsayin ka na musulmi kakka yin shi ko menene zai baka zai baka wata daukaka ce zai baka wani suna ne zai baka wata dukiya ce ta duniya kada ka yarda ka zubar da mutuncin ka zo mutuncin ka yafi komai tsada in ka rasa shi babu ta yadda zaka iya dawo da kanka wannan mutunci shi yasa zamu ga abin da yake faruwa ga mutane da dama mata da maza da mutum zai shiga social media ta abubuwan da zuwa musu da mutunci wai saboda kawai ya samu followers ko ai liking din sa ko ya samu wani abu daban yayi suna ya zama wani abu da za inda za a ambace shi kaga wannan ya fitar da kansa daga cikin tsarin mutane masu daraja da Allah ya ce ya jarrita su ya sayar da darajarsa da kimarsa da mutuncin sa akan wani abun banza wani kirkiren banza wanda cikin dan kankanin lokaci zai bice da mutum ya kai ga fitsara da zubar da mutuncinsa dan yayi suna ba za a je ko ina ba za a yi banzo a manta da shi ya zo kamar ba a yi shi ba ga mutuncin ya tafi kuma ga abinda yake hankoran samu bai zauna ba duk abinda za ka samu ba ta hanya mai kyau ba zai wanzu ba cikin dan lokaci kankani za ka gan shi ya zo kamar walƙiya ya zo ya tafi sannan mutum ya ci gaba da kuma rayuwa tun daga lokacin cikin kaskanci da wulakanci mutane ba su taɓa kallon shi kuma da daraja ba cewa man yukrim wa man yuhin Allahu fama lahu min mukrim Allah ce duk wanda Allah ya wulakanta shi saboda ya bi hanyar wulakanci Allah ce to ba zai taɓa samun ko mai darajar shi ba don haka duk wanda ya wulakanta a wurin Allah subhanahu wataala to ba zai daraja a wurin mutane ba amma duk wanda ya daraja a wurin Allah subhanahu wataala to mutane za su so shi, za su kaunace shi, za su yabe shi, za su fara alherin sa ko da makiya sai sun shaida akan cewa mutum ne na kwarai. To haka ya kamata musulmi ya dago ya fahimci rayuwa, ribar ta shine kamar kikkiawan ambato a bayanka, ta yadda ko bayan ranka in aka ambace ka mutane za su yi maka kikkiawa addu'a sai alhinin rashin ka, ba ka kamar baya da kura ba, da sanda aka ambace ka sai dai a faɗe ka da mummunan ambato, a faɗi wasu abubuwa da karkai a rayuwa ka marasa kyau marasa daɗi, wasu ma su bi ka da mummunar addu'a. To kaga wannan ai ba ta yi kyau ba, saboda haka yana da kyau da abinda za mu yi mu riƙa tuna wannan daraja da Allah ya yi wa ɗan adam da ya mana, bai bar mu ba haka kuma ya ba mu shari'a ta addinin musulunci. Muka zama ɗaya musulmi ga shari'a a gaban mu, ga haske muna tafiya cikinsa, kada mutum ya wuce wa kansa hasken da yake cikinsa, yadda ya tafiya cikin duhu, kada ƙyale-ƙyalen duniya ta ruɗe shi. Allah subhanahu wataala yana cewa wala yughrannaka alhayatud dunya wala yughrannaka billahi alghurur, kada rayuwar duniya ta ruɗe ka, kada mai ruɗu wato mai jefa ruɗu shine shedan ya ruɗe ka. Saboda ka yi kokari ka kare kanka da dukkan abin da zai zuba maka da mutunci, duk wani abu da ka san zai zuba maka da mutunci kada a zuga ka kai shi, daga baya kuma ka zo kana da dama bayan komai ya riga ya bare, ka barar da dukkan wani abu na mutuncin ka da ba za ka iya kwashe shi ba. Kuma musulmi ana son ya kula da wannan. Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalai iri a rayuwarsa na tsare mutuncinsa, duk da cewa Allah subhanahu wataala ya yi masa alkawarin bashi kariya daga mutane, wallahu ya'simuka minan nas, amma duk wani abin da ya san zai kawo wani abu na kaikayi a cikin mutuncinsa, annabi ya yi kokari ya nuna al'ummarsa a aikace cewa haka ya kamata su yi. Ta rana yana itikafi da daddare, matarsa Safiya ta zo masa a nan masallacin gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam, duk suna liƙe da masallacinsa, daga cikin gidansa sai cikin masallaci, babu wata tafiya, babu wani titi da zai bi, da haka da ya fito daga gidansa sai ya shiga masallaci. To haka matansa su ma za su fito su shiga inda yake, ta shigo wajensa ya fito, haka zai raka ta shiga gida. Sai wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina musulmi sai suka zo wucewa cikin dare, suka hango annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da wata mace, amma da yake duhu ne ba za su iya gane wace ce ba. Yana gani suna zuwa kusa da suka ƙara sauri, sai ce ku dakata innaha Safiya, ku tsaya Safiya ce. Suka ce ya Rasulullahi, kai za mu yi wa mugun zato? Wato su kansu suka yi mamaki, ya annabi sallallahu alaihi wasallam zai tabbarin kare kansa a gabanmu, yaushe za mu munana masa zato? Saboda su sahabbai duk abinda suka gani sutura da annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa suke ganin shi, ba sa kallonsa da wani madubi na zargi. Saboda haka suka ce ya Rasulullahi, kai mu za mu yi wa zato mai kyau? Ya ce a'a, saboda shedan yana gudu a magudanar jinin ɗayanku, yadda jini yake gudu a cikin jikinka haka shedan yake yawo a cikin mutum. Saboda haka kai je jefa muku wani abu, ya darasa muku wani abu a zuciyar ku, ku halaka. Saboda haka kaga wannan darasi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke bawa al'umma, na cewa mutum ya kokarin kare kansa daga kare mutuncinsa, kada ya yadda a ganshi a inda ake zubar da mutunci sai a dauka shi ma yadda waɗannan mutane suke haka yake, ya kokari ya nisanta kansa daga duk abin da zai jawo masa zargi. Wannan ita ce rayuwa mai kyau da ya kamata musulmi su yi, su kuma koyar, su kuma koyar da na ƙasa da su. Allah samu dace.
2: To amin ya rabbal amin. Malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallon mu da sauraron mu, a daidai wannan gaba za mu shiga karanto tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga malam. Akan kallahu ne tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau, yana cewa idan aka yi wa mamaci wanka sai daga baya ake tunanin an manta da tsarki, yaya za a yi?
1: Abinda ake nufi da tsarki shine a kawar masa, in akwai sanajinsa a jikinsa a kawar masa, ai shine tsarkin. Saboda haka ba zai yi wankan ba sai tare da wannan din, ana cewa a fara da wannan, saboda kada ya zanto akwai najasa in kana zuba ruwa kuma najasa za ta rika fantsama cikin jikin sa gabaɗaya amma in ka fara kawar da najasa da take cikin sa to aka dan daddanna shi in akwai wani abu da ya rage a cikin sa ya fita aka gama aka tsaftace shi sai kuma a ci gaba da masa wanka fara da dama sannan a koma hagu sannan a juya shi wannan shine sifar yin wanka din saboda babu magana cewa an manta tsarki tunda na san ba zai yi su masa wanka ba tare da sun karkake abin da yake gaban sa ba in akwai wani abu ne da jisa sun kawar da ita
2: to mai wannan tambaya ke cewa idan mata ta ce wa miji sake ni sai ya rubuta mata takarda ya yi jagwalgwalo ya bata shin sakin ya tabbata
1: to inda ba sakin ta yi ba ai ba za a ce saki ya tabbata ba shi saki shi da mutum ya yi niyyar saki kuma ya saki shine saki yayin da mutum ya yi niyyar saki kuma ya zartar da abin da ya nuna shikenan ta saku amma idan ba ni ya saki yayi ba inda ni ya saki yayi jagwalgwalon aka tambaye shi yace isakin ta ne shikenan ta saku ko da bai rubuta ba shi rubutu ba shine saki ba shi rubutu kawai shaida ce wata kila in an tambaye ta ko ba yadda ba ta ce gashi ma ya rubuta ba amma da zai ce na saki ki ko bai rubuta ko mai ta saku ba da dama bayan ya ce ya sake ta kuma ya ce ai ba rubuta ba wace ai jagwalgwali ne to wannan duk ba zai kore wancan sakin ba amma idan ba sakin yayi ba kawai ya dau takarda ya yi shirman sai bata dan ta yi masa shiru ba cewa ta saku
2: to akaram kallahu ne wannan tambaya yake cewa du'aul istiftah idan aka shiga masallaci aka yi ta a nafila sai aka tada sallar farilla shin ta nafilar ta wadatar ko sai an sake wata
1: kowace sallah tana da du'aul istiftah kowace sallah tana da du'aul istiftah ba wai ta nafila ba kai ta nafila in ka zo farilla kuma sai kai tata
2: to ne wannan tambaya yake cewa mutum ya dauki bashin bai biya ba har darajar kudin ta sauya shin zai biya da asalin kudi ko darajar yanzu
1: malamai suna da maganganu guda uku akan wannan matsala yayin da mutum ya karbi bashin wani ya karbi kudi wajen wani ya dade bai biya ba har wannan kudin da ya karba da shi faɗi to wasu daga cikin malamai su ce a zai dawo masa da kudin sa daidai da ya karba wadda ya karbi 10,000 to darajar yanzu 10,000 ta faɗi abinda da 10,000 za ta saya maka yanzu 20,000 ma ba ta saya ba to sai waɗannan daga cikin malamai da suke wannan magana suka ce ai 10,000 nan dai kawai zai bashi wasu kuma suka ce a'a ba a koma a kimanta abinda 10,000 take da shi take saya a lokacin da ya karbi kudin ya karbi kudin nan a lokacin 10,000 tana iya sayan buhun shinkafa misali na yi sayan buhun shinkafa da 10,000 lokacin da ya bashi 10,000 yanzu kuma buhun shinkafa ya kai wajen 30,000 misali to in ya tashi biyan sa sai a ce to a je a tambayo abinda wannan 10,000 da take saya yanzu nawa ne yake sayan sa sai aka tambayo ai da 10,000 ne ake sayan buhun shinkafa yanzu 30,000 ne to 30,000 zai bashi ma'ana zai bashi kimar abin da ya karba ba wai exactly abin da ya karba shi zai da masa da shi daidai wa daidai ba a'a zai bashi kimar sa suka ce duba da cewa shi ita waɗannan takardun kuɗi da muke amfani da shi ba ya da wani kima a takaran kansa kimar sa a da can ana cewa zinari ne kimar sa yana samun bakin ne da zinariya yanzu kuma zinarin gold din ba yanzu shi kansa yanzu ba da shi yake auno ba awo ba da dala yake awo dala America ta bace wa gold kimar sa darajar sa saboda haka sai a dawo a duba cewa to da can lokacin da ka karbi wannan kudi nawa ake sai da dala yanzu kuma nawa ake sai da dala sai ayi wannan lissafi sai ba da daidai kudin da yanzu ake sai da wannan inda a ce a dala a ce misali a dala wannan 10,000 za ta sayi dala misali dala 100 a lokacin da ya karba amma yanzu za a sayi dala 100 sai an sayi ta 150 to sai ba shi 150 ita ce kudin da zai mayar masa wato ana ko duba kimar kudin ne abin da zai saya kimar sa shira'iyya wasu kuma suka ce ba ko da yaushe bane za a koma ga kima sai idan tazarar da aka samu ta yi tsawo ta yi yawa wato tazara yar kaɗan wannan ka a yi la'akari da ita ce misali sanda ya karɓa kuɗin 10,000 da ya karɓa yanzu abinda zaka saya da 10,000 a wancan lokaci yanzu zaka sai shi 12,000 misali
2: na'am
1: 11,000 karin 1,000 ne ko 2,000 suka ce wannan kada a yi la'akari da shi saboda kadan ne kadan bai kamata ya tasiri ba sai koma ya bashi yadda dai ya karba din 10,000
2: na'am
1: so dan abinda aka samu na tazara ba yawa amma in yayi yawa to sai a koma ga kima to nan sai a koma maganar mutane na biyu me yasa suka ce a samu a to ya za su tantance mana yawan menene yawan da sai a koma ga kima suka ce in ta fadi da sulusi in wannan kudi ya fadi ya kare da 1/3 nashi ya zube suka ce to ya zama mai yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulusu was-sulusu kaseer nabi ya kirawo haddin sulusi da cewa yana da yawa to duk sanda aka ga zubewar kudin karewar kudin ta kai 1/3 na darajar sa to sai a koma ga kima sai a yi amfani da kima to wannan magana ta biyu ta uku ta fi dan kama da mu'amala haka ta zamantakewa kada a ce za a yi keke da keke kamar babu wani tausayawa babu wani mutunci a ce kawai exactly kima za ka dada ita ya zanto kamar ba wani tausayawa kuma kada a ce za a yi abin da shi mai kuɗi za a cutar da shi ya ba da kuɗi ba a bashi ba ko wani ya karɓi kuɗi bai dawo da shi ba musamman ma masu taurin bashi wani ma sai an yarda an ma fidda rai zai biya irin shi ne kuɗin ma har ya haƙura ya yi Allah ya isa ma sai bayan shekaru kuma ya ga ya samu kuɗi sai ya ce zo in biya ka kuɗin ka me yayi nawa kake biya 10,000 ce a lokacin da ya karɓi 10,000 nan kuɗi ce amma yanzu zai ɗauki kuma 10,000 bai bashi kaga akwai zabo akwai cutarwa to shi ke sai a koma a duba kibar da kuɗin yake da shi a wancan lokaci a wancan lokaci 10,000 nan da ka bayar yanzu wajen 1,000,000 ce fa abinda da ake saya da 10,000 sai ka kashe 1,000,000 ka sai shi sai ce to 1,000,000 za ka bashi to wannan ya fi zama adalci in kuma ɗan tazarar ɗan kaɗan ce to sai a karɓa a haka a yi haƙuri
2: to wannan tambaya yake cewa mutum zai iya yin sadaka da abin da ya sata kuma ya samu lada sannan haƙin ya sauka daga kansa
1: ta yaya za a yi ka saci abu kai sadaka ka samu lada kuma haƙi ya sauka daga kanka a wannan maganar ma kai daga jinta ka san cewa ba hankali ba zai karɓa ba in ba haka ba sai mutane su riƙa sata suna sadaka ba je kai sadaka ka sata ka ba da sadaka ka samu lada kuma haƙin satar ya sauka daga kanka shikenan ka halatta mutane su sata su yi sadaka kaga ya samu lada a banza ya cuci wani kuma ya samu lada ya za a yi shari'a ta zo da wannan da irin wannan danyen hukunci sa'a ma ya hukumuni da Allah yake cewa tun da wannan hukunci da suke yi in ka saci kuɗin mutum kana nan a matsayin ɓarawo laifin sata yana nan a wuyanka ko mutuwa kai za a tashe ka cikin waɗanda suka yi sata kuma za a maka hukuncin wanda ya sata saboda haka laifin sata yana nan ba zai faɗi ba sai ta hanyar mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kankare maka laifin da kai nake ta dokarsa
2: me wannan
1: ban gama ba sannan abinda ka sata a ka'ida idan wanda kai wa satar yana nan ka mayar masa da kayansa da abinda ka san ka ɗauka nashi ka je ka same shi ka ce to ga kayanka da ɗauka in ma kana jin tsoron samunsa ka kai masa to ka bi hanyar da kayan zai koma wajensa ko da bai san kai ne ka ɗauki kayansa ba in kana zaton cewa wannan zai biyo zai haifar da wasu abubuwa marasa daɗi da yawa to yadda kai dabarar iya satowa bai sani ba sai kai dabarar mayar masa da haƙƙinsa ya shiga hannunsa ya fahimci cewa kayansa ne ya dawo sannan maganar sadaka ita ma ta so ba ka yin sadaka da abin da ba naka ba da abin da ba mallakinka ba ba kuma mai abin ne ya baka izini ba ya ce ga kaya na nan ka ba wani sadaka to ba ka da iko ka yi sadaka da shi in kai ma ba ka da lada domin abin na farko sata ne kaga ba tsayib ba ne Allah kuma kamar da annabi yake cewa inna Allah tsayibun la yaqbalu illa tsayiban Allah mai kyau ne na ka baya karɓar abu sai mai kyau saboda haka abin da ka ɗauka ka bayar a gurin Allah ba mai kyau ba ne da haka ba zai karɓe shi ba
2: to haka muka lauma wannan tambaya yake cewa ƴan uwa biyu suna kasuwanci amma ba a yi yarjejeniya ba daga baya wato ɗaya baya samun albashi sai abinci menene haƙƙinsa
1: haƙƙinsa shine su koma su yi yarjejeniyar a daina yin abin da zai haddasa husuma ko rigima ko cutarwa. Allah subhanahu wataala baya san abin da zai zama wani ana yin abin da baya jin dadi. Kasuwanci Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sai abin da kuka yi na kasuwanci bisa yarjejeniya, bisa yarjejeniya. Saboda yarjejeniya sharadi ce a cikin gudanar da kasuwanci. Kana sai da abu mai soyayya zai saya, ya san da yardar sa wannan farashin da ka faɗa, kai kuma da yardar ka kuɗin da ya biya ka, shi ne sirki ya tabbata. Amma ba zai zo ya tirsasa maka ka baka wani farashi ba, ko ka tirsasa masa farashin da bai gamsu da shi ba, kuma ciniki ya yi. To haka kowane irin akadi da za a yi wata wani kulle yarjejeniya da za a yi zama akwai yarda. Sannan kuma ya zanto haƙƙi an tantance kowa da haƙƙinsa, da mai dukiya da wanda zai shuya dukiya, kowa ya san haƙƙinsa. Mai dukiya ya san cewa in an juya dukiyar nan aka samu riba ga abin da zai samu a ciki. Shi kuma mai juya dukiya ya san cewa aka juya aka samu riba ga haƙƙinsa. Wannan dole ne ya zanto kowa ka san sa ya zama sananne. Ba a bar abu cikin duhu ba. Shi mai dukiya mai san takamaimai nawa za a bashi ba in an samu. Shi kuma mai juya dukiya mai san takamaimai shi ma nawa za a bashi ba. Sai abin da daga baya kawai hali ya yi. Ko shi mai dukiya abin da ya ga dama ya ba wa mai wanda ya, ko kuma a mai juya dukiya abin da ya ga dama ya ba mai dukiya. Wannan a shari'ance bai yi ba. Dole sai an san sanannen kaso. Kuma sanannen kaso din nan ba a sa wani fix amount kamar yadda da yawa daga cikin masu ba da kuɗinsu ana juyawa suke yi. Wannan haramun ne. Sai ya ba da dukiyarsa, ya ba da miliyan ɗaya, ana juya masa duk wata za a ba shi 50,000. Wannan haramun ne. Ce duk wata ga miliyan ɗaya za ka kawo min 50,000. Wannan haramun ne. Saboda mai saboda 50,000 ɗin nan ba dole ne duk wata ta samu ba. Ana iya ba samun asara cikin miliyan ɗin da ka bayar, wani abu ya tafi a hanyar asara. Kaga kai ba ka da asara amma kuma kana da wani kuɗi da duk wata sai an baka. Tana yiwuwa a karɓi miliyan ɗaya, wata ɗaya ta kuma miliyan biyu. Inda za ka ji labari za ka tada balli. Ka ce ya za a yi na baka miliyan ɗaya ka juya ta kai miliyan biyu ka bani 50,000. Za ka tada balli ne ka ce ai sam ba za ta yiwu ba. To kaga duk abin da zai iya sawo husuma, shari'a ba ta barin ƙofar a buɗe, za ta rufe ta. Saboda haka abin da ake yi fasance shi ake faɗa. A ce in an ci riba ni mai dukiya ina da 60 kana da 40, ko ina da 70 kana da 30, ko muna ko mai 50-50 in ya so kawai ya taimaka maka ne, ya ce to duk abin da aka samu ka ɗaure min ɗaure min. To kaga a nan da kaɗan da yawa duk kowa ya san me zai samu. In ka ba da miliyan ɗaya aka ci ribar 200,000 ka san nawa ne kuɗinka a ciki. In aka ci ribar 300 ka san nawa ne percentage ɗinka. Aka ci ribar 50 ka san nawa ne percentage ɗinka, zai yi sama zai yi ƙasa. In ba a samu riba ba ka san baka da shi. To ita haka kasuwanci yake, shine mudaraba. Amma a zo ka ba da kuɗi wani yana juyawa bai san nawa za a bashi ba, in ya gama sai abin da ka ɗauka ka bashi, zai iya koma ya ta gunguni ya ce ya ka cuce shi. Karshe ma wani zuciyarsa shi ɗan ya shige masa wasa a zuciyarsa ya ma rika haɗin takka. Saboda mai saboda shi a zutunsa ka cuce shi, tunda ba da yardar sa ka rika bashi abin da kake bashi ba. Ko shi mai dukiya rika ganin cewa kana cutar sa, wataƙila ba ka bashi abin da ya dace ka bashi. Shi yasa shari'a ba ta yarda da wannan ba. Ko da ɗan uwa ne, ko da kai uba da ɗa da uba ne suka haɗu dukiya suna kasuwanci, to dole a samu wannan yarjejeniyar. Kaza zan baka based on wato percentage kaza cikin ɗari. Ni kuma zan riƙe kaza cikin ɗari. Ya yarda ka yarda shi kenan. In ka da gaba ya ka dawo ka ce ana iya fuskul aka ta yin tunda ci ba cikin yarjejeniyar, akwai cewa in ɗaya daga ciki ya so warware yarjejeniyar kowane lokaci yana da dama ya dakatar da ita. An ba da wannan cikin condition. Shi kenan ka ga bai yi maka ba, ko ka samu wani hanya da tafi wannan kana so ka aje wannan. Sai ka ce to gashi yanzu ne zan koma kaza, ko ko a'a mu sake duba wannan akadin ka ƙara mu wani abu. Haka ake yi. Amma haka kawai mutum yana aiki yana juya kuɗi amma bai san nawa za a bashi ba, ko ka ji an ce yana ɗaukan ci da sha da wa'i da wa'i, wannan duka ba daidai ba ne a shari'ance. Kuskure ne ba ƙarami. Shi ya sa rigingimu suke yawa a cikin irin waɗannan abubuwa.
2: To ta take cewa menene abubuwan da ke warware ikhlasi? Shin rubuta suna ko tambarin kungiya a kayan tallafi yana rage ladan aiki?
1: Da abin da riya za ta shiga ciki ko kai dan aji ko kai dan gani ko kai dan jiji da kai da nuna isa kai dan fariya wanda dai yana rawar ikhlasi mutum da zai yi abu kawai dan mutane su gani su rika yaban sa yayi kaza yayi kaza to wannan ba ikhlasi a ciki kai ne dan wani ya gani ya yaba shikenan wannan shine ladan ka kuma kai wa Allah shirka haka nan wanda zai yi dan kawai labarin ya bazu shine suma a ji labari a ce ai wane yana yi watakila shine ma zai bada oke cewa dan Allah a rika sanar da mutane ga abin da nake yi dan su sanin me yake shi ba wannan baya da ya warware masa ikhlasi ko mutumin da kawai jiji da kai ne wane yayi abu kaza to zan yi wanda ya fina shi ne kuma kawai ya nuna cewa ya isa saboda kai dole ba sa'an sa wannan yayi kaza ce to ni ko zai nayi na wanda ya nimminka nashi in sadaka ce in kyauta ce in menene to shi wannan baya da lada haka nan wanda zai yi dan fariya alfahari a ce su family din su haka suke su zuriya su dama haka suke kawai yana son yin abin nan ko yayi dan ya yi suna to duk wannan abubuwa da suna kore ikhlasi suna kore ikhlasi ko mutum yayi dan huce haushi wani yake jin haushi sai ya sa yayi to shi ma duk wannan ba ikhlasi a ciki mutum yayi ya rubuta suna ya danganta da me yake nufi da rubuta suna ya rubuta sunan ne dan ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa ba ikhlasi wanda kuma shi yafi yawa dali ba su rubuta sunan za ka samu cewa waɗanda suke da wani abu da suke bukata ne gurin mutane ko dai suna ɗin da muka ambata ko ku a irin abin da 'yan siyasa suke yi saboda a zaɓe su a ba su ƙura'a saboda haka sai an saka hotonsa da sunansa a jiki ta yadda za a san shi ne ya ba da wannan tallafin in an tashi ba da ƙura'a a ba shi da yawa to kaga wannan daman shi ma dan ƙura'an ya yi dan a san shi ya yi to kaga ba maganar lada sai ma dai alhaki da zai samu na yi wa Allah shirka cikin abin da aka ce ya yi ikhlasi a kansa amma idan misali ko wani abu yake tsoro ko ana ɗauka a je a sayar a kasuwa misali ya kula cewa in ya bayar ba wannan sunan duk da shi ma ba dole sai sunan ba zai iya sa wata alama da za ta iya tantance abinsa saboda haka shi aiki duk ana son ka guji abin da zai bata maka aikin ce wala tubtilu a'malakum da ce ka kula da ta ayyukanku haka duk abin da ka san zai lalata maka aiki kar ka yi shi da abin da yake da shubha watakila ka yi da kyakkyawan niyya dan kada a dauki ai da batin din da an saba da cewa masu karkatar da abin ko kai da sun sai su canza buhu sai ga sai wasu sababbin buhu a saka a dure a saki wannan baya hanawa in za ka yi ɗin ɗin gudun kada hakan ta faru kana iya ƙirƙiro wata alama da za a rika sawa abin ta yadda duk inda ya shiga za a iya gane cewa naka ne
2: to me wannan tambaya yake cewa shin mutum zai iya yin raka'atul fajr bayan an yi asuba saboda makara
1: na'am sunna ya halatta mutum in ya zo ana sallar asuba liman ya ta da sallar asuba to kada ya ce sai yayi raka'atul fajr sannan ya shiga sallah ba a sallah bayan an tada farilla ba a wata sallar nafila liman ya ce idan qimatu as-salat fala salat illa al-maktuba sai an tada sallah to ba wata sallah sai wacce take ta farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an yi iqama wani yana raka'atul fajr a baya yana raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-subhi arba'an dan sallah asuba za ta koma hudu kenan gashin kana biyu kuma za mu zo mu buta da kai annabi ya tsawatar to amma idan an gama sallah kana iya yin sallar asuba da hadisin Qais ibn Sa'd da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah ya zo fita sai ganshi yana nafila raka'a biyu da ya gama ya ce wannan asuba kuma ta gama hudu ya ce a ya rasulullah ban yi samu sallar raka'atul fajr bane nazo ana asubahi na shiga nayi sallah tare da ku shine nazo ina yin ta anan nan ya shiru ya wuce bai kara tanka masa ba wanda wannan shine ake cewa takrir ai abu annabi bai tsawatar ba da a ce ba daidai bane sai annabi ce a ba haka to shirin da yayi sai malami suka fahimci wato ya halatta sannan kuma akwai hadisi na bazzar isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda bai samu sallar raka'atul fajr ba har aka yi asuba to yayi ta bayan rana ta hudu to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sai yayi ta bayan rana ta hudu wannan duka maganganu ne wadanda suka tabbata
2: to wannan tambaya take cewa mutum yana zaune inda masallaci yake da nisa yana yin sallar isha da asuba a gida saboda tsaro shin hakan ya halatta
1: ba shakka idan akwai barazanar tsaro ya halatta mutum ya yi sallar sa shi kadai a gida ko shi da waɗanda suke tare da shi a gida in akwai barazanar tsaro an san wasu gurare akwai zaman lafiya wasu gurare ba tashin tashi na wasu gurare kuma akwai hadari musamman cikin duhu to mutum sai ya ga cewa barin fita din shi ne zai zama masa salama to na ba a tuhumarsa da laifi da ya samu wani uzuri ne a shari'ance ya sa ya yi sallarsa shi kadai
2: to a karamin kallawo mai wannan tambaya yake cewa idan mutum ya yi garanto daga baya kudinsa ka ɓace menene hukuncinsa
1: duk mutum ya da ya lamince ma wani akan wani abu a bashi shi ne damin to in kudin ya ɓace shi zai dawo da shi shi zai biya shi ne ma'anar daman din ai daman shi ne ka biya abinda in an rasa shi kanka yake ka dau asara za ka dau asara in abin ya ɓace shi ne daman saboda lokacin da wani ya zo zai karɓi wasu kuɗaɗe ka ce kai ka yi ba daman ɗinsa wato ka lamince masa ma'ana ka yarda idan ya kasa biya kai za ka biya ka tsaya masa to san da ya kasa biya kanka za a dawo kai za ka biya wannan abin
2: to me wannan tambaya yake cewa shin halal ne mutum ya kai kwastoma kasuwa ya koma ya karɓi nashi kasan daga baya
1: idan masu dukiyar su suka ba shi cewa ya musu dillanci samsara ake cewa kana da abu na sayarwa ka ce nemo maka mai saya ka ba shi aiki in ya nemo maka mai saya ka kawo aka yi ciniki kuma sai ka sallame shi na ɗawainiyar da ka ɗora masa zai nemo maka mai kasuwa ko kuma a'a shi ya sa kan shi kai kuma ka ba ka kyautata masa ba kai ka sa shi ba yawanci su masu wannan dillancin ba dole shi mai kayan da ya ɗauke su aiki ba su suka sa kansu to a nan yana komawa ga shi abinda mai abin ya yarda da shi mai kayan ga kai kwastoma ya yi ciniki shi kuma ya ga ka yi masa wani abu mai kyau duk da ba sa kai ba in ya kyautata maka ba komai amma ba ka da ikon kuma ka tsare shi sai ya baka tunda ba shi ya sa ka akwai bambanci tsakanin ya sa ka aiki ne kenan ya dora maka to zaka zai biya ka gurgudan abinda kuka yi da shi to an ka kawo mu aka sai abu kaza zan baka kaza shi ma sai an tantance duk aiki da ake ba mutum sai an gaya masa ladansa ba sai daga baya ba a zo a ta rigima akan abin da za a bashi ce yayi kadan yayi kaza in kai ka sa shi to zan baka kaza kai min kaza dan haka in yi maka abin nan sai ka bashi kudin da kuka yi da shi shine ijara idan ba kai ka sa shi ba a shi da ya je bakin kasuwa yana ta kokarin ya ga mai neman wani abu ce zo in kai kudin da za ku saya ya kawo shi kantin ka yi ciniki ya baka kudin ka tafi to a nan ba shi wani abu shi da ya kawo kwastoma ya koma ganiyar ka kai in ka yi niyyar ka ba shi in ka hana shi to bai da ikon kuma a shari'ance ce dole ka ba shi tunda ba kai ka sa shi ba yawwa
2: to haka muka lau me wannan tambaya yake cewa shin a rawatif ana iya yin raka'a biyu kafin da biyu bayan azhar ko dole ne sai dai hudu kafin da biyu kuma bayan
1: ana iya ya tabbata a hadisi Abdullahi dan Umar raka'atayn qabla wa raka'atayn ba'da ya zo ina tunani a hadisin Aisha ma saboda haka za a iya yin biyu kafin za a iya yin biyu kuma bayan
2: to wannan tambaya
1: ta ce za a iya yin hudu a yi hudu kafin hudu bayan
2: to wannan tambaya take cewa menene hukuncin shafa fuska ko kirji bayan addu'a
1: to malamai suna da maganganu biyu na farko dai abinda ya kamata mu sani babu wani hadisi da ya inganta a babin akwai hadisi da Abu Dawud da wadansa suka rawaito cewa idan mutum ya addu'a kada ya dawo da hannunsa ya daga hannunsa ya addu'a kada ya dawo da shi har sai ya shafa fuskarsa hadisi ne bai inganta ba da hadisan da aka rawaito a babin musu inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ne malamai su suka yi sabani wasu suke ganin ba za a shafa ba kamar Imam Malik an tambaye shi yace a ba sai an shafa ba Ibn Arafa yana da cikin malaman Malikiya shi harshe wa bai bid'a ce Ibn Izzuddin Ibn Abdus Salam shi ma aka tambaye shi yace a cikin fatawinsa yace la yamsahu wajhu illa jahil sai wanda bai sani ba shi yake wannan shafar wannan wasu daga cikin malamai wasu kuma suna ganin babu komai saboda an samu daga wasu daga cikin magabata an samu wannan daga Abdullah ibn Zubair daga Ibn Umar an samu cewa suna shafa fuskar su an samu daga Al-Hasan al-Basri an samu daga Ma'mar ibn Rashid daga cikin malaman hadisi Abdul Razzaq yake cewa na ganshi yana addu'a bai gama ya shafa fuskar sa yace shi ma ina yin haka inji shi Abdul Razzaq as-Sanani haka nan an samu abin nan daga cikin magabata an samu su ma banda waɗanda sun ga Imam Ahmad a cikin masail Abdullah dan sa an tambaye shi game da wanne ce la ba asabi babu laifi saboda haka maganganu biyu ne akwai waɗanda suke cewa ba a yi akwai waɗanda suke cewa kuma babu komai idan an yi amma babu wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi da ya tabbata a cikin babin
2: to me wannan tambaya yake cewa idan mutane biyu ba su yafe wa juna ba har ɗaya ya mutu menene matsayinsu
1: to matsayinsu yana wajen Allah yana ta talwashi'a ba a san musulmi biyu su yi ta faɗa su kawaice wa junansu suna haɗuwa da juna ba mai kowa magana wannan suka yi haka sun zama masu laifi a wurin Allah nabi yake cewa kada musulmi ya kaurace dan uwansa musulmi sama da kwana uku bisa ɗabi'a ta dan adam in aka bata masa rai zai ji zafi musamman in an yi masa abin da bai taɓa zaton za a yi masa ba to saboda shari'a tana la'akari da ɗabi'ar ginin dan adam a ce wa mutum an bata masa rai ba kai ya fushi kama an ce ya yi abin da ba zai yi ba ne fushi halitta ce da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da ita kamar yadda kasance da sha haka shi ma fushi yake a tare da dan adam a ce kada ka yi fushi gaba daya ba haka shari'a ba ta ce haka ba abinda take nufi kada ka yi fushi wanda zai dore babu sassauci ko ka yi fushin da zai kai ka ga yin wasu abubuwa kuma na zalunci to shari'a ba ta yi da wannan ba to sai aka ba wa mutum in ya masa ba daidai ba yana iya kwana uku yana fushinsa ya ga mutum ya ci magani murta ke fuska amma kai wuce kwana uku ana sa ran cewa cikin kwana uku din nan zuciyarsa za ta dan sauka shi annabi yake cewa la yahillu limri'in an yahjura akahu fawqa salasin an yakhlu akahu mu'min fawqa salasati ayyam ba halitta ga musulmi mu'mini ya kaurace dan uwansa mu'mini saboda kwana uku su hadu wanda hadu kowa juya kowa baya annabi yace fa khairuhuma man bada'a akahu bisalam mafi alherin su wanda zai fara yi wa dan uwansa sallama zara aka yi maka sallama kuma dole ka ansa a bisa ka'ida ta musulunci in an ma sallama to ansawa ta wajaba a kanka wanda zai fara shi ne mafi alkhairin su saboda ka baya halatta mutum ya yi ta fushi da wani baya kula shi a ce fushi da ake magana a kan yanzu to baya masa sallama in ya yi sallama baya ansawa amma dai ya daina mu'amala da shi ba shi yake nufi ba ita mu'amala dama wannan zaɓi ne kaga dama ka zaɓi ka yi mu'amala da mutum kaga dama ba dole ka yi mu'amala da shi amma dai kakka zo wuri saboda kana fushi da shi ka gan shi ka ɗauke kai shi ma ya ɗauke kai ka zo kana gaisa da mutane kuwa kana miƙa masa hannu in ka zo kansa ka tsallake shi shi ma in ya zo haka to wannan shari'a duka tana kallon ku a waɗanda a matsayin masu laifi to muka mutu kuma akan haka kuma wanda aka je lahira kuna cikin waɗanda za a kama da laifin wannan abu shi kuma Allah shi ya san yadda zai da ku
2: to akramakallahu wannan tambaya take cewa shin halal ne kasuwanci da ake karɓar kuɗi daga kwastoma a WhatsApp a tura masa kaya daga hannun mai kaya?
1: Idan mutum yana da kaya sai ya ba wa mutane tallar kayan ya ce ga kayana nan ina da su kaza kaza kaza kaza ga yadda suke ya ba da hotunan kayan da sifofin kayan ya ce ku tallata idan kun samu mai saye ku zo in ba ku ku ba shi ku sayar masa ko kuma kuna da kaza a ciki ya halatta in har mai kaya shi ya baka ka sayar amma ka zo ka yi sacin kawai a google daga wani ya sa kayansa yana talla kawai ka je ka karɓi kuɗin mutane ka yi ciniki da su ya ce ai na ga ana sai da wata jaka ga kuɗinta an ce dala 5 fara ka tattala kudaden mutane sannan kai kuma ka aika wa mai jaka kace ya baka jaka ka biya shi sannan ka ba mutane wannan haramun ne kana sayar da abin da baka da shi wanda baka mallaka ba abin da baka da zaman din sa baka da asara sa wannan halatta ka ci ribar abin da babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka sayar da abin da baka da shi la tabi ma laysa indak kada ka sayar da abin da baka da shi ko ka mallaki abu in ba tare da kai yake ba bai shigo hannunka ba haramun ne ka sayar da shi a ce misali kayi odar kaya daga China an sayar maka amma bai zo hannu ba kawai ka je kai ta karɓi kudaden mutane kana samun ciniki to in kayan suka makalifa in kwasan suka kwaci kayan fa zo ka shiga rigima da mutane saboda haka ba a sayar da abin da ko baka mallake shi ba naka bane saboda tasarrufin sa ba a hannunka yake ba yau mai jakunkunan nan da ka gani ka je kana yi mutane talla ko takalma kana iya karɓar kuɗaɗen su ya ƙara kuɗi ko ya ce wannan product ɗin ya ƙare to ya za ka yi ka karɓi kuɗaɗen wasu wataƙila ka je ka fara wasu harkokin gabanka da su kaga shi kenan ka shiga rado ba ko ka karɓi kuɗaɗen mutane

0: ولهديناهم صراطا مستقيما.
1: أحلى

0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan ki gwada.
3: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: IPC ba na da wani bakin sukan mai girma shugaban kasa ko iyayya ga dan APC a Nigeria wanda duma shugaban kasa ya fitar da zungurutu kudi biliyan 46 domin inganta iyafatar jihar Kano ya fitar da billions of naira domin a shimfida titin dogo a jihar Kano thank you Mr. President na wajen shugaban kasa
1: kwanan na aka je wata karamar hukuma a jihar Kano aka yi sirri mutum 40 aka je jihar Zamfara aka yi sirri mutum 37 suna noma a Zamfara aka yi garkuwa da shugaban karamar hukuma aka shiga daji da shi aka je Kebbi alƙalin alƙalai aka yi garkuwa da shi jihar Kaduna alƙali iya shari'a a kotu an ta da sa kama farmaki ya fita ta wando ya tsira da ransa
2: Usmaila Kabir Alasar Hafiz Shabib da madan ba kara Allah ya jikan siyasar ke ji Allah kun tafi kenan shekara uku babu labarin ku yayin zabe ya taho kulle babu mai kuma yadda ku
3: kyale kasuwanci a harkar siyasa editor Jimmy Tamian kasuwa ne a national makundin kaza aiki idan ka doye girma tunubu shugaban kasa ne idan ka dubuke dan PDP shine Musa Abuja fa mu ba za mu ce siyasa ma addini ba a siyasa ce mu'amala ce kuma ra'ayi ne in ga siyasa addinin ka ce to wani kuma kai ce shafa
4: kowanne mutumin da gwamnati ya bashi dama ta wata ma'aikata ya fito yi irin abin da mai girma kamar Ibrahim Abdullahi wai yake sai dan konkosiya ya gaza fitowa yace shi dan konkosiya ne domin dai kaga da ƙarfi yake fitowa ya faɗi gaskiya kamar Ibrahim Abdullahi wai ya faɗa cewa zuwa nan da dan wani kankanin lokaci za su share tarihin siyasar injiniya Rabi'u Musa Konkoso
5: idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi sunan Abbas Salisu soran dinki da ke riƙe da akalar shirin halin yanzu gwamnatin tarayya ta bayyana cewa biyan makudan kudaden da ake bin wannan ƙasa bashin da mahukunta suka ciyo gami da ɗawainiyar gudanar da gwamnati na yau da kullun da ya ƙare ne ke laƙume makudan kudaden da wannan ƙasa ke tarawa tun bayan janye tallafin man fetur da gwamnatin ta yi a shekarar 2023 jim kaɗan da ɗarewar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu karagar mulkin wannan ƙasa wannan warwara na fitowa ne ta bakin ministan kuɗin wannan ƙasa Taiwo Oyedele yayin da yake jawabi a wani taron bunƙasa kasuwanci na ƙasashen Afirka wanda ya gudana a babban birnin tarayya Abuja yana mai ƙarawa da cewa gabanin ɗaukar matakin janye tallafin man fetur da gwamnatin ta yi gami da sakarwa kuɗaɗen ƙasashen ƙetare mara naira ta kwaci kanta a wajensu kusan kashi 5 cikin 100 na kuɗaɗen da ƙasar ke samu a cikin gida ake warewa domin gudanar da hakan domin a cewar sa wani bangare daga cikin kuɗaɗen da ake samu bayan janye tallafin man fetur ɗin na tafiya ne wajen biyan bashi da ake bin gwamnatin sakamakon karuwar da aka samu na kuɗin ruwa na lamuni wanda ya kai kusan kashi 8 har ma zuwa kashi 24 bayan aiwatar da sauye-sauyen yayin da shi kuma albashin da ake biyan ma'aikatan gwamnati ya ninka har wajen sau biyo bayan ƙara musu mafi ƙarancin albashin naira 70,000 da gwamnatin ta yi kazalika a cewar Oyedele gwamnatin shugaba Tinubu ta ƙara kashe kuɗi kan shirin baiwa ɗalibai bashi a fannin ilimi wanda fiye da ɗalibai miliyan 1.5 ne suke cin gajiyarsa da haka ministan yayi watsi da rahoton da asusun bada lamuni na duniya IMF ya fitar wanda yace miliyoyin yan Najeriya na ci gaba da rayuwa a cikin talauci duko da sauye-sauyen da gwamnatin ta yi a fannin tattalin arzikin wannan kasa da cewar saraguwar karfin sayan kudin jama'a na dan lokaci abu ne da ba za a guje masa ba bayan daukar matakin janye tallafin mai da aka yi hakan kuma ana zuwa ne a yayin da mabiya gwamnatin irin CSA Aminu Gurgu mai fulo ke cewa sun ji sun gani game da irin kulawar da shugaba ta Tinubu ke baiwa al'ummar wannan jiha ta Kano hususan ma abu na baya-bayan nan da shugaban yayi na ware wasu makudan kudade domin gudanar da ayyukan raya kasa a wannan jiha
2: mu dinga shugaban kasa irin wannan kauna da karamci da kake nuna mana mu al'umma jahar Kano ba mu da bakin adadin godiya ko suka a gare ka na tabbatar maka za mu tallan APC lugu da shago yau mu dinga shugaban kasa ya fitar da zungulutun kudi biliyan 46 domin inganta iyafata jahar Kano mu dinga shugaban kasa ya fitar da biliyan su om naira domin a shimfida titin dogo a jahar Kano thank you Mr President wa waldan shugaban kasa yau mu dinga balaraban gona saboda kan da yake an umma karamin hukuma ungugu ya ware naira biliyan 10 da yankai domin a titin ungugu zuwa manjibir mu girma balaraban gwamna da mataimakin balaraban gwamna da yan majalisar sa amintattu masu approval na gaskiya yau duk malamin da aka dauka malaman makaranta saboda gwamnatin ta yi kamanceceniya ne da ta dakta malam Ibrahim Shekaro mutum 4,300 malaman bazda 3,688 intelligence faɗi na ya sanar min cewa Hassan Falajin alata a wannan watan ina mahauta wanda aka taimaka ina su yan akwati da aka taimaka miliyan 100,600 da yan baka wanda su ma a yanzu suna dai da duk wani mutum masu fansho da gratuity 2027 ana baka ballot paper guda uku dangane da jam'iyyar APC da mai girma shugaban kasa ni ina APC ba ni da wani bakin suka mai girma shugaban kasa ko kiyaya ga dan APC a Najeriya saboda haka 2027 ga dakta nanan Alhaji Asuwaju Ahmed Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu tsohon gwamna tsohon minista shugaban kasa a halin yanzu APC
5: sai dai kalaman na SA Aminu Gurgu mai fulo na zuwa ne a yayin da a bangare guda masu hamayya da gwamnatin irin su Malam Nura Hassan Ungogo ke cewa ba fawaya iya nan gizan ke sakarsa ba ta fuskar tafiyar da gwamnatin domin kuwa yana ganin akwai gazawa ta fuskar babban aikin da dokar kasa ta sanyawa mahukuntan na kare lafiya da dukiyoyin al'ummar wannan kasa
1: kwanan aka je wata karamar hukuma a jihar Kano aka yi sanar mutum 40 basu ji ba basu gani ba aka je jihar Zamfara aka yi sanar mutum 37 suna noma a Zamfara aka yi garkuwa da shugaban karamar hukuma aka shiga daji da shi aka je Kebbi alkalin alkali aka yi garkuwa da shi jihar Kaduna alkali iya shari'a a kotu an ta da sa kama farmaki ya fita ta wando ya tsira da ransu sunan kasa da gwamnati ya al'umma kaman da muka tsinsirar da gwamnatin Goodluck a 2015 mun kawo sauyi a kasar nan dan Allah dan Allah mu tsira kwadayi da tsoro duk abin da suka ba ku karba haƙin ku ne amma ku abin da ya dace ku kubatar da al'umma ku da ƴan uwanku daga cikin wannan kaskancin da karshe ina jiran hankalin gwamnatin jihar Kano mai girma gwamna jami'an gwamnatin ka musamman Alhaji iya zuwa iya kafa hotunan mu iya ambata suna iyayen mu iya zagi iya todarta mai girma gwamna kowa iya zagi amma ba wanda yake saboda muna ganin girman na gaba mun san darajar dan adam shi yasa muke rangwanta muke kauda kai ba wajen muna tsoro ba kuma muna shakka ko kuma abin da zamu yi faɗa wallahi mai girma gwamna sanda aka halarci tsoro ni wallahi ba a haife ni ba kuma mai girma gwamna Abba Kabir duk Kano akwai mutumin da ya sai rabin ga kamar Alhaji wasa ma sunan wannan hakkado hukunci akai kake shi kurkuku waye ba Alhaji bane shi ne masoyi yanzu saboda kana bashi abin da yake so a gwamnati yake zagin duk wanda yake so mai girma gwamna wannan zagin ya zo karshe
5: Malam Nura Hassan Ungogwo kenan a wannan jiha to amma mabiya jam'iyyar APC mai mulki irin su Muhammad Abdul Kadir na mazabar kan karofin karamar hukumar birni da kewaye gamsuwa ya shigo yana bayyanawa kan yadda ya ce jagororinsu na jibantar lamuran mabiyansu hususan ma yadda ya ce an sauke musu takin zamani a mazabar ta kan karofi da nufin yadda al'umma za su dukufa wajen yin aikin gona domin samun wadatuwar abinci a wannan ƙasa
6: godiya bisa abinda honorable Nura Hussein president ya yi mana a mazabakan karofi na bada taki aka rabawa yan jami'a kuma muna miƙa dai sakon godiya ga honorable Alhaji Sunusu Balarabe bisa yayi abinda ya kamata daga cikin abubuwa da ake so a yi
7: menene abinda yayin wanda kake ganin ya cancanci da ai gode masa
6: an bada taki ta hannun da ya kamata kuma sako ya zo sabanin wasu a baya wanda mai girma gwamnati ya daddura su muna ganin sako baya zuwa hannun na ƙasa
7: kai kana cikin wadanda aka ba sakon da zaka yanke hukunci
6: eh an ba mu kuma muna ƙara gode ma wannan rabin Nura Hussein jagoran karamar hukumar birni mun gode Allah ya saka da alkhairi
7: amma me yasa ba a ji sunan ƙasan suna magana ba sai ku da kuke jikin su wata kila wani da zai ce dama ku ne masu uwa a gindin muru
6: eh ai mu ne wakilan su kuma sako ya zo mun gode mun ƙara godewa
7: kana nufin mutanen da aka bawa takin an ba su takin da zai iya amfanar da su wajen yin noman misali
6: eh gaskiya alhamdulillah taki ya wadata sako ya zo kuma
7: ba kuma wai ƴan siyasa aka raba ba wata kila ba ila aka rida wadancan su ne wadanda ya kamata a bawa
6: ko da ba wasu wanda aka ba wanda ake ganin kamar bas cancanta ba dukkanin su duk sun cancanta alhamdulillah
7: ka ce manoma ne kana tunanin cewa wannan bada takin zai taimaka wajen ƙara musu azama akan harkar da suke yi ta noma
6: sosai insha Allah za ta ƙara musu sosai dan mu tun yanzu ma mun gani akwai wanda duk mun ma daina ganin su duk sun koma gona saboda an ba su taki su tafi su noma kowace mazaba an babba su mu dai namu sakon ne ya zo daga hannun honorable Sunusu Balarabe shine muka zo muna godiya
7: akalla gudano ne wanda aka kai mazabar
6: ba adadi da yawa wasu ma sai dai kaji suna godiya a can barin ma
5: ba wai ga Muhammad Abdul Kadir Goda cikin mabiya jam'iyyar APC na mazabar kan Karofi ba shi ma shugaban matasan jam'iyyar APC na wannan mazaba Saluhu Kwamanda dorawa ya da cewa godiyar su ba za ta gushe ba ga Alhaji Nura Hussein president jagoran yankin nasu bisa yadda yace ya tsaya tsayin daka har sai da suka yi habzi da takin zamanin da ya sauke musu
8: godiya ga mai girma Alhaji Nura Hussein the president bisa ta goma shin alkairi da ya mana na takin zamani domin mu ci gaba da inganta sana'ar mu ta noma da kuma ci gaban al'ummar mu wannan dalili ne yasa nazo na yi godiya a garin shi matsayin sa na jagora a wannan karamar hukuma ta mu ta Kano municipal kullun yake dawainiya da mu na ƙasa musamman yan jam'iyya da ma wanda ba yan jam'iyya ba domin nasarar jam'iyyar mu ta APC daga sama har ƙasa da kuma nasarar mai girma gwamnatin jihar Kano Engineer Abba Kabir Yusuf wannan dalilin ne yasa nazo muke yin godiya a garin shi bisa yanda yake kulawa da al'umma da yanda yake taimakawa al'umma akan harkokin su muna godiya Allah ya saka da alkai domin tun da ya shigo wannan harkar ta siyasa bai taba yin mutakar wata kujera ko wani abu ba amma wahalar da yake yi ga jam'iyya ga yan jam'iyyar ko masu dafin iko da masu yin takarar mu dai bamu ga suna yin kamar yanda yake ba wannan dalilin yasa muke yin godiya kuma muke ga yawo mai girma gwamnati ya sani wayannan mutane Alhaji Nura Hussein Mr. President su ne masoya na gaskiya su ya kamata ya rike da gaske domin su ne suke yin abu haƙƙansa suke rike mai al'umma domin nasara da kaiwa ga ci a wannan zabe da zamu shiga na shekara ta 2027 domin nasaran mu gabaki ɗaya da jam'iyyar mu ta APC muna godiya Allah ya saka mai da alkhairi
5: Saluhu Kwamanda kenan shugaban matasan jam'iyyar APC na mazabar kan karofin karamar hukumar birni da kewaye To gabanin mu dora kungiyar Tinubu Support Group na gayyatar gangamin taron jam'iyyar APC na mazabar kan Karofi karkashin jagorancin honorable Nasiru Idris Nanu wanda aka shirya gudanar da taron motsa jam'iyya na mazabar ta kan Karofi a ranar Lahadin nan da ta daidai da 2 ga watan Agustan da zamu shiga da misalin karfe 4 na yamma wanda za a gudanar da taron a filin Women Center jikin tsohuwar Kano State Library kan titin zuwa gidan sarki mun dai samu wannan sanarwa ne daga jagoran taron honorable Nasiru Idris Nanu can kuwa daga yankin karamar hukumar Nasarawa bakuncin matashi Shehu Fulana da kata muka karba wanda shi kuma ya shigo yana godiya ga gwamna Abba Kabir Yusuf bisa yadda yace ya sa Aliyu wakilin sa a zauren majalisar kasa honorable Hassan Shehu Husaini domin ya ci gaba da kawo musu roman mulkin demokradiya da yake yi
9: tabbas mai girma engineer Abba Kabir Yusuf ka zama mikiya mai hangen nesa 2027 insha Allah da wuri zaka maimaita kujeraka yadda ka ƙara ba mai girma Hassan Sheikh Hussein dama zai ƙara jagorantar mu ya je wakilce mu a majalisar ƙasa wallahi mu ɗan karamar hukumar Nasarawa sai ma danna bawan Allah nan tinkan ɗan majalisar tarayya guda 24 su ankara ya fara tallafi ga al'ummar karamar hukumar Nasarawa wallahi ya raba mashina kamar gyada ni kaina a wannan sati da ya gabata na dan roman demokradiya ka dan daga cikin wadda irin Hassan Sheikh Hussein yake ka duba wasu mata ya raba musu miliyan miliyan yanzu ka san naira miliyan 1 za ta jari a halin da ake ciki yanzu ya samu mata bila adadin ya ba su 500,000 ya ilahi banda mashinan da ya raba a wannan satin yanzu ya zama kusan duk sati mai girma Hassan Sheikh Hussein akwai tagomashin alkairin da yake al'umma karamar hukumar Nasarawa mu a karamar hukumar Nasarawa sai da muka samu wanda ya tainuwa uku amma ba a amfane shi kamar yadda aka amfani Hassan Sheikh Hussein ba in ku tainuwa ɗaya kai a karamar hukumar Nasarawa to wallahi ko kwatar Hassan Sheikh Hussein baka isa ka kama a aiki ba saboda wannan shekara uku ko ta hudun ba a shiga ba ya shafa tarihin kowa a tainuwa farko Hassan Sheikh Hussein mu ɗan karamar hukumar Nasarawa mun ƙara cewa go again da izinin ubangiji zaka ci zaben ka da wuri-wuri babu hasada babu bakin ciki a tattare da su tun daga kansu an basu da dahira aro da su Alhaji Samunu in ka dauko irin su jagora Bomboy da su jagora Yusuf Diginu da al'umma daban-daban da suke cikin gidan irin su ne girma Balarabe Yazid Balansi irin su bawan Allah nan Bashir Tidin Mutala tsohon dan takarar ciyaman na karamar hukumar Nasarawa da dukkan al'umma da ban lissafo sunayensu na gidan Hassan Sheikh Hussein ba ina ƙara godewa kowa da kowa bisa irin karanci da aka nuna mana kuma muna ƙare muku alƙawari cewa tafiyar Hassan Sheikh Hussein yanzu muka fara ta ba gudu ba ja da baya
5: to amma fa su Shehu Fulana da Katanna bayyana gamsuwa da yadda yace suna sharbar roman mulkin demokradiya daga wakilin su yayin da can a karamar hukumar Bunkura kuwa muka karbo bakuncin Ustaz mai gaskiya kumure ya daga jam'iyyar ta APC wanda shi kuma ya shigo yana kokawa ga yadda yace nasu wakilan basu yi sa'ar samun su ba domin wai wata miyar sai dai su jiyo kanshinta a makwabta
2: mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf dan walin gwamnan Najeriya kaita ga kaita rago Abba Populous Pro mai girma gwamna ina tunatar da kai mazabata ta kumurya wasu tafi kowace mazaba baka kura amma har yanzu ba a yi mana komai ba an auna hanya tsakiyar gari shiru an auna model village shiru rabon mu da wutar lantarki yau shekara 15 ka turo a gyara amma ciya ma domin kudi mai gunin wawa ya yi kuna da aiki ya ilahi ya za mu gaya mutane ka Usmaila Kabir Alasarin hafin shabi gamba dan ba kara Allah ya ji kan siyasar ke ji Allah kun tafi kenan shekara babu labarin ku yayin zabe ya taho kula babu mai kuma yadda da ku Aminu Gurgu mai fulo an ki Aisha din saboda kai da malaminka kuna so ku hakujerar harambe wannan da ba ku ka shuka ba an ce ku zo ku girbe idan ku ci wannan hatsin yaya sunan ku idan ka tafi Kano ta arewa dole ya ce Baro Maliyan Waldo yayi aiki a kasa kuma yana kula da mutanansa amma Kano ta Kudu ka Usmaila ba aiki tsohon gwamna Ganduje yayi ta wasan kura da kai muna jin haushi muna bakin ciki ashe da abin da ya hango ya hana ka takara da Allah Yusuf Batayya kafin sha bira ya yi makarta siyasa JY Global ɗan kuma da sun ci a yi maka bangajiya ta'aziyya ga sheyeshe da kazo irin wannan muke bukata ba irin su Kabir Alasarin ba idan ka ganshi a wajen talakawa zabe ya taho babu mai kuma zabarka Alhaji Ibrahim Adumato dan majalisar jihar Bunkura 27 da yadda Allah ziyarar ta'aziyya da sadar zumunci daga kawo mazabin karamar hukumar Bunkura irin wannan siyasa muke so Allah ya saka da alheri ɗan gudun wuce sa'a karshen ku yazo bye bye
5: Koda Ustaz mai gaskiya kumriya ke kalubalantar irin wakilcin da ake yi musu a yankin su na kudancin jihar Kano daga Kano ta tsakiya ma bakuncin Yusuf Zara kofar na isa muka karba wanda shi kuma ya shigo yana bayyana cewa ba za su biyi wanda aka tsayar musu a takarar sanatan yankin ba biyo bayan takarar da jam'iyyar PDP ta baiwa Dr. Nafi'u Sankara a yankin nasu
3: babu yadda zaka dauko jami'a tun da ka samu har kasa kace zaka zaba ko kuskura ci ko wata irin jami'a ci akwai nagari akwai bata gari amma yanzu muna godewa Allah subhanahu wataala da mutane suka raja'a kan da Tunafi Sankara shi za a yi matashi ne dan kasuwa ne manomi ne kuma gashi da jinkan al'umma ga ilimi digiri guda uku na tattalin arzikin kasa da law da kuma kasuwanci yanzu wadanda suke san su ci a gaba ko diploma ina jin ba su da ita kuma suka zo aka kawai za ku dauko za ka ba mana su ba ci karin sun tafi ai kamata ka dauko matashi domin me so ake a ci zaba lokal gamar din 15 mazaba 172 ta amfana mutane cikin ta su amfana wannan shine asirin jagora
7: amma ya zaka ce wai karatu ne kamar hanyar da zai sa mutun iya amfanar da mutane ba wai nagarta ba
3: to ai bayan ilimin ba shi da mugunta Allah ba nan bayar wayannan kuma sun samu sun rike to wayannan ko suke su bayar bayarwa suke ba su da kujera yaya kuma idan suka hau suka zama wakilan jama'a gunda ta dauka ta ba su gagaran nan ga consultancy project da za su yi mutane su kai kuduri a taimake su wayannan idan ka dauki tsofaffin nan don halas iya
7: to amma shi a baya akwai wani misali da za a iya nuna cewa yayi irin hakan da kake cewar wayin ya samu zai yi
3: yayi takara a karamin hukumar tarauni ta dan majalisar rep Allah bai bashi ba domin mutane da yawa sun dauka yace zaben aka ce je kotu ce ba za shi ba
7: ba wai takara ba maganar taimakon al'umma da kake magana
3: ka je gidan kaya Sankarmoto kaga abinda yake da talakawa kaga yanda ya dauki mutane aiki yanzu fa ma kenan ga dan kasuwar ya dauki talakawa yake da aiki kuma dan tawaru ma baya cewa ya rasa ne sai dai ce abokan sa ne
7: aiki ba dama yi masa hidima suke yi dan shi ma ya cimma burin sa ya biya masa su ma ta su bukatar ba
3: to wannan haka ake so da jagora shi zai kike so idan mu jagoran mu a Kano Central Senator shi zai mu da izinin Allah kaga duk yan jam'iyyin nan duk gaba da an raja an ce nafi sankar za a yi saboda can idan ka duba AA Zaura ya dinga bindiga da kudin sa kuma aka cuce shi saboda Allah kuma dauko ni ba sidi ba sa dada kai ba takara haka kawai ya zama a cibilis wai baka tsoron jam'iyya ta doma take ku akan ka kace kai dan APC ne kuma kana tallan yan wata jam'iyya ka kyale kasuwanci a harkar siyasa editor yan jami'an tamiyan kasuwani a national makundin kaza ake idan ka doye girma tunubu shugaban kasa ne idan ka dubu ke dan PDP shine musu Abuja fa mu ba za mu ce siyasa ma addini ba a siyasa ce mu'amala ce kuma ra'ayi ne in ga siyasa addinin ka ce to wani kuma kai ce shafa
5: kalaman na Yusuf Zara kofar na Isa sun zo ne a gabar da shi kuma honorable Saleh Kala kawo shugaban kungiyar APC media forum ya shigo yana zaburar da kwamishinan yada labarai Comrade Ibrahim Wayya biyo bayan salon siyasar da yace yana gwadawa daidai da zamanin da ake ciki domin murkushe abokan dabin su na siyasa
10: wata magana na ga kwamishinan yada labaran gwamnatin jihar Kano yayi Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya akan tsarin kwankwasiya da maganar jar hula sai na ga wato rashin tsoron da jajircewa da yi da zuciya da nuna gaskiya da rukun amana irin na kwamishinan yada labarai Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ya kai a nuna wa alkali domin tsarin da ya dauka ya yadda tsarin shine gaskiya ya yadda yi komai baya tsoro baya dar duk abin da ikama i fada zai fada wannan tsarin da mai girma kwamishinan ya dauka da ce kowane jami'in gwamnati kowane mai rike da mukami kowane mutumin da gwamna isa a gaba ya bashi dama ta wata ma'aikata ya fito irin abin da mai girma Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya yake sai dan kwankwasiya ya gaza fitowa ya ce shi dan kwankwasiya ne domin dai kaga da karfi yake fitowa da bugun kirji ya fadi gaskiya magana jarhulan nan Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ya fito ya fada cewa zuwa nan da dan wani kankanin lokaci za su share tarihin siyasar injiniya Rabi Musa Kwankwaso musamman akan abin da ya shafi jarhulan nan ya fada cewa su ma ga jarhula suna sakawa kuma su tasu jarhula ce wanda ba irin ta yan kwankwasiya ba jarhula ce ta aqida ta gaskiya to da wani zai fito shi kuma yi kwatankwacin irin kalar magana da Wayya yi koda ba iri ɗaya bace a haka za a wayar wa mutanen jihar Kano kai su gane inda aka sa gaba amma yanzu in ka duba in an yi magana mai nauyi zaka ga daga bakin Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya take to mai girma kwamishinan yada labarai muna so mu yi kira da jan hankali a gare ka wannan amana da ka rike ta mai girma gwamna da wannan kokarin da kake yi wannan shine yake nuna mana cewa ka cika gwarzo ka kai namiji domin kana kare mutuncin gwamnatin jihar Kano kana kuma abin da ya kamata na yadda kai kwamishinan ne na fita kunya kwamishina ne da in an tisa ka gaba za a samu abin da ake da bukata kuma ina kira ga mai girma gwamna wallahi a majalisar zartarwa umarni ya kamata kai ka ce kowa i dau irin salon da mai girma kwamishinan yada labarai Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya ya dauka domin sai da irin wannan abin za a nuna wa wayannan jami'an gwamnatin cewa fina ganin ka mai jar koma
5: duka da waɗannan kalamai na honorable Saleh Kala kawo ya kamata mu ja kalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin na karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da ya saba bibiyar wasu al'amura da suka shafi al'umma kai tsaye a cikin shirin namu na wannan rana muna nan dauke da rahoton nan na ina gize yake yin sakar ne komai nisan tsuntsu sai sama ta ga bayan sa jami'an tsaro sun kama wani matashi da ake zargi ya tsallako Kano daga jahar sa ta Jigawa domin satar babur din Adeli da Sahu
1: idan har akai bincike duk abin da ya kamata idan hukunci ya dace akai na amini
0: Sai dai kuma daga can jahar ta Jigawa da matashin ya tsallako zuwa jahar Kano a can kuma an kama wasu matasa guda hudu da aka zarga sun bi dare don su sace rufin wata makaranta a garin Hadejan jahar ta Jigawa kawai don su yi kudi dare daya
2: An samu wannan bata gari ne dauke da rufin aluminium an cire daga ginin da ake gyarawa
0: turka shi ko na bakin wuta da nasu hayakin haka kuma komai yawan dinki idan zare ya kare sai komai ya tsaya cece ku ce ya barki a shafukan sada zumunta na zamani kan rade radin cewa jarumin nan na wasan Hausa Adam A Zango ya kawo karshen auren sa da amaryarsa Maimunatu wanda shine auren sa na bakwai
3: wallahi da gaske ne aure ne ya mutu amma ka Allah ya kaddara mu
0: Allah sarki kadan kiran daga cikin abun da shirin na wannan rana ya kunsa sai a gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da su da majin ko shi ma harshen inkoro a jahar Rivers na fama da barazanar bacewa ne akan doran kasa ko kuwa zai ci gaba da wanzuwa suna na tukur s tukur wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci mutace mu
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
4: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Stone
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kware ku uwar gida Basir Stone na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu intima kayan hadin miya ba a bar Basir Stone a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
4: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Stone tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauransu
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu ga rakasan
5: Basir Stone na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Stone akan lambar wayar sa kamar haka 0803640485 ko 0808723522
4: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Stone

0: Ya ko dakin yar baba?
1: Ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta. Akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasa.

0: to ya kam kai tsaye bara mu bude labulan shirin namu da koken al'umar garamar hukumar Ungogo a jihar Kano inda suka buƙaci mahukunta da masu ruwa da tsaki a jihar da su yi Allah su kawo musu ƙarshen koken da suka jima suna yi ko kuma yadda wata babbar hanyar su take ci musu tuwa ƙwarya musamman ma a wannan damuna wacce ta hada karamar hukumar Fage da kuma karamar hukumar ta Ungogo
1: ina kuka akan wata hanyar mu ne da tashi daga wani bangare na Fage zuwa rafin malan ta hada da gida dubu da ganduje zuwa Aduwa zuwa Nasara zuwa Minkyau zuwa Kakun ta hadisi da titin Danbatta ina kuka akan hanyar nan da gwamnati gyara mana hanyar nan saboda cikin mutanen wanda suke wannan hanya sun dan cikin karubale iri-iri hanyar ta lalace daga zarar ayi ruwa ta wannan hanya ta gagarumin kowanne wanda yake nan bangaren bai isa ya bi ta ba saboda lalacewar hanyar ko a mota ko a keke ne ko a mashin ne to a kasa ma sai dai ka dinga ratsa gonaki an baka saka ba wannan hanyar a kasa baruwa ta bude kai
0: to da fatan wadanda akai koken domin su sun ji kuma za su amsa to idan shirin na kwarka da kunnuwan ku sha labari ya leka kotun majistri mai lamba 11 dake zamanta a gidigidi bisa jagorancin mai shari'a Rabi Abdul Qadir yanzu haka kotun ta sanya ranar 5 ga watan Satumba domin sauraron korafin wani magidanci da yayi zargin cewa irin mutanen nan da suke kiran kasa ta Allah ce sun kwashe masa kayansa daga gidan da yake zaune ba bisa ka'ida ba duk da cewa idan ruwa ya baci to ba a wanke fuska da shi amma dai kotun ta ce akwai ganganci kan yadda aka kwashe wa wannan mutum kayansa ba bisa ka'ida ba inda lauyansa Barista Yusuf Tudun Wuzirci ya jaddada roƙonsa na a jinkirta yanke wannan hukunci har sai an yi nazari akai tunda farko dai wata mata ce mai suna Hajiya Sadiya Idris ta yi ƙara a gaban kotun kan batun wani gida mai lamba 16 dake kan titin UDB daga bisani kuma masu ƙara suka kwashe kayan gidan domin mayar da shi wani matsugunnin na daban a dan haka mai ƙara yake neman a dawo masa da kayansa amma kuma abin da yafi ba kotun haushi shine waɗanda suke ƙara ba su je kotun ba wannan ta sa lauyan mai korafi Barista Bashir Yusuf Tirzin Wuzirci yayi ƙarin bayani a gaban kotun
2: wasu mutane wanda ake kiransu landgrafers ko kuma kace musu yan kasa ta Allah ce da suke kiran kansu suka yawaita a garin nan musamman ma wasu daga cikin su suna amfani da yan sanda da lauyoyi kuma har da kotuna wato abin takeicin shine zaka ga sun zo gaban kotu sun gabatar da kansu a matsayin iza masu fili sun yi takardu irin na filaye ko kuma su je su samu wani presidential implementation of white paper wanda shi kansa mai girman shugaban kasa jiya saboda irin tabargazar da ake da sunan wannan committee ya rubuza za su zo su ce wai wannan committee din ne sai musu
0: to wannan kenan to da haka kuma za mu leka can garin Hadeja a jihar Jigawa inda hukumomi a jihar suka kama wasu matasa guda hudu a bisa zargin su da cire rufin wata makarantar koyar da koshin lafiya a garin Hadeja domin su siyar ko sai kudi dare daya ASC Badruddin Tijani Mahmud shine mai magana da yawun hukumar nan da ke tsare dukiyar al'umma da kuma rayukansu a jihar Jigawa yayi karin bayani har ma ya tabbatar wa da al'umma cewa da zarar sun kammala bincike akan waɗannan matasa da suka yi wannan aika-aika to za su gurfanar da su a gaban kotu
3: su hudu wanda ake zargi da lalata tare da sace rufin din aluminium na makarantar koyar aikin jinya da unguwar Zoma a karamar hukumar Hadeja da ke Jigawa an kama waɗannan mutane da ake zargi ne a yayin da jami'an namu na sashen gandun sarki ke sintiri domin kare muhimman kadarorin gwamnati da ababen more rayuwa na ƙasa an sami waɗannan ɓata gari ne a bayan katangar makarantar dauke da murabba'in mita 13 na rufin aluminium da ake zargi an cire daga ginin da ake gyarawa a yayin binciken farko wanda ya nuna cewa ɗaya daga cikin manyan waɗanda ake zargi jami'an tsaron makarantar ne lamarin da ya nuna akwai babban gibi a tsarin tsaron cikin wannan makaranta a inda hukumar tamu ta sanar da mahukuntan makarantar domin su dauki matakan gyara da karfafa tsaro a cikin wannan makaranta ya kuma yi gargadi ga masu aikata irin wannan aiki na satar kayayyaki da lalata kadarori da su daina in ba haka ba za su fuskanci fushi na hukuma.
0: To kafin mu dora za mu leka teburin yan talla karkashin jagorancin ajiyan gaya.
4: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani. An bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano. Ko kuma tuntube su ta lambar waya 081 06 58 33 86 ko kuma 070 87 95 2051.
5: Kai cancadi me gida a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
6: Ke dai bari to kallu wannan.
5: Amma wannan swissless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
6: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
5: Ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
6: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
5: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
6: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
0: Madalla. Hausawa na cewa komai nisan tsuntsu sai sama ta ga bayan sa. Yanzu haka jami'an tsaro sun kama matashin da ake zargi ya tsallako Kano daga jihar sa ta Jigawa domin satar babur din a daidai sahu da kuma aikata laifuka. Sai dai bai nasara ba, jami'an hukumar nan ta farin kaya civil defense suka kama shi. Tuni matashin ya gane cewa da ruwa ake dafa shayi, haka kuma bai kamata mutum ya mikar da zai wuce tsayin sa ba.
7: Idan har aka yi bincike duk abin da ya kamata da hukunci ya dace a kaina amini, sakamakon ni kaina in aka dan uwana garin da zabi ba inda har na tabbatar an tabbatar da na aikata laifuna. Ina mai neman kuma sauki akan wannan binciken a duba mun a mun ayi mun gaskiya a lamarin.
0: AC Ibrahim Idris Abdullahi shine mai magana da yawun hukumar ta civil defense a jihar Kano ya kuma yi karin bayani.
8: Nasiru Sulaiman dan mai kimanin shekaru 27 dan asalin karamar hukumar Babura da ke makociyar mu a nan wato makociyar jihar Kano jihar Jigawa muka same su kunin kama shi a kan titin IBB nan inda zaka shiga kofofin bai lokacin da ya hawo mashin na mai adaidaita sahu daga unguwar Kurna a nan garin Kano inda zai kawo shi da zimmar zai kawo shi wato kasuwar kofofin bai nan kan titin IBB. To amma tun suna cin adaidaita sahun da yake ta dabarin tsayawa cewa zai yi wani transaction ne wato mu'amala ta kuɗi a wajen, bayan ya yi duk dabarin da zai yi kokarin ya gudu da wannan mashin dai mai mashin ya kokarin dawowa dai ya tayar da balli inda mutanen da ke kusa suka taimaka aka cafke shi, sannan jami'an waɗanda ke nan kusa aka danka shi a hannunsa kuma muka kawo a hannunsu.
0: To idan muka leka duniyar yan kaniwood kuwa kamar yadda Hausawa ke cewa kowane bakin wuta da nasa hayakin, komai yawan dinki idan zare ya kare to komai ya tsaya. Cece kuce ya barki a shafukan sada zumunta na zamani bayan da aka fara raɗe-raɗin cewa jarumin nan na wasan Hausa Adam A. Zango da taurarinsa yake haskawa a duniya ya kawo ƙarshen aurensa da amaryarsa Maimuna Musa wanda shine aurensa na 7. Tirkash. To ko menene yayi zafi haka? Ga Aminu Ahmad Lash dauke da cikakken rahoto akan hakan.
9: Adam A. Zango wanda ake masa kallon wanda ya aure har so bakwai a rayuwarsa lamarin da ya sa mutane da dama ke ci gaba da bibiyar rayuwar auren sa a yanzu da ake ganin auren sa da Maimuna ya zo karshe tambayar da ta fara yawo ita ce shin Adam A Zango zai sake yin wani aure kuma wace ce matarsa za ta kasance ta gaba wanda zai aure a matsayin ta takwas wasu na kallon hakan a matsayin wani bangare na kaddarar rayuwar sa yayin da wasu kuma ke ci gaba da yi masa lagabi da mai aure saki saboda yawan aurensa da yake yi da kuma rabuwa da take biyowa baya sai dai yana da muhimmanci mutane su guji yanke hukunci akan rayuwar aurensa domin aure da saki duk suna daga cikin abubuwan da ke faruwa bisa kaddarar Allah ita kanta wadda aka saki Maimunatu Musa ta bayyana cewa sakinta da Adam A Zango shine kaddarar ta rayuwa
10: wallahi da gaske ne aure ne ya mutu amma ka Allah ya kaddara mu san kowa da kaddarar sa a duniya to kaddarar mu kenan ni da shi ga baki dayan mu Allah kai mana magana
9: kan hakan yasa babban makusanci ga Maimuna kuma ubangidanta a harkar shirye fina-finai Ali Rabi Ali Dadi ya bayyana matsayin sa kan rabuwar aurenta da Adam A Zango da kuma mayar da martani kan masu kallon yan kaniyu a matsayin masu aure saki
11: ina mamakin yadda mutane suke dora wa kansu cewar wani abu mara dadi da ya faru su rika yada shi ba abin da zamu ce da Allah sai dai mu ce Allah ya sa hakan shine yafi alkhairi saboda mutane ne su ba kamar kowa abin da yasa kaji ina magana haka kamar da dan fushi-fushi bai kamata mutane su rika daukan yan kanin kamar wasu sassagaku wadanda aka yi su da katako ko kuma da karafuna ba mutane ne kamar kowa a kullun ta Allah ana daura aure a kullun ta Allah ana sakin aure don haka idan Allah ya kaddara zama tsakaninsu da shi da ita suna tare ana iya samun sabari a kowane bangare kuma kowane dan adam akwai irin kaddarar da Allah yake jarraba sa da ita akwai matar da ta yi aure yafi guda 15 akwai namijin da ya aure yafi guda 30
12: kuma amma Alirabi da ita gani ake kasanta kuma sosai kun yi aiki da ita ana ganin Maimunatu mace ce wacce tana da hakuri kuma kayawa da halayenta kafin ta yi auren nan har bayan ta yi aure to kuma murna ake taimata kuma a ga wannan abu ya faru gare ta shine mutane suke mamaki
11: tabbas Maimuna yarinya kirki ce kuma yarinya ce mai hakuri shi sake aure ita ba ta fita kanta ba dan hakurinta idan an sake ta ai dole ta zamanto wannan wani al'amari ne daban tunda mace ba ta iya sake kanta ko ba ta iya aurar da kanta
12: yanzu kai magana da ita Maimunatu kaji halin take ciki
11: eh na yi magana da ita a matsayin ta yar uwata na sani tana shirin za ta shigo gari in Allah ya yarda to amma ba haka yana nufin cewa ba za a yi tituciya ba muna fatan insha Allah za a iya samun sasanci tsakanin su kamar yadda kowane gida ke samun sabani tsakanin harshe da hakuri in Allah da idan da rabu za a sace koma a cikin da rayuwa
9: abin jira gani ko addu'o'in da mutane suke yi wa Maimunatu na fatan Adamun zai iya mai da ita hakan ta tabbata

ba kowa mi ta ci sayin da bakwai da dugo kusan kwayan firmar radio aka kasance tare da tukura cikin maimaicin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari wanda zan ku daga sashen labarai da alamar gida kullum nan na rahama radio farin cikin al'umma agogo ki nuni da karfe 10 saura kusan kimanin mintuna 7 kenan zamu ji daga gare ku kan shirin naku karkade kunnuwan ku ku sha labari da ku saurara za ku iya shigowa kan mita 90 wato 0707779593 da kuma 0801747777 sunan na babu da za ku iya shigowa

0: 97.9 FM Mahmar Radio ke ci gaba da sauraro. Kuma kamar yadda na ambata bayan labarinmu na karfe 10 ta gaidin labarin duniya kenan. Zamu bude layika mu kasance tare da ku musamman akan bukukuwan da aka yi gabatarwa. Wasu lokuta da makarantu suka ware da sunan prize wato wasu dai wasanni da ake warewa lokuta na al'adu da harsuna misali yayi shigar Hausa ko kuma Yarabanci ko kuma wani abu dai da dama da Kanuri da dai sauran yaruka da dama wanda maluma sukan ware wani lokaci a ware wa dalibai sannan kuma a nemi wasu kudade masu nauyi daga gurin iyaye wanda su wadannan malaman ba su duba irin wannan yanayi da ake ciki musamman irin wannan hali da iyaye ke ciki suke fama da ma a samu a yi abin da ya wajaba a kai misali abinci kenan da sutura da abin sha da gurin zama da sauransu dai nauyi-nauyi da ke kan iyaye amma malamai ba su duba wannan abin sukan bijiro da waɗannan al'adu na daban da ba su wajaba a kan iyaye ko kuma ba su waje ba a makaranta sai an yi shi ba malamai sukan bijiro da su irin su wannan speech and prize giving day kenan da ake gudanarwa a makarantu da dama za ku yi ta gani a kafafen sada zumunta musamman a wannan lokaci dan a dazan ma na ci karo da wani wanda gaskiya ban ji dadin ganin sa da nayi ba sakamakon dalibai ne kuma karatu suke koya wannan abin zai taka muhimmiyar rawa wajen dauke musu ma hankulansu daga gurin shi kansa karatun baya ga taba aljihun iyaye da ake yi ta hanyar wannan shi abu da ake gudanarwa a makaranta za ku iya shigowa masu sauraro akan lambobin mu da aka saba shigowa na 07777 9953 3 da kuma 08 7478 7777 za mu tattauna tare da ku kan wannan batu mu ji daga gare ku wai shin ta ina wannan abin yake kalubalantar ku ko kuma nace yake taba ku kwarai da gaske da mu a matsayin ku na iyaye idan aka buƙaci wannan abin duka wani uba zai so ya ga ya sa yaransa cikin farin ciki ta hanyar yadda ya ga dan uwansa dalibi an biya masa shi ma zai yi kokari ya ga nasa dan ya biya masa to amma me idan kai a matsayinka na uba ka tattara wannan kuɗi da kake da shi ka bayar domin gudunmawa a yi wannan abu da shi kansa speech and prize giving day in zai yi a ce ka tattara kuɗin ka bayar kuma akwai wasu muhimman abubuwa da suke gabanka da ya kamata a ce ka aiwatar da su da suka fi waɗannan din muhimmanci gaskiya wannan al'ada da aka fito da ita a makarantu ko kuma na ce ake yi abu ne kwarai da gaske da yake taba iyaye za ku iya shigowa kamar yadda na ambata a lambobin ma assalamu alaikum warahmatullah
1: wa
0: alaikum assalam warahmatullah
1: magana da Abubakar Yakubin sabon
0: din barka da shigowa malam Abubakar
1: to gaskiya na ji dadin wannan abubuwa da kuka dauko cike kamun fada akan wannan abubuwa musamman bangaren malamai
0: mmm
1: gaskiya wannan abubuwa da yake magana malam Abubakar wannan abu ne mara dadi gaba ɗaya bai ma kama da kuma mutane ba sai saboda na farko abin da zai yi wa malam Abubakar wallahi kamar yadda kika fada wannan na kuma da zai ci a gidan sa ba dan an ba ci da dan sai wai ji gurin da karba tare da Allah wa halalci ne
0: na'am
1: Na. Shi kuma yaro ga shi ba wani irin sana'a da yake yi wanda zai ci wai ga shi zai ci ciki wai da kuma wai ke da farje ke ba to dole ba su da wata hanya dole uban nan shi zaka zo ka takura cikin irin wannan abubuwan malamai ne kamata a ce sun ga takura wa dalibai kan cewa lalle lalle su sun wani abu ba sannan malam ba farko wani malami wallahi ba ke gina ba shi rantsuwa akwai dalibai in bai kawo wannan zai ci da mu kafirin duka da wallahi su ce rika yaro wannan tsoron yake cikin tuwa lalle lalle malamin sa zai yi wannan duka shi ba lalle ba ba sai ka ba da wannan kuɗin na shi
0: na'am
1: uwa zai rafa ya ji wannan da ba ina wahala ta
0: na'am
1: mun wannan abun bai kamata a ci malamin sa zai yi wannan abu kamata a yi cikin wannan kuɗin kuna to malamin sa ringa yayewa na da su yaro shi a karan kansa yanzu gulu wuce na kai kan 2021 a makaranta wallahi malamin Fatima wannan lokacin da yake da kakani
0: ta wannan lokacin ma
1: yawa a wannan lokacin akwai kudi kuma ba wai a sa ka aka ganin damar ka ne kai wannan fatin ka to amma aka ce da mana an zo an rinta ka ake ba lalle lalle sai ka ba da wannan kudi ya za ka yi kuma sai ka ba da wani mana uwan ka ba ta iya cin gaskiya mutanen mu sai za su soke yawa ya kamata a riga a dina dai na na
0: to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar mana Abubakar Yakubu mai binti gumbun kure mun gode kwarai da gaske 0777-9-5-2-3-2-3-3-3-4-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 wannan biki ana shirya shine domin karrama su daliban da suka yi fice da kuma karfafa musu gwiwa da sauran dai dalibai da kuma nuna irin nasarorin da makaranta ta samu ga iyaye su kansu domin ko ana gayyatar su kansu iyayen shi wannan taro na speech and prize giving day amma wasu makarantu suna sanya kudade masu yawa abinda muke tattaunawa akai kenan domin gudanar da wannan biki lamarin yana jefa iyaye kwari da gaske a cikin kunci abinda ya kamata a sani shine ba dole bane a tsawwala ana iya gudanar da shi cikin sauki tare da dorawa iyaye nauyi ba sosai ba wanda ma ba za su ma san an yi ba ta hanyar saukaka abin da nemo abubuwan da za su bi gurbin wannan abin tunda idan ka duba zaka ga kudaden da ake cewa za a yi su zaka ga ana siyo wasu abubuwa ne da dama da ko an gama wannan abin ba lalle wannan abubuwan da aka siya ya ci gaba da amfanar shi yaran da aka siya to tambayar da ita wa anan shine shin kuna ganin ya dace makarantu su ƙara ci gaba da gudanar da wannan bukukuwa ta yaya za a iya gudanar da bikin ba tare da wahalar da iyaye ba idan ma ya zama dole sai an gudanar da shi assalamu alaikum warahmatullahi alhamdulillah da wa muke tare amin ya hayu ya kayyo Allahumma amin malam garba.
1: To malama Fatima kaman yanda wannan
0: Na'am. To mun gode kurai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. Muna matukar godiya kurai da gaske. Za ku iya shigowa ta spili 7-7-7-5-9-3-9 ko kuma spili 8-1-7-4-7-7-7-7 kan wata shawara za ku ba hukumomin ilimi da shugabannin makarantu kan wannan batu da ake bijiro da shi kansa bikin speech and prize giving day kenan da ake shirya wa dalibai a makarantu wanda akan buƙaci wasu kudade daga gurin iyaye idan aka duba nauye-nauyen da ke kan iyaye na shi kansa biyan kuɗin makarantar siyan littattafai bujiro da wannan da wancan kunji-kunjin da ke cikin karatu na yau da kullum yana da yawa. Yau za a ce ba baya bayar gobe a ce ya bayar jiba a bayar ga kuma yau da gobe da ake fama da ita ba iya a yanzu ba koyaushe da kullum ana fama da yau da gobe. To ga kuma waɗannan kunji-kunji da suke tasowa har ma kuma suka haɗu da waɗannan abubuwa da akan shirya makaranta a shirya gagarumin taro sannan kuma a buƙaci kuɗaɗe daga gurin iyaye domin shirye shi wannan taron. Shin wani kira za ku yi ga su kansu shuwagabannin makarantun da kuma hukumomin ilimi kan cewa a sauƙaƙa ko kuma a janye shi kanshi wannan taron duba da irin abin da yake haifarwa ga iyaye? Wasu iyayen ba su da shi, idan wasu suna da shi wasu ba su da shi, kuma rashin saidin yana haifar musu da kunci da bacin rai sakamakon ba su yi wa ƴaƴayensu abin da za su su ji daɗi idan an yi musu baganin an yi wa ƴan uwansu ɗalibai. Assalamu alaikum wa
1: rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam Abubakar.
1: To Fatima barka da aiki, barka da safiya, barka da lafiya ga Allah.
0: Barka da shigowa mutanen sheka.
1: To kin san tun farko zan iya cewa ita harkar koyo da koyarwa tun kin gwamnati ta gano cewa wasu daga cikin malamai suna azabtar da iyaye. Sai ta rage musu hanyoyin da tun da kin ga zan iya cewa misali ɗauki tun da kan malaman jami'a NCC da sauransu za a cikin kin ga ana takura yara da iyaye da wajen sayan hand out.
0: Na'am.
1: Sai iyaye a yi gwamnati ko ke kuma muka zuwa nan lokaci dai aka ce dai an rage dan ba zan ce kai an hana ba in ka ga ra'ayi zaka je ka a baka hand out ka je ka buga har aka zo irin makarantun private misali ko kuma ce makarantun suka ce da primary amma da nursery kuma kin ga aka dan da ka tafi dan kan yan kisi da ta fannin masu tsada sai ga ta fun da aka sai shi ku 300 ba an ka je a hannun su sai zaka yi 300 wanda ka sai to kin ga shi wannan hanyoyin ni ya nake ganin su wani tunanin suka tadaita so su kan kuma suka suke su samu su ƙara budawa sai kuma suka buda ita wata hanya misali idan ka taka kin ga yawanci yanzu shi wannan abun idan misali yaro zai zo za a yi wannan taron sai ba an sai ya zo da abin da zai ci biskit ne ko dan abin da ba ne ko alewa ko wani abu makamancin haka
0: gare da gaske
1: bayar kawai iya rigar nan ce aka hayo aka ɗauko mai haya kuma in ba zai ɗauko haya ta iya wannan ranar zai sa kowa ya san nawa ce ba zan ce ga nawa ake zuwa ba irin gurin da ake rantar rantar ɗin nan amma ko kuma san kuɗin da ke bayar in wannan rigar ɗaya ne sa ne sai yara goma su ba to kin ga misali idan aka ce za a yi ɗin ma a yi bisa adalci ban ce kar ai ba nuna al'ada ce da wani abu ko kuma abin da kake koya yaranka aka zo aka yi shi emphatically to shi kenan za mu yi ko mun ware ku za mu yi wasan Fulani waye al'adun Hausa Fulani waye kowa zai ɗauko hayar riga Fulani ko kuka ga ƴan aji ƴan firamare kaza ko ƴan nazari kaza ko ƴan jinyo kaza ko ƴan ss kaza ku shawo rigar nan da ku zo ku je ku ɗauko haya kin ga na farko misali wannan rigar da za a je a ɗauko haya ko abubuwa ko kuwa musamman ku iyaye mata ai kin ga kuna zuwa ku ɗauko kuma ba ƙarya ne da ita sosai ba ɗauko haya amma kuma yanzu ki duba kuɗaɗen da aka ci yara su bayar misali ni ban biya ba amma akwai yaro da na ji ɗaya an biya masa shi bai cewa da ibiya kuɗin ba sai aka kuɗin zuwa gidan zuya biya akwai wanda fa kai ka kuɗin da ake baka biya kuɗin wannan kayan da za a samu ko wani abu da za a yi ba ma za ka fito gurin da ake tsara musu kin ga abu ne tsakani da Allah ya kamata a ce su malaman sun yi adalci mu kuma iyaye kamata a yi mu yi la'akari da wani abu da ba komai ba ne yake wajibi misali wani abu da ake ga cewa kamar hukumar makarantun firamare
0: na'am
1: sai nake ganin cewa karfin jagoranci na kungiyar iyayen yara ba ta da karfi shine da kowa yake nuna isar sa ba a duba mara karfi wani malamin makaranta ne abuwan ba shi ne malamin makaranta ya gaza ba wani karamin ma'aikaci ne karamin ma'aikaci na kokarin isar sa ya samu ilimi mai inganci to idan aka ce wannan 200 ana fito da su shi ba an daki ne kudin sa ma'aikaran ma'aikaci a gidi da yake ka zo ka dora masa abin da kila zai iya ci kwana biyu ko kwana uku da shi da yaran a gida an yi hutu zai iya wani abu mai muhimmanci da shi amma a zo an ce an tattare shi a zo aiki a rana ɗaya wanda kuma ba wani amfani da zai musu wani yaron ma an kaje kawai wata gagara zai kuma koyo a gurin to ni kira na kawai ga shi ne malaman nan yawan cikin yayin mune kuma sun san daidai sun san abubuwan da suke na gaskiya ya kamata a ce in za a yi wannan abin a dinga tausasawa a daina zafafawa yawanci a haraba wani guri ake karɓa na gudanar taro ko na ba yawanci za ki ga wani a cikin haraban makaranta ake kawai sai dai a ɗauko a fayar rumfunan nan amma kuɗin da ake sawa yaran gaskiya ya yi yawa tsakani da Allah ake sa iyayen yaran kuma iyayen misali ya iyaye mata ko kuka fi asasa abin idan aka ce za a yi ban yi ce ba zai ba wallahi sai rage ba ce.
0: Na'am.
1: Yawanci ire mu ku ya kuri amma wallahi rage na ba ce. to dare da ga to ni ya zan yi sai ake ato ko su wance wance da wani an musu hakan zai ba yasa dolan dolan ko ba inda zai ko waye an ma ce an ci mai bashi ko kuma shi da kansa yaje ci bashi yayi to kuma kuma iyaye mata sai kun dinga din uba yake gaskiya ba zai iya ba to kawai a kyale shi sannan kuma ita kuma makaranta ita ma duk dan ba dole ba duk dan da iga zai yi ya zo yayi wannan iga ba zai ba yi zo in kuna da ma wasu suna da damar da su wasu kuma ba su da damar da su amma generally sai a ce idan ba a yi ba ma ko a rike da buje ko ba za a ba yaro da zai ba kuma kin ga sirrin ina da matukar muhimmanci a gun yaro saboda ina so a zo a ce yayi na kaza yayi na kaza kuma nuna yi nuna yayi nuna waye ai ni sai kan tani ne da su kuma mun daga haka ke masa wannan to kin ga ba zai ji dadi ba to kun ga so kun mu karanta suna irin wannan sai a rike a ce su da Islamiyya kala wala ba ji ba wannan gaskiya dai ba daidai bane ya kamata a ce an gyara da fasan ba san gidaje
0: muna godiya kwarai da gaske Abubakar Salih Shika kuma gaskiya ka bada shawara mai matakar amfani da fatan waɗanda ake yi domin su suna ji kuma za su dauki gabarar yarawa ta hanyar bujiro da wasu abubuwa da za su mai gurbin shi kansa wannan abubuwa da ake fama da shi musamman ganin cewa ba dole bane ba abin da yake ba dole ba to ya kamata a san yadda za a yi a kawo ƙarshen sa ko kuma a sauya shi da wani duba da irin matsalolin da yake haifarwa muna godiya kwarai da gaske masu sauraro da wannan gudunmawa da ake bayarwa a kowane lokaci 07777795239 ko kuma 08174577777 da kuma 07 0 2 3 0 2 1 3 1 mun gode kwarai da gaske masu sauraro mu shakata da wakar Aminiya ta makin auta MG Boy kafin mu ci gaba da daga kirayen wayoyi.

0: yamma kudu.
1: Barka da shigowa Malam Muhammad Salisu Abdullahi.
2: Barka mu da warhaka, fatan kuna lafiya.
1: Alhamdulillah.
2: Hakika na saurari wannan program da kin gara wa yanzu. Wanda hakika abu ne wanda ya kamata a dubi lamarin sa.
1: Na'am.
2: Zani fatan Allah ya sa hukumomin da suke da alhaki dan su dauki mataki akan abin da yake faruwa kan haka. A ci suna ji.
1: Na'am.
2: Duba da cewa wannan abu da kun yi maka makarantu suke gudanarwa abu ne mai kyau. To amma kuma to bangaren dan mun iyaye da irin wakilan yara da iyayen da ba su da yaran da ba su iyaye. Abu ne wanda yake ta cikin damuwa har ga Allah.
1: Na'am.
2: Da abu ne a ce wanda ake kyauta kuma makaranta tana ware kudinta da kanta tana gudanarwa ba ta dora wani wahala da iyaye to za mu supportin din abu kan da fitin. To amma kuma abu ne wanda dama shi uban yaro akwai wanda tun daga ran da aka ce yau staff ya kusa karewa to ya fara gudumin yanda za a yi tattara kudin makaranta. Kudin littattafai da sauran abubuwa. To amma a ci a ƙarshe an zo an gama jarabawa yaro ya biya kuɗin exam fees ya biya wa sannan kuma ga wani program da wata ta ware ake sa kuɗaɗe masu yawa don gudanar da shi. Wani idan yaro bai bayar ba sai zamanto tamkar mujiya a cikin tsari. To da Allah ina kira ga hukumomi da su sanya ido don sanya doka akan makarantun da suke gura da irin waɗannan abubuwa. Mun dauki jiha mu ta Kano, jiha ce wacce an a ce a duniya ana magana auto suicide, a Afirka Najeriya ake magana, a Najeriya Kano fa ake magana. To ta yaya za a ce maimakon mu da za mu sapoti ɗin da ya ayi yaran su karatu? A'a, muna ƙoƙarin kawo wasu abubuwa da zai fitar daga irin iyayen yaran a sha'awar cin sanya su a makaranta ma. Gaskiya zan yi amfani da wannan dama don Allah a kira ga hukumomi. Da masu ruwa da tsaki kan su takarar da wannan ishu. Ba mu ce a daina ba, in makaranta ta ta yi da aljihunta to abu ne mai kyau. To amma in dai za a sa wahala ga iyaye bayan suna fama da abin da za a ci da sha da lafiyar yara da makwancinsu to wannan wani abu ne samu da ya sa wahala cikin al'ummar rayuwa. To salamu alaikum.
1: Muna godiya kwarai da gaske Malam Muhammad Salisu Abdullahi da wannan gudunmawa da ka bayar kwarai da gaske mai matukar amfani ce ga al'umma baki daya. Duba da kamar yadda ka faɗi cewa shi kansa wannan abin sanin kowa ne, ba dole bane ba kirkiro shi aka yi. Kuma sannan idan kamar yadda ka faɗa makaranta ce za a ce za ta dauke nauyin shi kansa gabatar da wannan abin, ba wai laifi bane ba idan an gabatar, amma idan aka ce za a tattara nauyin akan iyaye lallai kuwa za a haifar da damar ido, domin kuwa wani idan kudin yana da shi wani kuma bashi da shi. Duba da irin wannan rayuwa da ake ciki, da fatan dai kamar yadda ya ambata kiraye ga mahukunta, da fatan mahukuntan suna tare da mu kuma sun ji irin kiraye-kirayen da ake yi, za kuma a dauki gabar gyarawa ko kuma a samu wata mafitar. Assalamu alaikum warahmatullah.
3: Alaikum assalam warahmatullah.
1: Barka da shigowa da wa muke tare.
3: Barka, sanan ku da kokari, Allah ya sa kar muku da alkhairi.
1: Amin ya hayya ya qayyum.
3: Da
1: barka da shigowa Malama Hadiza. Na san cewa ku baki da ƴaƴan da ke zuwa makaranta ana gudanar da waɗannan abin, kina da ƴaƴan ƴan uwa da suke zuwa makaranta kuma ake cazar iyayen su irin waɗannan kuɗaɗe, ya kike kallon hakan? Shin
3: gaskiya abu ne muhimmanci kuma mara muhimmanci? Kin gani ni malamin makaranta ce ta primary.
1: Masha Allah.
3: Kuma ina da yara da suke zuwa makaranta suke zuwa.
1: Ka ce faduwa ta zo daidai da zama.
3: Sai ma kuwa. Yawa, kin ga mu a makarantun mu na gamman muna wannan speech and press giving day, amma ba ma karɓa ko sisi daga iyayen yara. Mu akan kanmu a makaranta ake shiryawa tun da in cika kula ba wani abu ne da za a ce wai su lalle-lalle iyaye sun kawo wani abu ba. Kuma kin ga ni a wannan hutu ma wallahi ne rajiyar ban ba yara ba sun yi nacin su sun gaji. So za ki ga yara sun takura iyayensu, wani lokacin yadda ake cikin halin na rayuwa kudin da za ka ba da din sai ka gagara ka bar shi a gida kai wata wani abu mai important akan ka ba da shi so ina kira gaskiya da private school da Allah su duba wannan lamari su ranga sassautawa
1: na
3: eh saboda yaran za su danga jin wani lokacin ba daɗi
1: ware da gaske
3: eh za su ga rubu ɗan uwan su ne bi sun biya sun yi wasu kuma iyaye su ba su da halin ma da za su ba su din wasu kuma bukatun yau da kullum tunda abin nan dan lissafi ne da rayuwa nan ta zama eh to da fatan da Allah za su duba lamarin su dan ringa sassautawa
1: na'am muna matakar godiya yake nan da wannan gudunmuwa da aka bayar malama Hadiza daga Yakasai wadda malama ce kuma wace da za a iya cewa tana cikin kan wannan matsala kenan tana fama da ita ko kuma da ce daya ce daga cikin masu fama da irin waɗannan abubuwa da muke magana akan su muna matukar godiya kwarai da gaske da jin hankali da aka yi kuma fatan mu shine duk waɗannan jin hankali da kuma kira-kirayen da ake yi har ma da to ga wani layi ya shigo ya katse da fatan za a ƙara biyo mu 07077795239 ko kuma 08174577777 ko kuma 07071230321.

0: Walaikum salam wa rahmatullah.
1: Barka da
0: aiki. Barka da shigowa da wa muke tare.
1: Alhamdulillah barka.
0: Barka da shigowa malalami. Barka da shigowa.
1: Musamman ma kan wannan shirye-shirye da makarantu ke yi.
0: Mun gode kurai da gaske malala min da wannan gudunmawa da aka bayar. 07 7 7 9 3 9 0 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 barka da shigowa.
1: Muna
0: gode kwarai da gaske. Barka da shigowa Mala Ahmad.
1: To dawa to gaske ba mu shaka da irin wannan shawari da mutane suke bawa. Shawari da ya kamata a kalle su da idan basira a tsaya a kula da su kwarai da gaske. Domin abubuwa ne wanda yake in an bi su za a ci gaba kamar yin irin kwarai da gaske. A su yara ba mu shaka kamar yadda za ki ga yadda ake ci wani hali dole sai an daga.
0: Assalamu alaikum.
2: Mama dai wallahi. Barkan ku dai.
0: Barka dai. Barka dai.
2: Ina kwana.
0: Alhamdulillah. Da wa muke tare?
2: Mama dai kuna tare da Adam Musbawa Adam.
0: To muna tare da kai Mallam Adam. Kana ɗaya daga cikin kidan yaran da suke gudanar da ko kuma na ce a makarantun sa ake gudanar da irin waɗannan bukukuwa na speech and praise giving day. To me zaka iya cewa kan wannan duba da zaka ga shirye-shiryen yana farawa? To line ya katse da fatan za a ƙara biyo mu a lambobin da muka ambata 07777925359 da kuma 08714577777.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Tarayim dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya.
2: A'udhu billahi rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'awatihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بارك أمد وانا مريتين العرباء أشرين دقاء قوتن ذو القعدة أشيكرة تدبو ديد دليهدود أربعين دبير هجرا من زعل صلى الله عليه وآله وسلم دقاء مكة ومدينة wanda daidai da 29 ga watan 5 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 57 in ba manta ba muna karatu cikin kitabuz zakati ko makon da ya gabata muna karatu cikin babu miqdari zakati al-hububi wath-thimar haka ne inda muka tike da hadisi na 170 daidai yau zamu tashi hadisi na 171 mallan yace al-hadithul hadi was-sab'una ba'da al-mi'a hadisi na 171 an abdullah ibn zaid ibn asim al-mazini daga Abdullah dan Zaid dan Asim Al-Mazini radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace lamma afa Allah ala nabihi yawm Hunain a lokacin da Allah madaukakin sarki yayi wa manzansa fai'u a ranar Hunain fai'u shine aka samu dukiyar kafirai ba tare da an yi yaki ba bambancin fai'u da ganima shine ita ganima sai da aka yi yaki aka samu fai'u kuma kafirai su tsorata su gudu su zubar da dukiyoyinsu a diba to wannan shine fai'u ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli walidhil qurba walyatama walmasakin wabnis sabili kay la yakuna dulatan bainal abniya'i minkum yadda ake kasa take na amma asalinta wama afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khailin wala rikab duk abinda Allah ya bawa manzansa na fai'u to ku sani fama awjaftum alayhi ba ku sha wahala akan sa ba ba ku yi wata sukuwar khailin doki ba wala rikabin ko raqumi zuwa ga kaiwa gare shi walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha sai dai ganin damar Allah ne yakan dauki annabawansa ya dora akan wanda yaso a lokacin da yaso su ci ganima ko su samu dukiya daga magauta ba tare da an yaki ba ko ba tare da an sha wahala ba to da ka yakin Hunainu anan ma annabi ya samu fai'u a ciki to shine Abdullah ibn Zaid zai ba mu labarin abin da ya faru yace lamma afa Allahu ala nabihi yawm Hunainin yayin da Allah madaukakin sarki ya bawa manzansa fai'u a ranar Hunainu kasama fin nasi sai manzo Allah ya zo ya raba wa mutane wannan dukiya ta fai'u an samu dukiya mai tarin yawa wa fil muallafati qulubuhum cikin wadanda annabi ya raba ya ba har akwai muallafati qulubuhum wanda a nassun qur'ani muallafati qulubuhum ba sa cikin wanda ake bawa fai'u an gane ko
4: na'am
2: a nassun qur'ani zakati ake bawa muallafati qulubuhum innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal muallafati qulubuhum amma afai'u ba wal muallafati qulubuhum da nassin qur'ani amma da nassin hadisi su ma za a basu don manzo Allah ya basu da haka wannan yake nuna cewa annabi shi yake bayanin qur'ani yaso da dama qur'ani bai fada abu ba manzo Allah sai ya fada saboda Allah ya ce ya fada wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim da haka yana sanar da mu qur'ani kuma yana sanar da mu sunna yana mana bayanin qur'ani abinda qur'ani ya dunkule shi kuma sai ya zo ya warware mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan wannan yana nuna har yanzu shugabannin musulmi idan aka samu irin waɗannan dukiyoyin to suna da dama su ba da su ga wanda suka ga ya dace dan maslahar musulmi da maslahar musulunci duk da qur'ani bai ce a ba mu'allafat qulubuhum fai'u ba amma idan shugaba ya ga dacewar a ba su in ya dauka ya ba su bai yi laifi ba an gane ko to da haka manzo Allah da ya tashi raba dukiyar fai'u sai ya ba mu'allafat qulubuhum mun faɗi su waye mu'allafat qulubuhum ina jin a baya malamai suna da magana guda biyu game da su waɗansu malaman suka ce mu'allafat qulubuhum su ne waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba sababbin shiga musulunci to ana so a rinka kyautata musu domin musuluncin ya kankama a zuciyarsu domin ita kyautatawa takan rike maka mutum an gane ko waɗansu malaman suka ce a ba wai sababbin shiga musulunci su ne mu'allafat qulubuhum ba mu'allafat qulubuhum su ne kiristocin da ba su da zafin gaba da musulmai akwai arnan da zaka ga bai da zafin gaba ga musulmi to wannan ana so a rinka rarrashin zuciyarsu ana jawo su jiki ana kyautata musu in an yi sa'a ta sanadiyar haka sai kaga sun musulunta to da haka waɗansu malamai suka ce waɗannan su ne mu'allafat qulubuhum in za a raba zakka har su ake bawa amma kafirin da ka san yana da zafin gaba da musulmi in ka bashi zakka zai je sai bindigar da zai kashe ka da ita to wannan ba a bashi an gane ko domin baka gina makiyinka da kanka wannan baya daga cikin hikima ba kuma ya daga cikin hankali da ilimi walam yu'ti al-ansara shay'an manzo Allah bai bawa mutanen Madina komai ba a dukiyar fai'un da aka samu a Hunainu to kaga duk da cewa su suna cikin wanda Qur'anin yace a ba amma shi kuma manzo Allah bai ba su ba kaga wannan yana nuna maka cewa shugaba yana da dama yayi ne ya canja irin waɗannan hukunce-hukunce aikin manzo Allah ya nuna haka mana Qur'ani ya ce waɗanda za a bawa fai'u dawa ne bai faɗi wasu ba annabi ya ƙara waɗansun kuma da ya faɗa manzo Allah ya cire na fata an gane wannan shine asalin tasarrufi da dukiyar ƙasa abin da yake zamowa laifin shugaba ya shine ya azurta kansa da kansa ya sace kuɗin mutane ya ƙara zirirrika ya tafi ƙasashen haure ya sai abin nan ya sai gidaje to amma in ba haka shugaba ya ba ko me ya kashe in dai a cikin hidimar al'umma ne bai laifi ba yanzu ba yunwa ake ba gwamnati sai ta dakatar da dukkanin wani project sai ta ce a tunkari kuma harkar abinci dan talakawa su samu saukin rayuwa wannan shine hikima amma mutane suna yunwa kana cewa zaka gina musu titi suna yunwa kana ce musu zaka yi musu kaza ina hikima a cikin wannan babu hikima a cikin wannan hikima shine ayi abin da mutane suke ne bukata wanda za su ji daɗi a rayuwarsu to wannan shine abin da manzo Allah yake nuna mana anan a aikace daka walam yutil ansara bai ba mutanen Madina shay'an wani abu ba faka annahum wajadu fi anfusihim to mutanen Madina duk da darajarsu da martabarsu da falalarsu amma dai ɗan adam ne kamar kowa zaka fata musu za kuma ka faranta musu shi mutum dan ya zama mutumin kirki ko annabi ne ba yana nufin ba zai yi fushi ba annabawa suna fushi kuma abin da ake fusata kowa da shi su ma an aka yi musu yana iya fusata su ina fata an gane dan yana daga cikin abin da ake cutar masu addini da shi in an cuce ka sai a ce haba kai ne fa malam kai kake ce mana mai hakuri dan yana ce muku ku yi hakuri ya zama mala'ika ne shi bai zama mala'ika ba da haka annabawa sukan fusata su ji haushi in an bata musu sannan kuma sukan yi fara'a su ji daɗi in an kyautata musu to ina kuma ga wanda bai kai su ba min babi aula kuma shi fushi in za ka yi fa makahon abu ne zuwa yake ba shirya masa ake ba bahaushe ya ce menene tashin hankali ba a sa maka rana wani lokaci mahaifinka ne zai maka abu amma sai ya fusata ka shi fushi ba ruwansa da cewa ai ba bane ba ruwansa da wannan mahaifiyarka ce sai ta fusata ka to kaga dai karshen imani mutanen Madina dan wanda suka fi su kawai su ne mutanen Makka manzo Allah sai da ya musu shaida ya ba su lambar yabo ya ba su award ya ce al-imanu ansari ko alamatul imani hubbul ansar wa alamatul nifaqi bughdul ansar su mutanen Madina san su ma kawai imani ne kin su kuma alama ce ta me munafurci to kaga magana ta kare amma ka ji abin da ake fada da annabi bai ba su ba sai suka ji ne ba dadi sai suka ji ba dadi shine abin da muka faɗa wasu da yawa basu fahimta ba a wani lokaci a baya galibi su shugabanni waɗanda suke tare da su suna buƙatar me kyautata wasu kawai kace mutane su bi ka aqida aqida aqidar me a'a ka kyautata musu kai ma ba aqidar kake ba ƙarshen aqida dai shine bin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane amma gashi manzo Allah bai ba wa mutanen Madina abu ba sun yi me sun ji ba dadi sun ji ba dadi to amma dai kaga dai dan Allah suka bi shi ko ba haka ba dan Allah suka bi shi ko shakka babu da shaidar Allah allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah da Allah ya da lissafa masu imani wallazina tabawwa'u ad-dara wal imani min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma didda haka manzo Allah bai ba su ba daga dukiyar ganima ko dukiyar fai'u sai ransu ya soso suka ji ba dadi kai a ƙarshe fa sai da aka tafi ana gunaguni fitowa ne ba za a iya a ga annabi ba amma sai da suka tafi suna gunaguni shugabansu Sa'ad ibn Ubada shi ya dawo ya zo ya samu manzo Allah ya ga ya masa keke da keke yace mutane na fa basu ji dadin abin da kai musu ba baka ba su ba sai manzo Allah ya ce to haka ne ko taro mun mutanen naka an gane ko da ka faka annahum wajadu fi anfusihim da alamar sun ji ba dadi a cikin rawukan su idh lam yusibhum ma asaba an-nas domin abin da mutane suka samu su basu samu ba suka ga ga wasu sababbin shigowa musulunci ga wasu wanda basu yi wahalar da su suka yi ba a musulunci amma duk an ba su su kuma ba a ba su ba fa khatabahum sai manzo Allah yace a tattaro su aka tara su sai yazo ya musu huduba a cikin hudubar fa kala sai yace ya ma'sharal ansar ya ku taron mutanen Madina alam ajidukum dullalan ba na tarar da ku batattu ba fahadakumullahu bi Allah ya shiryar da ku da ni manzo Allah shine silar shiryar bayi a sanadiyar sa Allah ya shiryar da bayi amma ba shine mai shiryawar ba waye mai shiryawar Allah amma da shi Allah yayi aikin wajen mai shiryarwa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Allah yace kai ba kai kake shiryar da wanda yaso ba ni nake shiryar da wanda naga dama ashe kaga shiriya da wannan ma'anar ba a hannun annabi take ba hannun wa take
3: Allah
2: amma akwai shiriya da ma'anar bayanin gaskiya to wannan manzo Allah yana yi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila llahi tasirul umur daka hidayatul tawfiqi wannan Allah kadai ke yin ta amma hidayatul irshadi wal bayani wannan annabi yana yi kowanne mai ilimi yakan yi gurgurdan ilimin sa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah yace mun sanya shugabanni a cikin su yahduna bi amrina sune wa mutane bayanin shari'a da umarnin mu da izinin mu lamma sabaru a lokacin da suka yi hakuri suka dage wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance masu yaqini game da ayoyin mu da haka manzo Allah yace da mutanen Madina ban tadda ku batattu ba Allah ya shiryar da ku da ni wa kuntum mutafarriqina kun kasance a wawwatse kanku a rarrabe fa allafakumullahu bi Allah ya hada kanku da zuwa na an gane ko wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kamar yadda Allah madaukakin sarki yace laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim har izuwa karshe da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa laqad minni fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul tauba ubangiji madaukakin sarki yace wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta suratul anfal walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim wallazi ayyadaka shi Allah shi ya karfafe ka bi nasrihi da taimakon sa wa bil mu'minina da kuma taimakon mu'minai wa allafa baina qulubihim ya hada maka kansu law anfaqta ma fil ardi jami'an da zaka kashe dukiyar duk duniya baki daya dan ka hada kansu ma allafta baina qulubihim ba zaka iya ba ashe wannan yana nuna mutanen da suke gaba kudi ba su sasanta su sai dai su sa su hada baki amma su hada kai a menene abin da yake sa a hada kai shine a riko da addinin gaskiya aqida ta gaskiya to ita take mai da maki ya zama me masoyi to sannan manzo Allah ya ce wa alatan bantar da ku talakawa ba alatan jam'i ne na a'il a'il talaka guda daya alam yajidka yatiman fa awa wajadaka dallan fa hada wajadaka a'ilan daka a'ilan shine talaka daya alatan talakawa da yawa wa alatan bantar da ku talakawa ba fa aganakumullahu bi Allah ya wadata ku da ni manzo Allah dai yana fada musu irin ni'imomin da Allah ya yi musu ta sanadiyar sa daka in dan yau bai ba ku kudi ba to ai ku tuna ya ba ku abubuwa da yawa da suka fi kudi ta sanadiyar sa kun samu alkhairai da yawa da yafi na wannan kudin da yau ba ku samu ba wannan in ka kalla da kyau zaka ga a lokaci guda rarrashi ne a fakaice kuma gori ne a fakaice an gane ko to kuma ya kamata mutun ya gane dan yau ba a baka ba in jiya an baka sai ka gode wa Allah ba zai yi a ce kullun ai ta baka ba dan adam bai isa ya wadatar da dan adam ba waki iya wadatar da dan adam Allah kawai amma dan adam duk kyautarsa wata ran in ya baka wata ran ba zai baka ba to kai kuma ka zama dan halal dan yau ba a baka ba ka tuna jiya ai an baka kar kuma kai butulci dan yau ba a baka ba ka sa kafa ka shure duk abin da aka yi maka na alheri a baya ka ce ai ba a ma taɓa yi maka ba ko kai mu'a abin da zai nuna kamar ma ba a taɓa yi maka ba wanda wannan shine ainihin kafirci da ma'anar butulci wanda sanadiyar sa ne da yawan mata za su shiga wuta manzo Allah ya ce law ahsanta ila ihdahunna dahara su matsalar su inda za ka shekara 100 kana kyautatawa mace ba wai duka ba amma mafi yawan su thumma ra'at minka shay'an rana daya sai kai mata kuskure kai mata ba daidai ba in dai mai irin waccan halin ce laqalat ma ra'aytu minka khairan qat sai ta ce me ka taba yi mun shekara 100 ane maka abu amma dan shekara 1 ba ai maka ba sai ka sa kafa ka shure ka ce me aka taba yi maka wannan shine butulci shine abin da Allah baya so shi yake kai da yawa daga cikin mata wuta kuma ko namiji ne in yana da irin wannan dabi'a to ya sani wannan dabi'a za ta kai shi wuta Allah ya tsare mu كلما قال شيئا لوكacin da annabi ya fadi wata kalma daga cikin kalmomin da ya fada a baya qalu sai su ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aikin sa su suka isa su yi gori su suke da abun gori an gane ko yoso da dama zaka ji a qur'ani Allah yana yi mutane gori har annabawa yana yi musu gori laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan alam nashrah laka sadrak kaga gori ne Allah yake wa annabi gori da kuma tuna masa na fayi maka alam nashrah laka sadrak ban yalwata kirjinka ba wa rafa'ana laka dhikrak ban daukaka ambatanka ba na hada sunanka da nawa allazi anqadha ummini wa rafa'ana laka dhikrak allazi anqadha zahrak to daka dai Allah yana wa annabi gori gorin ni'ima ne maka kaza ne maka kaza ne maka kaza daka kai ma kuma kai mun abin da nake so shine sakon ne maka kaza ne maka kaza ka yadda ne ma eh to kai ma yi mun domin ka'idar Allah yine ummaka to daka ubangiji subhanahu wataala yakan yi gorin ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallama anan gashi ne mutanen madina gorin ni'ima daka duk lokacin da annabi ya fadi wata kalma ta gorantawa gare su su kuma dan ladabi da girmamawa da mutuntawa ba irin yadda yaran yan siyasa suke bane su koma zage-zage da tsine-tsine da la'anci-la'anci a'a sai su girmama annabi su ce lalle haka ne lalle Allah da ma'aiki suke da abun gori kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su ma yamna'ukum an tujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me ya hana ku ba za ku mai min da martani ba zalla yace da su me ya hana ku kuma ba za ku rama ba in ne muku gori kuma ku rama to bar ka ga ladabi bambancin a fili yake qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aiki suke da abun gori su suka isa su gori qala sai manzo Allah yace da su law shi'tum la qultum kuma da kun ga dama ai za ku iya mayan mun da martani ku ce ji'tana kaza wa kaza ka zo mana kai ma a hali kaza da hali kaza mana in kun ga dama kuma za ku iya ce mun ai kai ma bako ka zo muka baka wajen zaba ai kai ma ko roka akai daga garin ku muka baka mafaka ai kai ma ai kai ma ai kai ma duk zasu iya fada haka ko to amma me ya hana su fada ba zai ba sawun giwa ya take na rakumi ba ai wa Allah raddi in ya fada ba a ce masa a'a ba ai wa manzon Allah raddi in ya fada ba a ce masa a'a min kullin yu'khadhu wa yuraddu illa sahib hada al-qabr imam mali yace duk girman malintan malami a duniya akwai maganar da zai fada ta yi daidai a karba akwai wacce zai fuskure ba ta yi daidai ba amma yin masa da kayan sa yace mutum ɗaya ne yake da lambar da ba a mai da ita in ya fada ba a musawa ba a tankawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna kabarin sa domin a lokacin yana cikin masallacin annabi ne a Madina yana karantar da mu wadda wannan shine kaida duk girman malami bai wuce ya kuskure ba duk girman malami zai iya fadan magana kace gaskiya wannan dai ban yadda ba Allah gafarta mala kana da dama kana da yanci amma fa a musuluncin da annabi ya zo da shi duk mutumin da kaga ya dauki wasu mutane ya tsarkake su la yamassuhum illal mutahharuna su ba a ba sa kuskure yace ma kuskuren suka yi ba zai iya ba fa kamar an daure bakin sa ka san wannan ba akan turba ma daidai ciya yake ba wallahi akan tsantsa gurin son zuciyar sa yake daka dai mutanen Madina manzo Allah ya ce da su kuma in kun ga dama kuna da abin da za ku iya mayar mun kuma da sai ku ce kaza da sai ku ce kaza ala tardawna to sai sakon ya fito fili yanzu mana kaga wannan tarbiyyar da suke da ita da wannan biyayyar da suke da ita ita annabi ya sani tattare da su sai ya ba wasu kudi su bai ba su ba anan zaka ga darajar mutanen Madina ce za ta fito insha Allah kaga yanzu ta bayyana su ko da kudi ko ba kudi za su yi ne za su ba annabi amma akwai mutanen da wallahi in babu kudi ba za su bi shi ba Allah da kansa ya faɗa a cikin Qur'ani munafikai ba dan ungo-ungo da annabi yake da shi ba za su bi shi ba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf daga cikin mutane akwai waɗanda suke bautawa Allah bisa ga kwadayi dan a ba su fa in asabahu khairu nitma'anna bihi in alheri ya same su to addinin musulunci daidai ne wannan annabi ba kamar sa ma dalla da shi wa in asabahu fitnatun qalaba ala wajhi amma inda wata jarrabawa ce za ta rinka samun sa mara kyau ya shiga musulunci jarin sa ya kare ya shiga musulunci ya gaba da wani hadari sai ce addinin ba na gaskiya bane wannan annabin kaza kaza kaza ubangiji yace khasirar dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin da haka manzo Allah yanzu yayi jarabawa sakamakon jarabawa ya fito an gane mutanen Madina suna da tarbiya ba sai da kudi za su ba annabi ba to amma cewa ba za su bi shi da kudi ba bai fitar da su daga ƴan adam ba in ya ba su za su ji dadi amma imanin su kuma ya sa ko bai ba su ba ba kuma za su yi rashin kirki ba ba za su yi butulci ba ba za su bar addinin ba to shine annabi ya ce ala tardawna yanzu ku ba kwa so ba ay yadhhabanni wa tadhhabuna ku kuma ku tafi bin nabi da annabi ila rihalikum izuwa gidajenku yanzu gashi an gama rabo su sauran mutane na sauran kabilu wasu an ba su tumakai wasu an ba su awakai wasu an ba su raƙuma duk sun ja sun tafi da su ƙauyukan su to amma kuma ba su tafi da annabi ba ku kuma yanzu za ku tafi da annabi ku koma Madina cikin garin ku da shi to ai fi morewa ai ba haɗi ba ma haɗi to da haka manzo Allah ya ce laulal hijratu ba daban daraja da falalar hijira ba lakuntum ra'an min al-ansari wallahi ni ma da dan Madina zan zama abinda wannan yake nunawa shine ya ɗan uwa ita falala ta addini ba a fifita komai akan ta yana daga cikin jahilci mutum ya fifita wani akan wata daraja ta addini akan sa amma idan abin duniya ne to anan ne ake fifita wani akai yanzu wani waje ne kasan za a samu ko misali yanzu mu dauka ana dan wahalar fetur ai ko ana layi da kaje sai kaga dan uwanka musulmi ya zo zai sha mai

0: mutanen ku yi turmutsu tsaye kace huce huce ba komai shiga gaba na saboda wannan abin duniya ne amma a zun masallaci kaga wani yana cewa wai wani shige sahun gaba shi ya tsaya a bato ba tawazu bane jahili ne shi a falalar addini ba a barin wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai rarrashin mutanen Madina yake amma bai musu dadin baki ba yace ba dan darajar da hijira take da shi ba ba zan so a maida ni baya ba domin in ya fita daga cikin muhajiruna ya dawo cikin ansaru darajarsa ta yi ne ta ragu ta sauko saboda su ansaru ba su kai muhajiruna ba yace to laulal hijratu ba dan falalan hijira ba lakuntum ra'an minal ansari da ni ma na zama dan Madina kenan abin da ya hana shi ya zama dan Madina shine me kwadayin samun lada na me na muhajiri wanda ya hijira to haka addini yake duk abin da za a samu ladan Allah a samu lahira to ko iyaye ba a bari su sha gabanka sai inda karfinka ya kare sai inda karfinka ya kare amma in abu ne na duniya to anan ne ake gane tsoron Allah da ƴan uwantaka da kaza sai ka bar wani yayi to amma mu kuma bil aksi kishiyar haka muke a yau sai kaga idan yanzu mun kan magana ce ta za a je masallaci ko za a shiga sahun gaba ko kaza sai a ba kuma yanzu zaka je wajen alwala ga mutane suna ta bismillah bismillah ba zancan bismillah shiga zaka yi in ya wuce ka shi kenan ka bar shi kada ai rigima amma ba zancan bismillah bismillah mana alwalar da za a yi a zo a samu sahun gaba kace kamar fa kana cewa ne je ka shiga aljanna ina jira zan zo to ina hankali a cikin wannan ina hankali a cikin wannan walau salakan nasu wadiyan aw shi'ba manzo Allah yace da a ce wasu duk mutanen duniya za su bi wani kwazazzabo ko wata hanya ta tsakankanin duwatsu mai wuyar bi la salaktu wadiyal ansari wa shi'baha da ni kwazazzaban mutanen Madina zan bi da surukukin su an gane ko ma'ana dai wannan duk kalmomi ne da suke nuna rarrashi da kwantar da hankali da nuna falala da darajar mutanen Madina ku kuna da daraja a wajena kuna da martaba a wajena kuna da kaza sai manzo Allah ya ce al ansaru shi'arun su mutanen Madina fa riga ce ga musulunci wannasu sauran mutanen da ba su ba kuwa difaru mayafi ne ga musulunci to da riga da mayafi wanne yafi riga ta fi mayafi saboda shi mayafi cikon kwalliya ne amma ita rigar ita ce asalin sutura mana mutanen Madina inda babu su da musulunci tsirara yake su suka yi wa musulunci riga suka yi masa wando sai da suka ba manzon Allah mafaka sannan ya samu inda ya samu natsuwar da ya zauna ya kafa addinin kun ga dai a Makka zaman gagaraye shi yasa diyoncin sharuɗoɗin musulunci a Makka ba a samu kwanciyar hankalin da za a shar'anta su ba a Makka babu maganar azumi saboda ina zaman lafiyar azumin a Makka babu maganar aikin haji ina kwanciyar hankalin aikin haji duk da Ka'aba tana can amma ba a shar'anta ibada aikin hajin a can ba a Makka babu maganar zakka yawa ma yadda da addinin bare yace zai bada zakka amma da aka zo Madina aka natsu to anan ne azumi yazo zakka ta zo haji yazo ina fata an gane da aka mutanen Madina su suka yi wa musulunci riga suka yi masa wando wannasu sauran mutane kuwa difarun kaman mayafi ne ga musulunci manzo Allah yace innakum ku mutanen Madina da sauran al'umma baki daya satalqauna ba'di athara za ku gamu da babake re da handama da san kai a bayana yanzu abinda annabi yayi nabi ba su ba ai ba ya hana su bane dan ya azurta kansa a ya ba waɗanda suka fi su bukata ne da cancanta sai yace to ku kwantar da hankalinku a nan gaba ma za ku zo ku game da shugabanni ƴan san zuciya sa hana ku a madadin su ba wasu wanda suke da bukata sama da taku a'a kansu za su ba mutum ya saida kayan gwamnati kuma ya zagaya ta baya saiwa kansa mota gwamna zai sa kuɗi a siyo mota miliyan 100 kaza miliyan kaza amma idan sun zo gama aiki sai ai mata gwanjo miliyan 2 miliyan 3 kuma sai siye ina ga mafi yawancin gwamnoninmu idan kaga an dauko katotan project kakka dauka ta talaka ake ba ta shi ake ba a'a percentage din da za a samu na kwangila shine a gaban su kuma in an tashi za a yi sai a kiyin mai kyau titunan da inda za a yi muku mai kyau sai ku shekara 20-30 yanzu ku kalli titin Zaria Road fa wanda baban gida yin shi farkon yin sa wanda sai kwanan nan aka gyara shi shekara 40 fa aka yi shi baya da wajen nawa to yanzu ga yamin ina titin da zai shekara 10 shekara 2 ma wani gwamnati zaka ga kanya sauka titin da aka ya rushe kuma a sake fitar da kudin dan dai a sake cinyewa an yi abin da ba shi talakan suke bukata ba kuma an ki ayi mai kyau dan dai san kai to manzo Allah yace za ku game da irin wannan a ƙarshen zamani za ku ta ganin shugabanni masu son kansu masu son zuciya karara damuwar su kansu ba ku ba sai manzo Allah yace fasbiru ku yi hakuri hatta talqauni ala alhaudi har ku zo ku game da ni akan tafkin alkausara to kaga wannan kaida ce manzo Allah ya bamu ita na kan cewa babu zanga zanga a musulunci da haka a dokar Najeriya daidai ne a yi zanga-zanga ko ba haka ba kila zai iya yiwa jiya su wanda suke hana zanga-zangar a yau jiya su suka ce a yi saboda suna ganin jiya za ta yi musu amfani amma mu muna faɗa a jiya da yau a musulunci zanga-zanga haramun ce ba wani lokaci da zanga-zanga take halatta ko za ta biya ma bukata saba wa Allah ce ko za ta cutar da wani makiyinka saba wa Allah ce abinda muke hango a al'umma rai dai baya ɗaya ne yanzu ka je a sakarci ka salwantar da rayuwarka in ka je ka ce wa Allah ne ai zanga-zanga muke yi saboda jam'iyyar mu ta samu kaza maganar banza ce ba uzuri bane a wajen Allah da haka mu kiyaye kada mu zama sanadin salwantar rayuwa kada mu zama sanadin salwantar da rayukan kawukan mu kada mu zama sanadin salwantar da dukiya ta mu ko ta wani mu akwai hanyoyin da basu saba wa addinin musulunci ba kuma dokar kasa ta yadda da su ne neman yanci ka bi wannan ka je kotu kai hakuri ba sharadi bane dan ka je kotu sai kai nasara in ba kai nasara ba kai dai baka zama dolo ba kai abin da kake iyawa Allah kuma shine mai kowa mai komai abin da yayi shi zai yi abin da Allah bai yadda da shi ba in duk kun tare a duniya kuka ce zai yi ba zai yi ba wama tasha'una illa ayya sha Allah to amma akalla kai dai ka bi abin da Allah yake ka zauna lafiya to da haka wannan shine abin da ya kamata mu gane Allah ya sa mu dace mai ukhadhu min alhadisi abinda zamu dauka daga wannan hadisi kafin haka muna magana ne fa akan zakka ko to menene alakar wannan hadisin da zakka wa zai hango mana me alakar wannan hadisin da dogon zancen nan da muka yi a cikin sa da zakka na farko dai a hadisin an yi maganar annabi ya bawa wasu ya hana wasu kuma sannan ita dukiyar da aka raba din dukiyar fai'u ce ba ta zakka bace to shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce su dai basu gano me hikimar da yasa malam mai littafin Umdatul Ahkam ya kawo wannan hadisin a wannan babin ba kun san akwai zurfin fiqhu na malamai wani lokaci duk yadda zakai ka gano me yasa malami ya kawo hadisi a babin kaza ba dole bane ka iya ganewa sai dai kai ta canke-canke na ilimi ta yi daidai ne ta yi ba daidai bane kamar Imam al-Bukhari ya fi kowa cikin malaman hadisi irin wannan sai kaga ya kawo hadisi a babi kwata-kwata babin daban hadisin daban to amma Bukhari yana da zurfin hange da zurfin fiqhu yakan dauko abubuwa masu alaka sai dai alakar ta yi nisa kwarai daga sai ga karamin dalibi ya gano an gane ko da haka shi yasa Sheikh Abdullah Bassam yace lam yazhar li munasabatun wadihatun li iradil muallif hadha alhadith fi kitabiz zakah ni dai kan banga wata munasaba ba wacce take a fili karara da ta sa mawallafin wannan littafi shine Abdul Gani ibn Surur al-Maqdisi ya kawo wannan hadisi a wannan babi na zakka wala alla zalika mutaba'atan li muslimin tayu abin da yasa ya haka shi ma yayi koyi ne da Imam Muslim haisu akhrajahu fi babi az-zakka min sahihi domin kaje sahihi Muslim to wannan hadisin zaka tadda shi shi ma a babun zakka to amma hadisin ko mu a iya karamin ilimin mu na dalibta ba mu ga wani maganar zakka a ciki ba illa iyaka abin da ni nake iya fahimta kadai shine a zakka shugaba yana iya bawa wani ya hana wani to sai aka yi kiyasi da fai'u kiyasan ma alfai'i an yi kiyasan fai'u domin a fai'u ma Allah ya faɗi wanda za a ba amma za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wasu bai ba wasu ba da haka to kamar ana kiyasi ne a zakka ma hakan na iya faruwa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura fa lillahi wa lirrasul har izuwa karshe innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin har izuwa karshe a fai'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kiba mutanen Madina tare da sun cancanta a basu an gane ko to kamar wannan yana nuna azakka ma shugaba yana iya ba wasu ya hana wasu duk da wa'ancan wasun sun cancanta a basu amma saboda wata maslaha ina fata an gane wallahu ta'ala a'la wa a'lamu babu sadaqatil fitri babin da yake bayani akan zakafin da kai haka yake a wajen ku na'am to ba mu karanta mai ukawmin alhadith ba ko ga wanda suke da sharhi to abin da zamu kira na fiqhu cikin wannan hadisi na farko ida'ul mu'allafati qulubuhum min al-ghanima ana iya bawo mu'allafati qulubuhum ganima an gane ko duk da asalin mu'allafati qulubuhum zakka ake basu to amma ganima ma ana iya basu zakka an basu da nassin qur'ani wal mu'allafati qulubuhum da aya tace amma ganima an basu shi kuma da nassin ne hadisi aikin annabi sallallahu alaihi wasallama bi hasbi ra'ayi al-imam wa jihadihi gurgudan ra'ayin shugaba da kuma ijtihadin sa ganin ya dace a basu zakka sai a basu ganin basun zai jawo musulmi wani amfani ko zai tsare musu wani sharri sai a basu gurgudan yadda shugaba ya gani abu na biyu jawazu hirmani man wasiqa ko wasiqa bidinihi ya halatta ka hana kyauta ga wanda kake da a tabbaci game da addinin sa ka yadda da imanin wani ka yadda da gaskiyar sa ko da kyauta ko ba kyauta ka san ba zai canja ba shedan ba zai fitine shi ba to in baka bashi ba ba laifi bane ba cewa baka bashi ba ba yana nufin kuma hakan ya zama al'ada a gare ka kullun kai ta hana shi ba a wani lokaci dai ka hana shi ka ba wani ba laifi bane an gane ko lalla wannan shine hujjar wadansu shugabanni ko wadansu wadanda zaka ga manya a cikin al'umma na nisan su yafi jin dadin su sai kaga wadanda suke tare da su suna ta gunaguni su ba ai musu komai su ka to ai kusanto kamar da yayi kusa da shi ya isa alfarma an gane ko to amma dai duk da haka lalle wanda yake kusa da kai shi yafi cancanta yafi jin dadin ka yafi muruwa da kai to amma hakan baya hana wata rana kuma ka dauki kyauta kana gani shi baka bashi baka ba na nesa da shi in ka san hakan zai maka wani amfani mala yace taba'al lil maslahati al'amma in an lura da maslaha ta gaba daya abin zai jawo al'umma amfani gaba daya an gane ko shugaba ya ki bawa musulmi kyauta ya je ya ba kirista saboda ya san in ya ba kiristan kiristan zai shigo musulunci in kiristan ya shigo musulunci to kuma musulmi gaba daya sun yi me sun amfana domin kun sake samun karfi sannan tsoron da kuke na wancan kiristan zai iya cutar da ku a da to yanzu kun aminta daga wannan tsoron domin yanzu ya narke ya zama ku an gane ko abu na uku annar ragabata fil ashiya'id dunyawiyya la tukhillu bil imani bi imani ragib wa ikhlasihi kwadayin abun duniya baya wofintar da imanin mai kwadayin ko ikhlasin sa mana a ce malami yana son kudi wannan bai rage masa daraja ba abinda zai rage wa malami da wanda ba malami ba daraja shine ya zama zai iya sabawa Allah dan ya samu kudi wannan darajar sa ta zube amma malami ya fita ya fafutuka yadda kowa yake fafutuka dan ya samu kudi me laifin sa malami in ya samu kudi ya ji dadi da kudin sa me laifin sa amma zaka ga da yawa daga cikin mutane ba su fahimci wannan ba saboda orientation da muka samu a kasar Hausa na addini kamar wani symbol ne na wahala tsoran Allah wahala ce take nuna shi saboda haka talaka zaka samu a kasar Hausa yana daukar kawai shi dole sai ya shiga aljanna ba fa dan yana da imani ba ba dan yana kwana sallah ba ba dan wani aikin alheri da hujjar sa kawai saboda talauci Allah ya ji kan malan kala rawi na taba jin wannan a abin nan din sa yace wallahi Allah ya gani in dai addu'a ma dole a karba saboda Allah ya san wahala nake sha hujjar kawai wahala yake sha ba inda wahala take zamowa hujja ta Allah ya saurare ka wahala ta hujjar ka je ka shiga aljanna a'a imani shi yake sa Allah ya saurare ka Allah ya tausaya maka Allah ya saka aljanna amma wahala wani abu ne can daban da aka mu fahimci wannan kar mu taba dauka cewa shi na Allah yadda ake gane shi sai ya wahala shi na Allah yadda ake gane shi ya zama baya jin dadi bai damu da rayuwa ba bai damu da duniya ba a'a wannan ba shi inda wannan ne to da mutanen Madina dan me za su yi fushi dan annabi bai ba su awaki da tumaki ba to amma kai ka san a yau a duk duniya ba mai imanin su amma ba a ba su awaki ba sun ji haushi da haka kai ma ustazin ka in ba a ba shi ba ya ji haushi bai yi laifi ba kai ma in ba a baka baka ji haushi baka yi laifi ba dan adam ne kai ina fata an gane baya rage imanin ka wannan baya rage ikhlasin ka idza kana lam ya'mal li ajli ad-dunya faqad inda man ba dan duniya kai aikin ba an gane ko ba dan duniya kai aikin ba to amma kuma sai aka zo za a kyautata to kai ma ya kamata a kyautata maka in ba a kyautata maka ba sai ka ji ba dadi baka yi laifi ba fa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lam yu'annibhum ala ragbatihim annabi bai aibata su ba bisa ga wannan kwadayi da suka nuna na tumakai da awakai da bai ba su ba har suka ji ba dadi manzo Allah bai musu fada akan wannan ba abu na hudu mashru'iyatul mau'izati wal khutbati fil munasabati wa tabyinil haqqi shari'ar musulunci ta yadda da ai wa'azi ai huduba a duk lokacin da wani abu ya taso kuma ai bayanin gaskiya game da abin akwai wani babban malami a garin ne Allah ya masa rasuwa wata rana irin wannan lokaci ana cikin aikin haji zulhajji ya shiga ma an yi nisa sai wani abu ya faru a garin nan na manta ko menene amma ya tura aka nemo masa lambar waya ta ban taba magana da shi ba wallahi dattijo ne ina jin zai kaka da ni yana Saudi Arabia aka kai masa lamba ta yi kira ni aka gaya min cewa malam wane ya turo kaza kaza kaza muka yi waya ana gafata malam kaza kaza to dan Allah malam abu kaza ne ya taso ayi magana to da haka wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani wanda bai waye ba wani bigidaje sai ya ce malamai komai sai sun sa baki waye fi cancantar ya sa baki a komai game da al'umma sai malami mu daliban ilimi ne amma malamai su Allah ya dora wa nauyin su wa mutane bayani la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Allah yace matsalan munafikai idan al'amarin farin ciki yazo musu ba su da sirri sai su yada amma na bakin cikin yazo musu ba su da sirri sai su yada magana ba kowace ake yadawa ba sai Allah yace ina ma suna maida abin zuwa ga annabi ina ma suna maida abin zuwa ga malamai to da sun gano musu bakin zara malami ba wawa bane ba mahaukaci bane yanzu wani duk abin da yake faruwa a gari sai ya bugo ma waya kai ne mahaukaci kai ne baka da tsoro kai ne ka fada kai ne in amma bulala ba za ta shige ka ba kai ma zaka ji bulala mana to amma kai kuma tunda kana da hankali da wayo ka san maganar da ake fada in public akwai kuma maganar da ne ba a fada idan maganar tana da hadari ka fada ka fada rami shi ya gaya ma amma ba za a ganshi ba lokacin da za a gayyace ka kila ofishin jami'an tsaro ana tambaya ka shi baka san shi ba baka ma ganshi ba so da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faru ga al'umma sa baya shiru yana musu bayani yakan kuma bayyana musu menene asalin gaskiya yanzu kaga matsala ce ta faru waɗansu suna ganin ba a kyautata musu ba an yi rabo babu su annabi ya ce a tara su aka tara su yazo ya hudu ba kuma ya bayani to ina abin da bai kai wannan ba kaga min babu aula akwai abubuwan da sun fi wannan hadari to kaga dole ne malamai su yi bayani za a zage su za a yabe su za a ci mutuncin su za a tozarta su sun sauke amanar Allah ya rage maka kai duk wanda kaga za kai ka zaba kai su dai Allah ya gani sun yi abin da Allah ya dora musu sun kubuta a wajen Allah cewa in fada ba yana nuna dole sai an ba a'a amma dai ni da na fada na sauke nauyin kaina kai kuma wanda zaka bi ruwanka ka bi kar ka bi wannan kai ta shafa in an je lahira zaka gane gudun ya da kanin wani ake in ka tsira ba ruwanka koma waye ya fada ruwansa ba maganar jirani jirani da haka kowa ta kansa yake yi abu na biyar annal qa'ida shi shugaba wal amira da jagora wa ashabal wilayati da ma'abuta shugabanci cikin al'umma masu mukamai la yatasarrafuna fi shu'unil ammati ba a yadda ba su yi gaban kansu wajen sha'anin al'umma min ghairi an yubayyinu lir ra'iyati ma qasadahum fiha ba ce sai su ne wa mutane bayani an gane ko ma'ana hatta musulunci da ya yadda da abu shugabanni bai yadda ba a yi musu tawaye amma kuma bai yadda ba shugabanni su rinka jan mutane ido rufe duk abin da shugaba ya yi sai an zo an tsayar da shi an masa tambaya kana da dama ka yi tambaya ko riga ka gani a jikin gwamnanka baka yadda da ita ba kana ganin albashinsa ba zai sai masa ba a musulunci kana da damar ka tambaya ranka ya dade ya aka samu wannan rigar ne tare da girmamawa domin wata rana sayyidina Umar ya zo zai yi hudba yace ayyuhan nas isma'u wa ati'u ya ku mutane ku ji ku bi sai wani ya tashi yace ba za mu ji ba za mu bi ba Umar yace to fa ai kaga dai kamar Umar wani ya tsagiranci ya tashi ya gaya masa haka ya san ya taki wani abu to Umar babu gaggawa a madadin yace a rufe shi da duka sai yace to me hujjarka ta ba za ka ji ba ba za ka bu ba yace saboda yadin da yake jikinka tare muka je yaki da kai aka yanka mana shi a ganima na san naka ba zai ishe ka yin babbar riga ba ya aka kai ta ina ka samu cikon sai Umar yace to shikenan Abdullahi tashi kai masa bayani sai Abdullahi dan Umar ya tashi yace haka ne gaskiya ne yadin babana ba zai ishe shi riga ba to ni ma na wanda aka bani ba zai ishe ni ba sai na ga da a rasa ni bai mun ba shi bai mun ba sai na hada masa da nawa sai riga sai Umar yace to ka yadda eh na yadda yanzu zaka ji zaka bi eh sai yace to bismillah ba shikenan ba a baya zaka kuskura kai wa gwamnatin garin ku tambaya ina ya samu riga ko chairman na local government wani mai fushi da fushin wani ba sai ya bige ka ba wani kuma sai ya dauka a musulunci babu wannan a musulunci akwai wannan musulmi suna da yanci an ce su bi amma hakan bai hana kuma su yi abin da shari'a bata hana su ba na neman yancin su da neman bayanai da haka yana da kyau shugabanni duk abin da za su yi su rinka fitowa su nemi mutane bayani dalla dalla ko ba komai dan su kubuta daga zargin al'umma duk da hakan ba wai zai iya wanke su bane baki daya amma dai su yi iyayen su wa man'iha babin da yake bayani akan gabatar da zakka da kuma hana zakka an gane ko gabatar da ita ana nufin yin ta akan lokaci ko yin ta kafin ma lokacin ta yayi da kuma hana ta kin yin ta fata-fata ana so mutum da zarar lokacin zakkarsa yayi yayi kamar yadda aka san da zarar lokacin sallah yayi to ta zama wajibi akan dukkan mai rai mai lafiya ya tashi yayi ta to haka ma zakka ba wajibi bane yin zakka kafin lokacin ta amma idan bukata ta taso babu laifi idan mutum yayi zakka kafin lokacin ta ba kamar sallah ba ita sallah ba a yin ta lokacin ta bai ba a asali duk da ita ma akwai halin yanayi na larura da yakan iya sawa a yi ta kafin lokacin ta jam'u taqdim ko jam'u ta'khir to haka ita ma zakka tana da halaye na larura wanda kan lokacin zakka yayi za a iya yi asali ita dai zakka manufar ta shine taimakawa talakawa fitar da su daga cikin halin kunci da hazalin tsatsani kai to zai iya yiwa yanzu saura wata daya lokacin yin zakka yayi to kuma ga wani talaka yana cikin mawuyacin hali ila bai da lafiya za a yi masa aiki ila bai da abincin ci to idan aka kalli maslaha da dalilin da yasa dan shi ake zakka ba laifi bane in ka dauki wannan kudin na zakka tun lokacin da yayi ba ka bashi in ya so sai ka rubuta in lokacin zakka yayi ka fitar ko kuma shikenan sai ka shigar cewa nayi zakka wani lokaci zaka iya samun wani yana da ci yana cikin mawuyacin hali cikin talakawa yana buƙatar taimako amma a karaɗe ko ina a rasa mai taimaka masa kuma ga alhazainin lokacin zakkar su ne bai ba kuma sun zama sun yi ƙiƙiƙaƙa dole ba za su taimaka ba sosai da kuɗin zakka to a irin wannan lokacin da a bar shi ya zama cikin halin ƙaƙanika yi da wahala ƙila rayuwarsa ta salwanta ɗauki ko daga cikin zakkan ne sai ya zama bashi ka bashi in lokacin zakkar ta ka yi shikenan sai ka shiga na ba ta fahimta dan ba a yin guzurin yunwa ka ce a aje masa nake sai lokacin zakka yana bashi to me amfanin aje masa da kake gashi yana cikin bukata duk da a irin wannan yanayi ba za a ce wajibi bane mutum yayi haka amma dai idan ka kalli maslahar da ita ya sa shari'a ta ce ai zakka to tana hukunta ai haka tana hukunta ai haka hadisi ne lamba ta 569 hadisu abi hurairah radiyallahu anhu qala حديث أبو هريرة أن لا يكارم سيدايك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة أنزع الله صلى الله عليه وسلم يا يقول مرميد أجي أكرقو زكا شيني معنى أمر بالصدقة أي أمر بأخذ الصدقة يا يقول مرميد أجي أكرقو زكا أنزع الله صلى الله عليه وسلم ينادى معي كتاوة أن إذا اللوك تنكر الزكا يا يقول yakan tura su su je wajen mawadata a yi lissafi su karɓo zakka waɗannan su ake kira da a larabci su'a ma'aikatan gidan zakka jam'i ne na sa'i shine mai karɓar zakka za ku ji har a ƙasar Hausa akwai sarautar sa'i to asalin kalmar sa'i kalma ce ta musulunci abinda take nufi
1: wakilin shugaba ne karɓar zakka a madadinsa. In akwai shugaban ƙasa na musulunci ko gwamna na musulunci ko ciyaman lokal

0: ce wala amilina alaiha, da masu aikin karɓar zakar ko biloniyas ne kuwa. Domin cikin ma'aikatan gidan zakka za ka samu wanda yake yana da kuɗi, shi kansa yana fitarwa, to amma duk da haka in ya fitar sai an bashi shi ma. Hikimar shari'ar musulunci dan a tsare faɗayinsa ga biran taɓa kuɗin mutane. Kuma wannan ka'idar shi ne za ku ga ana ɗabbaka ta a manyan ma'aikatan gwamnati. Duk wata ma'aikata ta gwamnati mai daraja mai kima wacce kuɗi suke kai kawo a wajen, to ma'aikatan wajen ba zai zama albashinsu daidai da na sauran mutane ba, saboda su suna gab da inda za su yi sata, suna gab da inda za su yi ha'inci. To kuma musulunci baya son wannan, shi yasa aka ce sai a kyautata musu albashinsu dan a tsare kwaɗayinsu na kar su taɓa kuɗin mutane. Idan ku aka kama su sun yi sata duk da wannan gwaggwaɓan albashi da ake ba su, to hukuma za ta yi aiki na musamman a kansu. Ina fatan gani. Kaga yanzu ba za ka zo ka ce dole ne duk albashin ma'aikata ya gama daidai ba, wannan kuskure ne, ba zai taɓa yiwuwa haka ba. Ya danganta da girman aikinka da mahimmancin aikin naka a wajen al'umma da kuma inda kake aikin. Ina fata an gane. Yanzu kai ka ce da mai gadi da shugaban ƙasa albashinsa ya zama ɗaya, ba zai yiwu ba. Ba wai raina aikin mai gadi ake ba.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatala Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na Triam da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarradin Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Rahmani.

0: Masauraran mu assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Asabar 17 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 1 ga watan Agustan 2026. Ga cika kullu labaran wanda ni tukur Estukur zan karanto. Matar wani babban jami'in kula da harkokin kuɗi na kungiyar ISWAF tare da danta mai shekara 11 sun yi kauya ga dakarun operation haɗin kai a jihar Borno. Mai rikon mukamin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na shalkwatar rundunar operation haɗin kai Captain Muhammad Guni shine bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a yau Asabar. A cewar sa, matar da danta sun yi kauya ne a ranar 29 ga watan Yulin da ya gabata ta hanyar wasu mutanen gari a kauyen Kusama kwanaki hudu bayan mijinta wanda ake zargi shine babban jami'in kula da harkokin kudaden ISWAF a yankin Jubelham ya mi kauya ga sojoji. Captain Goni ya ce binciken farko ya nuna cewa mijin nata shine ya umarci da ta mi kauya tare da dan su bayan ya tsere daga sansanin kungiyar ya kuma mika kansa ga jami'an tsaro. Ya ce an riga an tantance matar da danta kuma ana ci gaba da gudanar da ƙarin bincike a kansu bisa tanadin doka. A wani sumami na daban kuma da aka gudanar da karin brigadier ta 5 sun cafke wasu mutane guda 6 da ake zargi suna taimakawa kungiyar ta ISWAF da bayanan sirri a garin Damasak dake jihar ta Borno. Rahotanni sun nuna cewa waɗanda ake zargin na tarawa kungiyar kudade ta hanyar saye da sayarwa musamman shanu a kasuwannin Gubio da Damasak da Ajuwango. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da sabbin magungunan gargajiya guda 7 domin taimakawa wajen magance matsalolin da suke addabar al'ummar kasar nan a bangaren cututtukan da ba a san irin su ba. Hukumar bunkasa magungunan gargajiya ta kasa ita ce ta sanar da hakan a birnin Lagos. Hukumar ta ce daga shekarar 2023 ta sanar da fiye da magungunan gargajiya 22 da aka sarrafa daga tsirrai da kuma ganyayyaki a cikin daji domin 'yan Najeriya su amfana da albarkatun kasa. Ministan kirkire-kirkire da kimiyya da fasaha Dr. Kingsley Ude shine kaddamar da magungunan gargajiyan a yayin wata ziyara ta musamman da ya kai shalkwatar hukumar da ke Lagos. Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ABU ta sanya hannu kan yarjejeniya da hukumar Alhazai ta Najeriya NACON domin fara koyar da digiri na 2 MBA a fannin gudanar da ayyukan haji da umara a kasar nan. A wata sanarwa da NACON ta fitar ta ce an sanya hannun ne a shalkwatar hukumar da ke babban birnin tarayya Abuja. Shugaban hukumar NACON Ambassada Ismaila Abba Yusuf ya bayyana cewa wannan mataki wani babban ci gaba ne irin sa na farko da zai bunkasa yadda ake gudanar da aikin haji da umara a Najeriya. Shugaban jami'ar ta Ahmadu Bello ABU Professor Adamu Ahmad ya ce wannan shiri ya samu asali ne bayan shafe kusan shekara 10 ana tattaunawa tsakanin jami'ar sa da kuma ita hukumar ta NACON. Za a gudanar da shirin digirin ta hanyar tsarin karatu daga gida, za kuma a buɗe shirin ga jami'an hukumar NACON da hukumomin jin daɗin alhazai na jihohin Najeriya da kamfanonin kula da aikin haji da umara da masu harkokin sufuri da 'yan yawon buɗe idanu da malamai da 'yan kasuwa da dukkanin masu sha'awa domin su ƙara ƙwarewa akan yadda ake aikin haji da umara a ilimanci. Gwamnatin tarayya ta yaye 'yan matan sakandaren Chibok a jihar Borno guda 18 da aka kubutar daga hannun 'yan Boko Haram bayan sun kammala kashi na farko na koyar da su sana'o'in dogaro da kai tare da bawa kowace tallafin kuɗi naira miliyan 1 domin su fara kasuwanci su dogara da kansu. An gudanar da bikin ne a birnin Yolan jihar Adamawa inda ministan harkokin mata da cigaban jama'a Iman Suleiman Ibrahim ta bayyana cewa an baiwa kowace daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok din naira miliyan 1 baya ga kayan fara sana'a domin su dogara da kansu. Ta ce daga cikin kowanne da aka yaye 14 sun samu horo a sana'ar dinki yayin da 4 kuma suka ƙware a harkar girki da sarrafa abinci mai daɗi. Ministar ta bayyana cewa gwamnatin tarayya ta kuduri aniyar tabbatar da cewa waɗanda suka tsira daga 'yan ta'adda ba wai an ceto su bane kawai, har ma sun sami ilimi da ƙwarewa da kuma ba su jari don su koma su ci gaba da rayuwa kamar kowa. ta kuma sanar da cewa rukuni na biyu waɗanda suka kunshi ƴan matan sakandaren Chibok 33 su ma za su karbi naira miliyan 1.1 kowace tare da ba su kayan sana'o'i idan sun kammala karbar horo ha kuma tace wasu ƴan matan sakandaren Chibok 12 dake shirin kammala karatu a jami'ar Amurka dake nan Najeriya Maun a shekarar 2026 za su samu naira miliyan 1.1 kowace su a matsayin tallafi su ma idan sun kammala karatun su a cewarta wasu ƴan mata 21 da suke ci gaba da karatu a yanzu haka kuma a jami'o'in kasar nan za su amfana da irin wannan tallafi kafin su kammala karatun nasu a shekarar 2027 baya ga tallafin da aka bai kowace ƴan matan sakandaren Chibok din ministar ta ce iyayen dukkanin ƴan matan Chibok 221 su ma za su karbi naira 200,000 kowace tare da kayan abinci da kuma kayan tallafi da kayan abubuwan sarrafa abinci da injinan ɗinki guda 10 da kuma wato na kula da masana'antu a gida don bunƙasa sana'o'in su na gida da kuma ci gaban rayuwar su tsaftar muhalli na da matukar muhimmanci wajen kare lafiyar al'umma da kuma tabbatar da ingantacciyar rayuwa musamman a irin wannan lokaci da muke ciki na tsakiyar damuna muhalli mai tsafta na rage hadarin yaduwar cututtuka yayin da gurbacewar muhallin kuma ke barazana ga rayuwar al'umma da dukiyoyin su sai dai duk da kokarin da hukumomi suke yi da kungiyoyi wajen wayar da kan al'umma har yanzu akwai sauraron raka game da kula da muhalli musamman ma yadda shara take barazana ga rayuwar al'umma domin jin karin haske kan muhimmancin tsaftar muhalli da kuma rawar da kowa zai taka wajen tabbatar da ingantuwar muhallin wakilin mu Hafsat Lawan Sheka tana dauke da cigaban rahoto
1: tsaftar muhalli na daga cikin ginshikin rayuwa mai inganci domin tana taimakawa wajen kare lafiyar al'umma da rage yaduwar cututtuka irin su kwalara zazzabin cizon sauro da sauran cututtuka dake da alaka da gurbacewar muhalli haka kuma muhalli mai tsafta na karawa gari kyan gani tare da samar da yanayi mai kyau ga rayuwar jama'a sai dai duk da wannan muhimmancin har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalar zubar da shara ba bisa ka'ida ba a wurare da dama wannan na haddasa gurbacewar muhalli toshe magudanar ruwa da kuma ƙara hadarin barkewa da cututtuka musamman a lokacin damina domin jin yadda wannan matsala ke shafar rayuwar jama'a mun tattauna da wasu mazauna gari da kuma masu gudanar da harkokin kasuwanci a wuraren da ake yawan zubar da shara inda suka bayyana mana damuwar su tare da kira ga jama'a su rungumi tsafta
2: ya kamata a ce gwamnati ta samar mana da hanyar environment din kwalbatin hanyar za ta dinga wucewa wajen ya samu cewa akwai kwalta akai tunda kaf nan yankin namu gaba ɗaya babu wata shara sai ita
3: wani lokacin suna zuwa da ranar su iba wani lokacin kuma sai da amma da daddaren din suka zo sun fiye mana mu iban da rana saboda ranan in sun zo suna takura mara
1: a nasu bangaren wasu ma'aikatan tsaftar muhalli sun bayyana cewa duk da muhimmancin aikin da suke yi wajen tabbatar da tsaftar muhalli suna fuskantar kalubale da suka hada da karancin kayan aiki wahalar gudanar da aikin da kuma rashin isasshen albashi sun yi kira ga gwamnati da ta kara musu albashi tare da samar musu da kayan aikin zamani domin inganta aikin su
4: mutane masu zuban mana da shara a kan ramin kwata ruwa ya zo kuma yana hana yana tattare wuraren muna so da Allah da annabi su dinga gyarawa duk wanda zai zuba ya ajiye kwandon shara masu sha'iban shara sun zo a zuba
1: masana sun bayyana cewa tabbatar da tsaftar muhalli ba nauyin gwamnati bane kadai illa haƙƙi ne da ya rataya a wuyan kowane dan ƙasa sun buƙaci al'umma su ringa share muhallin su su guji zubar da shara a magudanar ruwa da sauran wuraren da ba a tanada ba tare da bada cikakken haɗin kai ga hukumomin da ke kula da tsaftar muhalli domin kare lafiya da inganta rayuwar al'umma Hafsat Lawan Sheka a labarin rahama
0: to sai kuma rahoton tattalin arzikin ƙasa kafin labaran ya dora
5: Hauhawar farashin kayan masrufi na ci gaba da jefa iyalai cikin kalubale a sassa daban-daban na Najeriya yayin da jama'a ke kokawa kan yadda kudaden shiga ba sa iya biyan bukatun yau da kullum Masana sun danganta ci gaba da tsadar kayayyaki da hauhawar kudin sufuri farashin makamashi da sauye-sauyen tattalin arziki sun kuma buƙaci gwamnati ta ƙara ɗaukar matakan da za su rage tsadar rayuwa tare da tallafawa harkokin noma da masana'antu domin ƙara wadatar kayayyaki a kasuwanni matatan neman Petro ta dangwace ta sanar da ƙarin farashin Petro daga matatare duk da cewa ta ci gaba da sayar da man a cikin kudin naira ga ƴan kasuwar cikin gida masana tattalin arziki sun bayyana cewa wannan sauyi na iya yin tasiri ga farashin sufuri da kayayyakin masrufi musamman idan gidajen mai suka daidaita farashin su da sabon farashin matatare sai dai wasu na ganin ci gaba da amfani da naira wajen cinikin petrol zai taimaka wajen rage matsin lambar bukatar dalar Amurka tare da karfafa darajar kudin Nigeria sana sun bayyana cewa bunƙasa harkar noma na ɗaya daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya rage tsadar kayan abinci da kuma samar da guraben ayyukan yi rahotanni sun nuna cewa ƙara zuba jari a fannin noma samar da taki da iri masu inganci da inganta hanyoyin ban ruwa za su taimaka wajen haɓaka yawan amfanin gona da kuma rage dogaro da shigo da abinci daga ƙasashen waje masana sun ce idan haka ci gaba da baiwa manoma tallafi tare da samar musu da rance cikin sauki hakan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da inganta rayuwar al'umma ƙarshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye
0: Labaran na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farincin Al'umma wanda yake hada shirye-shiryen sa kan mita 97.3 a zango na FM za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na sadarwa a duk inda kuke a fadin duniya www.rahamatv.com labaran zai dora ku daga cikin mu

0: Fitacciyar cibiyar bunƙasa fasahar zamani ta Afirka Ingausa Global Tech Hub ta kaddamar da shirin bayar da takardun shaidar kwarewa na duniya a fannin fasahar basirar wucin gadi ta AI tare da yayi mutane 12 masu matsalar gani da suka kammala shirin horo na musamman a cibiyar mai suna BIF. Babban jami'in gudanarwa kuma shugaban cibiyar injiniya Mustafa Haburingim ya ce manufar shirin ita ce baiwa matasan Najeriya kwarewar amfani da fasahar ta AI da sauran sana'o'in zamani domin su samu damar gogayya a kasuwar aiki ta duniya. Ya kuma sanar da kaddamar da shirin tallafin koyar da almajirai na Hajiya Umul Khair Aminu Dantata wanda ya ce zai taimaka wajen fadada damar samun ilimi ga yara masu karamin karfi.
1: Kokari muke duk damar da ta samu koda ta zamani ce kuma duk tsadarta ai breaking barriers duk wasu shingaye da suke hana masu bukata ta musamman da waɗanda ba sa jin turanci da wanda ya fara bokon ma a horo shi ko ya gama bokon gaba ɗaya ba shi da aikin yi duka su ma suna da bukata ta musamman da mata da yara. Kokari muke kullum mu ga ana tafiya da su a cigaban zamani basiran nan ta artificial intelligence kuma ba kawai koyar da ita ba a'a samun yadda a duniya gaba ɗaya idan cewa an yadda wannan koyon da kai za a iya daukan ka aiki kana daga Nigeria, America, China, artificial intelligence din nan in ka guje shi to abubuwa da yawan na zamani za su guje ka. It has come to stay. Ka rungume shi yadda ya dace da kai. Wata hanya ce da za ta kai ka tudun mun tsira ta hanyar da zamani ya zo da shi wanda idan baka shiga ba to kuma za a gudu a barka.
0: Anasa jawabin babban mai gabatar da jawabi daga AI Sat da ke birnin New York a kasar Amurka Mr. Yash Nanda ya bayyana cewa samun takardun shaidar AI na kasa da kasa zai taimaka wa matasan Afirka wajen cin gajiyar tattalin arziki na zamani da kuma samun damar aiki a matakin duniya. Shi ma ɗaya daga cikin waɗanda suka baiwa ɗaliban horo injiniya Abdulrazak Ado Zango ya ce yayi mutanen da ke da matsalar gani a wannan lokaci wani babban ci gaba ne don tabbatar da cewa kowa na samun damar ilimi na fasahar zamani ba tare da nuna bambanci ba.
2: Wannan ya zamanto wani zakaran gwajin dafi ga shawaran masu bukata na musamman wayanda suke tunanin hanyar barace-barace da sauransu shine mafita. To ba mafita bane daliban da muka samu. Akwai dalibai daga jami'o'i Bayero University, Faculty of Law, Mangaren English Department, Political Science na makarantar Legal, muna da yan Sadatri, muna da yan Tudun Maliki, har da wayanda ma sun fidda rai da makaranta ma suka dawo kuma yanzu za su iya komawa ma su zana jam'un ma kaga ta koma computer business. Mazan su da mata su kowa yanzu yana iya buga girgije iya zai sarrafa computer a koina ya ganta a duniya. Su Ingausa Global Tech Hub da ta dau nauyin scholarship program ta basu kuma ba su kadai ba har da jagororin su.
0: Anasa bayanin daraktan shiyar arewa maso yamma na hukumar bunkasa cibiyoyin girkire-girkire ta kasa injiniya Abubakar Wara wanda Salihu Ilyas ya wakilta ya yabawa cibiyar ta Ingausa Global Tech bisa gudunmuwar da take bayarwa wajen bunkasa kirkire-kirkire da haɓaka ilimin fasahar zamani da kuma ƙarfafa matasa su mallaki kwarewar da za ta taimake su a nan gaba. A ƙarshe waɗanda suka kammala shirin sun godewa cibiyar bisa ɗaukar nauyin karatunsu da kuma ba su kuɗin sifiri a tsawon lokacin horaswar. Al'ummar garin Muro da wasu ƙauyuka da ke makotaka da shi a ƙaramar hukumar Kayyama a jihar Kwara sun bayyana cewa ceto ɗaliban da malamansu da jami'an tsaro suka yi a jihar Oyo ya sake tayar musu da tsohon raɗaɗin da suke ciki na sace musu 'yan uwa sama da watanni 6 da suka gabata. Mazauna yankin na tambayar dalilin da ya sa aka samu nasarar ceto ɗalibai a jihar Oyo amma har yanzu ba a kubutar da kusan mutane 176 da aka garkuwa da su ba tun a watan Fabrairu 3 ga watan da ya gabata. Iyayen da dama dai sun ce har yanzu ba san dalilin da ya sa 'ya'yansu da matansu da sauran 'yan uwansu suke cikin daji ba. Alhalin kuma Tinubola Ahmad Tinubu ya matsa lamba sai da aka ceto ɗaliban jihar Oyo, yayin da wasu kuma suke bayyana cewa ya kamata shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya bi duk hanyoyin da ya bi da kuma dabarun da aka bi wajen ceto ɗaliban jihar Oyo a ceto waɗannan mutane 176 da suka makale a hannun 'yan ta'adda wata 6 da suka gabata. Sarkin Muro Alhaji Salihu Umar Biyu wanda matarsa da 'ya'yansa suna cikin waɗanda aka sace ya ce abin da ya fi musu ciwo a yanzu shine rashin samun wani labari daga gare su suna raye ko kuma sun mutu ya ce ba san ku suna ma cin abinci yadda ya kamata ba ko kuma suna fama da rashin lafiya kuma har yanzu dukkanin su suna raye ya ƙara da cewa daga cikin waɗanda aka sace a jihar Takwara akwai ƙananan yara masu shekaru 3 zuwa 6 da mata masu juna biyu inda yace mai yiwa ne ma wasu daga cikin mata masu juna biyun sun haihu a cikin daji ba tare da iyalansu sun san halin da suke ciki ba a cewar sa har yanzu al'umar yankin na ci gaba da gudanar da addu'o'i na alkunuti tare da kira ga gwamnatin tarayya da kada ta manta da mutanen da har yanzu suke hannun masu garkuwa da mutane tun watan Fabrairu a jihar Takwara wannan mazaunin yankin Dr. Abdul Ibrahim ya ce bayanan da ke isa gare su shine har yanzu ba san dalilan da yasa ƴan ta'addar suke ci gaba da rike waɗannan mutane ba a wani daji mai suna Kayanji yace ana zargin an mayar da maza da aka sace ma'aikatan gona na dole inda ake amfani da su suna nomawa ƴan ta'adda amfanin gonaki a cikin daji har ma da kuma aiki na traktoci a cewar sa mata kuwa ana tilasta musu sarrafa man gyada yayin da ake ajiye amfanin gona da aka girbe cikin buhuna sama da 2000 kowace rana Dr. Ibrahim ya kuma yi zargin cewa al'umma da ƴan asalin Kayyama dake Abuja sun tara sama da naira miliyan 150 domin yin sulhu da masu garkuwa da mutanen amma sun kike neme su sake su yace a cewar sa masu garkuwar sun bayyana cewa kudin bai isa ba kuma su ba su ma nemi a basu kudi ba tukunna to Allah ya kyauta amin Gwamnatin tarayya ta sanar da fadada shirin masu tsaron dazukan kasar nan na shirin shugaban kasa zuwa jihohi 10 na Najeriya inda ta horar da sama da jami'ai 9,000 domin karfafa tsaro a dazuka da kuma yankuna na kan iyaka da sauran wuraren da ba sa karkashin cikakken ikon gwamnati waɗanda masu garkuwa da mutane suke samun mafaka bayanin hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da ofishin mai bin shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Nuhur Bada ya fitar sanarwar ta bayyana cewa sabon matakin shiri ne da ya hada da jihohin Kaduna da Edo da Kogi inda aka kammala horas da sama da jami'an tsaro a dazuka 2000 waɗanda za a tura nan ba da jimawa ba zuwa yankuna daban-daban domin su tabbatar da tsaro kuma su fatattaki 'yan bindigar da suke samun mafaka a cewar gwamnatin tarayya ana gudanar da shirin ne karkashin kulawar ofishin mai bin shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro yayin da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ke jagorantar aiwatar da shi tare da haɗin gwiwar hukumar leƙen asiri ta kasa NIA wato NIA da shalakwatar tsaron Najeriya da rundunar 'yan sanda ta kasa da kuma hukumar kula da gandun daji ta Najeriya to kafin mu leka shafin mu na sada zumunta na Facebook mu ji shin ko akwai wani abu da ya fi faranta rai sama da kuɗi a yanzu ga Bashir Alali dauke da rahoton harkokin wasanni
3: rukunin ba na gasar cin kofin kwallon kafa na mata da ake gabatarwa tsakanin kasashen nashiyar Afirka ya zama a bude biyo bayan sakamakon wasannin zagaye na biyu na rukuni da aka fafata a jiya a wasannin farko an tashi kowace kungiya na da ci biyu tsakanin kasar Afirka ta kudu da Abrikos yayin da a wasa na biyu Burkina Faso wacce ta yi rashin nasara a wasan farko a hannun Abrikos ta lallasa Tanzania da ci biyu da ɗaya bayan kammala wasannin zagaye na biyu na rukunin ba Abrikos ce a kan gaba da yawan maki hudu sai Burkina Faso da Tanzania a matsayi na biyu da maki uku kowannensu yayin da kasar Afirka ta kudu ke kan matsayi na hudu da maki daya a wasannin karshe na rukuni Afirka ta kudu za ta kara da Burkina Faso yayin da Tanzania za ta fafata da Abrikos a wani labarin kuma a yau Nigeria Super Falcons za su gabatar da wasa na biyu na rukuni tsakaninsu da takwarorinsu na kasar Zambia yayin da Malawi za ta kara da kasar Masar Super Falcons dai na mutukar bukatar samun maki a wasa na yau domin samun damar cancantar kaiwa ga zagaye na gaba a wannan gasa sai ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin sakamakon waɗannan wasannin da ma wasu labaran duniya da dumudumin su.

0: To madalla za mu lika shafin mu na sada zumunta na Facebook inda ake cin ake tafka muhawara kan maudu'in da muka wallafa na cewa shin kudi ne kadai ke kawo farin ciki cikin gaggawa ne a wannan zamanin da muke ciki mutane da yawa suna tunanin cewa idan mutum ya mallaki kudi ko yi kudi to babu abin da zai kara damun sa na rayuwa sai dai akwai abubuwa da kudi ba za su iya yi maka ba kamar kaunar iyalinka da mutunci da aminci da lafiya da kuma kwanciyar hankali akwai masu arziki wato akwai masu arziki a yanzu haka dake rayuwa cikin damuwa da kadaici da wato da takeici ha kuma akwai talakawa dake rayuwa cikin farin ciki suna murna suna fara'a saboda suna da iyali na gari da abokai na gari da kuma zaman lafiya a zakatan su tambaya gare ku a rayuwar ku shin kudi ne kadai ke kawo farin ciki ko kuwa akwai wasu abubuwa da suka fi kudi muhimmanci ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka tafka muhawara akai a shafin na sada zumunta
1: sakon mu na farko a wannan rana ya fito daga ambassador Hussein Usman Suleiman inda yake cewa a gani na kudi yana da muhimmanci domin yana sauƙaƙa rayuwa amma ba shi kadai ne ke kawo farin ciki ba lafiya imani yali nagari mutunci da kwanciyar hankali su ne ginshikan rayuwa idan waɗannan babu kudi kadai ba zai iya wadatarwa ba Sultan Yahuza gagarawa da wakin kudi yake cewa babu shakka kudade na taka rawa wajen magance wasu matsaloli na rayuwa gina gidaje samar da abinci da sauran abubuwa amma kuma muna roƙon Allah yayi mana arziki da kudade masu yawan gaske domin yin abubuwa da dama tare da farin cikin Abdulmajid Lawan Aisami yace salam Rahma Radio magana ta Allah su fa kudi masu gidan rana ne a koda yaushe amma su kudin sukan iya zama dadi kan dadi kuna ma waita harbi gengu ni dai a fahimta ta kudi ba shine kadai yake iya kawo farin ciki a rayuwa ba da akwai abubuwa da dama da suke kawo wa dan adam farin ciki a rayuwarsa musamman ni soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'ar Allah ubangiji ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira garba burji yace Allah ya bamu arziki mai albarka amma fa zama da iyali lafiya da al'umma gabaki ɗaya cikin kwanciyar hankali ilimi da lafiya su suka fi kawo farin ciki Bashir Umar Gano yace gaskiya a wannan rayuwa dai shine yake kawo farin ciki Salisu Nasir yace to menene Alhaji Talauci ai masifa ne ko a hoto kaga kudi sai ka ji zuciyarka ta yi sanyi Allah ka bamu kudi mai amfani kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: to madalla ya kacin labaran kenan a wannan lokaci sai kafin ne sallama daga waje kun ji cewa a yanzu haka farashin danyen man fetur ya fara tashi a kasuwannin duniya bayan fargabar cewa rikicin da ke yankin wato da yaki da ake yi tsakanin Amurka da Iran na kawo cikas a jigilar mai a mashigar nan ta Hormuz wata muhimmiyar hanya da ake amfani da ita wajen sarrafa mai farashin danyen mai ya karu da kashi 1.2 cikin 100 zuwa dala 90 kowace ganga yayin da danyen man fetur a Amurka ya tashi da kashi 1 cikin 3 wato dala 84 da rabi kowace ganga daya Allah ya bada zaman lafiya ya sauƙaƙa wa al'umma amin a dakace mu kar a yi nisa za a ji mu da abin da muke tafi da shi a kashi na biyu

0: masu sauraron mu a kashi na biyu barkan mu da dawowa cikin shirin labarai da rahotannin kashi na biyu wanda yake saba zuwa muku a kowane lokaci irin wannan kuma kafin bakun ya samu damar shigowa kamar A Haruna Ayagi zamu ci gaba da tattaunawa da ku akan wannan maudu'i da muka wallafa a shafin mu na sada zumunta na Facebook mai matukar muhimmanci wanda wasu suke ganin cewa idan mutum ya mallaki kuɗi to ya gama mallakar farin ciki ya gama mallakar wato duk abin da yake bukata ya samu abin da yake so watakila duniya da lahira amma tambaya ake ta yi cewa shin kuɗi shine kadai ke kawo farin ciki cikin gaggawa a yanzu a wannan zamani da muke ciki mutane da yawa suna ta tunanin cewa idan mutum ya mallaki kuɗi to fa shikenan matsala ta kare ba shi da saurin wata damuwa a tattare da shi wasu kuma suka ce a daga nan ne ma ka kulla kawance da matsala to kowa da ra'ayinsa sai dai akwai abubuwa fa da wasu suke cewa kuɗi ba za su yi maka ba abubuwan kuma suna da yawa ɗaya daga ciki ko wasu daga ciki shine kaunar iyali kuɗi ba ta ba da shi zaka ga talaka fituk da ba shi da naira 100 ko bai kwana da ita ba amma ya fi mai kuɗi kaunar iyalinsa yana jan sa a jika aminci wasu na ganin aminci ka samu aminci a ranka ka samu aminci a zuciyarka ka samu aminci da kowa ka samu cewa baka tunani wata ko wani ko wasu kungiyoyi za su zo su wato tayar maka da hankali wannan aminci ne watakila da kuɗi baya bada shi za ga talaka fituk da bashi da 5,000 a aljihunsa ko a banki amma ya kwana cikin aminci da jin daɗi da walwala da sauransu sannan mutunci ana iya cewa mutunci kuɗi ko mutunci yafi kuɗi wannan kalma ce da wanda Bahaushe da irin amfani ita cewa mutunci yafi kuɗi za ga cewa a mutunta ka a karrama ka a baka abin da kake so ko a girmama ka yafi a baka naira miliyan wasu na ganin hakan wasu kuma suna ganin a kuɗi yafi mutunci to dai kowa da ra'ayinsa za mu ji ra'ayinku a nan gaba lafiya kuɗi baya bada lafiya wannan kuma sanannen abu ne cewa za ka ga wani attajiri ne a unguwarku a garinku ko a jiharku ko a ma ƙasarku ga tarin dukiya amma wato duk dukiyar nan lafiya ta ƙi samuwa kuɗin nan ba zai bashi lafiya ba saboda haka a ƙarshe ma sai ga an ce rai ya halinsa idan da ana sai da rai akwai wanda kuɗin su zai iya saya masa rai ko da nawa ne amma kuma Allah cikin ikonsa sai ka ga Allah ya karɓi ransa ga kuɗin amma ba lafiya Allah sarki shi kuma an talaka ya kwana a ƙarƙashin gada ya kwana a kusa da kwata ya kwana ba maganin sauro ba fanka ba wutar lantarki ba sola ya kwana ɗakinsa yana zubar ruwa ya kwana bai ci ba ya kwana wato cikin yanayi mara kyau ya kwana tare da ɓeraye ya kwana watakila kamar yadda na faɗa bai cin ba da shi da iyalansa amma da safe ya tashi koli da ruwa ba za a ƙara masa ba haka zai karkaɗe jikinsa ya sake tafiya neman abinci Allah sarki ga ba kuɗi amma Allah ya ba shi lafiya ta yadda za ka ga wani ma a kasuwa ga shi talaka ne ya ɗauki buhun masara har biyu a kansa saboda ƙoshin lafiya amma wanda zai kai wa buhun masaran nan ya biya shi yana da maƙudan kuɗi da ba zai iya ɗaukan kwano huɗu a kansa ba to wannan abun godiya ne ga kwanciyar hankali ana cewa kwanciyar hankali yafi kuɗi to sannan akwai masu arziki da ke rayuwa cikin damuwa da kaɗai da wato da takaici kamar da na faɗa har kuma akwai talakawa da suke rayuwa cikin farin ciki saboda suna da iyali na gari ga kuma abokai na gari ga zuciya mai girma da ƙaunar Allah da kuma gamsuwa tambayar anan a ra'ayinku shin kuɗi ne kaɗai ke kawo farin ciki irin wannan ko kuwa wani suna ganin akwai wasu abubuwa da suka fi kuɗi muhimmanci an fatafka muhawara a shafinmu na sada zumunta na rahama wasu suna cewa haba a cikin sakan ɗaya kuɗi zai sa ni farin ciki in kuma ba ku yadda ba to ku bani ku gani gidan talabijin na rahama wani yana cewa gaskiya a wannan rayuwa dai to kuɗi fa shine fa komai wani ya ce a wato garzali abdulmumin alkhairi ko alharini yake a gaskiya Allah shine yake saka farin ciki cikin gaggawa ba wani abu ba wannan yace wato babban Musa mun jibre yace cikin sa'a daya kudi za su sani su canja rayuwata wani yace to ni kudi ko a talabijin na gan sai sun sani farin ciki in kuma ba a yadda ba a bani ko an nuna musu to Allah mai iko wani Mahmuda Isa yace fahimta fuska wato wannan Usman Alhassan dan dalama tsanyawa ne yake cewa ni a ta fahimtar kudi suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwa na rayuwa gishiƙai masu girma da suke sa farin ciki dan sai da kudin zaka samu lafiya da kudin zaka samu farin ciki da kudin zaka samu iyalai masu kyau da kake so to Allah ya sake Allah gyara Allah ya taimaka wannan kuma tallama yake samu na shafin namu na sada zumunta domin ai masa tallato mun wuce ba za mu karanta ba kamata ya ce ka biya kafin ka zo waɗannan tallukan naka sun cika wannan tallukan da wato shafin namu da tallace-tallace to wannan yace kai tsaye daga nan cikin garin Indabu dake karamar kuma wudin nake kallon ku da sauraron ku hakika gaskiya akwai mutane da dama da suke da irin wannan tunani cewa mutum in ya samu kudi shikenan ya tsallake rija da baya wanda kuma ba haka bane domin akwai masu kudi da yawa da na sani a yanzu haka akwai kudin iya kudi amma kuma ba su da lafiya Allah ya iku sako daga Abba JC Indabu to bara mu tsaya a shafin mu na sada zumunta mu tafi kai tsaye ga masu sauraron mu mu ji ra'ayoyin su ta wayar su Assalamu alaikum
1: alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: na'am
1: to ne ga mata na yi
0: muna godiya
1: to ni sunana Ahmad Abu Isiwa Dabu
0: to madabu
1: to gaskiya wannan ba ba shakka mahawara ce mai dauka hankali kwarai da gaske musamman halin da ake ciki ne yanzu kuma halin da ake ciki na zama a kasar din Najeriya
0: na'am
1: a hakika magana ta Allah duna ji mahawara to mutane daban daban kowa da irin bayanansa irin tunaninsa to amma ni a fahimta za ta ina kudi sune kaso 90 cikin 100 da farin ciki musamman ba a duniya ba ba a Najeriya
0: to
1: domin akwai kasashen da an kai talaka ne za ka yi ta farin cikin ga sarar kiyan da kake kai komai da komai amma ba da Najeriya saboda duk duniya ba ita kudi suke amfani kamar a Najeriya a Najeriya an kana da kudi ka kama kaso 90 cikin 100 na farin ciki kai da zama ta ci rashin farin ciki shi ke nan haihata haihata domin duk abin da ka sani in ban da lafiya duk abin da ka faɗa zai da lafiya ce kadai take hana farin ciki a game da harin kudi ba arziki na kudi idan baka da lafiya shi ne kana cikin takaici
0: da yanzu kana nufin kai kana nufin har mutuncin ma kana nufin har mutunci ma biya kudi
1: a kai ba ka da wani mutunci da na jiga ba ka da kudi
0: kamar yadda
1: ba ba ga wani mutunci ba a Najeriya kana kudi ba ka fara doka
2: to
1: shi ko ba zaman da cin dadi a duniya ta ga ka fara doka ka taka wannan ka kashe wannan ka ci wannan ka ce da zaka yi ba ka da wata matsala in dai aka tsaka da kudi to a Najeriya kai kai ne kawai mutun
0: inna lillahi
1: kuma kai ne dan kasa na gari idan kuma ka ne dan kasa to sunan ka zaura gari banza ko in cin hanci a cin abin nan zarafi a dai ko ci irin shara da ko ci irin kura a kuma da tantance da mutan unguwa da makota unguwa da kowa da yawa tsama ita amma wallahi ka da kudi kai ka san me shi da kake kowa ka taka wannan ka fita kan wannan
0: yanzu kai ka ce inda go madabo yanzu kai ka ce kana taka wanda kake so kana kuma yi abin da kake so
1: mu ga kaka ne ake yi musamman kasa ta kowa ta gani
0: a to ai kai kana da baka da kudi ne
1: a ya kama ka sani ina da kudi yayi so din san awa bi awa ku na wayo da mutane kai akan irin cin zali da cin zarafin da ake wata daga a Najeriya
0: Allah kyauta
1: amin a ko sai dai addu'a ta nake inda Allah yau ka tana ka Najeriya kawai sai dai ka addu'a ka dangana
0: to muna godiya madabo muna godiya Ahmad madabo da wannan ra'ayi naka kamar ka shiga shafin mu ne insha Allah ka shiga cikin kundin tarihi assalamu alaikum to ka danna su wani wajen da kanka wa alaikum salam
3: tukur barka da rana
0: yauwa barkan mu dai
3: Muhammad Aminu daga unguwar Nahibawa
0: to Muhammad Aminu kudi in ka same su shikenan matsala ta kare ne
3: eh ai kusan da abun da nake son fada wanda ya sauka daga kallai kamar ya shiga zuciyata
0: subhanallahi
3: ai Najeriya ce ko in ce al'ummar ce ta nan kasar ta zama haka
0: inna lillahi
3: ba wai kudin ne su ne dabi'ar su take haka ba a mu ne dabi'ar ta mu ta zauna muka zama ya zama mana kudin shine komai kuma yanzu duk idan mutum ba shi da kudi ai mutum kudin shine mutunci mutum nawa ne a gidan gyara hali wani ma ba ne fuskar da ba ba na zaune aka daure shi
0: amma yanzu kai ka manta lafiya, ka manta da lafiya take da muhimmanci, ga kuma kwanciyar hankali, ga iyali na gari duk da muka yi magana, ga abokai na gari duk a baka su fiye da a baka kuɗi.
3: Yanzu ai kana ɗaya daga cikin masu gabatar da shirin ku karkata kunnuwa, dan Allah mutum nawa ne a kullun suke zuwa neman tallafin wata rashin lafiyar ma bai taka kara 10,000 duk har 5,000 zaka ji ana nema. To yanzu dan Allah wannan inda a ce mutum yana da halin da zai iya daukar da wani duk wani abu da ya taso mun ne zai kai shi har ya zo duniya ya yaya ta cewa ga abin da yake damuna ina neman taimako. Shi kansa wannan ai kamar akwai karancin mutunci a cikin wannan abin, sai in mutum ya zama dole bayan da zai, kuma su kansu abokan tukur yanzu mutum nawa ne suke da baka da shi suke gudunsa, hatta iyalin ma mutum nawa ne matarsa ko iyalinsa wani ma ɗan uwansa suka yi watsi da shi saboda ba shi da abin duniya.
0: Ai
3: yanzu kudin gaskiya ɗabi'ar mu ta canza, amma kamar yadda wanda ya saukai faɗa akwai ƙasashen duniya da yawa wanda ba wai kudin ka shi ne mutum.
0: To kai kai ma kana nufin yanzu kana taka wanda ka so kenan saboda kana da kuɗi ko ko
3: a jira dai na samu kuɗi ne ba yi mu ba yi mu
0: kuɗi. To muna godiya da muna godiya sosai da ra'ayinka, kai ma ka shiga cikin kundin tarihi da wannan ra'ayi naka. Assalamu alaikum. Yawwa. Ya ka shigo da dariya kuma kai shi ka.
1: Tukur ai ana magana kuɗi na ai kamar yana ka faɗa shi ƙara matsala yake ta abin da a ne da shi da inda ba kawai sai haƙuri.
0: Eh.
1: Ita kasa tiyaka amma yanzu misali. Ni dan arewa ne, dukkanin su yan arewa ne. Sauki mutanen da suke jihar Zamfara, sauki mutanen da suke jihar Maiduguri, sauki mutanen da suke jihar Kaduna. Yanzu za mu magana kuɗi na ta musu yanzu a ɗan Kaduna ɗin. Ai shi misali idan ka ɗauki sun ka ɗauki waɗannan mutane iya su kaɗai.
0: Yanzu su da aka ji yanzu kana gina sheka da aka ji yanzu kamar da ka faɗa Zamfara da Katsina da Borno, yanzu ai na wasu da zaka ba su kuɗi, wasu ka ba su zaman lafiya, sai sun ɗauki zaman lafiya fi da kuɗin nan ko?
1: To kaga ka ga a cikin masu yi musu zuwa kan abin da muka fi zuwa kan muku, to yanzu mu san kuɗin yabo ba mu yi ta mai suwa zan ce musu ba. Sannan saboda aka gani rike gaskiya a yanzu da irin da ake cikin mutum ma da fi mara amin mala'amin da gidana da yake cewa ko mata ma sai da kunnu iyalin kai da ku za su soka. To gari nawa ne duk mutumin da ya sani yana da kuɗi wallahi ba soyayya Allah da annabi ake masa ba. Ai sai kana neman soyayya Allah da annabi kawai ka samu wanda suke son ka tsakani da Allah da annabi shine ka
0: tsaya. Yanzu kai kana taka wanda kike so ko baka takawa sheka?
1: Yanzu kamar ni shi mama amin arziki na iba. Ni ku dai yana da kuɗi na san mutane ina so ni a matsayina na talaka kai kasa ni to ba dan Allah take san ki ba.
0: Amma kai yanzu sheka da aka ji sheka.
1: Dari nawa ne?
0: A wani layi kake kai daya sheka.
1: Kuma ana
0: tin sheka. Sheka.
1: Ana tin kuɗi kuma sun
0: zama. Kana ji na? To a yanzu kai a wani layi kake na masu kuɗi ka taka wanda kake so ko wanda baka da kuɗi amma kana cikin kwanciyar hankali?
1: Gaskiya ni kwanciyar hankali, kuɗi matsala yake ƙara ma wani lokacin bukatun ne kuɗi yake kawo fita amma matsala yake ƙara.
0: To muna godiya da wannan ra'ayi na kai ma kai ne na hudu a cewa kai fa kuɗi sun fi mutu wato, amma duk da cewa dai ra'ayinka bai nisa da waɗancan na biyu da suka sauka daga kan layi ba. Wa alaikumus salam wa rahmatullah.
2: Dukun baka da rana.
0: Yawwa dala. To dala.
2: Wato ai ni wani ne mai kira ne yanzu daga nesa yake gaya mu shi sakon sa.
0: To
2: abinda yake cewa yace wa
0: sai ka daga murya
2: yace su yanzu a yankin da su inda ba kwanciyar hankalin nan su kudin ma sun gudu sun bar su ga sunan suna da su a ajiye da abincin su, wasu ma sun tarwa dai ayan su ma ba san inda suke ba.
0: Kana nufin kamar sun ga kudin ga komai sun tafi neman lafiya
2: ne ce yanzu karshe sun zo sun koma sun tattara na kiran su yan gudun hijira. Abincin ma ka za a biya tuka wa mutukun ya zuwa zubu a ka musu ice yanzu wannan kai musu zancen kuɗi su ce wai kuɗi ne muhimmi a gurin su su yarda da kai ko waye mutum ice su dan da biyu ka zo kana zaune ga kuɗin kuma ba kama da abin da zaka siya gari ya watsi ya tafi an baka kai ba kama san me zaka yi da su ba baka san menene ba. Ice ai mutane kawai su roki zaman lafiya su roki lafiya da abin da zasu ci sakura amma maganar kuɗi ice ai ba ma komai ne kuɗin ike yi ba. Ba komai ba ne kuɗin ike.
0: To kai wani layi kake? Kai wani layi?
2: Ai magana ce wai kuɗi ne komai din nan ni ma ban yarda da wannan gaskiya. A nemi lafiya da zaman lafiya magana.
0: Kai yanzu kai ka tara kuɗin da kawai yanzu abin da ke bukata a samu zaman lafiya da shugabanni gari. haka ne dala tunda kaga baka wani lafiya kana wancan in kaga kana cewa kai yanzu ka da lafiya ka kudin ka tara kana son kwanci hankali da zaman lafiya da iyali na gari madalla ba madalla to akwai sammani salisu mai kujerar yan makaranta zariyar shi ma ya turo sakonsa cewa gaskiya ya fi son mutunci to duk waɗannan masu turo sakonnin alhamdulillah zamu ce dan da an gansu an san cewa ra'ayinsu da mun ba zai zo ɗaya da masu waya na farko ba sammani salisu mai kujerar yan makaranta zariyar road Allah ya taimaka assalamu alaikum
4: alaikum salam
0: yawa
4: shukr barka da
0: yake sai ka daga murya alaikum salam muna jin ka
4: barka da yake Muhammad Umar Gombeja
0: to Gombeja
4: yawa ni ma da ina goyon bayan ba kudi bane kwanci hankali da
0: tsaka ne sana'a kare
4: ni dai da ni
0: to ai kaga kai babbar sana'a ce da kai yanzu ka ko baka ba kaga ya kamata da mun ka faɗi wannan cewar kai yanzu abin da ke bukata ka samu wadancin abubuwan da aka lissafo kwanciyar hankali mace ta gari wato iyali na gari da ƴaƴa da abokai na arziki da sauransu ko kuwa
4: ya haka ne amma ni dan yaro ne a cikin tejojin ba wani rabo bane
0: to madalla muna
4: da tsarin kudi ba su ne to kwanciyar hankali ba gaskiya na ta ji da lafiya da eske ta da annabi shine zuciya ka ta da samu ne
0: masha Allah
4: ban da tarin kudi duk ba wannan abubuwan gaskiya ba wani kwanciyar hankali

0: kai duba daga tarakar jariya da ake yi idan ba ka da kokamo ba za ka samu damar yin wannan tarakar jariya ba kan waka mun ka mutu
1: sadaka kamar sadaka mai gudana
0: yau sadaka mai gudana
1: amma sai dan lalle ku ba ka yi misali in ka je ziyara ƴan uwanka ka je ka ga da ƴan uwanka gaba ɗaya na garinku ko na ungoku ko na jiharku shi baka samu lada ba in baka da kuɗi
0: da kafa zaka tafi ko da kuɗi zaka ko da ko kuɗin mota zaka yi ko kuma mota kar in kana da mota kuɗi zaka zuba mota ka kawo zaka kama hanya ka tafi ai kuɗi ne zai ka samu kuɗi zaka zuba mai sannan kuma zaka kama hanya ka tafi kuma in ka je din ma ba haka zaka dawo ba zaka yi alheri kuma abin duba na shi ne kan a ce wannan kuɗin ma idan kana da shi a wannan kasar tamu ta Najeriya kake a zaune yadda za ka more su yadda ya kamata yadda ko da Allah ya kiyaye ba fata ake yi ba yadda ko da doka ka taka
1: wai mai za ka ci an kana da kuɗi za ka taka doka a Najeriya ne wace irin ƙasa muke ciki
0: ba wai taka wa zan yi ba amma abin nufi a nan shi ne ko da doka ka taka akwai yadda za ka yi a samu ka bada wannan kuɗin ka fita
1: kana nufin da kai tsaye ka ce cin hanci ko yanzu kai angoko inda wani mai kuɗi baka fi shi bacci mai daɗi ba kana kwanciya da bacci
0: kashin ja maka tukur wallahi ni kuɗi ko ba nawa bane in na gami su ma sai in je na samu nutsuwa a cikin
1: zuciya ko ba nawa bane
0: kashin ja maka tukur Allah ya samu daji na gode dan jawo
1: takashi to kai kuɗi ƙara magana kenan to Allah ya ba mu kuɗin nan dai damun ba ci akai ba a san su ba amma dai me yafi ake tunani assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum
2: assalam alaikum barka da aiki
1: yawa
2: ya aiki
1: alhamdulillah
2: ai kana magana da Ahmad Iyas ai wannan magana suke faɗa kamar labarin suke faɗa ai gaskiya su ce duk wanda bai tabbari da kuɗi ba shi ne zai ce gwara kai ya samu kuɗi
1: duk da mutunci da abokai na gari da iyali na gari
2: su ne lissafi in gaba da yanda da a ce baka da kuɗi da rigima ta zo gwara a ce kana da kuɗi da rigima ta zo in gaya ma
1: a'a
2: saboda
1: baka da bakin da zaka kare kanka kai yanzu kai baka da bakin da zaka kare kanka sai kana da kuɗi in gaskiyarka kana da gaskiyarka
2: ai ko kana da baki dalle kuɗi sai yayi magana a wajen nan
1: subhanallahi
2: saboda ita rayuwar ce da ta koma yanzu misali a Najeriya nan da muke ciki yanzu wahalar da ake sha mutane da ake sha suna shan wahala kaso 90 na mutane suke shan wahala da rashin kuɗi ne za su ke shan wahala amma in dai da kuɗin sai kuɗi ba za a ce dole bane sai ka rayu sai da kuɗi za ka rayu ba ku ja mara ka sha wahala ba
1: a kai a wani bangare kake
2: ne ina bangare sa mun kuɗi wallahi a yayin da za a yi kawai
1: Allah shirya mu gaji
2: wallahi yawa
1: eh muna
2: ba a samu kuɗi a yayin da za a yi shi ne zaman lafiya ne
1: amma kuma kai yan sanda suna jin ka
2: saboda eh
1: jami'an tsaro suna jin ka ba
2: ai
1: to ai jami'an tsaro suna jin ka kace kai yanzu a samu kuɗi a rigima tsakanin da Allah yanzu kai a baka san me
2: a rigima ta zo ba in ka da kuɗin a rigima da za a yi shi ne zaman lafiya a wajina yanzu ko kun da fare inda ake ta ga zai kuma yana da kuɗi ba zan fara zai bai wurin wagarin ba sai dai abin ya ci karfin sa a ce bari ke barowa ba amma inda kuɗin ba su san danan ba sun je gida ba idan sun wutun na ka fare ta kokarin na abun na sanya dawo kaso sabon gari ya zo ya kai shago ya zuba kayan bujule sai gida a can hanyar wufiya ne hanyar ya suna ungon nan na ji ba in can hanyar yan gudun nan ba riri ya dawo ya zama sai inda ba shi da kuɗi ina can ina cikin gari bai san mai da zai ba
1: to bra to muna godiya Allah kawo maka kuɗin nan kuma kai ta kare kanka da insha Allah masha Allah assalamu alaikum

0: abin da yawa da akwai bambanci da jin dadi da cin dadi
1: to fa
0: wani abu din kana ce ina amma baka jin wani dadi a rayuwarka kullum ne sai ka cikin zillin da
1: yanzu dai ba kan mu ce mun ma fallasa kai ka tara alhamdulillah kai kunci hankali ke nema yanzu rano to kowa fa yana da ra'ayin sa hatta ni din ina da ra'ayi amma na ga wani yana ta so ya shiga shigo waya da assalamu alaikum cikin shirin na
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum wa rahmatullahi
2: malam tukur usman rasul san ya gumma ta da kallai
1: to gumma ja
2: to alhamdulillah gaskiya kamar yanda yan gwana sun fada ni a bangare na ba na tunanin kudi sune jin dadin rayuwa suna dai ɗaya daga cikin ginshiki na rayuwa wanda Bahaushe ya ce zaman lafiya fi zama ɗan sarki amma kuɗi in aka ce kuɗi kaɗai gaskiya akwai gagarumin matsala saboda idan aka ce kana da kuɗi ba kwanciyar hankali ba za ka fi daɗin su ba kana da kuɗi ba ka da lafiya ba za ka fi daɗin su ba kana da kuɗi ba ka da mace nagari ba za ka fi daɗin su ba kana da kuɗi ga abubuwa barkatai ga su nan kawai su kai suna da amfani wani bangare ne na ginshikin jin daɗin rayuwa wanda gaskiya na ga misali akan amfanin kuɗi da sallar nan na yi rashin lafiya wanda na je asibitin sharaɗa ba ma'aikata da aka ɗauke ni zuwa private aka je aka bani kula aka kashe kuɗi masu nauyi wanda cikin ikon Allah ƙanƙanin kwanaki na samu lafiya wanda da na rufe ina jini a asibitin gwamnati wanda ban samu hakan ba ka ga ta wannan bangaren na ga amfanin kuɗi amma dai gaskiya kuɗi ba za su yi ne jin daɗin rayuwa ba Allah dai Ubangiji ya ba mu masu albarka wanda za mu
1: to muna godiya da wannan ra'ayoyi naku kuma ko ni na fusan tara duka da kuɗi da kwanciyar hankali da dukkanin abin da muka faɗa Allah ya bamu masu albarka da kwanciyar hankali da zaman lafiya da shugabanni na gari da kuma abin da ita kanta lafiya za ta ci wato shine dai kuɗin muna godiya da ra'ayoyinku kuma za mu ci gaba da tattaunawa a nan gaba domin ci gaba da kwantar da al'ummar ƙasa hankali cewa ba su sani duk yadda kake da mai tasan kuɗi a kowane da shi ko ba shi da kuɗin ya fi san abin da aka faɗa a sama cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadatar zuci da kuma samun iyali na gari da abokai na gari ya fi masa komai a duniya Allah ya sa mu dace amin sun mu amin amma ra'ayi riga ne kowa da yadda yake tunanin zai cire tasa a madadin Fatima Yunusa Musa da tsaran da kuni tukur su kuna ke cewa a ci gaba da saurari lafiya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك وما سورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ورحكة بركة مدى ساكي سادوارك أواني سابن شرينا هنشن قوتا ونديكي زوا أوانا جدا ريديو من البركة وترحمة ريديو فرنشك الأمة ديكي واسا شري شري انت زنغوين اف ام watu mita 97.3. To alhamdulillah, yau ma muna tare da Dr. Abdulkadir Ismail. Dr. Aiwa masu sauraro,
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuma watakila masu sauraro basu sha'afa ba a wannan watu lokacin wannan azumin, muna tattaunawa akan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda yake maudu'i ne da ya kamata a ce wato duk wani musulmi ya bada muhimmanci a kansa, ta yadda insha Allah ta'ala in yi riko da al'amuran da suke sun kunshe shi, wato zai zama ya samu wato a cikin rayuwarsa, sannan ya samu rabauta da sauran insha Allah duniya da lahira gaba daya. Wato wannan maudu'in shi ne abin da yake ya shafi al-khawf, wato tsoro ke al-khawf, wato watakila kada ya zama wato mai sauraro ya tsorata da kalmar tsoro din. A tattaunawa ce za a yi don a nuna cewa wato ita shi wannan maudu'in yana da munasaba sosai da wannan shirin da muke ciki, kasancewar yana tare da mu a rayuwarmu ta yau da kullum. Idan masu sauraro ba su manta ba, mun tattauna akan al'amura daban-daban da suke sun shafi wannan maudu'i mai muhimmancin gaske. Sannan bayan mun yi tarifi akan abin da ya shafi tsoro din da kuma waɗansu ayoyi da suke nuna shi kansa tsoron da kuma kashe-kashen nasa, to a lokacin da ake tattaunawa akan kashe-kashen tsoron, mun bayyana cewa akwai tsoro wanda yake wato kusan kowace halitta, musamman kuma halitta ta dan adam, za ka ga cewa wato tana da wannan. Allah maraukin sarki ya halicci wato halitta da dan adam da wannan abin da ya shafi tsoro din. To sai kuma abin da yake tsoro ne wanda shari'a ta yarda da shi, shi ma mun faɗi nau'uka waɗanda yake suke shiga karkashin wannan. To muna cikin bayani da kuma al'amuran da suke sun dabaibaye waɗannan wato bayanan, sai ya zama lokaci ya yi mana halinsa, wanda yau insha Allah ta'ala za mu ɗora akan waɗannan bayanan da kuma waɗannan nau'ukan, kafin kuma mu shiga wani ɓangaren daban wanda yake wannan maudu'i ya kunsa. To zan bar fagen ga malam dan ya zama mun duba waɗansu wato nau'uka wanda yake tayiwa watakila shari'a ba ta yarda da su ba, wanda kuma ya kamata a ce jama'a sun san da su ta yadda zai zama wato mutum ya guje su.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wasahbihi wa man wala. Wato a wancan waɗancan shirye-shiryen guda biyu da muka da malamai suka yi bayanin cewa al-khawfu minallah, in ya ji tsoron Allah, wanda shi bambanci da tsoron Allah shi ba guje masa kake ba, guduwa kake zuwa gare shi, zuwa gare shi. To kuma wannan kamar wato shi ne wato birki da zai hana mutumin da ya san cewa zai gudu ne zai koma ga Allah, zai je wajen Allah, waɗannan sai ya hana shi yin abubuwan da ba daidai ba. Wannan shi ya sa aka sa shi akan cikin tsoro mai kyau, saboda gudun da mutum zai gudu ne zuwa ga Allah, ya san wajensa zai koma, ya san wannan sai sa shi kar yayi abin da zai bata can. To kuma wannan shi ne zai sa wato na biyu da aka ce min azabillah, daga azabar Allah, saboda shi kuma mutum an tabbata wato a matsayinsa na musulmi ya san cewa zai koma ranar alkiyama za a yi hisabi. To kuma wannan hisabin akwai azabar Allah, akwai littattafai da Ubangiji, akwai abinda Allah baya yafewa shirka, akwai abinda baya kyalewa, misali kamar haƙuƙuwan mutane. Kaga sai mutum ya ji tsoron cewa wannan ya san ba zai sha ba daga azabar Allah, to bari ya kauce mu. Sannan kuma ya san akwai abinda tsakaninsa da Allah ne, wanda Ubangiji in ya so ya bi, ko kuma in ya ga damu kuma ya mutum azaba. To wannan azabar Allah subhanahu wataala, idan da mutum ni kaga sai sai ji tsoro, wannan mutane sai su zamanto sun tafi daidai. Yayin da ya zamanto babu abin da suke jin tsoro, ba a jin tsoron me zai je ya dawo, to sai ya zamanto akwai matsala. Shi yasa ake cewa idan mutum ya zamanto yana da aqidar atheism, wato ilhad, inkarin Allah ya bi da ba wannan yawanci ba ka ne inda ma zaka yi dashi dan da wanda zai ya san to ba lahira to saboda ne zama mutumin kirki
0: yana garin ba sakamako ba kuma azaba
1: in ka zo ga misali da mutum ya zo ya ci ne wa wani kudin sa masu yawa to me ne faru ya a duniya ne tunda ya fi karfin sa a duniya ya ci wannan kudin sun ci to kaga wannan rashin tsoron da yake da shi kan cewa ba abin da zai faru sai duniya sai ta haru sai ta tarwatse wani ya ji kashe wani saboda ya tunanin ba abin da zai faru ko misali barna da take yaduwa a cikin ƙasa mutum idan ya tabbatar ba abin da zai faru to wannan barnar sai ga tana karu tana karu to amma mutum ya tabbatar cewa akwai azabar Allah to wannan azabar Allah sai ta sa shi cewa bari in daina wannan abun
0: haka
1: ba zan saci kudin mutane ba zan taba hakukan su ba zan yi kaza ba ne to mutane sai zaman to sun daidaita shi ne dan kaga tsoron azabar Allah daidaita mutane ne dan mutane su hawo saiti ba wai dan wato a tsoron mutum da wai azabar ba dan ba azabar ba abin da zai tsayar da mutane za su yi barnar su za su lalace za su kawo ƴaƴan da ba za su iya kula da su saboda zai ci ai mashi da wannan nauyi a kansa mashi da wannan nauyi a kansa ƴaƴan dan sun an kawo su duniya ai ita ta yadda aka yi lalatar da ita sai ta san yanda za ta yi ko kuma misali in ya zaman to ya kashe wani ya ci tuba abin da zai faru min adabillahi kaga wannan khauf ne wato wanda ya zaman to mai kyau to sannan kuma na ukun da wancan aka faɗa shine mutum ya ringa ganin shi a kai bai kai matakin da ya kamata ba wato akwai tasgaro ko gazawa
0: ya gaza ke
1: yawa a cikin yanayin alakarsa da Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma wannan yawanci kamar yadda muka faɗa yana da alaka yanka ɗan mutumin da shi muka bada misali da mutumin da yake samun first class to ka san wanda yake samun first class a makaranta kila ya fi samun tashin hankali idan ya zama to makinsa ɗaya zai ragu
0: haka
1: ko point guda ɗaya zai ragu saboda daga point ɗin nan guda ɗaya zai rasa as class
0: number
1: 1 kaje dagewar ne zai ba daidai yake da wanda kawai yake tunanin da yace a kawai da ile fita da wato kawai ya ne fita
0: shi dai ya gano
1: a tsari ne kawai tsallin ya samu certificate din kuma to wanda yake first class wanda yake first class za a ga tashin hankalin da yake da shi ba daidai yake da tashin hankalin wanda yake to yunji shi sa taksiri yake zuwa don haka mutum za ga cewa yana neman perfection ko kuma misali za ka ji misali sai zaman to idealism misali ideal abu yanda zai kasance to wannan ma ga cewa kuma su ne suke gyara al'umma shi yasa ma don tsoron kar mutum wato ya faɗa na manzalar sa sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbul abda idha amila amalan an yutqinahu mutum ya zaman to akwai perfection na gyarawa ya zaman to ya zama daidai wa daidai to kaga wanda yake tunanin Allah ya so shi zai yi kokarin yi perfection abin nan din sa
0: su ne wanda ake irin cikin sa ce wannan ya fi tsari ko wani abu mai kama da haka
1: gudanar da abin daidai ko kuma abin nan to kaga wannan tsoro ne kan cakar mutum a samu tasgaro a cikin abubuwansa wanda waɗannan masu kyau ne amma idan ka koma akwai kuma tsoro wanda ubangiji subhanahu wataala bai yarda yi ba to mafi girman tsoron shi ne tsoron shedan
0: to shedan shi ba mai kamata a tsorace shi
1: ba ai ma halatta wani ba mai kamata
0: to
1: bai halatta ba tsorace shi dan ya zama to ko mutum yana jin tsoron shi dan a shi dan ba wani tsoro bane
0: to kenan yana cikin jinsi na aljanu kuma mutane akai magana aljani za ka ga cewa misali suna jin tsoron aljani
1: yawa na farko kage shi shi dan babba wanda shi musulmi zai ji tsoro zai wakila ba a yi tunanin zai ji tsoro kai jinsa
0: to
1: kuma kaininsa mai rauni ne inda kai da shaitani
0: kana da
1: haifa mai rauni ne to sannan kuma kaga tunda mai rauni ne kaga bai kamata ka ji tsoron kaininsa ba ana nufin kaini ana nufin kullakullansa ma'anar kaini shine kullakulli mutum ya zauna yi kullakulli waye to shi dan ba zai iya abu na biyu shi dan ba zai iya yin tasiri akan mutum ba sai ne kawo mar waswasi shi yasa ka ce mutum ya nemi tsayi daga waswasin kuma daga shi dan ba mai sharrin waswasin khannas kaga aidi yazo ya kai waswasin guduwa yake dan sai ka ce mar khannas
0: ko shi yasa ma za mu ga cewa Allah maraukin sarki yana cewa a inna ma zalikum shaytanu yukhawifu awliya
1: ya wa khawna
0: ce fa la tahafu da shaytan din da
1: dan
0: wato wannan da suke masu taimakon su din gaba daya mutum kada ya
1: bari ji tsoron su
0: yawa
1: to wannan mutum ya zama mutum saboda misali kaga a cikin suratul jin Allah subhanahu wa ta'ala da shedan da waye wannan kana rijalun min al-insi yaquluna bi rijalin min al-jinni wani yayi shiga irin ta Abdullahi dan Abbas da al-kibba da komai sai ya zo mata da jaraba cikin dare sai yana sallan nan ya ba masa yace markaza yace markaza to ya zo mar kwana dai kwana biyu yana zo mar a sallah ne to shi mujahid da yake da karatu da ilimi ya san cewa barna wannan ƙarya yake Abdullahi dan Abbas wani Abdullahi dan Abbas ya mutu bazai zo shi ne wata ran CDP shi yi kansa sai ruga sai ya gudu to sai ruga saboda ya san shi da ni wannan me yake jini wannan abin saboda sanin Allah ne shi yasa ya Abu Hurairah radiyallahu anhu da shi dan ya zo sata a masallaci da ya zo sata a masallaci kage ya zo sata ranar farko yace bukata ce rabi da a ce shi dan yana da iko a kansa zuwa bai firgita shi to ma da ya dinke shi sai ba shi hakuri sai ku yamar ayatul kursi wannan ya yake nuna maka cewa ashe ba shi da wannan kwaro a ranar alkiyama shi yasa ma zai fito fili ya fada amma kana li alaikum yusufan dani illa an da'utukum mustajabun shi kawai iya kira zai amma wai mu ce dai ya maka tasiri ne ga manto ina ji cije shi mun na baya can mun yi magana cewa wato shi dan dan abin da yake so kenan ka ji tsoron sa amma me yasa ka ji tsoron sa babu dalili babu dalili da shi da har aljinu waɗanda suke tare da shi da mutane suke jin tsoron su abin da yasa yake jin tsoron su shine abin da wataƙila nan gaba idan mun zo misali a bangaren ilimin
0: kamar wannan rashin sani ne
1: Allah ya yakin certainty kuma mutane unknown mun yi jin tsoron unknown amma in ba haka ba ai duk shi dan da yasa mun cewa da shi da mutanen sa aljinin da waye ai wanda ba da cikin shi da shi mu waye ya taba ganin ba muna da twin towers ba Malaysia misali ko muna da Burj Khalifa ne ne ne wannan dogo amma nuna maka ginin da shi a wannan aljanu suka yi mana
0: a ce a zahiri ga
1: shi a cikin kana kage wani gini wasu burje ka sun wani gini
0: babu
1: ba su iya yi ba inda cikin za su iya su yi mana ko kuma an zo an yi ginin an gama suna jin haushin musulmi ne suka gina wannan masallacin su su buge ginin
0: Turubu je shi
1: ba su iya mu. Duk yayin da kaga cewa shi dan ya iya yin wani abu.
0: Ba dan
1: Adam. Dan Adam ne ya ba shi. Dan Adam ne ya yi masa. Sai ya haɗa kai da shi. Amma ba zai iya yin abu shi kaɗai ba. Ba zai iya yin shi dan Adam ne bai yi masa. Amma wani shi da kansa bai tashi yi wani abu ba zai iya.
0: Babu wannan.
1: Ba zai iya ba.
0: Kenan duk labaran duk ake kawowa kawai dai waɗannan tatsuniyoyi
1: ne bai shi ne admitting makansa ne suke son su
0: ka
1: tsoro wanda mun ka zo misali a yanayin abubuwan da dabarun da ake ko labarai ko waɗansu abubuwa da ake yaɗawa yadda mutane za su ci tsoro yadda zanga za mu yi magana a kan misali masu mulki ya suke yaɗa tsoro misali a ciki malamai na addini ko wani irin addini ne misali ya su ma suke yaɗa wannan tsoron misali ko kuma misali raguwar mutane wani masu kuɗi wanda suke masu arziki da wadata ya suke sa wannan tsoron a ciki yadda za ka zama duka tsorata ka yi abin da suke so sai shi ma shi ɗan haka yi
0: tun da wani lokacin ma har irin fina-finai
1: dama
0: a irin kamar na horo ɗin kowa
1: sai ana tsoron mutum wanda ma ba ba ba ya wuce an riga an yi shafin shi ɗan ba za a ji tsoron sa
0: to akwai kuma wani lokacin za a bin nan shi ɗan wataƙila ya saka wa mutum wani abu da zai ji dinga tsoratar da shi akan wannan kamar misali talauci na ga akwai aya da Allah madaukin sarki yake cewa ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fuhsha wallahu ya'idukum maghfirata min rabbikum fadla na ga abin nan ya'idukum al-faqra ga mu ga cewa tsoratarwa ne kuma yana tsoratar da mutum cewa yana tsoratar da mutum cewa talauci zai kama shi wataƙila idan yayi abu kaza idan yayi abu kaza idan yayi wani abu kaza wanda wannan kamar yana faruwa da yawa musamman a irin wannan lokacin da muke ciki wataƙila wani zai fuskanci watakila lokacin da zai yi aure ko waye da sauransu sai ya zama shedan yana saka masa waɗansu abubuwan cewa idan ba ya samun abu kaza a cikin albashi ko wani dukiya ko wani abu ne kamar da bai kamata yi wannan abun ba, wanda kuma wani abu ne ya duwa sosai mutane suna daukar sa,
1: mutum ya fada alfasha
0: din ko kuma ya fada alfasha
1: kamar yanzu misali yanda yake zuwa shrines misali sai sai ya ji yana mutum makon matsafa nan abin da kuma shi yake
0: shi ma kuma yana
1: yawa ya yadu sosai ma yanzu shi ne mai karfi misali kuma a wani ne zaman to shi ya dalilin talaucin ka ko kuma wani muka gama da shi ba a kasuwa zaka zaka talauci shi ne inda kuma alfakara din ba kai kana cikin kana danna da wadata din sai kuma ya riya maka ce ai in baka kauna wani ba
0: wannan mutum ba zai samu ci gaba
1: ne za ka talauci saboda haka sai ga mutum ya ji kisa ko kuma misali wani lokaci idan baka kauna wani ba ka samu shugabancin nan ba wanda kuma hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kwata-kwata ba hakiki wannan ba hakiki abubuwan sa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya riga yayi wannan abubuwan sa ya yanke su ya tabbatar da su wannan tsoron da shi dan yake sawa sai ga cewa mutum sai ya mar biyayya shi kuma abin da yake so shine ai abin da ai mar biyayya dan ya samu taimaka da wasu sauna tare da shi haka kana ni alaikum min subhan illa anta utukum
0: wasallamtum
1: li falata nu wa nu ma ana bi muslimikum wa antum bi muslimiya in kuntum bi ashraktum ba dai ni ban diku akan ku ban tilasta ku ba asali ma dai yace ai ba ga shi
0: ba ba ma san ni
1: nake ba ga shi
0: ba ba wuri
1: ba ni dan shi ba ni ce marka amma ni mu Allah ya ga mana saboda haka wannan abun da zamu ji a cikin zuciyarmu kan ni yabda
0: duka gare shi
1: waswasul khannas din khannas din nan ba huwa yake ba wasu ne jiwa da gudu ba wasu ne jiwa kage da yayi
0: zai gudu
1: yayi zai gudu
0: ko da yaji ambaton Allah zai gudu shi
1: wannan guduwar ne yake kage yana nuna cewa shi ba shi da

0: Es un buen anime eso. A eso me es que yo.
1: Ok.
0: ¿No? Sí. Eso, le hizo un apu a mi gran. Nada más, nada más. So rancho a ba a pipita wani akan su ya ba mu yi kawo da wani dan mu ya zama to an pipita mu akan kaga ba zai yi ba pipita su gaba da su su goma da akan goma ba dole ne a cikin goma ko wanda za a pipita saboda haka abinda suka guda din ne shi
1: yana yanzu yana ne ba su
0: ko sun kawo da annabi yusuf sun kawo da dan uwansa wannan abin yana nan saboda Allah subhanahu wataala bai taba halitta ba to gudun cewa abin to ba mu kawo da shi
1: sai ya zama rayuwar gaba ɗaya wasu jaɗin
0: ta jaɗin ta ba annabi yusuf yawanci wannan wahala wani lokaci kuma a'a abokan gaba ne na waje misali abokan gaba ne kawai ku nuka musu ba kamar yadda misali waɗansu kuma suka biya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda nasu karshe ma'aunakum
1: bakhshahum
0: ga shi nan fa yi muku gangani wallahi ku kiyaye su ku ji tsoronsu wannan sai a ce maka ai ba ku yi kaza ba ko abin nan ko kuma misali ta cikin surat al-ma'ida da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bayyana wanda wato yanda ka kare suke ya sha an tusi mana da'ira a bari mu je mu haɗa kan mu bari mu je mu mika waɗancan abin da suke so da abin da suke so mu yi musu kar mu je mu samu matsala ba ga wani mutumin kirki ne a wajen aikinsa to kirki ne a wajen aikinsa to amma yana jin tsoron kar a kore shi wai tsoron kar yansa wannan aikin sai in biyo barnar da rai cewa mabarnaci ba ne amma ya taimaka in yi wannan barnar ko kuma misali a inda misali wato nan gaba kana tunanin cewa wannan dan siyasar kan ya zama to ya fazo ya ci zaɓen a wuri da kai ba
1: sai mutum ya zama ya bi shi
0: sai bi shi a barnar da yake so sai mutum ya zama to ya bi shi
1: ko kuma mutum ya ji tsoron wata makarkashiya watakila
0: a karkashiya bayan an samu mulki za su iya mana ba domin yana cewa kafin kuma da tsoron a ce ba a yi da kai wani ya taɓa gaya min yake cewa to kai ina ɗanka da baka damu sai ya ce ai da ba a yi da kai ya gara ana yi da kai ko da kokalta ce ko ake taka ka
1: to
0: kaga wannan kaskancin sa haka ya gaya min masan yake karwe ka zama kwalta ana taka ka ai in ana taka ka
1: ana yi da kai kenan
0: to kaga wannan bai karɓi dukkan kaskanci da wulakanci da yi to kuma abokan gaba ne
1: haka
0: kuma wanda babu yi akwai kisa da mutum bayarwa a cikin nan san kilomita ta a cikin ɗaya daga cikin shirye shiryen mu na hancin mota wato labari yake bayarwa irin kasashen da ba mu san bayanin ba sai ya zamanto wani irin mai yin coffin din nan
1: irin makara
0: makara ne irin da su kun ci akwatin mutuwa akwatin mutuwa da irin akwatin mutuwa to yana yin akwatin mutuwa sai suka samu matsala da sarki sarkin ya ji haushin su sosai wato sun ya bata sarki rai kawai dai sarki kawai ya ga cewa yana son ya hukunta shi

0: wato irin wannan shine ake magana wato amma ba dabi'a cewa in wani abu misali ya tunkaro mutum to zai ji wata kila gaban sa ya fadi ko wani abu mai kama da haka iya dabi'a inda iya wannan iyakan ne wannan babu matsala a cikin wannan al'amari
1: yawa kuma kaga wannan shi ba da Qur'ani wanci da yazo yi bayani kan wannan kaga cewa ba da mutum dam zo hanyoyin da misali mutum zai kauce waɗannan abubuwan su ne kaga shi yasa ake cewa mutum ya dau hazar in ba ka dau misali wato kai kan da garki waɗannan abubuwa sani ko a Qur'ani Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ake gwamzawa da kafirai da wanda ba musulmi ba lokacin da za su yi sallah aka ce kar ku bar sallah don wato abokan gaban ku kaga tsoron da nan
0: inkriptum an yi
1: to idan ya zama tsoron cewa kun ka bar makamin ku za su iya far muku kaga sai aka ce kayan da

0: tsoro wanda yake shi ma shari'a ba ta yarda da shi ba kamar misali mutum ya rika jin tsoron mutuwa wanda har wannan ya hana shi wato yawa ka tabus ya zama ba zai iya taimakon addini ba ko kuma ya rika gudun waɗansu abubuwa na nauye-nauye da Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa saboda tsoro da ya masa wannan abin nan amma kamar yadda muka bayani shi ma ita ma mutuwa tsoron da ake mata a ɗabi'ar kowane ɗan adam tare da cewa kuma mutum ya sani cewa za ta riske shi koyaushe yawa kuma mutum yana son haɗuwa da Allah mumin yana son haɗuwa da Allah amma kuma ba zai haɗu da Allah ba sai ya mutu kuma duk da haka kuma yana tsoron mutuwa ka yake nan waɗansu abubuwa ne waɗanda yake guda biyu wanda yake ba zai yi mutum ya samu ɗaya ba sai ɗayan ya samu to don haka wato mutum ya zama ya kai matuƙa wajen jin tsoron shi ake nufi ta yadda zai zama yana gudun mutuwar da duk abin da yake ganin cewa misali zai iya taimakon addinin Allah ko zai iya watakila sauke wani nauyi wanda Allah maɗaukin sarki ya yi ya zama yana gudun waɗannan saboda kada mutuwa ta zo ta riske su to irin wannan ne kuma Allah maɗaukin sarki yake ce aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada ma'ana duk inda kuke rizkin mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin benaye waɗanda yake ginannu an kawata su an abin an irin mahadi katuri ɗin nan waɗanda ake yi saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin wato nau'uka na tsoro wanda shari'a kwata-kwata ba ta yarda da shi ba
1: to kuma da kuma wato mun ka haɗa wannan misali da abin da misali muke ciki a lokacin da aka yi COVID-19 ko corona lokacin corona da idiya sun firgita firgita ta kai akwai ne da ce tun da aka yi fara lockdown har lokacin da ake ɗan ba da sarara ya ringa kowa ba kwan da kuma gamu da shi wajen mutum su uku kwata kusa mu da yana jin tsoron da ya gamu da wani zai mutu
0: zai shi ma wannan abubuwan da ake ta wata uku bayanin su ne
1: duk ala kuma ya kaddara yana da wadata yana da waye gidansa iyakacin gidansa daga shi sai ya yi sa ba wani da ke ka yin da baki da shi yadda baka yadda mukan zai nemi magana da shi ta virtual
0: to
1: virtual da ta can shi kawai tun da aka fara wannan abin da gamu da kowa ba ko bai da gamu da kowa saboda ne to in ka gwada da shi ka dauke shi a ran tare da ladina kana jumin da yalima wani kulofin hadara da kana lawo da mutum ba ya wu ya inda mutum ya guje mutuwa sai ku ce wajen ta
0: neme shi
1: duk ya inda mutum ya guje mata to wajen ta yake da biya shi yasa idan ka kalli wato wani abin da zai baka sha'awa a yanayin rayuwa kuma fara ka da wanda ake cewa ta fato abin ban mamaki a rayuwa shine waɗanda suka fi kowa shiga hatsari su ne aktoci wanda ake maka akto kuma wani jari ne kuma wai wasu ne ba sa mutuwa a cikin
0: haka
1: sai ga waɗanda suka buɗe ɗin su mutu
0: kuma a hakikanin al'amari ma yadda abubuwa suke faruwa kenan wani za a samu cewa yana da kundin bana ko yana da wayi amma kuma sai ya
1: bane wani
0: kusa da mutu ba
1: eh bane mutu ba shi yasa Khalid ibn Walid Allah ya kare yadda a gare shi ka gani shiga yakin nan da yake gogor maya da har cewa yake yace babu inda zaka iya sa wato takun wato in ya sun ka guda biyu a cikin sa ka ce wannan bai zai zauna babu tabo a ciki tabon suka
0: ko sarara
1: kuma kunni kawai da tabo a jikin sa duk man ba jikin sa kamar aka ce an yi mar shirin
0: shaida ce
1: yace amma ga nan mutu akan

0: ce rahmar Allah. Da jin kansa gani ku ku ambin fa'in gidan Annabi Ibrahim.
1: Na'am.
0: Ina Muhammadu waje. To shi lokacin kaga da suke fara mun kince abin da umman ya kanta min rahmat Rabbi illa dalil wa idin kun gare ni daga rahmar Allah san ba fata ce ba. To zali ka dauka ganci shekara 80 mace wanda dama an yanki ba za ta yi hukuri gidan likitoci sun duwa sun duwa sun duwa wa ta yi ba. To shi ke nan ta tafin dare ta je wannan tsoron ci haka za ta mutu ba ya'ya ya taso ba.

0: bayan ya gama irin ya tsufa rufa ya zo masa irin ya gama kamar ta ne sun suke cewa gashi nan ka kai shekara 70 me yasa ba za ka je ka shiga halakar tafsir al-Qur'an ko ka je ka fara halakar Qur'an da Qur'an ne ba abin da kake yi ko ƙara sarayuwar ka zaka yi a cikin da yake ne ba
1: to
0: ko shikenan sai yace ah wannan shawara ce to shi ne ake yi da shi yace ya kammala ya gama shekara zali wani yace wata
1: sai sai
0: mun san gogonwar mu ta shekara ga mun shekara 70 tijin sosai tijin sosai ni karatun mamma ka yanzu yanzu har da shi na ga clip clip da wannan su dewa da gwan ya ce maka sai bayan shekara kawai irin 55 din nan ya sha hawo yin sabon kan dace Qur'ani sai kuma sai kuma sai har da shi Qur'ani akwai jini da yanda liban Abu Hanifa Allah ya marhama
1: amin
0: lokacin sai malami ne babba da yake hamun abu ɗaya daga cikin shaibani din ko ɗaya daga cikin
1: abin hasan ko abin abu yusuf
0: abin yusuf ya abu shaibani ne abin hasan
1: shaibani ne
0: sai shi inda bi hannun shekura ne ba babba yan bayan shekara 60 da wani abu kawai sai ya farge an tashi alkiyama zai gane ta kira mutane mai yi ƙur'ani da abu ku zo kaza kaza sai ya baya ciki sai ce ah ba haka ke nan a layiran mana nuna min
1: kwato ke
0: to kaga inda wannan sai tashi ya tsorata ya firgita ya tsorata kaza kaza yana tashi a shekara biyu
1: masha Allah
0: sai ni da hankalin da sai dai haddace saboda ya shiga cikin waɗannan abubuwa shi ke nan mutum ba zai fi dare daga wato cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hukuncinsa ba

0: 那穷赚一点
1: 那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一
0: 点那穷
1: 赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷
0: 赚
1: 一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷赚一点那穷
0: 赚一
1: sai ga cewa dan kankan abu yana firgita shi yana firgita firgita jalunci
0: jalunci yadda aka san ta
1: aka san
0: jalunci
1: ko kuma wani lokaci misali baya ga cewa fara kaga kamin yaro zai suma ne shi ne idan ya ga fara wani lokaci
0: babban
1: ya ga to ya ga cewa wannan ya zama to cuta ya zama to cuta wanda ya kamata ya zama to
0: wanda irin wannan ruwan lokacin a cikin manya ya ga irin wannan abin da yake tsoro sai ya yi kamar ya soma ba amma wani irin abin da yake shi ne gaba
1: daya ya fita daga cikin abin da nasa wanda wannan ba lafiya ne tsoron ya wuce iyaka akan wannan duk wanda za a ga tsoron da zai zamanto a abin da yake faruwa za a ga cewa a nahiyar mu'amala sace
0: to
1: nahiyar wato mu'amala da alaka da mutane da ya shiga cikin mutane da ya tsorata ko yana da nan kafkular da ga makarantu za ga gaske da an zo an ce yi magana ina tunawa akwai wani wanda muka yi makaranta tare da shi to akwai usulul da'wa
0: na'am
1: wato madda ce da ake yi wannan wani ba to a cikin usulul da'wa din nan zaka fita gaban Allah kai magana kamar kana yin huduwa a masallaci to wallahi ina jin da yayi haudin kaga da girman komai din karkarwa yarin karkarwa ta baci
0: Allah
1: ya jingina da jikin wato Allah amma karkarwa yake kamar yayi kuka hakan nan yayi huduwar ta hada ce abun sai yazo ya fada ni iya karasa abu kan kanka sai ka tawo sai amur kaga wannan tsoron ya wuce iyaka
0: tare da shi ma kuma yan aji ne an san da su
1: da yawa a cikin tare da shi wannan su ba dakunan
0: ku ba dan an ce ya fito idanuwa suna kansa gaba daya ba da ni magana sai lafiya
1: ni lafiya da ni ni rai ke ba ni to wannan da suke da irin wannan sani a ciki to idan ma wani lokaci yaran mu muka lura da irin wannan abubuwan wa misali al-majalatul ijtimaiyya wa social life ya kamata ya zama to kula da wannan wani lokaci kuma wadansa wajen aiki ne wajen aiki wato a wajen aikin nan daga ci an zo an ce kai aikin ka kawo mu game kai nan da zaka hankalin sa ya tashi
0: wani lokacin kira ma daga wani daga office babban ne kira ni kira na kasa sai mutum ya rasa tsoro ne yayi ne
1: sai mutum ya tsorata ko ba zai iya yin magana da wai ko za ka kowa rena sha abu nan ba wai bai iya aikin ba to za ka ce wannan cuta ce duk da dai cewa akwai rashin shirin na baya mun ishara zuwa ga waɗannan wato self esteem da ake magana ko self confidence da ake wani lokaci yana da alaka da wanda dalilan cikin rigina tarbiyyar da ya samu
0: tun yana tasowarsa kenan
1: ko kuma experience da ita bai experience
0: to
1: waɗannan abubuwan wato wanda ba ma son mu shiga cikin sai yanzu so muke mi amma ne ya kamata ya zama to mu magana akan cewa hadisi wato idan kana magana hadisi da suka zo akan wato tsoro kan tsoro da ga cewa na farko hana ka tsoron ake kamar in kai magana diyara wato champi kenan kaga yi champi wani abu ne da kawai wani kirkiro don ya tsoro da mutum ko tasha'un mummunta shi ma champi ne mu kuma ne champi ne amma tasha'u shi ne kawai zan tafi kasuwa na hutuwa sai daga mai ido da in je kai ba sa barko in koma
0: haka kamar mutum ya yi wa kansa wani mummunan fata
1: kun sai mutum ya canfa ko kuma a yi dillon da ni na sani dillon da na yi kaza ai kaza ne ba ko kuma a yi tun da daga wani dama ya zo gidana
0: to na riga na saddaka
1: da abu kaza tun da ya auri wannan matar tun da yan gidan kaza ne kasan zai talauci kaga wannan yara
0: su farar abin
1: da ma yi masu bakar abin nan ko abin nan ba mu san shi waje misali da to waɗannan abubuwan da ga cewa hadisi ya hana mu asalin abin kanka yadda idan ka yadda to abin da yake to wannan abin da yake yanda sai mutum ya koma kuma sunnatullah a cikin shirye-shiryen da kuma yi magana sunnatullah wato tsarin Allah yanda ka dauke shi haka ne mu'amalanci ka mu'amalanci ka to wannan sai hadisi da yake cewa mun ci hadisi da ayi ma alqur'ani ba a ce maka irin wannan abin
0: ka to kada
1: kada yin nasu kada kai imani da su kada kuma ya zama to kai ba sai wannan ganin kamar lokaci ya
0: kamar lokaci yayi ina ganin za mu dan gode sai ruwa dan gode yayi kan dan lokaci kadan bari in tuna wa masu sauraro line da za su kira 0700 7 7 3 2 9 7 0 0 7 7 7 7 9 9 ko kuma su kira wannan line 0817 7 8 7 7 7 7 wato 0817 7 8 7 7 7 7 wannan su ne layukan da za a iya kira wanda wancan lokacin mun so mu bayyana a yana ku kira
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
2: barakatuh. Wata an faruwa lafiya.
1: Alhamdulillah.
2: Da Allah ni mai dai shirin nan ce shekaru kusan nawa. Da Allah ina so in samu copy din da kuka yi a baya da kuma na gani sun samu.
1: Tarihi na jinku, yan gidan rediyon na jin suna jinki. Yanzu daga baya insha Allah a yi tsarin magana insha Allah. daga bayan Allah sai da za su yi communicating da ke insha Allah insha Allah
0: to wanda za su iya turo sakon karta kwana 0800 2 5 0 8 7 9
1: Assalamu alaikum.
3: Yawa da Allah ina magana ne ina roƙon alfarma shirye-shiryen da aka gabatar na wannan shekarar da akwai su a kan Play Store.
1: Haka ne.
3: To kuma yanzu

0: Don jama'a assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan shiri na gwamnati da jama'a shirin gwamnati da jama'a shiri ne da gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba gida gida Abba Kanawa Abba na kowa a jihar Kano Abba gatan yan fansho Abba gatan ɗaliban Kano Abba gatan maza da mata da tawa da dukkanin masu fada a jihar Kano ya dauki nauyin kawowa bisa sahalewarsa ta hannun ma'aikatar yaɗa labarai ta jihar Kano da al'amuran cikin gida wanda kwamishinan ta Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya Allah ya ƙara masa lafiya ya kare shi daga dukkanin abin yi ya dauki nauyin kawo muku domin kirawo jami'an gwamnatin jihar Kano musamman kwamishinoni ko shugabannin hukumomi da daraktoci da masu fada a ji da 'yan siyasa da masu ba shawara har da masu ruwa da tsaki duka domin su yi wa al'ummar jihar Kano bayani ko kuma su gana da su kai tsaye kan abubuwan da suke faruwa a jihar Kano tun daga farkon hawan gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf zuwa yanzu wanda dama shi ne manufar samar da gwamnatin Kano saboda al'umma don al'umma daga al'umma gwamnatin jihar Kano a buɗe take kuma tana ɗaukar dukkanin shawarwarin da al'ummar jihar Kano suke bata shi yasa gwamnan na jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf bai sahali a yi wannan shiri kai tsaye kuma wata rana idan yardar Allah shi zai mahalarci shirin da kansa domin ya gana da al'ummar Kano a wannan lokaci ina tare da shugaban hukumar nan ta tsara taswirar jihar Kano da tabbatar da Kano ta tsaru ta tafi yadda ya kamata a daidaicenta da ake kira Kangis wato shugaban hukumar da ta samar da tsari mai kyau a jihar Kano ta fuskar taswirar da sauransu kuma bangare guda shine shugaban kwamitin karta kwana kan yaƙi da samar da gine-gine ba bisa ka'ida ba a jihar Kano Dr. Dalhatu Aliyu Sani wanda ya shirya tsab domin mu kawo muku wannan shiri kai tsaye na gwamnatin jama'a kuma kofa a buɗe take musamman ga waɗanda suke da maganganu kuma suke da yabo suke da shawarwari kan yadda za a tsara Kano ta tafi akan taswirar ta ba tare da takarkace ba ko ta komade idan ka gano wani gini ka tabbatar kana da hujja cewa ana yin sa ba bisa ka'ida ba ko masu zuba ƙasa akan hanya da yashi ko kuma masu wato rufe hanya ba bisa ka'ida ba kamar yadda a kwana an ga irin kokarin da suka yi na bubbude wasu hanyoyi ciki har da rimin Auzunawa cewa an rufe wata hanya da sauransu an kuma sa jamfanti da dakatar da gine-gine da ake ba bisa ka'ida ba a jihar Kano ta ƙarƙashin kwamitin sa na karta kwana da gwamnan Kano ya kafa kuma ya ba shi jagoranci saboda ya san zai iya Dr. Dalhatu muna yi maka barka da zuwa cikin shirin gwamnati da jama'a shirin Abba gida gida
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to kafin mu zo wannan sabon kwamiti naka na karta kwana na yaƙi da gine-gine da ake ba bisa ka'ida ba a jihar Kano wacce hukuma ta ka ta Kangis na san ka zo gidan Lidiyar Rahama a Kano na biyu kenan yau amma za mu so mu ji irin abubuwan da kai zuwa yanzu da har ma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya cika shekara uku tare da kai a wannan gwamnati ta jihar Kano
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ويقول يا جعلنا ديبو ماسترين وزوى بيايا هلتا أن محمد صلى الله عليه وسلم إنا جدد تسلم إرن تأدين المسلم شيواتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما عندك فأنا سنانا دكتر الهتا اليوساني babban darakta na hukumar Kangis hukuma da take bada shaidan mallaka na ƙasa hukuma da take bada wato izinin mallaka na ƙasa hukuma da take wato duk wani hada-hada da ake na harkan ƙasa a wannan hukuma ake yi wannan abu kuma ana yin shi wato na hanyar da ta hanyar zamani wato na'ura mai kwakwalwa wanda ake kira computer alhamdulillah mu ne mu Allah godiya da ya ba mu dama muke aiki da irin wannan gwamnati mai albarka gwamnatin Alhaji Abba Kabir Yusuf gwamnan talakawa ramadanin gwamna balaraban gwamna ina ka je aiki ina za ka aiki gwamna wanda ba abin da ya sa a gaba sai Kano first ayyukansa sun nuna haka tun kamin ya furta da bakinsa cewa Kano first ayyukansa na alkhairi ayyukansa na cigaban rayuwa ayyukansa da ya taɓa zukatan mutane talakawa irina musamman 'yan fansho musamman ɗalibai 'yan uwanmu wanda aka tura su ƙasar waje domin su yi wato digiri na biyu musamman abubuwa daban-daban wanda ba a wannan program ɗin ya kamata mu yi maganan wannan ba, saboda sai mu kwana da kwanaki muna faɗan ayyukan alkhairi na mai girma gwamnan Alhaji Abubakar Yusuf, wanda ba za mu iya gamawa ba saboda a kullum cikin aiki-aiki. Amma da Kano birni, amma da Kano wato tana gogonya da birane kamar irin Lagos a din Najeriya, yanzu za mu iya cewa mu kanmu mun a jihar Kano mun kusa kamo jihar Lagos. So Rakins, mana fatan alkhairi, jama'a mai kyau tun daga Laraba ake ganewa, in ji Malam Bahaushe. Saboda haka wannan shine zai nuna mana idan gwamna ya dawo 2027 da izinin Allah da ƙuri'unmu ga baki ɗayan jihar Kano, ayyukan da zai ninkin ba ninkin abin da ya yi yanzu. So alhamdulillah, barin dawo akan tambayanka, ka san mu malaman makaranta sai mun sharhi tukuna kamun mu ansa tambaya. So alhamdulillah, hukumar Kanjis an kikire ta wato 2012 lokacin gwamnatin da ta shuɗe, ba da ta shuɗe ba na kwanan na can baya, aka yi ta, an yi ta da kyakkyawan niyya domin a zamanantar da harkan ƙasa, domin a rage duk wasu matsaloli da ake samu na harkan ƙasa. Aka mai da wurin wato kan na'ura na kwamfuta. Daga baya kuma hukumar gaba ɗaya sai ta dawo wato wani ƙaramin shashi a ma'aikatar ƙasa. Bayan wancan gwamnatin ta shuɗe, gwamnatin da ta zo ba wannan namu ba, sai ta maida ta haka. So alhamdulillah, zuwan mai girma gwamna Alhaji Abubakar Yusuf, saboda ya san abin da aka yi, sai dawo da wannan ma'aikata, ya ba ta cikakken ƴanci, ya dawo da ita a matsayin wato hukuma mai wato cin gashin kanta, ya dawo da ita ya zamanantar da ita ta wuce ma asalin yanda aka kafa ta. Abin da ya sa na faɗa haka, da can zamanin an yi ta ne wani abu da Bature yake cewa stand alone. Aka ce stand alone, kai da kwamfutar ka da kai, ita da kai za ku dinga amfani. Amma yanzu a zuwa mai girma gwamna, an kashe dubban wato kuɗi, dukiya mai yawa, biliyoyi na naira, an zamanantar da abin, an sa wani abu da Bature yake cewa ICT infrastructure, wato kayan aiki na wato kimiyyan wato na'ura mai kwakwalwa, wato kwamfuta digital kenan. Sannan akwai GIS infrastructure, shi ma digital ne, wato ɓangaren yanda ake shi kanshi wato sarrafa aikin ƙasa, wanda ake kira geographic information system, wanda ita kanta Kanjis ɗin ta samu sunanta daga wannan wato kimiyya na geographic information system. So alhamdulillah, yanzu abin da muke operating shi ne muke kira GIS enterprise. Wato enterprise yana nufin abu ne wanda za a iya amfani da shi na fanni daban-daban. Zai zama cewa yanzu ba maganar kwamfuta ɗaya ba ne, a'a, magana ce wanda in aka fara seamless, in ka zo tun daga inda za a buɗe maka fayil har zuwa ƙarshen inda za a buga maka wato shaidar mallaka CFO, zai zama cewa duk da kwamfuta ake harka. Kai da kake nan, ba sai ka tashi ba ta kwamfutar ka za ka tura ma next wato mutumin da zai aiki har zuwa a buga maka wannan shaidar mallaka. Kuma a lokaci ɗaya ba wai kai kaɗai ba, mutane sun fi 100 za su iya aiki a lokaci ɗaya, ba za a samu go-slow ba, wannan kimiyya tana tafiya. To hanyar kai da a yanzu kamar nan inda muka samu wurin, kamar yadda na gaya maka, wuri ya zama cewa ba shugabanci, ya zama kawai wuri ne wanda kowa na cin gashin kansa. Da gwamnatin nan ta zo ta busa ma wato wurin wato rai, aka farfaɗo da hukumar, ni kuma aka dawo da ni daga ƙasar waje, wato ƙasar Turkiya, ina koyarwa matsayina na malamin jami'a, ina koyar da wannan kimiyya na wato geographic information service a ƙasar Turkiya. Na dawo na wato riƙe wannan ma'aikata mai albarka. To zuwa muka fara wannan aiki, aka kashe wannan makudai, kuma aka ɗauko masana muka yi aiki tare da su, wanda shi ne kai mu ga wannan lokaci. A yanzu, saboda an fi so a faɗa abin alkhairi, ba na so na yi wato ɓata lokaci wurin yanda muka tadda wurin da kuma yanda wato wurin yake, amma zan ɗauka lokaci in muku bayanin yanda wurin yake yanzu. Saboda ya kamata a ce ko da yaushe bakunanmu suna faɗan abin alkhairi, musamman abin da muka gani, kuma muna shaida a gaban Allah, za mu iya shaida wanda wannan abu tare da mu aka yi shi. to ba wani abu da zai samu fada abinda ba haka bane, dole mu fada abinda muka gani kuma muka ji. So alhamdulillah wannan aiki da aka fara, kudaden da aka kashe a wannan aiki ba ai wata shida ba sai da wannan ma'aikata ta biya wa'annan biliyoyi na naira,
2: ta dawo da su
1: a bangaren haraji kuma hatta ninka ninkin ba ninkin shekaran da ya shuɗe. Wallahi a bangaren wato haraji wannan ma'aikata an sha tattara haraji a can zamanin da wanda bai fi ƙasa da wato miliyan 50 ba, amma a yanzu wannan ma'aikata mai albarka tana tara ninkin ba ninkin miliyoyi na ɗaruruwa. A wannan ma'aikata akwai sanda muka taɓa tara miliyan 750, miliyan 50, miliyan kaza haka a wata kenan, wanda da ba sa kaiwa miliyan 50. So alhamdulillah wannan ba taimakon mu bane kadai, taimakon Allah ne, kuma teamwork ne wanda aka yi aiki tare. In kana shugabanci ya zama cewa ka haɗa kowa wato tsintsiya maɗaurikin ɗaya, kun yi aiki tare an samu wannan nasara. So a ɓangaren haraji kenan. Sannan a ɓangaren ma'aikatar gaba ɗaya an wato canja mata wato fasali, ta zama cewa na zamani, duk inda ka je sai ka ce kana banki aka wurin. In ka zo wato abinda muka duba shi ne shi client wanda ya zo wato harkan ƙasa ta ma'aisa king, right? So haka wato shi wanda ya zo biɗa ya zo yin abu kana ɗaukan shi kamar sarki ne. Saboda haka a wannan ma'aikata in ka zo ba kamar zamanin da ba ka shiga nan wurin ka je can har yake ba da dama a yi abinda wato ba a so kamar corruption. Amma yanzu akwai wani wuri da muke kira service center, wanda kamar banki ne za ka shiga like banking hall. Ka shiga kowanne akwai wato kanta wanda in za ka ɗauka ticket ɗinka, kuma ka kira ka za ka je kuma ka yi abin da za ka yi a lokacin, sannan kuma ka biya kuɗi a baka rasit ɗin a lokacin, sannan duk abin da za ka yi ka dawo ka ansa a wannan lokacin. Kuma a wannan wuri akwai bankuna guda biyu wanda za ka zo a nan ka yi komi naka ba tare da wani ya shigo ba, ba tare da wani ya ce zo in maka ba. Idan ka zo ka ba wani wannan ruwanka ne kake so ka bayar, amma mafi ala abinda ake so ka zo ka yi da kanka. Sannan kuma yanzu mun yi wato wani kimiyya wanda kana zaune a gida wanda ban fara amfani da shi ba, za ka ringa ganin wato progress, wato za ka ringa ganin yanda application ɗinka wato yake ci gaba, ina yake har zuwa ƙarshen yanda za a maka wato shaidar mallaka. So wannan abubuwa ya samu ne saboda nagartattun ma'aikatu da muke da ma'aikata da muke da su, wanda suna da training mai kyau, kuma a koda yaushe muna kiran mutane wato in-house, ana zuwa ana musu training. So alhamdulillahi ma'aikatan nan har ta ci gaba zuwa mai girman gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, wato ya busa mata rai. Yanzu ma'aikatan nan tana da doka ne zaman kanta, wanda ya bata dama ta ci gashin kanta, wanda a da bata da wannan. Shi ya sa ma za a iya zama a lokaci ɗaya a ce to an cire ta, to amma yanzu ba yanda za a yi a ce wannan ma'aikata an cire ta sai an zama a majalisa, sannan zai bada dama a ma cire. To amma ma'aikata ce wanda take kawo ma jihar Kano haraji, ma'aikata ce wanda take wato inganta harkan ƙasa ta hanyar wato digitalization na computer, ma'aikata ce wanda take hana double allocation, wato kamar a ba mutum fili guda ɗaya kuma a ƙara ba wani a kai, ma'aikata ce wanda akwai tsaro a wato shaidar mallakan mu, wanda ko bayan bayan mu da rai ƴaƴanmu za su zo wannan ma'aikata in suka nuna shaidar mallakan su za a ce eh wannan filin naku ne. Saboda haka ya rage matsaloli da ake samu na harkan ƙasa. Ma'aikata ce wanda ayyukanta ba za su taɓa ruwa ba tare da ma'aikatan ƙasa da tsare-tsare. Abin sha'awa shi ne zohohi da yawa in aka yi irin wannan ma'aikatan sai a kashe ma'aikatan ƙasa yawanci, amma wannan gwamnati wannan jiha mai albarka saboda haɗin kai, saboda cigaba, saboda sallan mu ya bambanta da na ko'ina, ma'aikatar ƙasa tana nan da ƙarfinta, kuma mu muna aiki tare da ma'aikatar ƙasa, wato su ne wato kamar modern ministry. To saboda haka duk wani harkoki da za ka yi a ma'aikatar ƙasa na kuɗi da za ka zo ka biya a nan ma'aikatan mu za ka zo ka biya. To ka gani bayan da za a yi ka raba wannan aikin, kuma muna zaune lafiya muna yin abubuwan mu tare da wato duk 'yan siyasan da muke wurin da ma'aikata, musamman mai girma
3: Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar commissioner kasa da tsare-tsare musamman ita advisor wato na kasa Haji Hadiza Gadanya musamman kuma SSA na kasa Alhaji Ahmad da kuma wato shi wato mai wato malama na kankarofi wanda shi ne wato SSR na wato kuma kasa so alhamdulillah muna zaune lafiya kusa in ce muku dukkanin baja har Kano da za a samu ma'aikata wato wanda aka hada kai ana aiki tare kan wannan ma'aikata wanda suka sani sun sani wanda ba su sani sun sai ba su sani ba to amma ina jaddada maka cewa Allahu shahid Allahu shahid Allah ya san muna zaune lafiya kuma muna kwatantawa abin da ya kamata ni a wannan ma'aikata mai albarka so wannan ma'aikata a yanzu kullun sabon salo muke bujurowa da shi akan yanda za a inganta harkan kasa na aiki a wurare da yawa amma zan ce maka wato duk inda na yi aiki ba inda na sami experience irin wannan
4: ka goge
3: na goge dalili wuri ne wanda za ka ga mutane kala-kala wuri ne wanda za ka ga mutane wani za ka yi tunanin cewa na Allah ne wanda zai zo amma sai ka ga cewa ya zo da abu wato abun dubawa ne abu ne wanda za ka yi mamaki a ce irin wannan mutumin shi ma yana irin wannan harka a bangaren kasa to sai ka zo ma'aikatar kasa za ka gane irin waɗannan abubuwa sai ka zo ma'aikatar kasa za ka gane su waye kake ma alaƙa da su sai ka zo ma'aikatar kasa za ka gane wato ayyukan da ke wurare daban ya bambanta da irin ma'aikatar kasa abinda ake so shi ne duk abinda za ka yi ka ji tsoron Allah musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa duk wanda ya ci kasa ko taku ɗaya ne ga irin tanajin da azaba da Allah ya masa saboda haka mutane sun san da wannan hadisin wasu kuma ba su sani ba to amma dai sai ka ga yawanci an shiga wato wani hurumi wanda zai zama cewa gobe kiyama in ba a yi wasa ba an shiga cikin wato haula'i wanda ba ma fatan wannan so alhamdulillahi wannan ma'aikata mai albarka a yanzu dai ba na so na cika baki in ka zo bangaren wato tana wato discipline na ma'aikata za ka tabbata cewa a nan wato ma'aikatanmu na Kanjis mun fita daban wurin zuwa da wuri in ka zo bangaren tsafta da yawa mutane suna zuwa su ce wai nan ma'aikatan gwamnati ne saboda za ka ga yadda ka san ka shiga cikin banki ko ina tsaf-tsaf-tsaf haka wurin yake wannan shi ya kawo da jihohi da yawa daga kudu zuwa arewa suna zuwa su ga irin ayyukan da muke wasu su yi kwana da kwanaki domin su ɗauka wato bita a kan ayyukan da muke yi na zamani musamman akwai jigawa suna zuwa Adamawa sun zo Kaduna sun zo Abia State sun zo Gasinan da sauransu Kebbi State sun zo duk sun zo domin su kwaikwayo wato irin ayyukan da muke ina iya tunawa farko da aka yi mai da wurin na zamani mun je jihohi kamar Kaduna domin mu ga irin ayyukan da suke yi da Lagos domin mu ga da Gombe amma da muka je Kaduna muna magana suka ce yau 'yan Kano ne suka zo mu ga abin da muke yi nace eh mun zo amma ina tabbatar muku kamin shekara ɗaya za ku zo ku dawo kuma ku zo ku koyi abubuwan da muke yi mun zo ne ba din ba mu san me muke yi ba don mu ga irin salon aikin ku mu ma mu dawo mu zo mu yi alamu saboda haka yau gashi nan sun zo kuma sun ƙara zuwa kuma muna fata cewa waɗanda ma ba su zo ba su zo minista da kanshi wato wanda aka sauke wato ministan gidaje Dangiwa ya zo da kansa ya yaba ya ga irin ya je Kanjis ya ga irin abubuwan da muke da shi ya je wato ma'aikatar kasa ya ga irin registry din da suke da shi wanda duk Najeriya ba irin wannan saboda haka ya yaba ni da shi yake ce mun zan gaya ma shugaban kasa insha Allah ya zo ya umarci dukkan jihohi su zo su ga abin da Kano suke akwai mutane suka zo daga kudu suka dinga bude baki suna mamaki wai arewa ne ake da irin wannan to irin wannan ya samu wato salo ne wato ya samu dama ne don an samu nagartaccen shugabanci akwai damun da batu da yake cewa political will to mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf yana da political will inda baya so aiki ko muna so aiki ba za a yi ba amma saboda soyayyar shi da jihar Kano Kano first yana so ya ga Kano ta ci gaba shi yasa ma kaga wannan aiki yana tafiya daidai shi yasa ka san kaga akai ma ita ma hukuma akai mata doka shi yasa kaga jahar Kano ta zauna lafiya shi yasa kaga cewa ma abubuwan da muka yi wato a wannan wata hukuma shi ya ba da dama aka sa yadda akan mu har aka ba mu komitai bewa wanda aka ba mu wato mu ringa dubawa a jihar Kano wannan ba wani sirri da ya wuce haka sannan sirrin da na gaya maka na farko shine jajircewa da yadda kuma akan cewa Kano ita ce first ba da baki ba da yadda akan cewa abinda ake nema shine ci gaba saboda haka ina mana fatan alkhairi kuma ina fatan mutanen jihar Kano za su duba wannan halin mai girma gwamnati na albarka na alkhairi na san Kano da ci gaba domin su zabe shi 2017 ya ci gaba da ayyuka masu albarka kamar da ya saba yi so alhamdulillah dan tsaya daga nan kana da wata tambaya sai kai in ba ka da wata tambaya akan zan ta maka bayani akan wannan ma'aikata mai albarka
0: Kangis ai na mutane ne saboda mutane
3: sun alhamdulillah akwai number 2 Dr. Bala Muhammad Way of State Road nan muke wanda ga in ka zo in ka san ma'aikatar kasa gate din da iri ɗaya ne sorry katangar mu iri ɗaya ne sai dai gate na farko shine ma'aikatar kasa gate na biyu shine ma'aikatan Kangis in ka zo ka shigo Dr. Bala Muhammad road ba ta Sokoto road ba ta wurin State Road to daga hannun hagu gate na biyu nan ne Kangis insha Allah in ka zo muna nan ko da yaushe ni kaina a matsayina na kai tsaye ina da ma teburi da nasa a nan wato service center da nake zaune duk da ina da wato CCTV ina kallo ta office ina amma ina da wato tebur ina zama ina ganin abubuwan da ake yi saboda idan aka ga wani abu in dakatar nan shi yasa ma fita harajin da ake yi da kaina nake fita za ka iya gani na a bayan Hilux za ka iya gani duk abin da gani za ka gani ni a gaba nake abinda na duba shi ne I leadership by example. Abin da muna koyi da mai girma gwamnati mai girma gwamnati ba zama yake a office ba yana zaune yana shan wato air condition AC za a gan shi a kodayaushe yana fita yana monitoring da idansa yana ganin me ke faruwa ko empowerment ne za ka ga yana wurin ya tabbata cewa in kuɗi ne an raba ma kowa daga mutumin farko har na ƙarshe yana wurin saboda haka mutum ne wanda ba aike kaɗai yake yi ba in yi aike ma yana dubawa ya gani akai auren so alhamdulillah idanunsa na ko ina duk ayyukan da ake yi yana sani duk wasu korafe-korafe da ya in ya gani ko ya ji nan da nan cikin lokaci kaɗan zai sa a gyara sai da in bai ji ba muna mishi fatan alkhairi kuma muna mutanen jihar Kano
0: tambaya ta ƙarshe kafin akan wannan Kangis kafin mu shiga kwamitin yaƙi da gine-gine ba bisa ƙa'ida ba wannan tsari da gwamnati ya fito da shi na bunƙasa birnin Kano da ake cewa urban renewal shi ma kuna da ruwa da tsaki don ganin cewar akwai wasu abubuwa da aka gani na tsara biranen sai a gani kamar wannan ai kamar azani ya fito kuma ya tafi yadda ake so
3: so alhamdulillah aka ce urban renewal gaba ɗaya ma'aikatar ƙasa da tsare-tsare tana da kuma ma'aikatan Kangis tana da ruwa da tsaki da wannan abu saboda nuna wato abinda Bature yake cewa custodians of geospatial data wato wanda muke da alhaki akan duk wani bayanai da ke wato doron jihar Kano kasa da wanda ke kasan kasa musamman in yana da abu da wai ku yan geography kuke cewa absolute location wani abu da ke da coordinate wani abu da zaka gani ka iya tabawa to muna da alhakin wato fitar da taswirin wannan abu so duk wani abu da za a yi ko na master plan ne da za a yi wanda yanzu duk jihar Kano sai da aka yi shekara fiye da 30 ana amfani da tsohon master plan wanda ya kamata a ce an yi sabo amma zuwa mai girma gwamnan jihar Kano gwamnan alkhairi ko me ake bukata kai yasa aka wato review wannan master plan so sannan kuma yasa aka yi kwamitai da yawa duka in ka ji an ce urban renewal an kowa'innan abubuwan da ake yi na dakatar da gine-gine da ba a bisa kan ka'ida ba duk yana kasan yana tare da wato wannan tsari na urban renewal duk wani abu da kake gani ana digitalizing duk yana kan wannan tsarin na urban renewal master plan duk yana wannan tsarin na urban renewal abinda ake so shine a sabanta kan mutane sun yawa cikin jihar Kano, kowa so yake shigo santa, kowa wanda ke cikin kuma santa ɗin yake so ya shiga can cikin santa, wato cikin wato
4: ƙwarewar
3: Kano. Ga wanda ake so a zama an samu decentralization, ya zama cewa ko ina a jihar Kano akwai abubuwan more rayuwa wanda ba sai ka zo kowa ka zo can ciki tukuna, ya zama cewa in kasuwa ne ya zama cewa kasuwa ita ma an yi decentralizing ɗinta, ya zama cewa ba wani wannan cunkoson da ake samu. To wannan shi ne tsarin da ake so Kano ta dawo sabuwa, Kano ta dawo birni, wato birnin da zai iya gogayya da birane a duniya baki ɗaya, wanda an kama hanya yanzu, wanda a cikin wato ƙasa da shekara uku Kano ta canja ga baki ɗaya, wanda akwai abubuwan da a yanzu ko Abuja ba su kai mu ba saboda yanda Kano ta koma birni. Musamman yanzu za ka ga akwai filaye, saboda yanda Kano ta koma birni za ka ga tsadan filayen ya fi a kan na Abuja. Saboda duk yanda ka maida wuri birni sai ka ga cewa filayen wurin ma sun ƙara inganci, duk yanda ka maida wuri cewa akwai shaidar mallaka, akwai doka, akwai izini kamun ka fara gini, akwai security a wurin, wato tsaro, sai ga cewa wurin abinnan ɗinsa ya ƙaru, wato darajar wurin. Mutane da yawa akwai wanda suka sai da filayensu daga Abuja suka dawo Kano su sai fili domin su wato bunƙasa wato ita kanta jihar Kano su ci gaba da maida ta na zamani. So ina abubuwa, akwai abubuwa misalai da yawa wanda jihar Kano yanzu a duniya ma ana faɗanta, ba wai a maganar Afirka ba ko kuma a Najeriya. So alhamdulillahi sai san barka, sai dai mu Allah godiya da ya bamu wannan jajirtaccen wannan Alhaji Abba Kabir Yusuf. Muna fata Allah ya dawo mana da shi, muna ta wannan addu'a saboda Allah ne kadai zai bamu wannan nasara, akan Allah ya dawo mana da shi ya ci gaba da aikinsa mai albarka, wanda ido ya gani, mai ji ya gani, wanda kaga baya magana ba wanda zai ce maka gwamna baya aiki, sai dai in yana fushi da fushin wani sai ya amfani da wannan fushin ya faɗa ba daidai ba, wanda muna jin su suna cewa ko da an maida Kano Ingila ne su ba za su yi ba. To kaga wannan su ne ake cewa hasidin iza hasad, Allah ya mana tsari.
4: To dakta, maganar wannan kwamiti naku na yaƙi da gine-gine ba bisa ƙa'ida ba, a cikin minti biyar ya kwamitin yake kuma da ina ya fara, sannan ina zai ƙare?
3: Alhamdulillahi, wato bunƙasa ƙasa ko kuma bunƙasa jiha kamar jihar Kano aiki ne wanda ake so a koda yaushe, ko ba wannan kwamiti ɗin dama aiki ne wanda bai kamata ya tsaya ba. Wannan kwamiti ne mai albarka wanda mai girma gwamna ya wato ƙaddamar, wanda yake binciko duk gine-gine da ba a yi su a kan tsari ba. Na farko zan iya kasawa biyu, aka ce ba a yi a kan tsari ba, na farko babu shaidan fara gini, babu izinin mallaka, babu takaddu wato na gini ko na title wannan na abunga, kuma ba a biya ma wannan gine-ginen haraji ba, kuma ba su da inganci, ɗaya kenan wannan ɓangaren. Sannan akwai ɓangaren da kuma ko da akwai wa'innan takaddu an yi su ba bisa kan ƙa'ida ba, an yi su a ƙasan tirako wato na high tension ko national grid wanda ake cewa tirako wuta, ko kuma an yi su a magudanar ruwa, ko kuma an yi su wato an ci hanya inda mutane suke bi. To duk waɗannan abubuwa abin dubawa ne wannan kwamiti tana tsayar da irin waɗannan wurare da gaggawa. Amma taken wannan kwamiti ɗin shine Operation Show Your Document. In kana da takaddu, kana da shaida akan cewa kana kai ne mamallakin wannan wuri, kuma kana da izinin fara gini, kuma ka biya haraji, to duk wannan kwamiti za ta duba, in ta ga cewa kana da cikakken abubuwa sai ta sallame ka, in baka da shi kuma su tarka kai. To amma wuraren da na ambata wurare haramtattun wuri kamar ƙasan wuta wato tirakun wuta, national grid kamar wato hanyar ruwa, misali akwai wurare kamar irin kwarin Gaugau da muka je a nan kwari, sannan akwai wanda suka yi gini a ƙasan wato hanya da mutane ke bi, ko kuma akwai wanda ma muka je jiya a nan tudun Yola, gaba ɗaya titin kawai sai ya sa gate gaba ɗaya haɗe da gidansa, saboda yana da gida a ɓangaren hagu da dama. ya haɗe gaba ɗaya ya sa mutane cikin wani hali ya kulle musu wannan wato hanya da suke bi. To duk wannan wurare haramtattun wuri ne. Sannan akwai wuri da muka je shi ma a nan wurin filin Idi, an zo an yi wato shaguna temporarily na container, amma gaba ɗaya sun faɗo sun cika titi, kuma ya zama cewa mutane ma da ƙyar suke wucewa. To duk irin wannan wurare ana dubawa a tsayar da su. A yanzu mun tsayar da wurare sama da 300 a jihar Kano. Ayyukan mu kala kala ne, akwai wanda muka tsayar wato muka stop sai mu sealing, stop seal,
4: ku tsayar kuma ku kwace,
3: ba kwace, ba
4: ku tsayar ku rufe
3: seal, yawa stop seal under what secured,
4: yana karkashin
3: kula ta secured menen zaka bar wato mutanen ka su zauna a wurin wanda za su yi gadin wurin. Secured, you secured the place. To akwai wanda kuma kullewa kawai muke, akwai wanda kuma za mu sa sticker musamman in makaranta ce, kaga ba za mu ce a tsayar da karatu ba. Akwai wurin da muka tsaya babban jami'a, muka tsayar da ita a hanyar region gwangwan
4: can. Kuna tafiya da jami'an tsaro ne?
3: Muna tafiya da jami'an tsaro. Akwai sanda ni kaɗai ma nake tafiya daga ni sai abin gadon mutane cewa suke me yasa kake tafiya kai kaɗai. To alhamdulillah ni abin da na duba shi ne abin da kake bisa gaskiya kake yi da riƙon amana. Abu ne kake yi, to baka ansa abin kowa ba, kuma abu bisa kan daidai yanda mutane, kuma tun da aka yi kwamiti ɗin nan in ka yi complain da mutane suke rubutowa a kan wani ya
4: ci
3: ƙorafe-ƙorafe.
4: To daɗi suke yi, daɗi suke yi,
3: Allahu akbar, daɗi suke
4: yi, daɗi suke yi,
3: addu'a suke yi.
4: Masu kuma bincika ko?
3: Ai kafin mu je sai mun tura mun bincika, shi yasa ba a lokacin muke, in ka ji kana ji labari akwai film house da muka kulle. Wanda aka yi ɗaure yawa. Kana da labari yanzu kamar jiya ko shekaran jiya mun je mun kulle na masallacin Idi waɗannan container ne. Duk sai mun bincika. In ka kawo ƙorafi za mu bincika mu tabbatar eh hakan ne sai mu je. To duk inda muka je wallahi addu'a suke mu mai girma gwamna. Yanda ka san suna jira dama. Yawanci wani kuma ya gana ganin yana da kuɗi kamar wannan wanda ya ci hanya a ya sunan shi ne.
4: Imam Zura?
3: A Bari eh can inda muka je. To kaga shi wannan ai yana da kuɗi. To kuma mutane gari talakawa ya ci musu hanya, to kaga wannan ai bai daidai ba. Shi ma mun je mun tsayar da wannan, kuma mun ba shi izinin cewa ban gan shi ba ya cire.
4: Akwai ƙorafin da yake neman tohuwa gaban ka, shi ma na makarantar 'yan mata ta ƙofar famfo, cewa akwai wasu da ake ganin an haɗa kai da ɗan majalisar jiha da wasu mutane da ita kanta shugaban makarantar, ita ma ana zargi za su gine ko su kewaye ɗakunan ɗalibai na mata da suke kwana da gine-gine su sa ginin a tsakiya. Duk da an gano cewa hukumar yaƙi da canji da rashin ƙarfi ƙorafi ta ma kai mamaye wajen ta dakatar. Za ku duba?
3: So alhamdulillahi ranar da za ta kai mamaye mun tara wato mutanen securities da shi kanshi kwamishinan ƙasa da ni mun shirya za mu tafi kenan, sai aka ce ita hukuma anti-corruption ta je. To kaga tunda ta je mu ba za mu je ba, ita zuwan ta ma ya isar, shi yasa ka gama mu je ba. Amma a ranar Allahu shahid an na tambaya cewa za mu iya zuwa, sai aka ce a'a tunda sun je mu ba sai mun je ba. Saboda haka wannan zuwan nasu za su yi handling in case din yanda ya kamata.
4: Kuna gano
3: cewa abin da yasa ba mu je ba din ma ba a fara ginin ba. Da digini a wurin koda sun
4: shiri aka ce
3: za mu je, a shirin farawa aka yi. So saboda haka
4: wannan kuna da muhallin kan jama'a kina sun gaba ku bayani
3: sosai. An ce zan ce muka korafe-korafe da mutane suka kawo akan wani ya shigo mana fili, wani ya wato gini a kan ruwa, wani ya gini a kan titi, wani yana suna da yawa. Yanzu ai shekaran jiya bin abin muka yi ɗaya bayan ɗaya shi ne kai da har muka je da wanda ya kulle wato wannan hanya ya get. To haka muna bi a hankali a hankali a hankali. Akwai wanda ya zo ya kawo mana shi fili yake da shi, wani ya zo kawai ya gina. Kuma da ya gina aka tambaye shi kana takarda ce bai da shi. To suna da yawa irin wannan. To kuma muna zuwa kansu. Akwai su da yawa, akwai wanda suke cewa fili na Allah ne da waye. Fili na Allah ne amma sai ka bi ka'ida.
4: To dakta.
3: Saboda haka muna nan ina kiransu da babban murya. Ba gudu ba ja da ba za mu gaza ba za ba kuma tsoro muke ji, ba wanda muke tsoro. In ka ga ba mu je ba ba mu zo kanka ba ne. Wasu za su tunani ko addu'ansu da suke yi ne yasa ba mu je ba. Yana yiwuwa haka, amma su san cewa muna nan zuwa, muna addu'a. Muna masu addu'a ne. kuma Allah na son mu musamman kuma Allah na son wanda ba sa zalunci to amma kai da kai zalunci kana ganin ka addu'a kana tana Allah ya ansa addu'anka to mu Allah ya ansa addu'anmu ko muna nan zuwa gare ka ba tsoro faɗo wanda ba asarar namiji
4: kuna sauraron shirin gwamnati da jama'a shirin da gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba gida-gida Abban Kanawa Abba na kowa a jihar Kano ke daukar nauyin kawawa bisa sahalewar sa ta karkashin ma'aikatar yaɗa labaran Kano wanda kwamishinan ta comrade Alhaji Malam Ibrahim Abdullahi Wayya ke jagoranta kuma ya ba da dama a riga kawowa kai tsaye domin kirawo jami'an gwamnatin Kano babu boye-boye da kwamishinoni babu boye-boye da daraktoci da shugabannin hukumomi da masu ba gwamnan Kano shawara da 'yan siyasa duka don a fayyace ta azume ta a faifai kuma a karɓi shawarorin al'ummar Kano idan da shawara idan da yabo a yaba idan kuma da inda ake da korafi kofa a buɗe take don gwamnan Kano ya ce gwamnatinsa ta jama'a ce don jama'a kuma daga jama'a wannan ita ce gwamnatin demokuraɗiyya wacce ta zo tun 2023 har zuwa abinda Allah ya sauwaƙe wato 2031 da yardar Allah sunana Tukur Esukun nake gabatar da wannan shiri tare da shugaban hukumar Kangis hukumar da take tsarawa da kuma tabbatar da taswirar jihar Kano ta tafi yadda ya kamata sannan kuma shugaban kwamitin karta kwana na yaƙi da gine-gine da ake a jihar Kano ba bisa ƙa'ida ba Dr. Dalhatu Aliyu Sani da ake kira da DAS da wanda yake jami'ar Nozuwes da wannan suna ya san shi za mu ɗan huta kaɗan da mun dawo kuma za mu karɓi lambobin wayoyinku domin ku ba dakta shawara ya kai wa gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ko wani ƙorafi in kuna da shi karɓaɓɓe shi ma ku kai wa gwamnan jihar Kano idan kuma da yabawa da inda ake ba masa shi ma kunnan gwamna suna ciki wato yana tare da wannan shiri zai gabatar wa gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf domin a gudu tare a tsira tare Fatima Gareki.

0: za su iya samun dama ba su yan majalisin to za a raba jihohi ne kamar nan zaka ga cewa akwai Tigari akwai Tiga wanda an so ai hakan amma yanzu duk da bukata ta biya duk suka koma jam'iyyar shugaban kasa sai ka ji sun yi dufu gabaki da domin a lokacin an ce guda 55 za a ƙara jihohi aka dawo aka ce guda 12 aka dawo aka tafi zone aka ce kowanne zone ya kawo guda 2 aka dawo ma aka ce 6 ake bukata kage yanzu da yake duk gabaki din suna ganin sun tsallake rijiya da baya ba wanda ya ƙara magana akan wannan sai yanzu kwanaki na yi magana a wannan teburin sai nake cewa su yan majalisun suna wani abu wanda yake na san ransu wanda suke yin doka daidai da yanda za ta amfane su yanzu abin da suke bukata shine suna so cewa idan an tafi shekarar 2027 to duk wani wanda yake so ya zama principal officer idan har bai yi wannan taimuwar ba ya tafi a sabo yankan rake aka kawo shi sabon zuwa to ba zai taba zama principal officer ba kasan wannan abin shi ya ba ni tashi fa abin nan bacin rai saboda ita tana ganin dangantakar da Godwin a Fabio kuma take ganin cewa dole ne ta dawo kasan daman akwai respect akwai kuma discipline a majalisa duk mutumin da yake tsohon dan majalisa ne sit din sa a gaba yake wanda yake sabo ne kan iya koma baya to ita sai ta wannan abin sai an da da ita gaba na biyu kuma tana so akwai abin da ake cewa standing committee kasan su yan majalisa sun yarda da adawa committee da standing committee shi standing committee din nan shine za a ce ma nura na dora ka a matsayin chairman na committee na tsaro kage dai ba auditing za a yi ma ba duk wanda ya zama wannan ko a ce na dora ka chairman na budget na wannan committee saboda haka ba wani abu da to wannan abun da ake kwadai
1: su ne manyan
0: abubuwan da yan majalisu suke kwadai ka shiga cikin wannan tsari na committee din nan duk abin da za a yi shi committee na majalisa har ka gama taimuwar ka baya karewa ba taba kawo final report ba a majalisa an ce committee kaza ya gama aikin sa babu duk abin da committee kullun sitting ake kai wani system din ma a Germany zai wani a English zai wani abin nan kuma zaman majalisar nan gabaki daya idan ka kalle shi gabaki daya kwana nawa ne a shekara kwana 360 to kwana 181 ne kawai zaman majalisa sa aka ce da yan majalisa abinda muke so yanda doka ta fada sa ta ce dan majalisa kwana 3 kawai zai iya yi a zauren majalisa na farko litinin ba zai je ba talata laraba alhamis shine kawai ranakun zuwan sa
1: kwana 3
0: saboda haka juma'a ya koma constituency din sa ya je yana da office a constituency din sa an bashi dama ya dauki masu taimaka mar mutum biyar wanda za su rika tare takardu da yi masa aiki a office din sa kafin ya dana kwana 3 can duk wani korafe na community da waye su zo su kawo wannan office din sai zo ya zauna kwana 4 a wannan office din yana attending din mutane duk abin da ya gani ya tara to shine zai tafi zauren majalisa ya je ya gabatar da kudiri akan wannan ga bukatun al'umma ta sai ga wani dan majalisa yana gaya mana wanda yake kafin Hausa da Hadeja honorable Ibrahim wanda yake fada yace idan zaka gabatar da kudiri wannan ba fada ta bace shi ya fada idan zaka gabatar da kudiri sai ka bada naira miliyan 1 zababbe ne fa kai fa shugaban kasa zababbe ne kai ma zababbe ne shi Najeriya yake wakilta kai constituency kake wakilta sai ka bada naira miliyan 1 zuwa naira miliyan 3 tukun za a sahale ma haka Ali Indume yace idan kana so a matsayin ka na sanata kana so ka ga shugaban kasa idan zaka je fadar gwamnati nan ma sai ka biya wace irin kasa ce cin hanci da rashawa kuma yanzu magana da muke constitutional amendment din nan abinda zaka ba wata kasa da ake yin doka a rena doka kuma wanda ya rena ta kuma ya sa ta yi aiki kuma a karba aikin da aka yi sai a Najeriya ba zan manta ba a 1999 zuwan wannan gwamnatin jamhuriya ta hudu din nan Ahmad Bola Tinubu ya zo lokacin da ya zo ya samu jihar Lagos da kananan hukumomi guda 37 sai ya ce dan ne jihar Kano tana da kananan hukumomi 44 a ce Lagos tana 37 nan da nan kawai sai suka yi mitin nasu na state kawai sai aka ƙara guda 20 guda 20 din nan suka zama guda 57 to yanzu 57 din ni ban sani ba ga barista nan an tabbatar da ita na ga dai sun shiga cikin 774 din nan gabaki daya kuma majalisa fa bata sahale ba lokacin Obasanjo ma hana su kudin su yake yayi akan wannan matsala suka saboda suna da haraji suka rika biyan kansu da haraji suka fito da wannan kananan hukumomi ake cewa local council development wato LCD aka zo to sai ka kalla ya akai yanzu aka sa su aka tabbatar da su a kananan hukumomi. Bayan nan kuma idan ka duba za ka ga cewa a Najeriya irin abubuwan da yake faruwa abin sai ya rika baka mamaki a zauren majalisun irin drama da take faruwa yanda zaka ga cewa dan majalisa ba shi da yancin sa zaka ga cewa ɗan majalisan nan duk yawan su wajen 469 amma zaka ga cewa gabaki ɗaya yanzu akwai disciplinary committee wanda mutanen da aka tu aka hukunta wai saboda sun faɗa gaskiya kaga an hukunta Abdul Lingi an hukunta Ali Indime yana da shugaban mai tsawatarwa aka zo aka sauke shi lokacin tsohon gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yana cewa kawai saboda yazo ya ce mutane suna cikin hukuba da waɗansu abubuwa yake cewa yana bayyana sirrin gwamnati bayan haka kawai su mallama an bashi query akan shi ma ya faɗi ran to yanzu sai kaga cewa ba hamayya ake majalisa kuma tsari na gwamnati yanzu da kake gani
2: to kafin mu dawo gari ka bari mu je wajen Mubarak amma wani abun satin da ya gabata mun dan kalli kasar Senegal
3: haka
2: sai ga kuma kamar ga wato mukuncin ta nan
3: haka yake
2: kusan za ga kamar wa'annan kasashe kamar dan Juma ne dan Jimai
3: haka
2: shafi Najeriya kwanakin baya tun lokacin marigayi General Buhari
3: haka
2: matasa sun ta kokawa
3: haka
2: cewa ba a ba su damammaki ba a ba su kaza ba a ba su kaza ya kamata har akai doka da sauran cewa ya kamata a ce ya fito da wani not young menene da makamantan irin wannan abubuwan a ciki to sai ga ita kasar Ghana wuce irin wannan abubuwan an ce to shugaban kasa mu anan da sauran su a kasar su a rage ma shekarun zai ma shekara 35
3: haka
2: wanda wuce ila zai zo yana da kuruciya da sabon tunani da makamantan irin wannan ga kuma maganar zango a cikin majalisa
3: haka
2: ya ake ganin irin wannan ci gaba da ake samu a kasashen Afrika da kuma nan zai yi irin wannan a Najeriya in kuma ya zo mana zai bada faida da ake bukata
3: to jama'a assalamu alaikum manu da gaskiya ne kasar Ghana sun zo da wani tsari wanda ake ganin zai ba matasa dama fiye da tsarin da ake kai a baya kware da gaske in ka duba zaka ga tsarin duniya da yake tafiya kusan ba mutanen da aka buƙata a gansu a cikin system irin matasa domin duk tsarin da yake da matasa to tsari ne wanda yake da gaba kuma ana sadin cewa abinda aka so mu za a dire ko zai ci gaba ba tare da ya tsaya ba to wannan tsarin da kasar Ghana da take da shi kware ko in ka duba zaka tana targeting cewa a samu shugaban kasa mai rauni shekaru wanda watakila ya dace da wato tsare-tsaren da ake bijiro da su na duniya wanda sababbi ne an ka duba mun dade muna kuka a Afrika na yanda shugabanni in sun dafe madafi iko ba sa yada sauka kuma zaka ga shugaba wani lokacin wato ya tsaya ma tashi hankali ne yanzu kamar shugaban kasar Kamaru ne yanzu kaga yanzu amma gane amma kasa gane ina yake ya mai da sabiyarin from the public yanzu baya nan ba maka ganin sa kaga wannan in ka duba zaka ga kasar Kamaru typical example ce na yanda shugabannin Afirka suke zabar kansu sama da kasarsu inda suke kishin kasarsu inda suke kishin kansu sama da inda suke kishin kasarsu kuma wannan shine matsalar Afirka ba wani abu ba amma yana da alaka da rashin wayewa da kuma rashin ilimi na su talakawa
2: so wadi yake nan
3: kware da gaske to ai ba yanda za a yi shugaban kasa a ce ya mutu akai sai ka ce gado kuma a kasar an zuba ido duk opposition din da ake da shi an kasa samun effective opposition din da zai challenge din sa har ya kai cewa ya sauka da kan mulki ma da kansa saboda kasa in pressure ta kai pressure man nura duk da mu Africans wani lokacin ɗan Afirka ana ganin mu kamar ban ma san abin da muke ba mun tura abin da sai kanin mu kusan ban ma san abin da muke ba amma in pressure ce pressure dole shugaban kasa ya tafi da kansa dole ya hakuri tafi to wannan tsari da aka zo da shi na bawa matasa dama a kasar Ghana ya nuna ma kasar Ghana is peaceful kasa ce wanda in ta zabe a gane shugaban kasa wanda aka kayar yake cewa ya hakura ya fada zabe
2: baya ja
3: kasa ce wanda ake ganin a yanzu daya daga cikin fastest growing democracies da kake da su yanzu a Afirka kasa ce wanda take bunƙasa yanzu ta fuskar demokradiya a kasar Afirka saboda bana mantawa ina can akai wannan zaben wanda ya kawo shi John Mahama ya zama shugaban kasa kuma ka san a baya yayi shugabancin Ghana bayan lokacin da mai gidan sa ya rasu John Atta Mills bayan rasuwarsa aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Ghana da yana mutumaki daga baya karasa aka sake zabarsa zai sake komawa ya fara zabe bayan ya fara zabe ya hakuri ya ci gaba da bibiya shekara 8 yana dawa sannan bayan yanzu aka zabi mutumakin shugaban kasa a jami'iyarsa suka zabe shi ya tsaya musu takara wanda shi musulmi ne
2: shi wanda ya tsaya
3: shi wanda ya tsaya karshe dai suka tare suka kare shi zabe kuma ya yarda cewa ya fara zabe shi wanda ya zo to kaga in ka dubi tsarin demokradiyya su babu tashin hankali ba sa yadda ai fada
2: shi bai je kotu ba
3: ko na minti da ai na gaya maka demokradiyya su ai yantara ɗaya daga cikin demokradiyya kafafiya wanda take wato babu hayaniya babu rigima ba tashin hankali a cikin ta in ka duba zaka ga yan siyasa su kusan sun fi kallon kasar sama da inda suke kallon kansu to amma duk da haka akwai wani malami na bana manta muna lecture wani professor Emmanuel ya taba gaya mun cewa ana lecture cewa wanda yan siyasa su suna da kokarin su ga cewa sun sa kasa a gaba amma yanzu kusan yan siyasar Najeriya suna neman su lalata su
2: to yan siyasar Najeriya
3: kwarai kuni wannan ido na fada
2: to
3: eh to amma ba zan iya kalubalen ta sa gaba dai ba tunda kaga malami na ne hedin yake da hedin kamanta ko ba ka ba kuma kasar sa ne
2: to
3: zuba daga kaga sai ina yi ina tuki ina dubo miro to amma wannan shine abin da yake faruwa kwarai da gaske yan siyasar suna kokari wajen su sa kasar a gaba wajen magance wasu abubuwa da suka damu kasar to wani lokaci yayi da suke ganin cewa ya kamata a ba matasa dama kaga ne stakaro gani in ka duba za ga a Najeriya ai an so ba wani woman wai a na tuyin tuwa wanda ina ɗaya daga cikin mutumin da ni kaina neman da fitin ɗinsa daga wannan domin a shi ne a lokacin da na samu dama na tsaya takarar gwamna a Kano ina kusan ɗan shekara 35 a lokacin to in ka duba wannan woman ɗin har taro suka shirya mana a Abuja wannan in ka ga wutar ɗin da aka ma mun sai ka rike baki an bani duk abin da ka san za a yi wa gwamna makamancin irin wannan irinsa aka yi min a lokacin to kaga wannan a Najeriya ma an yi wannan tsarin na cewa ya za a yi a ba matasa dama a baya da ya wuce kuma da yawa daga cikin matasa a wannan lokacin sun samu dama sun tashi a wannan lokacin don wannan yana ɗaya daga cikin kusan tubalin siyasa ta da na fara tashi a siyasance misali mun je Abuja an yi saminoni da abubuwa da sauransu makamanta har muka haɗu da manya-manyan mutane daga ciki har da wani ɗan gwagwarmaya na ƙasar Kenya wanda da kansa ya ɗauki katin sa ya bani katin nasa nan a Boniface Nwangi yana nan yana ɗaya daga cikin wanda uba mai taɓa karamawa kaga wannan shine katin sa da hannunsa ya ɗauka ya bani a wannan taron kaga yau
2: shi ma matashi ne
3: eh kwarai da gaske matashi ne ɗan gwagwarmaya wanda duk kusan zanga-zangar da ake yi a yakin a ƙasar Kenya za a ga kusan shine a gaba eh amma shi photojournalist ne
2: to
3: yana ɗaya daga cikin wanda uba mai karama ya ba su lambar yabo saboda yanda suke shiga doko da sako suke ɗauko hotuna masu hatsari kuma suke nuna duniya abinda ainihin mutanensu suke ciki ba tare da an samu a wato censorship ba daga bangaren gwamnati to kusan kaga da ban je wannan taron ba da ba an zabe naje wannan taron ba da ba zan haɗu da shi ba kuma har yanzu mun da kan samu damar bi communicating da shi muna da alaka da shi akan wannan tsarin to in ka duba zaka gani ba matasa dama shi da abin da muke nema kwarai da gaske a Najeriya yanzu madafin iko yanzu na gwamnati da muke da su ma nura kamata a ce an samu wani transition a lokacin Buhari ya kamata a ce Najeriya ta samu transition din da ya kamata matasa ba su dama
2: a lokacin sa
3: a lokacin domin ai mutanen da suka zabi Buhari kaso 80 ai matasa ne ka gane ko amma abinda Buhari ya saka matasa da shi ne empower
2: amma an ga kamar an ba wasu matasan madafin iko
3: da wadawa aka ba madafin iko
2: mutum
3: nawa ne
2: an ba da kaza
3: mutum nawa ne mutumin da yake appointment har da matatu wanda ya sani wanda suka sani fa ake appointment har da matatu ma nura ka gani na gani a Najeriya kuma in ka duba a lokacin aka ɗan ko mutane kusan sun gaji gajiyar yi irin sabon nuno irin su wanda yake da suna magashi da sauransu ka gane ko akwai wanda yake bani labari ban sani ba ban san labarin yadda ban tabbatar da sahihancin labarin ba amma ya bani labarin cewa akwai lokacin da Buhari ya sa malamin Adamu Adamu ya rubuta musu sunayen mutane wanda za a ba ministoci wanda a Kano an ce ya sa sulai hamma Buhari an ce da kansa ya dauki biro wannan zargi ne tunda kuma mu tabbatar ba ya dauki biro ya soke ya rubuta magashi a gurin ya kawo idan ka duba dukkanin wannan shekarun sa nawa me za su iya baka a Najeriya misali ka san yana ɗaya daga cikin abin da ya saka ga sectors na Najeriya sun kisa canja ka san dalili ibin tattalin arzikin duniya yanzu yana hannun matasa modern global economy da kaje ana fadi yana hannun matasa in kaje Europe kaje Turai kaje kasashen da suke ci gaba ko kasashen da suke ci gaba idan kaje zaka ga tattalin arziki daga shekara 18 zuwa shekara 45 sune mutanen da suke rike da tattalin arzikin gaba daya in kaje ka duba su kudin su wanda suke sun kafu zaka ga daga wannan rancin shekarun suke idan ka koma bangaren entertainment zaka ga daga wannan rancin suke in ka koma bangaren
2: harkar bal
3: harkar siyasa duk tana cikin entertainment wannan in ka duba ka koma bangaren siyasa da waye da sauransu kaje ka ga yadda matasa ake kokarin kodo shi a shigo da su ba da gudunmuwa in ka duba harkar ta industries din su kaje ka duba ga su wane ne matasa ne ibn na sha fade mataimakin shugaban kasar America JD Vance ai daga nan aka dauko shi ka gani ko daga nan aka dauko shi daga American Tech Industry aka dauko shi shekara sabon yanzu
2: tamam misali mar kono bark ana ganin cewa to ko da matasa sun samu dama wataƙila akwai wasu tarakofa da suke tsayawa su rike kafafun su suke tafiya rashin kuɗin da zaka yi harkar tafiyar da ubangidan da shige ma gaba idan ba shi ba za su yi wani abu kana ganin matasan ba sai wani kalubalen da ake gani ko da sun samu za su yi musu tarka-tarka ba
3: a akwai kalubale na tashin hankali a yanzu a Najeriya idan za a baka dama kusan magana ta gaskiya sai kana da mai gida kuma ni ina ganin ka musu lotin ake slot ne mai gidanka za a ba mai gidanka ya kira ka ya baka kuma ya danganta da loyalty ka mai gidanka kusan yana daya daga cikin abin da yasa zaka ga mutane wanda suka cancanta matasan kusan ba sa iya samu damar da ya kamata a ce sun samu domin su haska zaka ga cewa kusan danne su ake inda mai gidan mai gida yana ganin cewa ba zai in ya kai ka gurin ba zai dinga juya ka kamar waina ba ka gani ko to yana ganin baka da wani amfani shi a gurin sa duk ilimin ka duk kishin kasar ka duk amfanin ka kai ba za ka yi in dai ba za ka yi masa amfani ba to ba za ka yi kasa amfani ba kaga harkar ta koma me ta koma san zuciya sama da san kasa to wannan yana daya daga cikin abin da yake bawo matsalolu a Najeriya saboda ba shi shugaban kasa ya san ka shugaban kasa bai san ka ba recommended din ka zai
2: sai dai wani ya ce wani
3: wani ne zai ce wani ya dan ko kai kai ka gaban shugaban kasa sai yana daya daga cikin abin da muke kira kusan security suna wannan in ka duba za ka ga duk inda security suke suna identifying mutanen da suke tasowa a kasa wanda ake ganin cewa za su iya ba da gudunmuwa suna da file din su suna documented din su properly to amma file din kusan baya cika amfani ga shugabanni in dai ba wanda shugabanni suke so ba su sai daga sun gama aikin su so so wani zai iya taimakon kasa zai iya zo kara in za a bashi kaza da sauransu amma sai wanda shugaban kasa yake so ai ba dole zai mabba to kuma wanda shugaban kasa yake so zaka ga wasu mutane ne na zikin sa ake ba su dama su kawo to su kuma duk wanda za su kawo sai wanda suke ne sai wanda yake nasu yaran su wanda aikin su zai ba aikin kasa zai ba mostly in most cases kenan inda aka fiye samu a yanda muke zargi tukuna domin da ana kawo matasan da suka cancanta dan mukamin ba da ake barwa da tun wasu sectors na Najeriya still sun canja amma na ga ma transition din da ya kamata a ce an yi a lokacin Buhari ne ya kamata a ce ya samu matasa ya ba su damammakin da ya kamata ya ba su kuma matasa kamata ya kawo masu kishin kasa wanda ba za su zama compromise ba wanda kawai su wurin su shine ya za a ba su damar su taimaki kasar su ba yaran wasu ba in ma yaran wasu ne a kawo su amma wanda ba za su compromising interest din Najeriya ba akan migiransu wannan su ne mutanen da Najeriya tafi bukata a halin da ake ciki yanzu ka duba za ka ga shugabannin mu duka yanzu ka dubi shekarun su kuma su ne da ake kara da cycle a kowace jam'iyya ce in ta samu dama misali sai ka ga mutanen da za ta zo ta kawo wannan mutanen da ka sani a Najeriya shekara da shekaru su ne da kake ganin su a mukamai har yanzu ba canja ba
2: tun daga shugaban majalisa shugaban jam'iyya na mazabaki
3: wani ne gaske kuma har yanzu suke su ne ba suke canja daga jam'iyya kaza zuwa jam'iyya kaza dan su sake samun dama su ba za su hakura ba ka gane da sabon to in ka duba za ka ga wannan to me ya ci gaban ina ci gaba kenan
2: to ko jam'iyya ce ba za a ba matacin zai iya rike ta ba
3: ina za mu matacin
2: da tiji ana gani kuma kamar dattan akwai gogewa da sanu sanu kamar
3: eh da akwai amma abinda muke so akwai satin gurare da ya kamata ka ga da tiyayi akwai gurare kuma da ya kamata ka ga matasa ne a ciki yanzu misali a federal gamma in ka tambaye ni sai in ce da kai misali ministoci ma shugaban kasa ya kawo wanda suka kai daga shekara 50 zuwa sama misali amma in aka zo misali kamar federal first title saka da ake da su misali agencies da ake da su misali ka dan ko misali da kan shekara 35 zuwa 45 48 misali ka gane ko zuwa shekara 50 ka nada su ibn first title din Najeriya misali ka dauki 60% na mutanen da zaka dauka appointment na first title a Najeriya a ce matasa ne daga shekara 35 abinda ya kama zuwa 50 ka ga idan Najeriya ba ta canja ba ka gane ko na zaci shugabannin Najeriya za su yi wannan tsarin misali ministoci ka dan kawo wanda suke da experience din da ya dora wannan ba laifi wani misali ni a fahimta ta ba laifi wani amma misali first titles the agencies federal agencies da kake da su kai kawo matasa ka fara ba su dama su sa fara samun experience kafin kai promoting din su to ministerial positions misali mun lura idan ka duba to kasa za ta sanja wannan shine transition din da ake nema amma dai daga cikin abin da yasa kaga ko aikin yin shugabanni ba sa iya ba matasa ka san dalili saboda ba a ba wa matasa dama yan uwansu yanzu misali kai man nura kana matashi ka dauke ka akai ka wani federal agency mostly mutanen da zaka tafi da su su taimaka ma a gurin matasa ne uwanka da ka sani amma dai da ka dauke da tija dan shekara 70 shekara 60 daga ka bashi dama kokari yake dan ko ibn PA din sai ya dan ko dan shekara 60 dan uwansa ko 65 ce dai kawo shi ne PA sa kaga ne sai
4: tunanin su kusan iri
3: ɗaya eh abun ba ya fita daga cycle din su still abun yana maintaining a cycle din su no matter how duk inda zaka canja shugabanci ko zaka canja jam'iyyar siyasa yanzu ka canja daga PDP kaga APC still ne ya canja maka misali a irin wannan tsari da nake ga maka mutane ne da still suka sake kawo ina ga ba irin sabon nunu da bai da sauransu wanda mutane ne for since ka san su a Najeriya kaga ne ko sun ma zama out of circulation amma still kana sake da cycle din su again back to the system shi sa system ne ke rubewa dole system ya rike bayan da za system ya dace da tsarin tattalin arzikin da kike cikin manoran yanzu ka san tsarin tattalin arzikin da kike cikin manoran yanzu wallahi in ba matashi ka kawo ba ba wanda zai gane yaran tsarin tattalin arziki saboda me yanzu ka kawo technology da yake taking jobs away daga mutane to ya zai ka samu mutane aiki kuma product na wannan tattalin arziki su ne matasan su suka san yanda za su kuma su slotin yan uwansu matasa a wannan guraren to in ya zama to kana kawo wai babba saboda experience yana nan a gurin ka iya da ka kyale shi zai zauna ya guide mutane ai amfanin experience din babban shine ya guide ya samu da guider da matasa to amma ya zama to cewa kullun shine zai da gurin yayi kuma ya gaji ta ya ma kai lokacin da ba zai iya to me amfani haka
4: to barisa wani abu da kasar Ghana ta yi ragani abu ne da zai taimaki kasa da makamantan kuma ana ganin tsari ne wanda wato mangarorin shari'a suka taka rawa akan irin wannan kamar yadda aka sa wannan babban kwamiti a kashin wa'annan babban mai shari'a na kasa da makamantan su irin wannan washin misali a irin kasashen mu na Najeriya nan haka shin ba mu da irin wannan damammakin da aka gani a kalli Najeriya a kalli irin wannan abu a fito da wannan damammaki da matasa su samu ko da bangaren shari'a wani gyara da mu za su kalli irin wannan matsaloli har da majalisar dattawa
5: ta'awuz billahi samil aliyu min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim ba nura kamar yadda muka sani kuma a shimfiɗa ka kai bayani wannan doka da suka gyara mu mun riga su ma gyara ta tunda lokacin zabe na biyu na Muhammadu Buhari a shekara ta 2018 an yi wannan kokarin na gyaran kunnin tsarin mulkin kasa wanda ya sawa ita dokar no to young trunk din hannu a ranar 31 ga watan Mayu na 2018 wanda alara ta zama doka kuma ake amfani da ita har yanzu wanda da shugaban kasa a kundin tsarin mulkin kasa na 1969 wanda aka mai gyara a shekara 2011 shugaban kasa da shekara 40 zaka iya tsaya taka daga shekara 40 to a wannan gyaran da aka yi na 2018 shine ya dawo shekara 35 da shi da sai kuma sanata ma majalisar da ce kenan da gwamna su kuma daga 40 ne zuwa 30 zuwa daga 35 ne zuwa 30 to su kuma yan bugure suna tarayya da na jiha za ga shi kuma daga 30 ne zuwa 25 so kaga mun yi gyaran kafin shi kusan gyaran ba iri ne ka karanta abinda su gane suka yi to amma abu da wanda za ka ga abu ne na ci gaba to amma kan da wanda bara ga fountain abu za ka ga cewar to matsalar shi ne damar aiwa wai gyara dokar da aikin ba su waɗanda a gyara dokar ana ba su dama su tsaya takara ba su dama saboda wani tsari ne wanda aka yi shi kawai waɗanda suke ta dinga yi shekarunka ka zama outdated amma still saboda ƙarfin mulki da ke da shi da kuɗi ka san wato sun samu wata dama ne akan kowa ka san kashe gwamnati zai ne da take da abubuwa na damammaki da kake da su za ka kai karfin da in an zo ma canje da jami'in kamar yadda mu mara faɗa dai ku ne to zai hafa shi wanda kuke so ne zai duk da wannan kundin gyaran da aka yi an bada independent candidacy amma har yanzu ni ban gama an gwada ba eh an bayar a wannan gyaran kundin tsarin mulkin kasar da aka yi a 2018 amma abinda zaka duba shine
6: mutane al'umma masu zabe sun fi kallon jam'iyyu munya daga abinda ake kariya mutane guya da shi shine in ba ka zabe shi ba ci zai ba to wannan abin shine abin da ya tsayawa mutane idan ma matashi ya zo ya fito a wata jam'iyya wanda ba waɗannan manyan guda 1 2 3 4 din ba to wannan rashin ko zaka iya kiransa rashin structure ga ƴan siyasa na
7: kuma su ce ai karamar jam'iyya ce
6: yawa karamar ba za mata ci ba to amma gyaran kowace jam'iyya mutane ku ne masu zaben jam'iyya ta ci ko kanta ci shine abin da mutane kamata su sani kuma ma damar aka ci gaba haka ma nura ba mu ta koma baya ne shi yasa zaka ga matsalolin kasar da muke ciki a Najeriya za a kullun compound ne ki dadai babu solution dalilin da ya samu solution duk wanda ake kawowa in ka dauki bangaren yan majalisu na dajiye da kai magana na tarayya da kai magana ka dawo ma bangaren ma'aikatan gwamnatin wanda ake appointing din service chiefs da suwaye da ake nan haka duk kwakwalwar su ta riga ta gama analog zaka iya kiran waɗannan duka yanzu muna cikin digital lokaci ne na digitalization to idan ba irin waɗannan kamar na bara faɗa yanzu wanda shi kasa da mu sun fi mu sanin harkar wannan digital din mu kuma mun fi sanin da mu haka abin yake tafiya saboda rayuwa tana tafiya ne da modern ci gaba da aka samu to idan ka kawo mutane waɗanda ba su iya ba yanzu kamar yadda ya faɗa maganar AI da abubuwa duk sun ɗauke job ko aiki ka je ma'aikatu su bankuna su waye na yi aikin banki lokacin da muka yi aikin banki na bar aikin banki wajen shekara 18 yanzu baya kenan a lokacin muna nan ATM ya zo alad maru da duk babu wannan da za ka yi tawar cika ta tashin ka ba ma a sani ba ko sata kuɗi kake yi a banki ko wani abu na almin dahana ba za a gane ba yanzu kamar yanzu na ɗaukar ma kuɗi daga alad ba ina banki to zan sis ATM ya zo alad din ma ya zo so za ga irin layin da ake yi a lokacin dan za ga mutane irin yanda ake shigowa cikin banki yanzu na je banki ko sai in kallanci ai ba ma yin aiki
7: an ragu
6: eh abin wannan digital abin da Mubarak ya magana ne za ka kalli cewar ga an ka ATM tun lokacin aka kashi yanzu an kawo issue na POS ma sun yawa ba ka wallahi wani sai shekara bi je banki ba
8: to sai
6: so rashin wannan zai sa za a aita sako za a aita ajiye ma'aikata ma'aikaci sai ba su tasa aikin su because kodi yanzu na je banki da kullum na gaya musu ce a ko yanzu ai hutun kuke yi kana zo na ba wani abu ba mutanen ma duka kana da wani zaka transfer kuɗi
7: da an rage ayyukan
6: waje an rage ayyukan kuma wannan yana da negative effect akan mutane masu zama a ƙasa idan ba a samu mutane wato wannan abin da kake gani ma mu na san rai na wannan shugabannin namu ba wai kasar kadai ya cinye ba su ma sai ya cinye su because ka tsufa kullum ne kake kullum ya kace an yi shekara 40 ana gwamnati da kai ka gane to suka kasa gane menene kake so kai ko wata gudunmawa ce zaka bawa kasar ka wanda har wannan shekara 40 ko 30 wasu 99 nan da aka zo suna cikin gwamnati su kuma ƴan Najeriya a tunda an riga an yarda cewar kawai tunanin na talauci kada ka bar abu ka zo ka talauci saboda ba kasar ba ce ainihin maganar a kasar a gabansu a magana ce ta yaya zan yi nan rayu da ƴaƴana duk waɗanda suke bibiyar su ma ƴan siyasa suna gaya musu ne amma kan kan sun san ƙarya suke yaudara su suke muna yi domin ku ne ba domin ku yake yi ba yana da ɗan san muku wani abu tun da an ba ku cikin jahilci da rashin ilimi to komai aka ɗan ɗauka aka ba ku gani za ku wani babban abu duniya ce saboda ba kai ilimi ba bare ka gane su abin da suke samu ya ninka wannan sau miliyan ko bare ka gane cewar waɗannan mutanen amma abin wanda yake za ka iya ganinsa shi ne irin ɗaukar yaran da suke su ƙasashen waje jami'o'i na waci za ka ga in ba na waje ba ne a waɗannan private school ɗin wanda ni har yanzu ina ganin quality na makarantun da muka yi akan waɗannan private universities da ake buɗewa wallahi amma cinyewa ce su a wajensu za su kai su ƴaƴansu nan ko kuma ƙasashen waje ma nura to in ka kalli abin duk waɗannan abubuwan sun kawo abubuwa na ci gaba wanda ba ka ga cewa waɗannan rashin me yake da suna abin nan ɗin shugabannin wanda suke da ilimi ba ilimi ne ba su da shi ba amma digitalization ɗin ko kuma a sanin makamar aikin a yanzu yadda duniya take tafiya wani wallahi a cikinsa ko wasa ba ya yi akwai wanda na sanin yan wannan sun su san wallahi ba ya wasa ai to ai kuma ba zai iya ba kai za ka ga abun ya za ka ce mutum ba zai zo wallahi a kun na sani wallahi ba sa wasa
7: lazy ma kai email su wai
6: duk ba ba su ba to ka ga ya mu yanda zai yi tunani mai kyau na da ke mace kasar sa shi yasa ma nura in aka tsaya tsam aka kalla abun ba wai ku kanku da sai kun mutu akai dan gaskiya ne yana ba da sai mutum ya mutu kaka dukale ko da baya mulki shi zai sa a dora shi zai sa a sauki kaga ai sai ya mutu yana yi kuma wannan loyalty wanda bai cancanta ba shi sa ake tura baragurbi yanda kake magana dokoki da ake na gyara gyari mun sha fada waɗannan mutanen yan majalisar da tijai da wakilai su suke da haƙƙi su yi komai babu komai kuma domin constitution ya yi abin da ya dace ko kuma government na constitution sun yi abin da ya dace wajen ba wa majalisa karfin da basu ba gwamna ba basu ba shugaban kasa ba suna da damar da shi ba shi da ita a kansu su suna da dama a kansu amma shi ba shi da ita a kansu amma za ka ga wani lokacin ko tsoro yanzu ka duba lokacin su gali wannan abu Allah ya ji kansa an yi gwagwarmaya su lokacin su tuba Okadibo president of the senate a wannan lokacin za ka ga da gaske aka yi majalisa na ga bai girma rajin abu ya ce ba yancin sata ba ne su ba na ce to amma yancin Tinubu ne ko na magana gaskiya bika in ka kalla abu duk mai hankali da ilimi ya sani cewa ba ai aikin ka shi yake nuna me kake yi ana ta magana mutane a Najeriya akwai masu ilimi duk da kun hana ilimin wannan kudin da suka kara suka kawo wannan lawan ni ban yarda da shi ba a ce an kawo ni ba a bada bashi ni har yi ban ji wani ina da yara da suke karatu a ƴan uwana da sauran ban taɓa jin wanda ya sa wannan lawan din ba ma to kaga magana ce ta yaudara ta cewa a zo a danne ilimin because ilimin ba kun hana amma duk da kun hana ilimi fa mai girma speaker akwai mutanen da suka yi ilimi kafin ku zama abin da kuka zama ma sai hafo ya kamata ku duba ku sani cewa kasar Najeriya ta fi tunanin yanda kuke tunanin ta cewa in kun faɗi magana amma faɗin magana wa ne mijin tabawa ba dole akwai abubuwa da ya kamata a ce an samu gyara ku yi da gaske domin ku yi kishin kasa domin kasar dole kai idan ka tsira kana da extended family basu tsira ba domin kai baka isa a yanda kake da wannan grade din da yawan su grade din ya dame su ba za su iya taimaka yan uwan gari zama extended kowa ya arziki a ciki me yasa ba za ka gyara kasar kowa ya ji dadin ta ka zo in doka ce ka je yi ka rufe idan ka in an koro ka da can ai ba shi ya baka ba ku yi abin da ya dace in shugaban kasa ko gwamna ya sani za ku yi doka in ya yi impeachable offense constitution is clear in ya yi abu na laifi za ku yi kokarin yunkurin cire shi ba wani kuɗi da zai zagaya ta gane mazgo ko wani abu daloli da za su zagaya ku yi daga shi cewa mun zo kishi ne akan mutanen da suka ba mu amana muna so za mu yi kokarin abin da kan laifi ya saba constitution za mu cire ka domin ya zama izina ga yan baya ka taba ganin an yi wannan saboda maganar da kuka da na magana corruption ko ina kana jiwa ya haka bill sai ka biya za ka yi ga shugaban kasa ka biya ta yaya kasa za ta gyaru ko dai gudu hop wa abula da hope na cewa in Allah da kasar za ta gyaru daga addu'a gaskiya ce kuma ba ma losing hope ga ubangiji
7: to ditol wani abu da shi ma ya dauki hankalin kan yan kasa shine wasu maganganu da shugaban kasa yake wato jinjinawa da takeici cewa wani sabon tsari ya fito wa gwamnoni bacin makudan kudin da ake turo musu amma abinda suka fi shine gadaje manya-manya kowane gwamna ya hau abinda yake fara babban project ɗinsa gini can gada ya ce maimakon kuma sai ayyuka na raya ƙasa wanda zai warware matsalolin al'umma wanda ya taɓa al'umma daga karkara da kowane ɓangaren wannan kan shin wannan wai wannan tunani da yake zuwa gwamnoni a kowane ɓangare ya aka zarci wannan maganganu na shugaban ƙasa da kuma irin wannan maganganu da ya faɗa akan wato gwamnati da wani ya faɗa sai a ringa zargi kenan tunda an ji bakin mai ita shugaban kasa ya koka akan wannan abuwa me za a ce game da wannan batun
6: sorry da tun kafin tunda an dawo kanka ka tuna min da kafin ka sauka ka yi magana wannan local government da aka kara mu a doka dai har yanzu local government guda 774 ne ka'idoji Lagos ne kace sun yi ko to har yanzu in ma dai wani paper ne ake yi amma a doka babu su duka akwai tsari wanda sashi na takwas na kundin tsarin mulkin ƙasa na 1969 ya bayar wanda wannan matakan guda hudu sai an bi su za a yi local government ba wai iya inda abun ya shafa ne suke da haƙi ba na ɗaya dai dole mutanen da suke wakiltar wannan yankin na majalisar abin nan da tije da wakilai dole a samu to samu kaso biyu bisa uku na wannan yankin da sai san a ƙara local government don su kawo roko a wannan gaban majalisa dole ne bi sai an samu referendum na waɗannan mutanen area da za a yi wannan local government din zai sai an samu majority mafi yayyen local government da suke cikin wannan sai din sun yadda san abu na ƙarshe sai ya dawo har wannan jihar taka sai an samu two third majority kaso biyu bisa uku ne ɗan majalisu na jihohi na Najeriya sun yadda da cewa ra'ayi wannan saboda kaga ko a karamin abin da ba a ce
8: sai an yi constitutional review
6: yawa to ai shine ai dama creation ne kamar abu ne wanda zaka creating wani abu da babu shi wannan shine requirement na doka to kaga idan ka ce an karo shi guda 50 a doka a yanzu dai guda 774 ne sai dai ko yanzu su suke mulki wata kila ko ana yin wani pebble wanda doka ba ta yadda da shi ba wannan shine
7: a to baramu da wagarka doctor wannan batu na kokin da shugaban kasa yi yanda gwamnati suka dauki wannan wato wani sabon tsari na ginayen gadoji me aka nazarta game da wannan koki da shugaban kasa ya koka ga wannan su malaman coci da suka kai masa a ziyara
8: kokan dadi yake yi to ai gani sun dawo hannunsa yanzu saboda haka duk abin da za su yi masa sun gama yi masa ai ba mu da wani kalubale a gwamnatin Najeriya irin gwamnoni koyo shi shi sa muke kallon akwai wasu kalmomi da ake fada a turanci wanda ake na farko a ce plutocracy wannan demokradiyyar ta mu plutocracy ce ko mu ce autocracy ko kuma hyperocracy ko kuma mu ce mata kleptocracy duk sunan ta ne saboda idan ka duba zaka ga cewa abubuwan da gwamnati suke ya wuce makadi da rawa a wannan lokacin na farko tun daga farko ka duba local government autonomy shine ya jajirce cewa lalle a ba kananan hukumomi hakkinka sai shugaban kasa ya zo ya gaya mana cewa wacce karamin hukuma aka tabbatar cewa ana ba ta hakkin ta yanda ake turuwa daga gwamnatin tarayya abu ne shugaban kasa karya manta gwamnati ne suke sa halema cewa duk wani abu da zai jefa yan kasa cikin masifa duk da naji magana sa kwanaki da matarsa duk sun fito suna neman afuwar yan Najeriya suna cewa a yafe su sun san cewa kasar ta shiga wani yanayi amma kuma sai ka tambaya shi gwamna duk lokacin da masifa za ta zo to shi kudin da ake zuba mar abinci karuwa yake
9: gaskiya ne
8: na farko janye tallafi gwamnati sun yadda aka janye tallafi kwanan su ya karu janye wani abu da ake sa a wutar lantarki aka ce kowa ya tafi rijin ɗinsa ya je ya samar da wuta ta rijin aka zo aka janye tallafi nan ma harkar ilimin aka sa musu ita a kwanan su aka zo wajen haraji dokar haraji muka yi ta kakajiya a arewacin Najeriya manyan mu har taro aka yi Kaduna aka yi kiran shi tadijin Muhammad yaya gwamnan da Gombe ya jagoranci wannan haddasa sarkin musulmai aka daki tebur aka ce ba za a yadda ba shugaban kasa zai tafi kasar Faransa ya ce ai kuka ce ba za ku yadda ba to ai ina dawowa za ku amince da wannan dokar hadda mataimakin shugaban majalisar dattijawa a cikin wannan amma yana dawowa sai suka ce ai sun karance ta ba wata wani abu ne da zai cutar da mutanen arewa kawai a yadda saboda me gwamnati su suka isa da sanatoci su suka isa da ministoci saboda ai yanzu ba gashi a primary election kowa ya gani ba idan ka zo a harajin nan kaga dai yanda aka cutar da wani bangare kuma aka inganta wani bangare amma aka yi shiru aka tafi a haka idan ka duba irin kudin ruwa yanzu da bankuna suke samu kudin ruwa yanzu kusan barista rabuwa daidai ake yi da lokacin ni da na san kudin ruwa bai wuce kaso 18 zuwa 19 ba yanzu wajen kaso 23 ne zuwa da hudu ma idan ka karbi 100,000 sai ga 30,000 a kudin ruwa take tafiya ne da suke cewa wani abun nan to idan ka ƙara kallo yanzu gwamnati saboda su ƙara samun kudin shiga sai suke cewa wai ayi yan sandan jihohi su suka yadda cewa yan sandan jihohi saboda kudin yan sanda zai dawo cikin kwanan su duk abin da shugaban kasa zai yi ai shi ya tsaya musu kwanan nan bankin duniya yake fitar da kididdiga yake cewa a duk mutane biyar a Najeriya idan ka kalle su to a cikin mutum biyar daya yana da taban hankali duk inda mutane biyar suke sai suka ƙara faɗa cewa mutane miliyan 35 a wannan shekarar za su faɗa yanayi na talauci
9: subhanallahi
8: ku gungun talauci ake cewa saboda ita duniya tana fita ne daga talauci sun ce mutane sama da wajen miliyan 60 miliyan 665 sun an rage su daga talauci amma mu kuma a Najeriya ita kadai ce su kuma mutanen da ke kasar su kuma suke ƙara nitsewa a talauci sai aka ce mutane miliyan 144 sun suna cikin mawuyacin hali na talauci a Najeriya a mutum 10 mutum 8 ba sa iya cin abinci wadatacce mutum 2 ne kawai suke iya cin abinci haka ake rayuwar kullun zaka ga mutum zai fita daga gidansa zai ce zan je nemo abinci na ce fa har yanzu ko tafiya zamu tafi wani garin neman kudi zamu tafi nema har yanzu abinci da sutura muke har yanzu ban huce wannan ba ita kuma duniya tini investment da kake yi jikokinka kake tarawa an wuce idan ka kalla irin kudin da waɗannan mutanen suke iba musamman gwamnati irin yanda ake fitar da kididdigar abin da suke iba a kwanakin baya kamar yanda yake magana akan gada mu dauki misali Sokoto ayi hakuri yana akwai Sokoto da Allah masu jina ba abin da zai kai ka Sokoto idan ba jami'a zaka je ta dan podio ba
9: ba wani activities
8: mutanen garin duk babu abu ne biyu idan ka kare zuwa Sokoto to wasan dan ba za a yi shi ma ana zuwa to amma gwamnatin Sokoto kawai ya tafi ba mutane ba gosulo ba ko traffic ko zaka sa a Sokoto ba amma ya je yana musu gada gada tana da percentage mai yawa da ake yi ba misali mudanan Kano guda biyu ake yi gasuna Tal'udu da Dan Agundi kowace biliyan 15 biya ce kowace ni a yanayi na tattalin arziki da na sani ba a gina gari sai an gina mutanen gari su kuma mutanen gari su suke gina gari
9: da haraji
8: saboda haka idan ka dauki naira biliyan 1 fa yanzu misali ka dauki wa'adin mun yi tsawon rai da mu shekara 30 ko duk wanda aka ba biliyan 1 a shekara 30 kullun zai rika cin naira 92,592 kullun idan har kana so misali yaro ka haifa yanzu kana so ka bashi naira biliyan 1 taimako nake ga amana ce da mutum yaro idan ka samu biliyan 1 a cikin asusun sa sai yayi shekara 83 da wata 4 duk wata yana cin naira miliyan 1 yaro da ka haifa to mu kuma sun kebu wannan mutane wani bai ci abinci ba wani an ce za a samar da aikin yi ni ban ga masu gagarin da suke taruwa a nan wajen ba gabaki ɗaya wanda ake ciyar da mutane ko ake abin nan kuma abin da zai baka mamaki a irin waɗannan ga wani irin informing da ake yi yanzu wani mutumin da bai taɓa rike naira 300 ko 400 ba sai ka ɗauko mashin sai ka bashi na miliyan 1 miliyan 1 da zaka bayar gwara ka samu magidanta mutum 2 ka ba su 500,000 su leci jari ko kuma ka suwo shinkafa ni da ka bashi wannan mashin din ka dauki shinkafa magidanci ne buhu 5 ya kai gidansa na san za a raka wata 6 dai ana ci to amma yan siyasar ne yanzu sun gane wai a dauki mota ta miliyoyin kudi a baka shi mashin din nan da mota ba sa wuce shekara 1 sai da su ake ba wani abu ake ba ba yanda za a yi ka zo misali kamar nan jihar Kano ana aiki sosai capital project ana yi amma a local government biyu Taruni da Nasarawa aiki ake yi mai kyau amma a local government beautification din ake nema ne ko kuso ake a gina wata fa wani hanyar fa damuna ce yanzu suna cin a ƙauyuka fa gada ta karye fa ba yanda za a yi aje a fito da kayan da za a kawo su da wano ga tituna nan yanzu yanayin damuna amma ana narka kudin a local government guda biyu ya kamata idan an ba ya kuwa ruwa to shi ma layo shi a dube shi a bashi
9: amma sai shi a wai shin gadojin kamar suna kayata gari da kuma sa gari
8: wani irin gari yanzu ka gaya mun tun lokacin ka gaya mun wani gini da aka kare yi yanzu mai hawa 6 tun lokacin jamhuriya ta farko da ta wuce gaya mun a garin nan wani kawata gari ake ai gari birane da ake kayatawa masu sa hannun jari ne suke zuwa suke investing a ciki ita fa gwamnati da kake gani amfaninta ta je ta nemo masu sa hannun jari su zo su sa hannun jari a ciki yanzu ai yanzu gabaki ɗaya rayuwa yanda ake investors din foreign investors din da suke zuwa wannan gadar ba mu ya kamata mu yi ta ba su ya kamata su yi tunda na gwamnati akwai wani abubuwa yanzu misali za mu zo kan wannan da yake kokari ya kawo ni ina so economic team din sa a rika kallo akwai titin da ba gada yake bukata fadi yake bukata compensation din da za a ba gidajen nan duk a tashi sa a ƙara mar fadi
9: me kun
8: a ce an yi gada wani wajen ba gada yake bukata ba
9: dan fadada shi kan
8: zaka yi fadi yake bukata a ƙara masa amma saboda wai ana cewa to shikenan gada za a ci kowa so yake balle gashi din sa yanzu misali irin gadar da aka yi ta sabon titi din nan ta zama channel na ruwa kogi ne ku diddifi ne din ranar da aka yi ruwa aka haccin mutane da yake fa wajen nan da baya cin mutane an gyara kuma yanzu idan damuna ta zo ruwa yayin ruwa cin mutane yake ba mu da town plan ne duniya sabuntawa take abinda take sabuntawa shine a tafi bayan gari a je a yi babban waje wanda yake za a yi beautification din a yi gine-gine na alfarma waje ya yi tsada ya yi daraja amma nan ba ku da hanyar sokawe duk duniya yanzu yanda ake da iskar gas na abinci da sokawe da channel ɗaya suke tafiya recycling ma ake na bahayan a dawo ma da ruwan har yanzu fa a campaign din ruwa da wuta fa muke fa tun 1960 aka zo aka yi yunwa iri daban-daban aka yi kwakuduwa 1960 muka dawo 1983 aka zo aka yi igusau muka zo kwanan nan fa muka fita da kamaja shekarar 2023 kowa ba wanda bai san maja ba nan ake zuwa gida mabarata a gidan radio gwamnati ba za ta iya mabarike mabarata ba duk gidajen radio za ka ji tana cewa shayarwa take yi ga dai zahiri cutacce take damun matan shayarwa ko kuma hawan jini ne da ni duk mabajin ma yanzu guduwa suke suna bar matan wace irin rayuwa muke gwamnati ya kamata ta dawo ta dubu mutane ko da iya yan jam'iyya ka saki kuɗi a wajensu ba wai a ce an ba wa mahauta an ba a'a duk wanda ya san cewa saboda idan aka zo neman ƙuri'a ai ta kowa ake nema ba a warewa cewa da jam'iyya
10: kaza da jam'iyya ma komar da ai kowa
8: naka ne a saki abin da zai yawata kowa ya abin nan duk wanda kai ka ba shi kuɗi yanzu wallahi bai wuce ci abinci ba
9: warsa wannan koki da shugaban ƙasa yi sai ga wai kata suna mamaki matsayin sa wanda yake shugaban ƙasa baki da ya koka ba ɗiba riba game da gwamnoni da irin abubuwan da ake can kwanakin shekarun baya ya koka cewa ba sa kan local government cewa ba sa haƙoƙinsu kamar yadda doka ta ce yau kuma gashi ya kalli irin project ɗin da suke yi cewa ya zama abin gasa gwamna a Najeriya idan ya tashi to babban project ɗin da yake fara mutane shine wato gada wanda take cinye kuɗaɗe masu yawan gaske suke kuma mafi yawancin wanda suke
10: wanda shine abin da ake
9: bukata yan kasa ne suke balle a ce
10: ta a samu wani ci gaba na haka tattalin arziki
9: to shi wannan kamar ba shi da alaka da irin Mourinho ga tattaunawa da irin shugabannin da ake samu da tunani da makamanta irin wannan ya ci gaji talauci sai karuwa yake a wurin amma gwamnati sai naka me a ce game da wannan batu da koki da shugaban kasa
10: wato ma nora anan dole ba ka ba shi mai girma shugaban kasa wajen a step na farko da ya fara dauka na kai isa gaba ɗaya jihohin Najeriya ƙara ta hanyar ministan shari'arsa wanda aka samu nasara wanda da yawan wancan program na sati biyu ko uku mun yi magana da sir muna kira ga gwamnatin tarayya a tabbatar da cewa an bi hanyoyi na doka domin a tabbatar da wannan hukuncin na kotun koli so za ka yaba masa nan ko kiran da yi kuma baya rasa nasaba da irin ƙalubale da yake fuskanta kafin zuwan zaɓe na shekarar 2027 domin wanda abu ne wanda yake a bayyane cewar ƙasa muna cikin matsaloli tunda mai girma shugaban ƙasa ya hau kai ake shin wannan matsaloli don shi ma ya gaje su wajen wanda ya karɓa a hannunsa amma dai ita gwamnati abu ne na continuous process idan misali ka karɓi wata matsala to abinda ake tunani kai kafin ka zo dama ya kaga matsalar shi yasa ake tunanin ka zo domin ka gyara ne to idan ka zo abun ya zo kuma ya daɗa taɓarɓarewa to dole ya zama maka matsala da ƙalubale wanda abinda yasa nake tunanin ya fara yin wannan magana baya rasa nasaba da wannan zaben da yake tawa da irin ƙalubale da ake fuskanta ko ake gani ko ake tsoron tallata shi kansa mai girma shugaban ƙasa to kaga idan aka ce kana shugabancin ƙasa amma ana jin tsoron a tallata ka to akwai gagarumin matsala kenan because talakawa ko kuma wanda kake mulka da masu kudin da talaka da muke kira din duk ba sa jin dadin mulki to kaga matsalar gagaruma ce wanda ya kamata a ce an gyara ta kafin lokaci ya kore ko yanzu na jin a satin nan na gani da tijan shugabannin kristoci suna kira gare shi cewa su ba su gamsu da yanda ya tafi har da wannan term din ba saboda ka su ba sa so a ce ya ci gaba da yin mulki a karo na biyu dalili duk wanda zai yi kira na gaskiya ba na raba na sai rai ko kuma na aljihunka ba wanda su muke ta gani yanzu ba kunya ba tsoron Allah mutun ya fito yana campaign gwamnatin da ya tabbatar da cewa an samu matsaloli ba muke ba mutun ka so shi amma ya kamata ka faɗi gaskiya ina son gwamnati ko ina son wannan jam'iyya ta APC mai yawa ta zai ci gaba amma akwai matsaloli tare muna da fata ne ku yi hakuri zamu kokarin gyaran kuma tun daga yanzu ya kamata ai muna da kusan shekara ɗaya kafin a ce an yi zabi ba dai bare ma kan shekara ba ko tun da yanzu muna yi wajen koran tsuwar ma ai kaga ba zai kai shekara ba akalla dai watanni wanda ya kamata a ce an fara ganin gyara tun daga yanzu amma ni kalubalen na jefa shi mai girma shugaban kasa wato shugowa mulki ne kamar ba a shirya kamar yadda mai girma Muhammadu Buhari yayi kusan duk haka APC ita da tazo kamar bata shirya ba bata san mai kalubalen kasa ba kawai karban mulkin aka kawai ayi mulki amma ba wai dan an fuskanci kalubalen shi mulki service ne ba wai magana ce ta karo ayi maka jiniya ko ka hujiri ka je ka dawo ba fa a'a kalubalen duniya take shedawa cewa kai failing ko kuma kai nasara domin ka kalla abin farko kalubalen da ya jefa wanda yake kalubalen tabbonin yanzu abinda suke idan ai ba daidai bane kuma kamar yanda kai magana cewa ya nuna irin type of mutane da muke zaba su shugabance mu wanda ba al'umma ne a gaban sa ba su ƴaƴansu da wanda suke so wanda ma ba tare da su da yake wanda suna son sa to zai samu wani abu
11: ko dan suna fita da sai irin su Dubai da sauransu suna ganin manyan gine-gine
10: kuma eh amma manyan gine-gine da akai a Dubai ai su ɗan Dubai din suna da arziki fiye da dukkan tunani kuma individual mutanen da suke ciki ai kamar yanda Dutton ne ko bare magana ka fara gina mutanen kafin ka zo ka magana gina gaba ka Dutton ya magana wanda ya magana cewa a idan misali ka gina mutane su za su gina gada ta haraji hanya karɓa kudi a yau sun ji daɗi akwai walwala an samu tsabu yanzu kamar da ya kira Sokoto ai Sokoto ba magana gada ina mutanen an kore saboda rashin tsaro wacce gada za ka burge me za a yi da gada ka gane ai gwanda ma Kano za ka iya ce akwai cinkoso shi ma ko ba akwai ina za a yi gada ba to in ana maganar fasantar magana ce ta shi ne nake gaya maka ba a dawo kan magana irin mutanen da muke zaba bika idan har dan mutane kake ba ruwanka da fasantar ai aiki za ka yanzu kamar munan Kano harkan nan ta noma inda aka bunkasa ta da maganar taki da manoma suke ta kuka a ce an ware biliyan biyar ma an saka ta a harkan noma mu da muke da ruwa irin su ta jama'ar ajara in aka bunkasa wallahi talauci zai ragu da kaso 80% kwarai kuwa ko wuta da ake tunda ai yayi magana cewa wannan tarif din da aka janye ai an yi ne domin ku zo ku bunkasa wata ku in shugaban kasa yana da wata manufa mai kyau to fa yana da barburin mutanen da kuma su za su kai shi kasa duka duk wannan tarin gwamnati da ake magana na 39 ne ai ya hango matsalar da kaga yana magana da shi da mai dakin sa because abu ne wanda yake abu ne amma nura ba yanda za a yi mutane kana bulka suna cikin wahala suke fadan wannan wahala kuskure na farko da mai girman kasa nan nake ga ya kamar ba a shirye shigo ba shine yana karbar abun magana ko lokacin da aka zara shi ya je talabun mai kuma kasa ce wanda ya san tana cike da marasa tausayin yan kasuwa akwai magana a cikin su ba za ka ce gaba da amma majority su ba su da tausayi idan yanzu kudin mai ne aka rage shi wallahi da kadan kadan za su ki rage shi amma kudin mai yana hawa yana yin wannan speech din a karfe ina jin wajen muna kallon abun nan din kafin fito da wayan ma duk kushi da jama'a su rufe gidajen masu wanda shi ya kosu wannan bala'in to yan kasa kudin da aka janye ana tatsar jinin mu gaskiya ne amma da an bar shi ba dai wannan shine ummul labarin jihar mutane a cikin wannan bala'in da yan Najeriya suke ciki shine mataki na farko
11: kudin da aka tara ai kamar gwamnati
10: ake ai to ai yanzu maganar nake so na kawo kamar nura ai shine matsalar ya ɗebo kudin daga wajen al'umma ana tatsar jinin mu an kai wani mutum ɗaya ɗaya biyu wanda nka kuma su gora da 36 ne an ba su kuma suna abin da suka dama da kudin su kuma ba sa canallin ai maganar da yake maka sun minista cewa ba a canallin kudin yanda zai rage talauci ai shi ya kawo matsalar da ya bar maganar tallafi tunda tallafin nan ce akai an yi dan a kara wa gwamnati kudi da aka kara musu kudi su kuma shi abin da ya dace wanda yake tunanin za a yi ba in da an bar shi wannan wahalhalin wallahi duk wani jinsin da ake kai matsalar tsaron ma ta karu bayan jallafi wannan tallafin ma saboda abu ne wanda zai taba ko ya taba kowa birni kauye ko ina ya taba in ka karbi kudi zaka ba wani amintaccen ka wanda kake tunanin in ka bashi kudi zai cinye kudin nan

0: arziki nufi ne na Allah ya ci ya fifita wata al'umma akan wata al'umma
1: amma dai walwala
0: dai alwala amma dai a ci generally mutane majority suna jin dadin wannan gwamnati zaman na ga amma dalla tallafi ya jefa mutane shi yake ummul awais wanda shugaban kasa inda zai tuntuntuni matsalar shi ya fara sa kansa a cikin ta maybe ko yana tunani in ya ba su kudaden dan ya tunkuro musu wannan triliyonin kudin da yake za su yi abin da ya dace ai yanzu kukan da yake maka yana nuna maka fa akwai matsala ba sa yin abu da shi ya san abin da yake ba su dan ka ji figures din da tole na fada to in ka ji figures din za ka sa ganewa me ake da kudin kaga abubuwa da yawa ya zama compounded saboda dalili ba a kudin gashi irana amma hanyar da za a dafa su ne sai ta hanyar gada shine kawai wanda ba ka yi za ka fa san dadin da ba ka biliyoyin kudi la ilaha illa nura amana ce aka ba idan baka bita ba kai abin da ya dace ka ce ka gina naka da wayi yanzu ba ra yake magana da to kake magana mu da muke wajen 40 wani amma kana gara mu wuce 30 ba maximum 40 yayi 80 years ka tafi to su fa da kake magana akan su wasu sun kai 80 fa wasu sun kai 70 ko gwamnati yanzu akwai masu 65 63 67 amma ka duba irin rayuwar da ake kamar wa irin yanzu aka haifi mutum zai ci duniya da tsinke da kudin al'umma
1: wa me yasa duk kowane shugaban kasa a Najeriya sai ga yana kokawa da gwamnati cewa idan abubuwa sun taso kamar ba sa ba da hadin kai da wato ya kamata kamar wannan kuka da shugaban kasa yi jangon yana turo kudade ya an turo kudi daga abin da shafi tallafi da sauransu amma wa'annan gwamnati kuma sun dauki wannan gasa ta yin gadoji da makamantansu yayi koken nan ba ɗaya ba biyu ba a baya game da su haka shin gwamnati sun fa karfin shugaban kasa ne ba shi da wata dabaru da zai yi akan aikace-aikacen da suke ce su kamar da manyan ayyuka masu janye kuɗi me kun sai ayyukan da kanana da shagalin lungur sakuna da warware matsalolin mutane
2: man nuna gaskiya ne it means wannan abin da yake nuna shine the center is weak tunda ka ga shugabannin kasa suna kokawa kan sha'anin da gwamnati suke it means kenan ita center ba ta da karfin da za ta iya cika mutum gwamnati kenan sun fi karfin ta da yake da na biyu kana da imma da su ne jihohi wanda kaza ba amma ni ban taba ganin dai ba zan yi amfani da kalma mara daɗi ba saboda za ta damuna amma dai yan majalisar jihohi ma nura magana ta gaskiya kamata a koma dinga abin da na ɗasu ne mukan zabe ni na ga zai fi muhimmanci so don a rage mutane wahalhalu kuma in aka naɗa kai ma ka san cewa kamar yadda aikin da kwamishina zai wa gwamna to haka din majalisar zai yi amma ina ga ma suna daya daga cikin they are one of the contributing factors na duk musibar da kake shiga gwamnati ba yanda za a ce dan majalisa shine yaron gwamna ba yanda za a yi wannan ba yanda za a yi demokradiya ta yake eh ba zai yi ba ya kamata a ce gwamna idan dan majalisa suka yi magana jikin sa bai dinga rawa ka gane ko kuma shi yasa aka sa su ba dan abin da yasa aka sa wannan yan majalisa da jeji ba dan wani abu dan su taimake ka kai talaka da kake rabi ai gwamnan abin da yasa ka gaba a kiyaye shi ba ai kujerar tana da ziga tana da hazari ne man lura duk kujerar da za a yi ma jiniya ka fito a baka irin protocol da ake bawa inda na Najeriya man lura kowane ne kai za ta yi haukata ka za ka iya fita daga cikin tunanin ka za ka iya dinga cewa za ka yi haukata ka
3: ganin balance
2: eh kwanto shi ne magana gaskiya yes
3: hannunka
2: komai a fawa ce ne hadari man lura kai alaka da kowa duk inda kake ganin mutum ya kai za ta iya halaka shi a gani ko to amma an sa wa'ancin ba don wani abu din sanin da madin gwamnati su taimake shi kan gwamnati ya sauka ya dana sani shi sa aka su kar su bar gwamnati ya dana sani su bar su kyala gwamnati ya yi abin da ko ya bar kujerar ba zai dana sani ta wancan kujerar ba a gani ko to amma yanzu sai muka samu wasu 'yan majalisu wanda su suke tsoron gwamnati ba gwamnati ne ke tsoron su ba kaga daga nan aiki ya lalace a gani ko mutane ne wanda zaka ga yan majalisar da jihohi fa kusan sai ga an ce gwamnati ne mai rabe takardun su to ya zaka yi ka ga mun ina demokradiya take aiki a wannan kuma demokradiya da aka ce dan talaka aikin ta bayan da rayi ma nuna mun gani yan siyasa daban-daban da wanda kake so da wanda baka so dukkan ne sun dauki majalisar sun sa sadiji saboda bayan da rayi gwamna ya iya zama wanda shugaban kasa yake shakkar da kalubalance shi idan da yasa dan majalisa da chairman din dokar gumar juwa saboda haka ni ina ba da shawara idan shugaban kasa yana so ya tafi mutum gwamnati yadda

0: bukata. Na farko ya raba alakar ƴan majalisa da gwamna, amma alakar ta wanda bata da gaira bata da dalili wanda take cutar da talaka. Akwai alaka tsakanin su na su aiki su sauke nauyin da aka dora musu, wannan akwai alaka. Amma alakar irin ta yanzu ba alaka bace da za ta sa demokradiya ta aiki ba. Kuma yana daya daga cikin abin da yasa shugaban kasa duk kudin da ya turo baya ganin su, kuma ba zai gansu ba. Inda a shekarar 1000 yana sa kudi ba zai gansu ba,
1: ba zai
0: gansu ba wallahi,
1: balle su kuma yana da
0: gaske ganin ba zai gaske ba. Inda za a yi gwamna shi ne ciya madan lokar gama shi ne dan majalisa inda muke garji, sannan ka ce shugaban kasa ba zai shaka sa ba. Saboda a kasa babu check and balances din da kake magana, babu shi a kasa.
2: Kuma mara coach sep din da ya dauka na kansa karan na yayi kokari
0: ha gane ko
2: wannan ma
0: a wannan to amma
2: na dai ci sun ba,
0: amma kokarin bai isa ba ka gane ko. Saboda dole sai an dire har yanzu ciya mu wannan basu kubuta daga hannun gwamnati ba kamar yadda mu muke zargi. Saboda ya ta ya kamata ai wani abun ana son da buga, kuma gun ga maka man lura duk aikin da shugaban kasa zai maka wallahi lazimi idan gwamnati bai dubi barin da ba za ka ji ba. Ji wahala ka dauki da idanka
1: tunda shi alaka
0: ina ga mai isa kullun ake cewa shugabannin kasa suna kaza sun gaza sun gaza sun gaza sun gaza ai matsalar su matsalar su talakan matsalar su ne gwamnati. Yanzu shugaban kasa kan yi koka a wannan gina wannan flyover sun da kaga ana yi ba gani ko gadojin nan kan yi koka in ka kai komo da yi kan yi koka in public abokanin aikin sa ne bai so ya haka ba amma dole sai yayi.
1: Watakila an yi zaman sirri sun
0: dai an yi abubuwa watakila da yawa ba ni mun sani ba, amma an kiyar da adai daga nan yana daya daga cikin abin da za a ga civil engineers yanzu ba abin da suke so irin sai ga siyasa.
1: To
0: yes ka san da dini saboda harka ce ta kun gida yi
2: sun mun ma sun ban lecturer da
0: yayi ka dole ai to ai bazan yi bane mutuwa za su da yimma
1: sai lecturer
2: wallahi sun banta
0: ka gane ko ai mutuwa za ta da yimma ka ce to ka ce ina yayi da kun ji saboda shi civil engineer idan kana company idan aka bada irin wannan ayyukan watakila kana ganin nawa ake samu mu kuke komarwa a asalanci kamar da ake zargi. Saboda haka sai kaga cewa to wannan kudin da ake samu ya kamata kai kanka ka je gurin kai ka dinga ba kan kungila maimakon kai abin da baka ana mai da kai dan kamisho ka gane ko domin wanda yake ba kungilar abin da ake zargi cewa shi yake tafi da kaso mafi doka kai dan abin da yake zuwa hannunka bai taka kare kare ba kai da kake kungila. To sai kaga cewa shi yasa za ga injiniyoyi sun kowa gane siyasa yanzu a Nigerian context, a context na Nigeria amma ka je kasashe na turai ne injiniyoyi ne wanda za ka yi irgawa yanzu a siyasar na a siyasar Amerika injiniya ne ka san da liji ai ba kungila ne ta Najeriya yanzu za ka shi ai ba zai zo ba ai ba zai zo ba ba san rai yake ba ba zai zo ba. Shi yasa ya ga duk wanda za ka ga an dora commissioner ayyuka yana ɗaya daga cikin wanda ake sa ran zai iya gada gwamnati in ya tafi
1: wato na musamman ne
0: to ai alaka sa ɗaya da gwamnati lissafi ne da akanta janar ka gani ko da commissioner da kuɗi da wa'annan suna ɗaya daga cikin appointment da za ka ga gwamna majority in zai ɗan koma gajinsa daga ne yake ɗauka ka je kai nazari kai study ban muni ka ga mai kyau
1: ga wancan ma ya ɗauko wani ana ta buga da shi
0: ya gwamna baka ga baka gani ba zai kai kan garuwa na rayuwa ai akan ai akwai lokacin da ya ga masa cewa ka san ni ne akan taka
1: yawa
0: shekara kaza to a tafi a hankali
1: yawa
0: kare ko shi ba ya ba barana kuma shi ya san me yake ya ga ko sai ka ga mutun ya tsanda ke mutun mutunza ya dan koko mutun kudi ya tsanda ke mutun ya tsanda ke mutun ya dan kone kuma shi da ayyuka ai ayyuka nan ana ake koyar kuma kare ko ana ake saboda marwa irin ta siyasa irin ta bada kalanta kudi yadda ake da ni to saboda haka ba nura magana ta gaskiya girman da gwamnati suka yi a demokradiya ya kai gizin da sai an rage musu zai in ana son a ganta daidai ko ta aiki magana ta Allah muke duk

0: ya kamata a ce sun je gurin inda talaka yake talaka ya gamsu da irin su amma shugaban kasa zai ta zuba kuɗi amma kasa zai ji shuru to ai ba za su sauka ba suna makalewa ne a sararin samaniya ba sa saukowa kuma saukowacin shugaban kasa ya san yadda zai taimaka su sauko amma taimakon shugaban kasa ba zai aiki ba sai da taimakon talaka ka gane ku na sha bada duk abin da ake aida hadin bakin mu mu talakawa ai da shi ake yi ba nura idan ina son ka to ba zan yadda a ce ga kuskuren ka ba
1: shine
0: kuma wannan ba kauna bace mugunta ce ba kauna bace mugunta ce ka san idan kana son mutum na gaskiya ma nura inda ya kuskure yake cewa ni kuskure kake kai gudi kaza zai kai ka gyara kaza tun kafin lokaci ya kure masa ita ce kauna amma duk mutumin da baya ya ce ma ga gyaran ka ai ba kauna kake ba to dole ne talakawa sai sun dawo sun mallaki demokradiyyar a hannunsu kamar da muke fadi a hannunsu kamar mallaki demokradiyyar a hannunka me ya mallaka demokradiyyar a hannunka ya kamata na sha fada ka koma lokar gamman ka sannu ake baciya man in an baciya man ka je ka gani abinda aka bashi wannan watan ka gansa a kasa in ba gansa a kasa ba ka tambaye ba shi ina ga
1: wato ko social media ce
0: ba warai kuwa
1: idan karamin hukuma kaza ne a wata wannan kaza wata August
0: da
1: wuce an ba naira kaza ne girma ce madina kaza me ake da su
0: ya je ne ake da su ka duba ta takarda
1: to
0: ina son ci a madin local government ya bani bahasi akan abin da aka turo min wannan wata tunda ai bangonin ta suke cewa sun ba su ko to ka tambaye shi ne akai idan baka ga aikin ba baka gamsu da information din bai ka kai gaba
1: wato sai kai wannan
0: to ai dan lokar gaman kai ga ai kana da haki
1: wannan hukumar masu dagi
0: wani ai kudin ka ne ko dai kana da alaka da kudin sai ka kai gaba nan ne ilimin mu da muke ma nura goma nan fadi kuma ni abinda ban gada da shi ba ma nura shine kullun ka zo ka rage shugaba kai kana talaka ka ce bai dade amma kai ne kai ana ka bangaren na ka san ka dai ai munafurci abinda yake damun demokradiyyar mu nura munafurci kuma talaka baya so abu da gaskiya ka gane ko kana da wanda kake so in yayi kuskure ka faɗa yi kuskure inda ya je ka tabbatar mata da gidansa shine adalci wannan mutanen da muke daune da su ko muke tare da su ma lura ai lokacin da gwana kaza kai kuskure kaza local government ci aman an baka kaza a wannan watan ni ne daga komai ba ina kudin suke ai daga bincike zaka samu amsa mu ba mu ce ga kudin da suke ba ai ba mu bincika ba idan tambaya kai kuma kana da yanci da iko kai tambaya to abin da yake cutar talakan Najeriya shine baya tambaya demokradiyyar ake mata karatsi ka gane ko ta auye giya
2: kuma yadda ai ba
0: kuma yadda ai kuma na ga maka hadin bakin sa duk abin da ka gana yi in talaka zai yi maka hayaniya billahi alazim ba nuri ƙarya shi wallahi na ga ma bayan da zai masu mulkin na ai tsirari ne mutum ne wani suke mutum ne mallaka tsakani ake da Allah an ga mu ga maka gaskiya mutum ne wani a ce kullun shi suke nasara da mu mu ba mu nasara da su ta yi ƙarya miki a ce kullum su Allah zai taimaka kuma ni Allah ba zai taimake to Allah nasu da su kai kuma yanzu in ihu ma nura in ce shugaba gwamna azzalimi ne shugaban kasa azzalimi ne ni ne ne ne in taimaka zalunci ya tabbata ai kullum ma nura mu mun dora ki muka iya mu koye da dukkan mu muka da an ce me fitu ne ne take naka ka hango da wani ka gane ma nura yanzu shugabannin mu da mun kado gani su ba ku yin littafi sai suka fara yin littafi ba nura akwai the classification da ake so a yi na information wanda suna da muhimmanci wanda daga littafin shugaba za ka gane me ya tsaye me ya bayyana daga littafin yana fito da littafi amma littafin ma aka yi nawa ne suke karantawa misali nawa ne an buga littafin a Najeriya suke iya karanta littafin ba lantana su iya cikamaitin shugabanninsu abinda suke na baya ai ba nura duk wanda ya littafi bai kamata ya eskabe ba abin da yasa da ka ga ba a littafin ai ba a san ma ka gane ma menene ko ƙaryar za a yi ma ba a so ka santa yanzu sai aka fara ma littafi to da aka fara ma littafi kai a matsayin ka na talaka me zaka iya yi wani effort kai na ka je ka interrogating every bit na information din da littafin din da ya contain sai ka gane ina gaskiya take ina ne ba gaskiya take ba Farida Waziri ta ce ma ɗaya daga cikin abin da yasa ta littafin ta one step ahead life as is your life as a spy ka san me sa ta littafin ta ce ma don ta declassify musu information da take ganin ya kamata a ce suna hannun talaka
2: in ya samu
0: eh amma babban matsalar talaka shine wallahi zaka shekara duk wani Najeriya kane masa irin wannan tsarin ina ga wai talakan da a Najeriya ma nura ni da kai mutum ana zargin sa ya muke bin shi yace dan kabila ta ne yace dan addini ne yace dan jami'a ta ce yace dan ungwomu ne manura yace dan garin mu ne
1: san kai mace dumudu
0: duk wannan fa'ayoyi ne na bawa barayi da ake zargi kariya kaga ne manura wannan mu da kanmu talakawa muke wannan mu da kanmu muke wannan amma kullum mun bishe wannan saboda aka gwamnati ba manura idan muna so mu kwanta sa accountable mu rike sa hannun mu sai mun dawo kai talake mene da rolin ka lokacin aikin ka ka gane ko abin da ya kamata kai shugaban kasa me ya kamata kai ka tabbatar da gwamnati nan basu karfin santa ba basu karfin ka ba yi abin da ya kamata kuma mu tabbatar da cewa abin nan da kai sincerely kai shi da gaskiya kai shi ba to she ba shi ma talakin ya play role din sa sincerely to sai kanka ka san manura sai an koma ana tallan wani gwamnati
1: to saboda irin wani abu
0: wallahi sai an koma ana tallan kai wasa wani gwamnati ai dalilin shi ne an gane da iya so ya zama manura ka azurta kanka da iyalanka babu wanda sai kalubalen take ka karfin doka shi da kalmar gwamna
2: yes ga immunity
0: ka gane ko ai tsarin yana da dadi kansa ya kai wallahi bandura matar ka in ka ga yadda take shuki take shaji Allah bandura za ka ba miki dole ba bandura take ina ga ba
1: wannan mutum ya alaka da wannan tun dan kwanakin baya an ji yadda shi ma gwamnati Kano yayi alƙawarin cewa yana sa rai cewa gwamnati za ta samar da jirgin sama mallakin ta domin zirga-zirga da sauran abubuwa mu kamar su irin wannan to wannan batu ma ya dawo ce ku ce ga al'umma wasu suna ganin cewa a ya kamata tunda ana a wajohi ya ka wasu mutane a akwai wasu muhimman abubuwa da ya kamata a ce ita gwamnati ta mai da kansa akan su fiye da wannan jirgi da aka zira cewa wannan batutuwa da alamar suke jama'a suke tattauna su game da wannan sabon jirgi na Kano
3: ka san tunda aka ba da yanci a 1960 ba a taba samun gwamnonin da suka samu kuɗi suka rasa me za su yi da shi kamar wannan gwamnatin ba an samu kuɗi wanda gaskiya ba kowanne gwamna ne san me zai yi da kuɗin ba saboda kuɗi ne mai rara kuɗi ne ma in ka kashe wani watan in zai zo ma da ƙari ne ba a samun ragi yanzu wannan shekara faga abin da aka raba musu trillion 2 da biliyan 300
2: wannan wata
3: abinda lokacin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ake ba su biliyan 700 ce amma yanzu sun tafi trillion 2 ya ninka su wajen hudu ma kenan to yin airport ba laifi bane musamman ma gari irin na Kano irin challenges din da muka keto muke samu tunda sun ce sunan jirgin Kano Fast ko ina ganin zama da aka yi na council meeting na majalisar jihar Kano karo ran 40 gwamna ya gabatar da wannan ni na so in ji akan nawa za a yi wannan project da saboda bai faɗa akan nawa ba amma kuma a wata kafa na yi magana wanda na fito da irin waɗannan abubuwa akan wannan harkar airline din naji a shekaran jiya waccan gwamnatin tarayya ta sawa airport din Kano kuɗi wanda ya kai naira biliyan 46 wanda za a gyara a wancan karan na kalubalanta gwamnatin tarayya wanda ta fitar da kuɗi wanda ya kai biliyan 900 iya airport din Lagos ita kadai biliyan 700 aka ware mata nan kuma aka ba mu biliyan 14 to kaga yanzu an ƙara dawa an ce biliyan 46 muna matukar godiya da wannan ba mu da inda ya wuce irin Kano bayan haka kuma sai kuma jirgin ƙasa wanda suka ce nan ma za a yi ka san gwamnatin jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf ya ce akwai manyan dalilansa da yasa zai koma jam'iyya mai mulki ta APC saboda kawo manyan ayyuka nan jihar Kano wanda ya ce yanzu ma an kawo aiki na naira trillion 1 na electric train da za a yi jirgin ƙasa to yanzu na ga cewa an kawo dawo da wannan project din bai kamata a ce a yanzu zabe ya kasance saura wajen wata biyar a rika kawo mana wannan project din ba saboda kai zan flashing ko campaign ina so a ce tun baya ma an wuce wannan sai dai a zo a yi commission din sa a wuce to airport naga kamar yadda nake ga yama cewa yanzu jihohi kudin da ake ba su sun rasa yanda za su yi yanzu jihohi guda uku ne suke so su yi sabobin jirage na kansu saboda kaga jihohi guda uku suna da man da jirage na farko akwai Akwa Ibom wanda ake cewa Abon Air suna da jirage guda 9 wannan jihar akwai Cross River wanda ake cewa Calling Air su kuma suna da guda 5 akwai kuma Enugu Air wanda take da guda ɗaya wanda ake cewa Zjet shine kwanakin wancan satin ya fadi din nan da mun kwaya ɗaya ne da su to ita jihar Kano ita ce gari na farko a tarihin Najeriya wanda jirgi ya fara sauka tun 1922 zuwa 1923 wancan filin polo na brigade din nan na wajen Kisgadi nan wajen aka tarawa jirgin hayaki aka hura wuta ya tuwo tun daga Egypt yazo Chadi ya tsallako daga Maiduguri yazo shine ya fara sauka a Kano to shi yasa muke alfahari da cewa jirgi ya fara sauka a Najeriya a Kano airport din nan ta makiya wannan airport din ba irin kisisinin da ba a yi mata ba da kalubale da ta fara samu na farko shi shugaban kasar Najeriya Ahmad Bola Tinubu zaka ga wani abu da yayi ya ebi wadansu ma'aikatu wanda ya kai can Atlantic City yankin sa kenan inda ake so a yi sabuwar Abuja wanda barin wannan airport din wanda ake cewa Pan karkashin Iko da CBN da harkar investors na kasuwanci duk ya kai can yankin Lagos gabaki da ita wannan airport ta Lagos ita aka fi zuzutawa a gyara to amma ta Kano alhamdulillah tunda yanzu zaka ga cewa Kano za ta yi Kano pass din nan ga kuma Ogun State can ma yankin shi shugaban kasa akwai Gateway Airline su ma za su akwai Bayelsa su ma can kaga su ma za su nasu wanda ake cewa Pioneer Airline to yanzu gaskiya abin da muke da bukata shine hanya da Kano za ta kara dogara da kanta wannan kudi da za a sa akan wannan abu ne mai kyau dadda ita jihar Kano yanzu tana da bukatar a ce ta kara gina wata airport din saboda irin kalubale na gwamnatin tarayya ka san airport guda 32 muke da su a Kano a Najeriya guda 8 na jihohi ne guda 26 su kuma na gwamnatin tarayya ne matsala idan baka da wanda zai iya jajircewa ya rike ka a siyasa musamman ma lokacin da kake da shugaban kasa idan ba jam'iyyar kuɗe ba to akwai kalubale saboda wannan kalubalen ne muka yi ta samu daga baya idan ba za ka manta ba lokacin Stella Odua a lokacin 2014 lokacin Jonathan an so a jinginar da airport din Kano consensus ba ai wannan a lokacin aka ce za a jinginar da ita aka zo aka fitar da kuɗi domin a gyara airport din Kano aka fitar da kuɗi wanda suka kai wajen biliyan 106 wanda za a gyara da Kano da Fatakol da Enugu da sauran airport guda hudu wanda za a gyara a Najeriya amma ƙarshe ga kuɗin an fitar amma aka ke aikin sai a lokacin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ne aka zo aka yi terminal din nan wannan sabuwar saboda kuɗin da mun yana nan ita kuma alƙadarin ta ya cika aka zo lokacin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari gashi an yi dai wannan aikin nan ma muka sami wanda muke gani cewa makwabci ne shine ministan sufuri wato Hadi Sirika muna ganin makwabci ne dan katsina ne nan sai gashi yana ta kokari sai an ruguza ita kanta airport din sai an jingina da wata wani kamfani na America wai shekara 30 za a jingina musu da airport din Kano lokacin Muhammadu Buhari kuma lokacin shi ministan aviation din Hadi Sirika da Allah ya tashi wannan abun ba shine aka ce za a jingina da ta Enugu da ta Fatakol da ta Lagos ba suka yi ruwa suka yi makarbiya suka hana su a jingina musu sai aka dawo za a jingina da ta Kano munyan malamin mu kowa ya shiru daga baya sai gashi Hadi Sirika an ƙara renewal din wani contract da aka bashi na cewa a je a dauko Nigerian Airways a dawo da shi harkar sufuri ya je tafi je dauko Ethiopian Airways ya zo ya masa fenti sai gashi da shi da matarsa da sirikinsa da ƴarsa gashi dumdum a cikin harkar wanda ga wancan ba a jinginar da takanan ba ga wannan to mahallin shahir akan wannan harkar airport din da muke jan hankalin gwamnati shine kada ya zama to cewa ya zama campaign saboda yawancin gwamnatoci
1: ake shi a konin
3: akwai ta gwamnati ai yanzu an daina shiga ko kai ma yanzu ni ban san kai ba ko Abuja zaka je ticket ake bayarwa yanzu kuma yanzu ƴan siyasan nan kuɗin ne na gaya ma ba a san yanda za a yi da shi ba kada ya zama ma Kano line ga baki daya harka
1: wannan abin da shafa ne jirgin akwai ta fa'ida ne koko akwai wasu abubuwan yi abubuwa da ya kamata a ce an sa a gaba ba wai jirgin ba tukuna
3: to
1: masalolin da yake su ma harkar airport din da Dragon suke ta koka da shi
2: to man nura ba za ka ce ba fa'ida ba akwai fa'ida gaskiya a dalili su gwamnoni in suka yi shirin abu ba za ka hana su ba dole za su yi za su aiwatar to gwanda ma a yi din akalla zai ba wani legacy tun da jirgin nan ba da shi zai tafi ba yauwa in aka yi shi ya ba wani abu da biko ina tunawa lokacin da tsohon gwamnan jihar Jigawa zai yi filin jirgi aka yi ta kalubalantar abin to amma da bai yi a lokacin ba shi ma to da yanzu kuma abin zai wahala ya yi yauwa suna tashi a wajen kaga an samu ci gaba duk da a lokacin shi ma an samu kalubale na cewar abin nan shi mai girma sulam ɗaya da ke kokarin yin wannan filin jirgi ga abubuwa da ya kamata a yi da yawa duk da ya yi kokari in ka kwamanta shi da wasu daga cikin wanda suka rike abin nan wannan kujera ta gwamna zuwa yanzu ɗaya da shi ma mai girma samun traki ya yi kokari wajen gina al'umma kowa akwai fannin da ya wani awa shi kuma magana infrastructure ya yi kokari shi ma sosai to malice shi da siyan jirgin a sayo kano jirgin ma ɗaya ne in biyu ne ma yana da kyau gaskiya saboda wani abu ne wanda za ka ga na ɗaya ne za a bin legacy shirya wannan jirgin a lokaci ya na ba wanda ya gwada da ya tafas ya kuma wannan shekin nuna ma irin kuɗin da ake ce akwai ɗin wannan ya tabbatar ma akwai kuɗin su a akwai tun daga shi an yi magana za a shi jirgi na kano to ka ga maganar da muke ɗin ta nan
3: ba local airline ba ne jirgin an ce har Saudi Arabia zai rika ba local ga kasan har yanzu a Najeriya jiragen da muke da su a Najeriya kusan guda 80 yanzu waɗanda suke karan 240 ne guda 80 muke da su waɗanda suke haya amma yawanci private jet sun fi yawa
2: a cikin sun fi private jet da yawanci masu
3: kuɗi to ba wanda yake iya fita na state din nan wanda zai tafi wata kasa din local
2: yanzu wannan international ne kaga wannan abun alfahari ne gaskiya kuma ya kamata a yaba ne da akwai wasu abubuwan da muka fara da wanda ya kamata su amma wannan din sun yi kura da shi to ya kamata a yaba musu Allah ya tabbatar da sa ma kafin ya sauka a saya ko da biyu ko uku ne
1: Mubarak an ga fa akwai wasu kuma ƴan kasuwa wanda gane kamar bisan kulawa da harkar kasuwanci na jirage a nan sun amma har yanzu na cikin matsaloli wanda a gani ba su kai ba manyan jirage ne kamfanuwa ne da suka fara harkar jirgi a nan jihar Kano wanda ƴan kasuwa suka sa kuɗinsu suna yi amma saboda wato yanayi da ɗawainiya ya sa ma yanzu harkar sun daina ta sun koma ta a gefe amma aka ji kuma gwamnati ta ce ita za ta shigo cikin harkar makamaci irin wannan wasu na ganin kuma kamata a ce akwai project da ya kamata a ce a kananan hukumomi da wurare daban-daban sun fi wannan muhimmanci game da irin wannan me aka nazarta ga wannan abubuwa da ake ganin cewa shi wannan jirgi a yi shi koko wani abin ya fi shi muhimmanci
0: eh to ai ma nura wannan ma ita ce ayatin bai kware da gaske ni ina son a samu shugabanni wanda suke da vision na gaske yanzu misali in kai magana jirgi ai kana magana elite ko kana magana duk wanda gani jirgi elite ne majority elite ne in ka dubi 60-70% elite ne suke a jirgi 60-70% magana kace ta elite
2: talakawa suna
0: kaga ne ko magana ce ta elite talaka mutane ne ba da sanin ne kudin jirgi in kai kana hawa kai elite ne ko kai elite ne kai baka cikin talakai ba da sanin elite ne kai wallahi elite ne kai baka cikin talakai
2: kai baka hawa
0: kai ne baka cikin talakai
2: kai baka na hawa
0: amma dai magana da muke yi idan zaka dawo kai magana talaka magana jirgi ba shine gaban sa ba magana ta Allah kenan magana zaka yi magana ta Allah kuma ya kamata gwamna ga yamma gaskiya amma project din yana da kyau mai kyau ne kware da gaske domin a tsarin tattalin arziki da ake tafiya da shi a duniya akwai magana jirgin sama kamar laki jirgin sama wanda zai dinga wannan tafiyan da sauransu zai kawo maka arziki cikin garin ka gaskiya ne wannan babu shakka akai amma a halin da muke ciki a yanzu misali mu musamman a jihar Kano musamman a jihohin arewa abinda muke ciki magana jirgi ce a gaban mu ko kuma ganin mutane su noma a ci abinci mun yi maganar da madamai da suke kasa da har yanzu ba a iya yashewa ba me gwamna yake yi akan wannan ya dawo da maganar harkar noma ta zauna da kafata maganar takin nan an ce an raba amma nawa ake zargin ana karɓar mutane su kawo a masu takin nan misali kuma nawa ake magana ta Allah ake ma nura ka je ka ga ma nura in kana noma ka je ka ga abincin da zaka samu abincin da zaka noma abin wallahi ma nura duk ma'aikacin gwamnatin da yake kuka daga ran da ka koya min noma in Allah da zai dena
2: kukan gari ta bashi dama
0: kuma dokar ta bashi dama amma ma'aikaci ne ma yake yi ya zama yaron dan siyasa sama da ya tafi gona ya noma na faɗi wannan a baya wasu suka yi kasa fahimtar me nake nufi wani yake da ni to kai kana noman to zan fara amma ba na yi ko ya fara amma ba na yi amma dai magana muke yi ta gaskiya an tazo kuma ya kamata mu ga kanmu ko a inganta tsarin noma man nura a jihar Kano kamata a ce a jihar Kano yanda muka fuka tsina zaman lafiya muka bar koje zaman lafiya me gwamna menene plan na gwamna na noman da ake yanzu a Kano ya fito wata jiha ta arewa a yanzu maganar da ake saboda in ka ce ka tsina yanzu ba a noman da ya kamata yi zamfara ba a noman da ya kamata yi Sokoto ba a yi Kebbi ba a yi kuma mutanen nan na garuruwan nan sun dawo maka cikin Kano hankali yana ɗaya daga cikin abin da yasa yanzu haya mutumin da yake Kano ba ya iya biya saboda duk kuɗin da ka sa na haya in ka sa mutumin da ya zo da Katsina saboda shi rashin ƙaruwa ko rashin inda ganin da yake dillalai sun ji daɗi ka gane ko ba ma sa son kai magana mutumin Kano zai kama haya so ake a ga ɗan gudu gudu zai kama haya ka gane ko saboda shi kawai burin sa ya samu wannan security saboda ya san darajar sa kai da kake Kano baka san darajar zaman lafiya ba amma shi ya sani saboda shi ne kore shi ya zo ne zauna sannan zaka ga gida yanzu tsadar da gida yanzu ba irin ta ba yace saboda duk yan wannan jihohin yanda mai girma gwamna shine gwamnan su sun dawo Kano sai dai su je ganin gida su je Sokoto ganin gida su je Katsina ganin gida su je Zamfara ganin gida to wani irin shiri gwamna yi na ƙara buɗe tattalin arzikin da ke Kano musamman sha'anin noma abinci ya kamata mu koma mu ga cewa wani irin tsari muka fito da shi wani irin taimako ne yaran nan da suke gama jami'o'i da muke da su ake cewa ba sana'ar sa da zasu wani irin shiri gwamnati ta yi na ta baka ka zo ka rijista da waye da sauransu a baka ko gona ce haya ka je a tallafa maka a baka a ce da kai kai ka gama makaranta baka da aikin yi amma ka yi noma wannan kar abincinka kan ba da waye duk inda kake inda ka yi noman yake zaka zaka ji ko ina ka sai da abincinka misali yau ka ce yanzu misali ka kawo wasu masu koyi noma ga sanan marasa aikin yi amma da su koyi noma su do saboda abin da yasa da ce kai attracting din yara da suke da jini a jikin misali yan jami'a ba don wani abu man nura na farko zaka bada aikin yi na biyu kuma zaka sabunta sha'anin noma domin duk wanda ka ga yana yana noma sai ga shekarun sun fara dariya me yasa yara matasa irin na da irin waye ba mu sha'awar da jini noma me yasa sai ga jeyi iyayen mu da suka kuma su ne har yanzu suke noma mu ba mu san darajar mu mu noma abinci ba yana mu sani ba kai da kake binni kuma kai da kake dan makaranta da ya kamata ka shigo har karkaru a koya to saboda haka ni a fahimta ta man nura ban sauki abin gaba daya ba duk da rasuwa ban sauke shi gaba daya ba amma ni ina ganin cewa ba shine priority a yanzu da ya kamata a mayar kai ba amma yana da muhimmanci amma ko da gwamna zai yi shi gwamna ya yi shi amma ya duba wannan abubuwan da na faɗa ban ce ba a dakatar ba ai amma a duba Allah san da yawa man nura ai wata kila za a yi eh sai a hada yi da wani abu yawa
1: alaikum assalam da muke tare
4: man nura baka tsale ke kare kada kuma ranan muku fata alkhairi
1: to masha Allah muna sauraron ka
4: kuma nura ni kamar abin da aka tsauna na farko ai talaka ne misali ko ce matasan kasa ne ba su da manufarsu kamar gina jami'in kasar ba su da manufarsu yanzu misali kamar abin da gwamnati ta fara ADC jami'a ce ta fara ta daga aka kasar Ghana sun suwa suka aro ta manyan ne su matasan me yasa ba su aro su kai da mana kasuwa misali akwai matasa yan boko akwai masu ya boko marawa in ba aka haɗa ba duk abin da ake nema manyan nan suna da su wallahi ma dole za a hada ka zo ka a ce mu jira ma mu ce wani mai jagoranci ba za ku ne kawai ke kuma muna da su yanzu matasan muna da masu da suke da kudin da ake jagoranci kuma za a yi to da haka dan nake kawai matasan su fito ba ba su za a yi ba kawai su fito ba su karba da makarfin bin wa da karfin waki kamar irin su ma suke da yanzu na karba da gobe tunan kaje kamar gado tunan da gwamnati suke kai ba no ni gado tunan su suke da ma na faɗa ni abubuwa ji ma nake tare su bayar misali kun ci gare da gadar kofar mata ai kofar ruwa ko kuma gadar wannan kotoro ba no da mutane nawa ne suke suna a nan gurin ka kawo ma matasa da kasin kananun sarawoni da ake yi wayanda suke dike matasa kaga ta kawo din ta kawo sai security ma da to da haka gani nake wannan garurin da ake bayar da wannan maki da kudi a gudan dukkan su matasan da ake taki da hakurin wadda manufa ake nuna mu to da haka yana da kyau gwamnonin mu yi tunani in an taki mutanen gida ake da su ne ake neman mutu da fatan za mu sake lafiya
1: to masha Allah sun da kusa
2: sun regular ne wajen ba da
0: wanda ayi shi ko shi eh ko shi
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah da kuma da kuma da gamba da tarjar mu ya botin da biya da ma'aikatan rahama radio duka sai muku fatan arziki ku da ya kuma ne kuma Allah ya kara wa
2: amin
0: an zo fejinka ai
4: muna tare da kika baka dace wato dai na farko dai
0: a ka fado waye kai ba ko yayi a kago
4: ka daure wa yan siyasa ciki kuma abin da yasa da sadaka wanda shugabannin ba su damu da abin da ya shafi matsalar Najeriya ba saboda ba sa daukar wa'azin Allah saboda na gani dukkan su akwai yake a gaban zuwa saboda dauka ba za a yi sadi ba a ranar gobe kiyama magana kuma airport maganar da nake gaya maka malam Nura da famara ina tabbatar maka da cewar kamar shekara uku ina bugowa Rahama radio waya sannan kuma sai na zo cikin studio na Rahama shekara ta 41 a Rahama radio ai ba ku ai ko ba ku mai an san na san wani abu ko saboda haka ne iska ce da Allah yake bayarwa da lafiya ba ta jirgin sama ba sai abin da ka gani a jikina
2: Gaskiya ne amma dai gwamnati sai ta kama tana da karfin da individual ba
3: san da ba kamar gwamnati za ta iya lokacin ta process eh shine wanda ake cewa ba ko eh cargo din nan wanda ake tallafa shine yayi
4: wata magana da kamar da yake cewa yan majalisa kuma ta kace wani aiki wai ba da su nasa aya wannan lokacin me yake kamar ba shi da maraba da mutum ba ka da kudi in dai dalaka ne kai ba abin da zaka iya samu a wajen wannan ko kana da kudi ko kuma kana da ubin gida saboda ba iya bani na
3: da turo da sakon sa
1: to masha Allah to masar mu anan muka tsaka cewa wani shirin da amma kuma mu sai kuma ku mai zuwa Allah kai mu za ku ji mutunci babban muna godiya bakin muna godiya Allah mai da ku da sha
2: amin
1: rabu ku mu sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin motsi ya fulabewa. Shirin da ya saba tattaunawa da masu sana'o'i iri daban-daban domin zabar da mata da matasa harkokin da su bi su dogara da kansu. A wannan rana za mu tattauna da Malam Yunusa Watari, ɗaya daga cikin masu hada-hadar filaye da gidaje a wannan jiha ta mu mai albarka, kuma za mu ji yadda aka tsinci kai a cikin ita wannan sana'a da kuma kawo yanzu da ake cikinta. Kafin ku ji mu da shi baƙon namu, za mu karɓi babburin kulle Alaba Shiko. Idan mun dawo, za ku ji mu da shi a cikin tattaunawar tamu.
1: Motsi

0: masu sauraro za ku yi shigowa cikin shirin kuma a tattauna da ku ko ba da gudunmawa domin yadda za a ƙara bunƙasa wannan shiri kuma da yadda za a ƙara zaburar da mata da matasa harkokin da su bi su dogara da kansu a cikin sana'o'in sayar da kullum. Yanzu ko zan sada ku da shi wato Alhaji Yunusa Watari domin ya gabatar mana takaitaccen tarihin rayuwarsa.
1: Jama'a assalamu alaikum. Sunana Yunusa Muhammad Watari. An haife ni wani gari in ka bi bayan Janguza Barak shi ne ake cewa Watari. Muna cikin ƙaramar hukumar Rimin Gado. Mun yi iyaka da Kumbotso da Madobi, saboda haka an haife ni a 1969. Saboda haka a yanzu ina da shekara 50 kusan da 7 ko da 6.
0: An fita daga wannan ɗan matasa kenan.
1: Eh, mun kusa dai. Mun kusa dai har yanzu muna cikin matasa. Ɗan shekaran da muka ɗan tsara ai ɗan kaɗan ne. Na yi gandun Albasa Primary School, daga nan kuma na tafi wata makaranta a Gwala ana ce mata Adamu na Ma'aji High Islamic. Daga nan kuma halin matsalar mulkin da aka yi na baya na sojoji na takura. Dole mutum ya tafi nema dole na bar karatun a wannan lokaci.
0: Kuma a ɓangaren karatun allo ba.
1: Karatun allo nan ma dai mun ɗan taɓa. An ɗan yaƙi jahilci ta kowane ɓangare. Amma ba a yi nisa ba gaskiya. Saboda yawwa sai na tsunduma harkar mota. Harkar mota nan ita muke har na zama wani abu ma.
0: Wani irin harkar mota kenan?
1: Yawwa to mun fara harkar tuƙi sannan kuma daga ƙarshe muka koma a shugabannin direbobi National Union Rural Transport Workers wanda har na zama ma'aji a Kano Municipal har na zama kuma auditor a Kano Municipal. Saboda haka wannan shi ne abin da na yi kafin in fara wannan harka.
0: Lokacin da kake wannan harkar mota shin kai kwandasta ka yi ko ya abin yake?
1: Duk wanda zai tuƙi ai sai ya yi kwandasta kuma ya zo dole da ka kwandasta ake farawa har a ji a yi tuƙi.
0: Kai ma daga shi ka fara?
1: Daga shi na fara har aka yi tuƙin har aka zama kuma shugabannin ma masu tuƙin. Shi ne ɗan kaɗan da.
0: Aka yi ka fara shiganta kanka a cikin harkar mota na kwandasta a wannan lokacin?
1: Wannan lokaci matsala ce ta rayuwa domin ina sakandare ma dole na bari. Dole na bari saboda tattalin arzikin Najeriya ya kare. Dole sai ka nemi abin da zaka ciyar da kanka da iyayenka tunda muna tare da iyaye. Iyaye kuma ba ƙarfi. Dole sai ka fita. Mafi akasari abin da ya hana mutane karatu wannan matsatsin ne. Muka tsaya muna neman abinci. Shi ne wani kaɗan daga cikin tarihi na kenan.
0: Wa ka fara wa yaron mota a lokacin da kake harkar mota?
1: Allah ya ji ƙan rai, Allah ya ji ƙan Adamu zaman gida sai mata. Takensa kenan Malam Adamu zaman gida sai mata. A Hausawa muke tunda da can asalin unguwar Hausawa. Shi ya fara ɗauka ta yaron mota. To daga nan kuma bayan na sauka daga kan motarsa sai na koma kan wani direba ana ce ma Sunday. Muna yin lodin bata. Daga nan Sunday shi kuma da wani ɗan ya mutsi ya to a garin suka tsere. Shikenan sai na sami mai gida na Malam Sule. To da kan Malam Sule ne ma na zama mai gidan kaina.
0: So ka iya motar lokacin koya abu ne?
1: Na iya motar har ma sai da na mallaki motoci. Na mallaki mota tawa ma sai da na mallaki guda 5.
0: Ta hawa?
1: A'a ba ta hawa ba, ta haya. Kana harkar bus ina za ka tafi ta hawa? Ta haya sai da na haɗa guda 5. Bus 4 tasi 1. To shi ne ɗan kaɗan daga ciki. Kuma muka zama su mu ne shugabannin direbobin. Mu ne masu daga nan dai har Allah ya yi lokaci kuma lokacin teno mutum da zaɓe ake. Bayan mun girma mun fara shiga zaɓe muka zama shugabanni. Da a ce collectors ne mu da har yanzu ma muna yi. To shi ne da teno mu ta ƙare. Sai muka ga ya kamata mu matsa tunda na baya sun taso. To yanzu a halin da ake ciki sai na dawo wannan harkar tamu ta dillanci yanzu.
0: To ya aka yi ka shiga cikin harkar dillanci?
1: To harkar dillanci da na shiga cikinta Allah ya ji ƙan rai akwai abokina Muhammad Tukur Alasam MT. Ni dai ta dalilinsa ma na fara dillanci. Domin a lokacin kuɗi yana ɗan wahala. Sai ce da Allah akwai wani gida a nan layin da na ɗan yi trader ma a nan layin gareji. Sai ce akwai wani gida da Allah nemo mara mai gidan. Saboda haka na nemo man mai gida
2: muka yi ciniki Allah yi sai aka ba da 15,000 sai naga kai
1: daga wannan 15,000 naga cewa ma'aikacin gwamnati ma lokacin baya wuce 10,000 ko 9,000 ko 8,000 lokaci ɗaya na samu 15,000 to lokacin ban fara faretin neman gidajen sayarwa dan haya shine asalin shigowa ta dillanci shine asali wannan shine sai na bazam wannan asali abokina tukur da yasa nemo mar gida kuma Allah yi kan gaba na nemo mar gidan aka saya aka bani wannan 15,000 ina ganin wata nawa zan yi ban tara 15,000 ba a wannan lokacin to wannan shine asalin abin da yasa ni cikin harkar dillanci sosai
3: a lokacin da ka shiga ita wannan harka ta dillanci baka sami dan canjin yanayi ba sakamakon ba sana'ar ka bace ba sana'ar harkar mota ka fa sani
1: eh gaskiya na samu bambance-bambance da yawa saboda haka abinda na samu na bambance-bambance da yawa da ni harkar mota nake kuma na dawo nake wannan harkar na kwana biyu ma kafin in zama normal a cikin sana'ar domin ita harkar dillanci wata irin harka ce dan za ka yi yin ciniki yau kai wajen wata biyu ko uku ma ba kai ba tunda ba abu ne wanda ka kasa a gaban ka za a zo ana saya ɗaya da ɗaya ba to a lokacin ma abin da ya dinga ɗan daɗa jawo ni ma ban gudu ba saboda ɗan harkar haya lokacin masifar ba ta yawa ba za a baka gida ka bayar in aka baka 500,000 da gudu kana murna to yanzu kuma duk abin ya canza kuma a lokacin da nake wannan dillanci gaskiya akwai wadatar plotai ma babu gidajen ma ba harkar gidaje aka fi ba an fi ma na plotai a wannan lokaci bismillahi mun gamu da kalubale sosai saboda akwai mutane marasa gaskiya wanda ba sa tunani da ranar lahira dan duk wanda yake macuci ko yana sallah kai tunanin cikakken mutum ne tunda ya ƙaryata ranar da za a yi hisabi ne duk wanda ya san cewa in ka cuci dan adam ranar gobe kiyama akwai hisabi ai ba zai ba to amma lokacin akwai ƴan fona da yawa wanda suka yi harkar in ba kana taka tsantsan ba to yanzu akwai wani dillalin mu nan Marabiyu ƴan fona ne suka sa ya rasa gidansa a wannan lokacin
3: amma lokacin da kake ita wannan sana'a ta ka shiga cikin dillanci baka ji irin kunya a ce yau ga ka kana da motoci kana haya kuma ka dawo ka rabu da su ka komo harkar dillanci ba
1: eh to ai ka san duk mutumin da aka ce zai ji kunya canja rayuwa to sai ka dauke shi ma bai san ma rayuwar ba tunda akwai mutumin ma da ya ganni komai ta kare min kawai da ya ganni kawai kuka yi sa nace ma to ai tunda baka ganni a hannun mutane ana ihu barawo ba ai canjin rayuwa ba wani matsala bane yau fari ne haka rayuwar take gobe baki ni wannan bai ban wani mamaki ba domin daman ka san in yau kana da lafiya zaka ji yanayin lafiyarka to in kuma rahin lafiya ya zo to lafiyar ta tafi haka yanayi yake saboda haka wannan ni bai bani mamaki ba an din da sha wuyar amma duk bai ba mamaki ba domin an dan sha gwagwarmaya a baya
3: a lokacin da ka shiga harkar dillancin nan kana da aure ne
1: ina da aure ma har da yara dan ina jin ina da yaya ina da abba ina da ummi ina da fati ina da maryam
3: dakin a lokacin ba za ta yi tunanin ta ce ita tun daga harkar mota kake kuma yanzu ka koma dillanci ce ba za ta iya zama da kai ba
1: eh ka san su mata kala-kala ne mata na bi ma a lokacin akwai wacce matsatsin rayuwa ma ya sa ta gudu da yake ba ta da kunya yanzu kuma ta dawo a haka suke saboda alwargacin ya'yanta na dawo da ita a kuma karamar da nake aure ita kuma ta jure duk wahalhalin ga ta ba ta da wani ya'ya ma wallahi a lokacin amma ta jure duk wahalhalin
3: ta zauna
1: amma waccan da ta gudu saboda wahala da ta ji labari daɗi ya dawo ta zo sai kaka gida
3: kuma ka dawo
1: to ai abin ne tana da yaya ai in kuka riga kuka hayayyafa da mace kar kai tunanin kyanta ko surarta kalli wannan zuri'ar domin wannan zuri'ar ita za ku rena yaro yana so ya taso ya ga babansa ya ga babansa suna tare
3: masu sauraro shirin mutsi a filayya kuke saurara da ganin mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Farin Cikin Al'umma kuma muna tattaunawa da Ri waɗaya daga cikin masu hada-hadar filaye da gidaje a nan jihar Kano kuma kun ji yadda muke hawa da sauka da sukuwa da zabiya da shi a cikin wannan shiri tun daga sanda ya fara da sana'ar harkar mota wato kwandasta kuma da harkokin mota na haya sannan kuma har zuwa yanzu ya koma harkar hada-hadar gidaje da filaye wato harkar dillanci kun jadda yake bada abubuwa da na ban al'ajabi da tarihin rayuwa yadda aka faro zuwa yanzu. A za mu ƙara karɓar mabudin kunne albashi idan mun dawo za mu ci gaba da tattaunawa tare da shi bakon namu a daidai wannan lokaci. To ba sauraro barkanmu da dawowa, yanzu kuwa za mu koma kai tsaye cikin tattaunawar tamu. A Yunus Otari, ita wannan sana'a ta dillanci, a yanzu ya kuke kallon yadda matasa suka karɓi ita wannan sana'a sakamakon yadda ake kamfan rashin aikin yi a zakatan matasa wanda suka rungumi kamar zaman kashe wando?
2: To alhamdulillahi yanzu matasa sun rungumi wannan harkar tamu, tunda da an ce da mutum da lalima sai dai ka je ka raba su da mutum kamar kawo lakanta shi ne yake gani. Amma yanzu da aka ga cewa akwai canjin rayuwa kuma kullum za a gari ga dalali a wanke a goge, to yanzu an zamanantar da ita. Yanzu za a ga ni kaina ma da nake ciyaman na dalalai na nan area, wallahi ba zan iya lissafa ma dalalan ba, matasa da mata, kaga mata ma yanda suke barkowa cikin dillanci, wallahi tallahi abin zai ba maka mamaki sosai. Domin yanzu aka ce ɗau biro da takarda lissafo dalalai mata, su ma ba zan iya ba.
3: Sun gano alfanin ta ke?
2: Sun gano alfanin ta, kuma kullum shigowa ake, kuma akwai matsatsin rayuwa ma yana kawo mutane cikin harkar dillanci. Domin da za ka ga duk wanda yake dillanci daidai wanda za ka ga tun da ita so dillanci yake, a za ka ga wani dan kasuwa ne ko wani retire ne ko wani dai gashi nan harkarsa ta toshe, to ta nan sai ya dawo harkar dillanci in yana da gaskiya to zai daɗe yana yi. Domin ita harka ce kamar kana kamar wacce take sai kana da amana za a yadda da kai. Shi dillali in ti dillali ne wanda zai lastin sai ya kamanta amana, sannan jama'a za su yadda da shi. Na san dai akwai dillalan ɗan ɓata gari, amma duk wani wanda ka gan shi yana dillanci ko kuma ba zan ce ma duba, to sai yana da amana. Domin in baka da amana ya mutum haka kawai zai ganka ya ɗauko dabazan na 100,000 na 200,000 wani ko gidanka ma bai sani ba
3: ya baka,
2: ya ɗauka ya baka. To kaga in ba amana ba inda za a ci, ko ko mutum har kawai ya zo ya ɗauko har kawai yanzu ne akawun ɗina na da kuɗi ya kai 3,000,000 ko 3.5, wallahi a cikin kuɗin nan ba nawa ni na wannan ya sayayya da su cikin wannan din na jama'a ne. To in baka da amana ta ya za a yi haka ta yi? In baka da amana ta ya za a ɗauki 3,000,000 haka kawai ko rubutu ma baka yi ba a ɗauka a baka? To saboda haka shi harkar dillanci gaskiya sai kana da amana, in dai kana so a daɗe ana yi da kai sai kana da amana. Da kunnun koyaya kai ɗan aikata rashin gaskiya, to duk ma dillalan ka goga mana.
3: Yanzu bayan mata da suke shiga ita wannan sana'a, matasan suwa suna shiga sosai kenan?
2: Matasa yanzu sun karɓi dillanci kuma suna yin dillanci, kawai sai dai abin da muke kira ga su matasa duk abin da za a yi a ringa yinsa yanda zamani ya zo da shi, a ringa yinsa a zamananci. Ina umarna daɗa baiwa matasa shawara, duk wanda yake yin dillancin nan to ya tabbatar ya zo ya yi rijista a ofishin da yake kusa da shi. Domin yanzu ko wani abu ne ya samu na harkar dillanci, in ka je gurin yan sanda farko za su fara tambayarka kai dillali ne to saboda haka gabatar da kanka. To kaga in baka da ID card ko shaida ka zama ka yi musu abinda su ma suke cewa ne musu impersonation. Kaga gabaki ɗaya nan ɗan sanda yana da damar da zai tuhume ka kai ma ba cikakken dillalin ba ne. To saboda haka ina ba su shawara a ringa samu wannan ba matasa shawara da su ringa samun ofis mafi kusa da su duk inda ƙungiya take ta dillalai. Ba wani kuɗinka za a ci ba, kawai ya abinda za ka bayar kuɗin ID card da kuɗin rijista da za a yi ma, kuma koma ina za ka tafi. Akwai wanda ID card ɗin ya je boda, abin mamaki boda ta Nijar fa kowa yana nuna shaidarsa, amma ID card ɗin ofis ɗin ma'aikata na Nijar suna gani suka ce zo ka wuce, to ka wuce. Wasu kuma duk an dakatar da su da ba su da shaida. Saboda haka duk sana'a da kake ka bata amana da muhimmanci, ku zo a yi rijista, a yi ma ID card, a yi ma membership card,
1: ka zama cikakken dan kungiya in wani abu ma ya same ka in kai ba mai mutuna bane muna bin mutun amma yanzu dan an ruwan ce an kama wancan an kama wancan ba shi da sheda ba ya rijista ba to ina ruwan mu da shi
3: me zama a cikin ita wannan sana'a da ka shige ta daga san da ka fara ta zuwa yanzu wani kalubale ne wanda ya taba faruwa wanda ba za ka manta da shi ba
1: to ni dai tsakani da Allah tunda na fara dillanci ba abin da zan ce da Allah subhanahu wataala sai godiya domin tunda na fara dillanci ba taba sani ko a bayan kanta ba a ce dai ga ni ne mai laifi to Allah ya tsare ka san kuma wannan sana'a tana da hadari amma ni ban taba samun wai a kulle na a matsayin ko na ci kudin mutum ko na haya ko na ciniki ko na ci filin mutum gaskiya Allah ya kare
3: amma kukan sami irin wannan korafa
1: muna samun korafa sosai domin shi akan fili ma an fi samu domin na ga yawa dillalai cewa duk mutumin da yake harkar fili to yanzu misali sai ka zo na sayan ma da fili shekara 15-20 kaga na sayan ma da fili na gama komai amma koya 20 din nan baka samu matsala guri na zaka dawo ni ko fili ba nawa bane kawai dillanci ne to ina bayawa mutane shawara da duk mutumin da yake harkar fili a jikin form din mu kamar yanda muka yi ka nemo lambar asalin mai filin da lambar asalin garanto nasa da lambar mai gona ka sa a jikin form domin irin wannan tana faruwa sai a zo kana neman ma gurin wa ma da saya kuma rigima kai dillali da kasance kai ne dillali sai ga rigima ta zo ta hauka kuma ba kai da wani haƙi to ina ba da shawara da Allah a ringa bin wannan hanyoyin na wannan ka'idojin koda yanzu ni yau dan a zauna lafiya yanzu ni kaga akwai abokina nan Audi na tabbatar Audi ba macuci bane kadan daga cikin kalubalen kenan na tabbatar ba macuci bane to saboda haka Audi kai nan wajen gidan kallo na saya wa yaro nan injiniya na saya ma fili 350 a wannan lokaci Audin ma ya ringa samun yaro yace kazo ka fidda filinka har Audi ya zo ya mutu to saboda haka da Audi ya zo ya mutu kuma saboda dama mun yadda da Audi din bamu ce Audi je ka sai ka nuna mana gurin mai kaya batun da ya ce na yayan Audu kwankwasa ne mun san su sun san mu to amma abun mamaki fa bayan Audun ya mutu sai suka ce ai su ma ba su taba saiwa da wani gurin ba kuma ga sa hannun wani ma daga ciki to kaga duk irin wannan rashin lambar wayarsa da sa hannun akwai gurin kuma da ya sa hannu amma lambar wayarsa da za a kira a ce ga ranar da kai kaza da kaza babu to dole wallahi ni na dau kudi na biya wannan yaran ku bayan wanda ya sayar ga yacen ya riga ya rasu
3: wannan nasarori aka samu a cikin ita wannan sana'a
1: wannan sana'a an samu nasara dan ba abin da zamu ce da ubangiji sai dai godiya saboda lokacin da na fara wannan sana'a na ga ma cewa daga layin da nake yanzu kuma ga layin da na dawo yanzu a cikin wannan sana'a gaskiya ba abin da zamu ce da ubangiji sai godiya domin asiri ya rufu kaga wannan gidan da muke hira da kai a ciki cikin wannan office sayansa ne kuma a wannan sana'a kaga iya wannan gidan ma ka mallake shi a cikin wannan sana'ar kuma za a ci za a sha za a goge riga za a fito kaga sai ayi wa Allah godiya banda kuma wanda aka koya banda kuma kadarori wannan mutum da ba ya fasa cikin sa gaba daya wanda Allah yi aka mallaka to kaga sai ayi wa Allah godiya ba abin da zamu ce da Allah sai
3: wai ya kuke ji idan kuna ganin matasa suna gararan ba a gari ba sa sana'a suna yawon banza da ka zaman kashe wando
1: kai gaskiya fi sabilillahi muna jin takeici kuma abin da yake faruwa yana kawo matsalolin nan masu yawa kuma wannan abin ya yi yawa sosai kuma yana da kyau mutane in yanzu ni da nake wannan dillanci in dillanci kake dauki danka ma ya tafi dillancin duk abin da kake ya zama dole ma yanzu duk abin da kake ja ƴaƴanka a gurin su ringa gani suna yi saboda gwamnati nauyi mata yawa kamfanoni an rufe su ba wuta abubuwan da gaskiya fi sabilillahi ba daɗi wannan rashin aiki na yara ko yaya kai yanzu ko babur ne ya ci taya yanzu ga sama da yaro ɗari ya fito daga loko kuma yaran nan gabaki ɗaya ba su da wata makoma wacce suka sata a gaba muna kira da hukuma
2: dan Allah dan Annabi a dan rage yaran nan
1: dan bana sai in ga wani layi tun daga layin da ake hira da ni
2: yana da kyau hukuma ta tallafa ta taimaka a rage marasa aikin yin nan ko da masu zuwa neman haya gurin mu wannan

0: sauraron assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan yammaci na Asabar 17 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 1 ga watan Agustan shekara 2026 sunana Tukur S Tukur ga cikakkun labaran matar wani babban jami'in kula da harkokin kudi na kungiyar ISWAP tare da danta mai shekara 11 sun yi kauya ga dakarun sojoji a jihar Borno mai rikon mukamin mataimakin daraktan hulɗar jama'a na shalu kwatarin dinar operation haɗin kai Captain Muhammad Goni shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar dazu da safe a cewar sa matar da danta sun yi kauya ne ga sojojin kasar nan a kauyen Kusama kwanaki hudu bayan mijinta wanda ake zargi shine babban jami'in kula da harkokin kudaden ISWAP ya mika wuya ga sojojin a ranar 25 ga watan Yulin da ya gabata. Captain Goni ya ce binciken farko ya nuna cewa mijin nata ya umarce ta ne ta mika wuya tare da dan su bayan ya tsere daga sansanin kungiyar ya kuma mika kansa ga jami'an tsaro. Ya ce an riga an tantance matar da danta kuma ana ci gaba da gudanar da bincike a kan su baki daya bisa tanadin doka. A wani samami na daban da aka gudanar tun ranar 27 ga watan Yulin da ya gabata dakarun sojojin sun cafke wasu mutane shida da ake zargi suna taimakawa kungiyar ISWAP a garin Damasak dake jihar Borno da bayanan sirri. Sojojin Najeriya na operation haɗin kai sun ceto wata budurwa mai shekara 20 da ƴan Boko Haram suka sace tun a shekarar 2021. An ceto ta ne bayan ta tsere daga sansanin ƴan ta'adda da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno. Rotuni sun ce sojojin bataliya ta 82 da ke Ingoshe sun gano budurwar mai suna Ummi Muhammad Umar da misalin karfe 3:35 na yammacin ranar 29 ga watan Yuni yayin da suke sintiri a yankin Gadar Umada. Bayan sun ceto Ummi Umar ta shaida cewa sojoji sun sace ta ne tun a shekarar 2021 yayin da take aiki a gona. Tace an kai ta wato tace an kai ta sansanin ƴan Boko Haram dake Sukaya a yankin Gaba 1 inda ta shafe shekaru tana zaune a hannun su. Ummi Umar tace ta samu damar tserewa ne bayan mayakan Boko Haram sun bar sansanin al'amarin da ya bata damar guduwa. Sojojin wato ba sa bata kulawa wato sojojin sun ce ƴan Boko Haram din ba sa bata kulawa tsawon shekaru 5 da ta shafe a hannun su. Yanzu haka dai an garzaya da ita asibiti a yankin Goza domin ci gaba da kula da lafiyar ta. Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan Dare ya jagoranci wato babbar tawaga zuwa shalkwatar kamfanin Hawai dake birnin Shenzhen na kasar Sin inda suka tattauna da manyan jami'an kamfanin kan haɗin gwiwa da za su ba su domin bunƙasa samar da tsaro a jihar ta Zamfara ta hanyar fasahar zamani. Yayin ganawar gwamnatin Zamfara ta tabbatar da shirinta na gina hanyar wato jihar da za ta dogara da fasahar zamani wajen inganta gudanar da mulki da farfado da tsaro da faɗaɗa hanyoyin sadarwa na zamani. A wata sanarwa da babban sakataren hukumar bunƙasa fasahar zamani ta jihar Habib Gajam ya wallafa a shafinsa na Facebook ya ce jami'an kamfanin na Hawai sun bayyana irin fasahohin da suke da su da kuma nasarorin da suka samu wajen aiwatar da ayyukan gwamnati na zamani da sauya tsarin fasaha a ƙasashe daban-daban. Gwamnatin tarayya ta yaye 'yan matan sakandaren Chibok da aka kubutar daga hannun 'yan ta'addar Boko Haram bayan sun wato kammala kashi na farko na shirin koyar da sana'o'i na dogaro da kai tare da basu kayan fara sana'o'i da tallafin kuɗi domin su fara kasuwancin su. An gudanar da bikin yaye su ne a birnin Yolan jihar Adamawa inda ministan harkokin jin kai ta mata da cigaban al'umma Iman Suleiman Ibrahim ta bayyana cewa an baiwa kowace daga cikin ƴan ta'a wato ƴan matan naira miliyan 1 baya ga kuma kayan fara sana'a domin su dogara da kansu. Tace daga cikin waɗanda aka yaye 14 sun samu horo akan sana'ar ɗinki yayin da 4 suka ƙware a harkar girki da kuma sarrafa abinci. Ministar ta bayyana cewa gwamnatin tarayya ta ƙudiri aniyar tabbatar da cewa waɗanda suka tsira daga ta'addancin ba wai an ceto su ne kawai ba har ma sun sami ilimi da kuma ƙwarewa da tabbatar da cewa za su koma su ci gaba da rayuwa a cikin al'umma kamar kowa. ta kuma sanar da cewa rukuni na biyu wadanda ya kunshi yan matan Chibok 33 su ma za su karbi naira miliyan 1.1 kowace su tare da kayan fara sana'a bayan sun kammala karbar horo. Tsohon Archbishop na babban birnin tarayya Abuja Kanilan John Oneken ya bayyana damuwarsa cewa gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu tana yunkurin murɗe zaben shekarar 2027 ta kowace hanya dangane Tinubu ya sake yin tazarce yayi gargadin cewa amfani da albarkatun gwamnati wato dukiya na iya shafar gaskiya da adalci a zaben na 2027 da yake magana ga manema labarai Oneken ya ce mutane dake kusa da shugaban kasa Bola Tinubu suna bashi rahotanni na wato dake nuna cewa komai yana tafiya daidai alhalin kuma ɗan Najeriya na fama da matsin tattalin arziki da yunwa da kuma talauci. Kalaman nasa sun biyo bayan ganawar da shugabannin kristocin Najeriya suka yi da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a fadar shugaban kasa dake babban birnin tarayya Abuja. A lokacin ganawar shugabannin sun bayyana wa shugaba Tinubu cewa kasar nan na fuskantar manyan kalubalen tattalin arziki da zamantakewa. A cewar Oneken, shugaba Tinubu bai yadda da jawabinsa ba kuma da alama ya wato ya kautar da hankalinsa wani waje daban. Yace shugaban na yana cewa tattalin arzikin kasa na samun ci gaba kuma alhalin da yawa daga cikin yan kasar nan na cikin mawuyacin hali. Sai dai Archbishop din ya buƙaci Tinubu da yayi duk mai yiwa domin ganin ƴan Najeriya sun samu walwala a lokacin da ya rage masa na wa'adin mulkin sa na farko. Yana mai cewa har yanzu ƴan Najeriya za su iya canjawa idan gwamnatin tarayya ta sauya dabaru na inganta rayuwar su gabanin zaben na baɗi. Fitacciyar cibiyar bunƙasa fasahar zamani ta Afirka Ingausa Global Tech Hub ta kaddamar da shirin bayar da takardun shaidar kwarewa na duniya a fannin fasahar basirar wucin gadi da ake kira AI tare da yayi masu bukata ta musamman a bangaren lauyar gani 12 da suka kammala karbar horo na musamman a cibiyar mai suna BIF. Babban jami'in gudanarwa kuma shugaban cibiyar injiniya Mustafa Haburingin ya ce manufar shirin ita ce baiwa matasan Najeriya kwarewa a fannin fasahar AI da sauran sana'o'in zamani domin su samu damar gogayya a kasuwar duniya. Ya kuma sanar da kaddamar da shirin tallafin koyar da almajirai na Hajiya Ummul Khair Aminu Dantata wanda ya ce zai taimaka wajen fara da damar samun ilimi ga yara masu karamin karfi a Najeriya.
1: Daga cikin ginshikin rayuwa mai inganci.

0: to madalla labaran zai dora kuma kai tsaye zamu je ga rahoton halin da tattalin arzikin Najeriya ya samu kansa a ciki a wannan rana
1: hawhawar farashin kayan masrufi na ci gaba da jefa iyalai cikin kalubale a sassa daban-daban na Najeriya yayin da jama'a ke kokawa kan yadda kudaden shiga ba sa iya biyan bukatun yau da kullum Masana sun danganta ci gaba da tsadar kayayyaki da hawhawar kudin sufuri farashin makamashi da sauye-sauyen tattalin arziki sun kuma buƙaci gwamnati ta ƙara daukar matakan da za su rage tsadar rayuwa tare da tallafawa harkokin noma da masana'antu domin ƙara wadatar kayayyaki a kasuwanni Matatar man fetur ta Dangote ta sanar da ƙarin farashin fetur daga matatar duk da cewa ta ci gaba da sayar da man a cikin kudin naira ga 'yan kasuwar cikin gida masana tattalin arziki sun bayyana cewa wannan sauyi na iya yin tasiri ga farashin sufuri da kayayyakin masrufi musamman idan gidajen mai suka daidaita farashin su da sabon farashin matatar sai dai wasu na ganin ci gaba da amfani da naira wajen cinikin petrol zai taimaka wajen rage matsin lambar bukatar dalar Amurka tare da karfafa darajar kudin Najeriya Masana sun bayyana cewa bunƙasa harkar noma na ɗaya daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya, rage tsadar kayan abinci da kuma samar da guraben ayyukan yi. Rahotanni sun nuna cewa ƙara zuba jari a fannin noma, samar da taki da iri masu inganci, da inganta hanyoyin ban ruwa za su taimaka wajen haɓaka yawan amfanin gona. Da kuma rage dogaro da shigo da abinci daga kasashen waje masana sun ce idan aka ci gaba da baiwa manoma tallafi tare da samar musu da rance cikin sauki hakan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da inganta rayuwar al'umma ƙarshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye
0: To madalla, ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike ya ce babban kuskuren da magajinsa a jihar Rivers Simulaya Fubara ya aikata shine tun da farko kokarin gina nasu tsarin siyasar da kuma tafiyar da harkokin gwamnati shi kadai tun farkon hawan mulkinsa jihar. Wike ya bayyana cewa abin da ya fi bashi mamaki shine yadda Fubara ya fara yunkurin kafa nasu tsarin siyasa alhalin bai cika kwanaki 100 da rantsar da shi a matsayin gwamnatin jihar ba. A cewar sa hakan ya nuna cewa gwamnan bai da muhim wato bai ba muhim wato mutanen da suke tare da shi muhimmanci ba shi yasa yake yanke hukunci shi kadai ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa ta musamman da manema labarai a birnin Port Harcourt na jihar Rivers a yau Asabar Wike ya ce karfin wato kafin ya sauka daga mulki ya shimfida tubalin ci gaba da yake fatan Fubara zai dora akai domin ciyar da jihar gaba amma kuma sai ya karkace ya karkatar da tunaninsa zuwa wani bangare na daban. To shin kudi ne kadai yake kawo farin ciki cikin gaggawa a wannan zamani da muke ciki? Mutane da dama suna tunanin cewa idan mutum ya mallaki kudi to shikenan ya samu komai kuma ya samu dukkanin damar da yake bukata. Amma bangare guda akwai abubuwa da kudi ba za su iya yi wa mutum ba koda yana da su kamar kaunar iyali da aminci da mutunci da lafiya da kuma kwanciyar hankali yanzu haka a rahotannin da muke samu cewa akwai masu arziki da ke rayuwa cikin damuwa da kadaici da takeici ha kuma akwai talakawa da ke rayuwa cikin farin ciki duk da ba su da shi saboda suna da iyali na gari da abokai na arziki da kuma zuciya mai gamsuwa tambayar da muka mika ta a shafinmu na sada zumunta na Facebook shine a ra'ayinku shin kudi ne kadai yake kawo farin ciki ko kuwa akwai wasu abubuwa da suka fi kudi muhimmanci a rayuwar dan adam ta yanzu
2: Sakonmu na farko a wannan rana ya fito daga ambassador Hussein Usman Suleiman inda yake cewa a gani na kudi yana da muhimmanci domin yana sauƙaƙa rayuwa amma ba shi kadai ne ke kawo farin ciki ba lafiya imani iyali nagari Mutunci da kwanciyar hankali su ne ginshikan rayuwa idan waɗannan babu kudi kadai ba zai iya wadatarwa ba Sultan Yahuza gagarawa dawakin kudi yake cewa babu shakka kudade na taka rawa wajen magance wasu matsaloli na rayuwa gina gidaje samar da abinci da sauran abubuwa amma kuma muna roƙon Allah yayi mana arziki da kuɗaɗe masu yawan gaske domin yin abubuwa da dama tare da farin cikin Abdulmajid Lawan Aisami yace salam Rama Radio magana ta Allah su fa kuɗi masu gidan rana ne a koda yaushe amma su kuɗin sukan iya zama daɗi kan daɗi kuna ma waita harbi gengu ni dai a fahimta ta kuɗi ba shine kadai yake iya kawo farin ciki a rayuwa ba da akwai abubuwa da dama da suke kawo wa dan adam farin ciki a rayuwarsa musamman ni soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna addu'ar Allah ubangiji ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira garba burji yace Allah ya ba mu arziki mai albarka amma fa zama da iyali lafiya da al'umma gabaki ɗaya cikin kwanciyar hankali ilimi da lafiya su suka fi kawo farin ciki Bashir Umar Gano yace gaskiya a wannan rayuwa dai shine yake kawo farin ciki Salisu Nasir yace to menene Alhaji Talauci ai masifa ne ko a hoto kaga kuɗi sai ka ji zuciyarka ta yi sanyi Allah ka ba mu kuɗi mai amfani kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: to za mu lika fagen wasanni kafin zuwa ga kasashen waje
3: Rukunin ba na gasar cin kofin kwallon kafa na mata da ake gabatarwa tsakanin kasashen nashiyar Afirka ya zama a bude biyo bayan sakamakon wasannin zagaye na biyu na rukuni da aka fafata a jiya a wasannin farko an tashi kowace kungiya na da ci biyu tsakanin kasar Afirka ta kudu da Afirka yayin da a wasa na biyu Burkina Faso wacce ta yi rashin nasara a wasan farko a hannun Aburkos ta lallasa Tanzania da ci biyu da ɗaya bayan kammala wasannin zagaye na biyu na rukunin ba Aburkos ce a kan gaba da yawan maki hudu sai Burkina Faso da Tanzania a matsayi na biyu da maki uku kowannensu yayin da kasar Afirka ta kudu ke kan matsayi na hudu da maki daya a wasannin karshe na rukuni Afirka ta kudu za ta kara da Burkina Faso yayin da Tanzania za ta fafata da Aburkos a wani labarin kuma a yau Nigeria Super Falcons za su gabatar da wasa na biyu na rukuni tsakaninsu da takwarorinsu na kasar Zambia yayin da Malawi za ta kara da kasar Masar Super Falcons dai na mutukar bukatar samun maki a wasa na yau domin samun damar cancantar kaiwa ga zagaye na gaba a wannan gasa sai ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin sakamakon waɗannan wasannin da ma wasu labaran duniya da dumudumunsu
0: kamfanin dillancin labarai na Iran ya ce wani jirgin kamun kifi mai suna Shashin 2 wanda ke dauke da ma'aikata 17 ya bace tun ranar 7 ga watan Mayu a farkon kwanaki na tsagaita wutar yaki tsakanin Iran da Amurka rahoton ya ce ba a sake jin duyuwar wannan jirgi ba bayan ya ci gajeren zango kuma ana tunanin ya bace bat a cewar kamfanin dillancin labarin na Iran ma'aikatan jirgin duka masunta ne daga garin Konarak da ke lardin Hormuzgan na Iran ba wato an bayyana cewa an samu saduwa da su wato an samu bangarori na saduwa da kuma tabbatar da cewa jirgin ya bace ne da karfe 6:30 na safiyar ranar 7 ga watan Mayu yayin da yake tafiya ta kusan mil 70 daga gabar tekun Oman yanzu dai haka masu aikin ceto suna ci gaba da kutsa kai cikin tekun don ganin ko za a ga jirgin a nan gaba Gwamnatin Ghana ta amince da ɗaya daga cikin muhimman shawarwarin kwamitin gyaran kundin tsarin mulkin kasar wanda ya tanadi ƙara wa'adi na mulkin shugaban ƙasa daga shekara 4 zuwa shekara 5 a matsayin wa'adi ɗaya ha kuma gwamnatin ta amince da shawarar rage mafi ƙarancin shekaru da ake bukata domin mutum ya tsaya takarar shugaban ƙasa daga shekara 40 aka rage zuwa 35 waɗannan na daga cikin shawarwarin da kwamitin gyaran mulkin tsarin ƙasar ya gabatar yayin da Ghana ke kokarin yin gyaran wato kundin tsarin mulkin ta na shekarar 1992 a ranar 19 ga watan Janairu ne shugaba John Mahama ya nada mutane 8 domin jagorantar kwamitin da zai sake nazari na kundin tsarin mulkin ƙasar kwamitin ya hada da wakilan kungiyoyin fararen hula da tsofaffin shugabannin ƙasar da alƙalan kotunan koli da lauyoyi da kuma ƙwararru kan harkokin shugabanci kwamitin da ya miƙa rahoton sa ga shugaban ƙasa ranar 22 ga watan Disamba na shekarar 2025 shawarorin sun shafi bangarori da dama na gwamnati ciki har da bangaren zartarwa da majalisa da shari'a da kafafen yaɗa labarai da sauran fannoni na shugabanci abin jira a gani shine majalisar dattawa ta ƙasar Ghana ta amince da waɗannan shawarori domin gyara kundin tsarin mulkin ƙasar na Ghana to ga kuma rahoton hasashen masana yanayi da zamu iya tashi da shi gobe idan Allah ya kai mu ranar Lahadi a nan Kano da wasu jihohi na Najeriya har ma da ƙasashen waje
1: da Allah hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano inda ake sa ran samun ruwan sama tare da kadawa iska a bisa ma wani yanayi na 33 Jos dake jihar Plateau ruwan sama tare da kadawa iska sassanya za a iya samu a ma wani yanayi na 27 garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cike yafi ruwan sama tare da iska sassanya bisa ma wani yanayi na 29 babban birnin tarayya Abuja makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 30 Sokoto birnin Shehu hasken rana ake sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma'auni ne na 36 daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayafin ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 29 Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa dake Kenya makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 30 ga watan namu na hasashen masana yanayi zai kammala ne da Cairo babban birnin kasar Masar inda da yadda Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare a bisa ma wani yanayi na 36 ku kasance da mu a labaran mu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a sassan kasar nan da ma kasashen ketare Maidi Aminu Iliyasu Alabar Rahma
0: sakon hikimar mu a wannan yammaci na cewa ka daina rena kananan ayyukan alkhairi ruwa dugo-dugo yake cika randa ha kuma nasara ma tana zuwa ne da kokari kadan kadan a kowace rana wanda ya hakuri ya aiki da gaskiya da lokaci shine kadai wato zai bayyana darajar sa Allah ya sa mu kasance cikin masu hikima da hakuri amin ga kanin labarin an ji cewa sojoji sun ceto wata budurwa da ta shafe shekara 5 a hannun yan Boko Haram a Borno ministan Abuja Yusuf Miki ya ce babban kuskuren da magajin sa a jihar Rivers Bismillah Fubara ya aikata shine tun farko kokarin gina nasa wato tsarin siyasa a jihar sannan gwamnatin Zamfara ta ce za ta yi amfani da fasahar zamani domin inganta tsaro a jihar amma dukkan waɗanda suka tallafa wajen kamar

0: dan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Hajiya Asabe, wannan tagumin kuma fa.
5: Tunanin makarantar isar da Ahmad nake, a ce shekara da shekaru ba ta inji.
4: Kwantar da hankali kuwar gida, wannan na Isra ne, wannan kuwa na Ahmad ne.
5: Binta Modern School nake gani fa.
4: Kware kuwa uwar gida, ai abinta Modern School ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin Musulunci. Bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su. A dan haka iyaye masu son samu wa ƴaƴansu ingantaccen ilimi, Binta Modern School ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun da hakan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma ƙaramar secondary ta JS.
5: Mai gida, sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samu su gurbin karatu a Binta Modern School.
4: Za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters, layin Musibahu Lakcara da ke karamar hukumar Kungosu.
5: Ko a kan lambar waya kamar haka: 0708882881, 08 ko kuma 0806032 2.

19.7 uku kakan zangon FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan sakonni daga sashen namu na ciniki da kasuwanci da kasuwarin labarin duniya game da rahoton ya rashin wasatar da tukur security ne agogon ya dashirin namu yake nuni da cewa karfe 8:02 da misalin karfe 8:00 za mu je ga sashen namu na dini inda za mu ka muku karatun Dr. San Umar Rijil Limu a daiwa cikin shirin kungin zuma na tsakar gidan siyasar mai girma Senator Suleiman Eka Usmaila Ofia Arisa ku kasance tare da honorable Lawan Sofi Gaya inda zai bayyana dimban ayyukan cigaban da mai girma Senator ya aiwatar a karamar hukumar Gaya da fatan da ya za ku kasance da mu ta cikin shirin.

0: ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يهدي إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بركة من الساكة سابقا وانا بصلاتي من تاني البركة بصلاتي عثمان ابن عفان لكي نجدك وانا قلينا كانوا وانا نمشي من البركة من الجمعة يوم هنا ترى بوقت سفر في جرى المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دو قيدة لي هدو لأربعين تقص
2: نعم
0: wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 7 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surata ali imran wannan kuma shi ne majalisinmu na 115 a cikin tafsirin wannan sura kafin mu shiga karatu akwai dan uwa malam sani mu'awiya jeto da waɗanda za su kula daga can shi ke kawo nan karatu tare da ke zuwa musamman karatun tukan da ake yi da na juma'a ba karatun asabar da sauran wasu wurare da jima yana kwanci ba shi da lafiya a yau Allah ya masa rasuwa kusan gaddaji da magarban nan kai da na'izarsa masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya huta Allah ya yi wani Allah ya gafarta masa kurakuransa da zunubansa Allah ka fi kyawawan ayyukansa Allah kuma ya kula da bayansa kula masa da zuriyarsa ya alkinta masa bayansa don uwansa masoyansa da abokansa kuma Allah ya ba su haƙuri da dangana Allah kuma ya ba su ladan haƙuri
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
0: الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم حقيقة الله سبحانه وتعالى يا يدبر بيوات المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعني يا أيكو مسد ومن منذو دجا جنس سو يتلو عليهم آياته يكي كرم تامس آية ينسى ويزكيهم يكي كما تركي سو ينا مس تربية ويعلمهم الكتاب يكي كما سند سوه كنته كنت للتابع القرآن والحكمة له كنته كنت السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين kuma lalle hakika sun kasance gabaninsa suna cikin bata mabayyani wannan ayar cikin tafsirinta muke kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana ko yana bayyana mana irin babbar bayar da yawa dan adam babbar bayar da yawa al'umma musamman al'ummar larabawa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya aiko da wani manzo daga cikinsu manzon ne ya ɗauki da ayyuka manya-manya waɗanda su ne za su gyara duniya bayan duniya ta lalace ta taɓarɓare abubuwa ko'ina sun lalace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna allaha nazara ila ahli al-ard fa baqatahum عربهم وعجبهم إلا بقايا أهل الكتاب الله يدعو بمتى من دنيا جبانا أيكو النبي صلى الله عليه وسلم الله ذكر يجهو شنسي إلا عربهم وعجبهم لا ربا ناصر وأن ما لا ربا وما إلا بقايا من أهل الكتاب سيئن فلالي لكتكين أهل الكتاب وأن نبسكر كتير وفير وأن نبا وما yahuda wanda ba su karkacewa koyarwar annabi musa alaihi salam ba da kuma nasara wanda ba su karkacewa koyarwar annabi isa alaihi salam ba amma wanda su duk duniya a lokacin allah ya fushi da su saboda yadda duniya ta tabarbare a karatun da ya gabata mun dan ambaci kaɗan daga cikin yanayin da duniya take da gurbacewar manya-manyan addinai waɗanda a duniya a lokacin su ake ambato da addinan da suke da dangantaka da samaniya suke dangantaka da ubangiji kamar addinin yahudawa da addinin nasara da kuma addinan wasu al'ummomi manya-manya waɗanda ake ganin cewa sun ci gaba wajen tunani da wayewa ta rayuwar duniya kamar mutanen Farisa da mutanen Indiya da sauran al'ummu na wancan lokaci waɗanda ake ganin sun ci gaba to amma kasancewar ƙirƙirarren addini wanda ba Allah subhanahu wata'ala ne saukar da shi ba zai taɓa biyan buƙatar ɗan adam ba domin zai kasance addini ne da yake cike da soye-soyen zukatan ɗan adam shi kuwa ɗan adam aka bar shi da son zuciyarsa to babu abin da zai yi sai nuna son zuciyar duk wani tsarin da zai kawo shi ne wanda zai yi daidai da son zuciyarsa idan ya tafi wani ma ya zo shi ma ya canza wannan tsarin zuwa ga tsarin da ya daidai da son zuciyarsa don haka al'amura ba za su tafi yadda ya kamata ba domin bayanin irin yadda addinai suka kasance da yadda manyan al'ummomi da manyan ƙasashe rayuwa ta lalace ta ɓalɓalce ɗan adam ya shiga cikin wani hali na ƙaƙa-ni-ƙa-yi ta kowane ɓangare babu abin da yake jin daɗinsa to haka nan al'ummar larabawa wadda a cikinta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ita ma al'umma ce wanda idan ka dubi rayuwarta ta fuskar aƙida a lalace take rayuwar bautar wasu ba Allah ba da fifita su da danganta wa Allah abokin tarayya da ƙirƙirar ƙarya a jingina wa ubangiji subhanahu wa ta'ala da fifita ƙananan allolinsu waɗanda suke cewa ba na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa ba ma bauta musu sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah da fifita waɗannan alloli ba su akan ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda sun yarda da samuwarsa kuma sun yarda da cikakken ikonsa da cikakken ƙudurarsa sun yarda shi ya halicce su shi ya halicci sama da ƙasa to amma dai suna bauta wa ƙananan allolin da suka ƙirƙira da hannayensu suna ganin cewa su ne za su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan rayuwarsu ta zamantakewa ita ma ta zanto a lalace ta taɓarɓare banda yaƙe-yaƙe a tsakaninsu babu abin da suke alfahari da shi yaƙi ya zama musu jinin jikinsu ya zama musu al'adarsu kisa da salwantar da rayuwa ta zama musu ba komai ba kamar ruwan sha haka suka ɗauke ta yaro tun yana ƙarami zai taso zuciyarsa na cike da fushi na an kashe masa wani nashi ko mahaifinsa ko ɗan uwansa tun yana ƙanƙani ana zuga shi zai tashi zuciyarsa cike da fushi yana son ya kai wani munzalin da zai iya ɗaukan makami shi ma ya ɗauki fansa saboda haka zai taso da irin wannan zuciyar ƙeƙasasshiya busasshiya wanda za ta mai da kisa ba komai ba cinsu da shansu da rayuwarsu ta yau da gobe duk ta dogara ne ta ta'allaka ne da hare-hare da za su riƙa kaiwa ƙabilar da take da ƙarfi da kaiwa wanda ta fi ƙarfi da kai mata samane don ta kwashi ganima daga wajenta har yau zan kai duk ƙabilar ma da za ta da ƙarfi ƙarfin da za ta iya murƙushe wadda take ƙasa da ita to a bar kokana ce za a rika tsokanarta ƙabilar kuma da za ta yi alfahari ita ce ƙabilar da za a yi alkawari da ita ta karya za ta iya yin abinda ta ga dama ta taka wanda take so babu wanda ya yi magana da wanda ita ce za ta yi kawai za ta rika alfahari da kanta wani daga cikin mawaƙa yana dukan wata ƙabila daga cikin ƙabilun larabawa sai yake cewa ƙubayyilatun لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خبري يتي واتي ان قبيلة تي ركن كنوة ارمي سيسيا باسا ايه كريع الكوري ما انسن دوكا كما باسا ايه الظالم تلقوة كنا بلي لقا يبكو ميا وغاس ايه الظالم تيبا شيء ابو ننسى زاجي من ننك بينا يكي شيء سا ما دفركو يتسجير انتا يتي قبيلة واتي ان قبيلة تي كنوة saboda kankantar ta da rauninta idan aka alkawari da ita ba za ta iya karyawa ba sannan kuma ba za ta iya zaluntar kowa ko mun kankantar zalunci ba ta iya ba to kaga shi anan yana ganin cewa aiki ne da zato kabila ba za ta iya karya alkawari ba idan ta dauka ba za ta iya zalunci ba yana daga cikin ka'idar su man la yuzlimu an-nas yuzlabi wanda duk ba zai zalunci ba mutane ba ai shi za a zalunce shi saboda haka da ka zauna a zalunce ka gara kai kai zalunci so a gurinsu wannan ka'ida ce to haka rayuwarsu ta kasance rayuwa ta kai hare-hare da yaƙe-yaƙe da zubar da jini a kan ɗan abin da bai taka kara ya karya ba yaƙin da ya kasance tsakanin ƙabilar Abs da ƙabilar Zubyan ƙabilu ne biyu daga cikin ƙabilun Larabawa sun kaura yaƙi saboda tseren wasu dawakai guda biyu da Dahis da Gabra Dahis da Al-Gabra sunan dawakai kenan kowace ƙabila cikin ƙabilun biyu tana dokinta da aka sa shi a cikin tsere to ɗaya daga cikin ƙabilun biyu sai ta karya ƙa'idojin tseren daga nan rikima ta kaure shi kenan fitina ta tashi shi kenan abin ya rikice ya rikice ya rikide zama yaƙi haka aka yi ta yin yaƙi ba ƙaƙƙautawa tsakanin waɗan ƙabilun guda biyu tsawon shekara 40 aka kashe ɗaruruwa na mutane daga ɓangarorin guda biyu saboda kawai an yi tsere ɗaya ƙabilar ta karya dokar wasannin tsere kamar yadda yake da faruwa tsakanin yan bal annibal an ce kai ɓangaren sun ke rasa tsara bandi tsara rigima su ce ba su yadda ba a fara jeƙe-jeƙe a fara doke-doke da su a wancan lokacin yaƙi ne yake ɓarkewa gaba ɗaya ba wai jefa-jefa ba a yi da takalma ba ko da duwatsu a yaƙi ne yake ɓarkewa da takubba to haka aka yi shekara 40 ana wannan yaƙi harbin da sus taguwa ce ta shiga shingen wani da ake kira kulai shi kuma ya kashe ta ya harbe ta a hantsarta har ta mutu saboda wannan kashe taguwar da aka yi shi ma kuma wancan ɓangaren suka kashe shi saboda ya kashe taguwa shi kuma babba ne a cikin ƙabilarsa to daga nan yaƙi ya kaure tsakanin ƙabilun biyu ƙabilar Bakar da Tallim dukkanin su 'ya'yan bafanni ne amma haka su ma suka kwashe shekaru suna yaƙe-yaƙe a junansu suna kashe junansu haka nan ƙabilun Sulayn da Gatsan su ma ƙabilu ne guda biyu na Larabawa rikici ya ɓarke a kasuwar Ukar a dalilin wannan yaƙi ya ɓarke wanda aka daɗe ana yin sa kuma aka kashe shugabanni da manya-manyan ɓangarorin guda biyu haka nan har da Bu'az wanda ya kasance tsakanin al'ausu da Khazraj wanda aka yi tayi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shekara 40 zuwa 50 aka yi tayin wannan yaƙin sai zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya iya sasanta waɗannan ƙabilu guda biyu da Allah ce fa asbahtum bi ni'mati ikhwana suka zama da ni'imar Allah da uwan juna musulunci ya kawar da wannan to haka nan za ka yi tabi in ka koma ban tarihi akwai abin da suke kira ayyamul arab ayyamul arab shine lokutan da suka yi yaƙe-yaƙe a junansu al-maidani da kitabul amsal ya shi kadai ya faɗi wasu adadi mai yawa ya faɗi wajen 100 da wajen 38 na yaƙe-yaƙen da aka yi kuma ya ce ɗan kaɗan ya faɗa ba zai iya yiwuwa a ƙirge su ba ba zai iya yiwuwa a gidanye su ba gaba ɗaya to haka rayuwar take ban da rayuwar ɗan da wato yaɗuwar harkar fashi da makami waɗanda su kuma wasu ɓarayi ne daga cikin ƙabilun da za su koma su tare hanyoyi suna da mutane fashi wanda ya zo da kasuwancinsa su tare shi su kashe shi su kwace abin da yake ɗauke da shi idan ma mutane ne da yawa haka za su yi musu taron dangi su ga sun kashe su sun kwace dukkan abin da suke ɗauke da su suna tsayawa akan manyan hanyoyi na 'yan kasuwa ra'ayin mataki a nan suke zama sannan suna rayuwa a cikin duwar wasu ta yadda yaƙarsu zai wahala a nan suke rayuwa ƙabilar tai ƙabilar tai wanda Ali ibn Hatim ya fito daga cikinta ce arba'i tana daga cikin ƙabilun da suka fi kowa yawan zan fashi suka fi kowa yawan zan fashi a cikin ƙabilun larabawa a lokacin da ya zo ya musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yake ce masa ka san hira hira ita ce can jikin kufa a yanzu cikin ƙasar iraki ya ce yana jirgin labarinta ya ce to wannan al'amari na musulunci zai cika ya kankama har mace ta taso daga hira ta taho daga ita sai dabbobinta ta zo ta yi ɗawafi a ɗaki mai alfarma ba ta jin tsoron kowa ya yi mamaki ya ce aina da'aru tai a ruwayar Tirmidhi aina lususu tai ina waɗannan ɓarayin na tai na ƙabilar tai ina za su shiga ya to yana mamaki cewa shin zai yi a samu wani lokaci da addini zai yi ƙarfi musulunci yi ƙarfi har ya zanto an gama da wannan ɓarnar da take faruwa da wannan ɓarnar da take faruwa na tara hanya da yawan mutane fushi da bakari shi kansa ya san yadda yawan ƙabilarsa take cike da irin waɗannan 'yan fashi to amma haka kuma al'amari ya kasance daga ƙarshe musulunci ya mamaye zukatan mutane a cikin ƙanƙanin lokaci waɗannan abubuwa na ɓata gari suka ɓace ɓat kamar ba a taɓa yin su ba mutane suka zanto masu tausayi masu son juna to irin wannan rayuwar ta ce rayuwar larabawa kafin ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam a junansu ba su raga wa junansu ba ballantana wani bare sannan ga canfe-canfe iri-iri da ya yawa a cikinsu bayan bautar wani ba Allah ba da canfa dukkan wani abin da suka so su canfa shi da abubuwa na surkunde wanda ya mamaye musu rayuwarsu gaba ɗaya to musulunci ya zo duk ya kawar da waɗannan abubuwa cikin ƙanƙanin lokaci mace a wannan lokaci ba ta da kima ta zo a gani ita ba ta da daraja mace ta zama tamkar kayan gado kamar kayan safara ko kayan kadara da za a iya mallakar ta a yi kyauta da ita ko a sayar da ita ko a gaje ta haka suka ɗauki mace ba ta da wani kima ba ta da wata daraja ba ta mallaki wani abu nata ba sai dai ita a mallake ta a matsayin kaya a matsayin kadara namiji yana da damar ya auri mata adadin da yake so babu wani shamaki babu wata takatanga a sannan da ƙin ƴaƴa mata ba sa son haihuwar ƴaƴa mata kamar da alƙur'ani ya gaya mana idza bushira ahadun bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib wa tawara min al qawli min su'i ma bushira bih yusibuhu ala huni al yusru fi turab ala sa'a ma yahkumun Allah subhanahu wa ta'ala yace idan akwai wa ɗayansa al bushir da an haifar masa mace zalla wajhuhu muswaddan sai fuskarsa ta koma baƙar irin saboda ɓacin rai saboda ya shiga tashin hankali a ce matarsa ta haifi ƴa mace wa huwa kadhib ya zauna yana maƙare da fushi ya cika masa zuciya shi ne ma'anar kadhib wato tushi ya maƙare masa zuciya ya tawara min alqawmi duk inda ya ga gaban jama'a sai ta ɓuya ka a gansa saboda an yi abin kunya a gidansa an haifi ƴa mace shi ne min so iza bushira bihi saboda nonin abin da aka yi masa albishir da shi ya fara sake-sake a zuciyarsa yaya zai yi da wannan abin haihuwa a yusikuhu ala hunin ya ci gaba da rike shi amma a cikin wulakanci inda ya je ana nuna shi ana zindansa ya kaga shi nan matar sa ya biya ba ce an yi rusu hukun turab ko ne ya yi rami ya binne abin da aka haifa التي ساء ما يحكمون. abin da suke hukuntawa din mai ayyuka ne to haka mace take a wannan lokaci da wahala ta samu mutum goma da ba a samu cikin su mutum daidai wanda ya saba dare ba wasu ma sai sun girma saboda idan yayi tafiya baya gani sai ya dawo ya samu cewa mace ta haifi ya hatta girma aka zai kama hannun je wurin ya tumbuda ta ciki ya bi ta da kasa ya rufe akwai kuma wasu saboda tsoron talauci sai su rufe kashe yayan wasu kuma saboda talauci wasu suna da abin da za su ba wa yayan amma suna ganin cewa in suka ci gaba da rike su a haka talauci ne zai kan musu dawara su kashe wasu kuma saboda talauci ne sai suke kashe su wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ma duk ya ra wannan la taqtulu auladakum min illah ma nu razuqukum wa iyyahum la taqtulu auladakum khashyata illah ma nu razuqukum wa iyyahum idan ji ji ya hana wannan kar ku kashe ƴaƴan ku
2: na'am
0: anan aulad ya ku shi maza da mata
2: na'am
0: a wancan lokacin duk suna yin wannan dabi'un su bayan zamantakewa abu ya lalace ya gurɓace ga matsananciyar shan giya giya ta zama masa kamar ruwan sha tun da zai iya haƙuri ya zauna bai sha giya ba kuma kowane lokaci zai iya shan giya ta zama masa kamar ruwan sha saboda haka ya zanto alfahari suke yi da shan giya da shayar da giya da koma waƙe-waƙensu ta suke da yaban giya da zaga giya da faɗar alfahanta da yadda zai yake ba zai iya haƙuri ba bai sha giya ba to rayuwarsu ta koma rayuwar shan giya saboda muhimmancin giya a wajensu take da suna yi yawa saboda yana daga cikin abinda yake nuna muhimmancin abu a gurin mai shi shi ne masa suna da yawa
2: na'am
0: to giya tana daga cikin abubuwa masu suna yi da yawa a gurin Balarabe sannan ga caca ya caca ita ma ta zama ruwan dare mutum zai je zuba dukiyarsa a wancan lokacin dukiyar ita ce dabbobi dabbobin ni'ima raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi su ne dukiyar
2: na'am
0: da mutum zai je ya sanya dabbarsa a cikin caca idan ba a manta ba mun yi wannan bayanin a tafsirin mu na risalu naka an al-khamr wal maisir wal fihi ma ismun kabir
2: na'am
0: kama nafi'u linnas na ku koma tafsirin surat al-baqara in ba da suke yin caca da yadda ake karkasa naman raƙuma da za a girba na dukkan wanda ya ci ga caca da ragununsa za a karkasa naman gida goma kowane kaso an yi masa suna da kibiyar da za a kada in aka kada in ka ɗauko kibiyar da take ɗauke da sunan ɗaya daga cikin sunayen da aka rubuta ta nan na kasan to shi ke nan katiyar nan kasan naman idan ka ɗauko wanda babu komai an cinye ka kuma za ka biya duka ragunan da aka so sannan kuma ɗan kallo su kuma talakawa da suka kewaye masu cacar su kuma su suke cinye nama su ake raba wa nama gaba daya shi ne Allah ce wa manafi'u linnas wani shi ne amfanin da wasu suke samu su ne ɗan kallo to amma irin wannan yana haifar da abubuwa munana yana haifar da faɗace-faɗace wani lokaci sai kuma ta kaure wani ya ce an nuna masa son kai wani ya ce an yi wato yar gida su masu kada abin sun dan yi ishara ko wani abu haka dai abin sai ya kare da kashe-kashe da abin nan sannan kuma ga almubazzaranci da dukiya bayan wannan kuma idan mutum bai da kuɗin ba da zai sa a caca to sai sa wani daga cikin ƴaƴansa sai sa ƴaƴansa an cinye sa matarsa wanda aka cinye ƴaƴan da matar sun zama bayi wanda ya cinye su shi kenan haka zai kora su cin gaba bayansa. To shi ma wannan ya zama ruwan dare. Qatada ibn Da'amah as-Sadusi yana cewa kana rabbu fil jahiliyyati yuqaru ala ahlihi wa malihi. Wacin a lokacin jahiliya zai rika caca da iyalansa da dukiyarsa. فيقعد سليما حزينا ينظر الى ماله في يد غيره لان قال شيء دونا شكل بقين شكي باشد كومي ينا كلا دوك يسد ايالسا اهل نغني وكانت تونس بينهم العداوة والبغضاء كما تشاتر كان قادر المسلك يايا دعينه كيكي جونا وان دسوني ابو وان الله سبحانه وتعالى يكفى مصهجة بسوه
2: نعم
0: akan haranta musu caca da giya.
2: Na'am.
0: Ya ayyuhallazina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqa'a ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fi al-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'ani as-salah. Hal antum muntahun?
2: Hadha
0: la'a. Wa subhanahu wa ta'ala yake gaya musu cewa waɗannan abubuwa guda biyu da ya haramta musu giya da caca shaidan ne yake yi amfani da su don ya aukar da ƙiyayya da gaba a tsakaninsu ya sa su su riƙa gaba da junansu suna faɗa da junansu ya kuma hana su sallah wannan lokacin da musulunci ya tabbata kenan ya hana su yin ambatan Allah da sallah fa hal antum muntahun Allah ce kun hanu a lokacin sahabbai karka fito da tulunan giya suna tabarin da su akan titunan Madina sai da giya ta kwarara a cikin kwararan wato Madina gariba ita ma ta zama ruwan dare a cikinsu wasu suka kudance ta hanyar riba da hanyar bada bashi da riba kamar Al-Abbas ibn Abdul Muttalib yana daga cikin waɗanda suka kudance ta wannan hanyar kamar Mas'ud al-Thaqafi ma'aikin Urwa ibn Mas'ud yana daga cikin waɗanda suka riƙa bada bashi da riba irin su Suhail ibn Amr irin su al-Walid ibn al-Mughira manya-manyan kafirai na Makka manyan attajirai suka yi kuɗi da harkar riba wanda yawanci ana wato ci da gumin mai rauni ne mabukaci da yanzu zai zo karɓi bashi ya kasa biya a ce to za a ɗaga masa ƙafa amma za a ƙara masa haka za a yi ta ƙara masa har riban nan ta ninkuninkin ba ninkin da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa to wannan ana siffanta waƙi in abin da ya rika faruwa ne riba sai ta yi ninkin ba ninkin a hannun mutum ta yadda ba zai iya biya ba daga ranar ya zama bawan wanda ya bashi ba bashi kullum sai yadda ya yi da shi to haka abubuwa suka yi ta kasancewa ga yawan zinace-zinace ga yawan zinace-zinace ba tare da an samu masu hanawa ba mutum ɗaya zai zama yana da wato farkarsa wanda yake zina da ita ba ɗaya ba biyu ba tare da an yi aure ba tare da wannan alaƙa ta zanto halattacciya ba kuma wani wanda yake da bayi mata shi ma sai ya tilasta su suna zuwa suna zina suna karuwanci suna kawo masa kuɗi da Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum ala al-bidai in aradna tahassuna kada ku riƙa tilasta bayinku mata su riƙa fita suna yin karuwanci yayin da zanto su kuma suna son su kame kansu to haka suka rika yi a jahiliya kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake fada da kanu yukrihuna ima'ahum ala zina wa ya'khudhuna ujurahunna su rika tilasta musu suna karuwanci suna karɓar kuɗin to haka barna ta mamaye ko ina da ina a bayan ƙasa to kaga wannan shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallama inna allaha nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab saboda ko ina ka duba an saki lahi an saki hanya barna ce kawai take gudana a bayan ƙasa shi yasa Allah ya fushi da dan adam gaba daya daga larabawan da wadanda ba larabawan ba. Don haka idan muka dubi yanayin da larabawa da al'umma da duniya take ciki, za mu ga lalle akwai bukatar sabon sako da Allah subhanahu wataala zai aiko, akwai bukatar a sake aiko da wani sabon sako wanda zai zo ya cire dan adam daga cikin irin wannan duhun jahilcin da yake rayuwa a cikinsa, zuwa ga hasken imani, zuwa ga hasken ilimi, zuwa ga hasken wayi. Wannan duka a karni na shida da haihuwar annabi Isa alayhi salam. Karni na shida da haihuwar annabi Isa alayhi salam, duk waɗannan abubuwa suke faruwa. Babu wata gwamnati ko babu wasu mutane ɗaiɗaiku da za su iya tunkara waɗannan abubuwa su gyara su. Barnar ta yi barna, lalacewar ta lalace, ɗan adam sai dai ta ihu ihun ka banza, babu wanda zai iya kawo masa ɗauki. To dole ne a samar da wanda zai iya fito, wanda zai zo ya fuskanci wannan lalacewar duniyar, ya kwashe wannan ɓangorin jahiliyar da ya cika duniya ko'ina. Wannan ita ce ta nuna tsananin buƙatar da ake da ita. A samar da wanda za su zo su tono wato koyarwar annaba wanda suka gabata, wanda wannan ɓangorin jahiliya duk gaba ɗaya ya rufe su, ya buɗe su, ya turbiɗe su gaba ɗaya, su ƙara dawowa ɗan adam shi, da zamana an sake gina rayuwar ɗan adam, an sake gina ɗan adam ɗin shi kansa, a sake fito da shi a cikin sabuwar kama. Ɗan adam a cikin wannan rayuwar da yake yi ta jahiliya daidai yake da matacce mara ruhi a tare da shi, daidai yake da gawa wacce babu rai babu ruhi tare da ita. Gawa yayin da abu ya zama gawa shi kenan, ba shi da wani amfani a zahirinsa. Saurata ake ƙoƙarin kawar da shi a kai shi kushewa inda za a binne shi. To a lokacin ɗan adam sun zama matattu, babu ruhi tare da su, tunda gaba ɗaya abinda yake karantarwa annabawa babu shi a zuciyarsu, sun zama matattu. Shi yasa Allah ya sifanta kafiri da matacce, aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha. Wace yanzu wanda yake matacce, man kana maitan ya kasance matacce ne, sai muka raya shi, sai muka sanya masa haske wanda da wannan hasken yake tafiya da shi a tsakankanin mutane, zai zama daidai da wanda yake rayuwa cikin dufai, dufan da ba zai fito daga cikinsu ba. To jahiliya kenan, jahiliya ita ce mutuwa, ita ce dufai, wanda duk Allah ya tsamo shi daga wannan jahiliya, to ya tsamo shi daga duhu zuwa ga haske, daga duhun jahiliya zuwa ga hasken musulunci, daga duhun jahilci zuwa ga hasken ilimi, daga duhun bin san zuciya zuwa ga hasken bin wahayi. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ne don ya kubutar da ɗan adam daga inda yake ƙoƙarin fadawa, ko ramin da ya fada ciki ya tsamo shi ramin halaka. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, kun kasance a kan gabar wuta da Allah yake tunatar da su. Wasu kuruna inna sallahu alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa ufratin minan nari fa anqadhakum minha. To lokacin da kuke makiya wutar ni'imar Allah gare ku, lokacin da kuke kiyayya da junanku, kuke zaman kiyayya a tsakaninku, Allah ya haɗa tsakanin zukatanku, kuka wayi gari ɗan uwan juna da ni'imar Allah, ɗan uwan juna da musulunci da Allah da annabi ya zo muku da shi. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari, kuna kan gabar fadawa ramin wuta, fa anqadhakum minha, Allah ya annabi ya zo da musulunci ya kubutar da ku daga wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il lokacin da suke sanya harsashin ginin Ka'aba sun yi addu'a a daidai lokacin da suke wannan aiki mai daraja, lokacin da suke cika umarnin Allah da ya ce da annabi Ibrahim ya gina ɗakin Allah kuma ya tsarkake shi, lokacin da shi da ɗansa Ismail suke wannan aiki, suna tsakar wannan aiki, suka yi addu’a, suka yi tawassuli da kyakkyawan aikinsu. Suka ce rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Suna tsakar wannan aikin gagarumi da Allah ya sa su na gidan Ka'aba, sai suka yi tawassuli da aikinsu. Kamar yadda ahlus sunna suke faɗa, tun yana tawassuli da kyakkyawan aikinsa. Lokacin da kake da wata bukata a gurin Allah ko min girmanta, to kai tawassuli da kyakkyawan aikin da kake yi. Sallah, azumi, zakka, sadaka, biyayya ga iyaye, taimakawa bukata, dukkan wani abu da za ka yi mai kyau, to kai tawassuli da shi. Da haka suka ce rabbana ya ubangijinmu, wa ba'athna fihim rasulan, da aiko da wani manzo a cikinsu. Yatlu alaihim ayatika, da zai rika karanta musu ayoyinka. Wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma, da kuma karantar da su alqur'ani, wato hukunce-hukuncen alqur'ani, wal hikma, da hukunce-hukuncen sunna. Wa yuzakkihim, kuma ya tsarkake su. Innaka antal azizul hakim, lalle kai ne gagaraba don ko mai cikakkiyar hikima. Haka annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il cikin wato gamsuwa da bukuwa suka yi wannan addu’a, suna roƙon Allah subhanahu wata’ala da ya aiko da wani annabi a bayansu wanda zai ɗauki wannan nauyi kafaɗarsa, nauyin karantar da mutane alƙur’ani da sunna da kuma ba su tarbiyya. Suka roƙi Allah ya yi musu wannan, ya kawo wanda zai tsarkake wannan al’umma daga cikin ƙazantar jahilci idan sun faɗa cikinta. Bayan shuɗe shekaru masu yawa, ɗaruruwan shekaru, bayan shuɗewar ɗaruruwan shekaru, buƙata ta tsananta ta samun wannan manzan, wanda kuma wannan addu’ar tasa Ubangiji ya ajiye ta har zuwa lokacin da buƙata za ta yi buƙata. Ubangiji ya ansa wannan addu’ar, ya aiko da wannan manzan. Haka Allah subhanahu wa ta’ala ya aiko da wannan manzan, shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam, daga zurriyar annabi Isma'il alaihi salam. Sauran annabawa da manzanni ba daga zurriyar Isma'il suka fito ba. Wasu waɗanda suke larabawa ba su fito daga zurriyar annabi, daga zurriyar Isma'il ba, kamar annabi Shu'aibu, wanda daga zurriyar Ibrahim ne amma ba daga zurriyar Isma'il ba. Hakanan da Hudu da Salihu, wanda su ma larabawa ne amma su daga cikin al'arabul ariba ne, ba daga al'arabul mustariba ba, ba larabawan da suka fito daga cikin zurriyar Isma'il ba. Saboda haka ba sa cikin zurriyar Ibrahim alaihi salam, ba sa cikin zurriyar Isma'il. Annabi Shu'aib da annabi Hud da afwan annabi Hud da annabi Salih, waɗannan dukkan su larabawa ne amma kuma ba sa cikin zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da wannan yayin da ya gaya mana cewa shi sakamakon addu'ar annabi Ibrahim ne alaihi salam. Annabi ya gaya mana shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ya ce shi sakamako ne na addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam. Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Musnad daga Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu. Abu Umama yace, ya Nabi Allah, ma kana awwalu bada'i amrika, ya farkon al'amarinka yake ya annabin Allah? Sai Annabi yace, da'watu abi, ni addu'ar babana ne Ibrahim, wa bushra Isa, kuma ni al-bushara annabi Isa ne, wa bashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Wannan annabin da annabi Isa ya yi al-bushir da shi zai bayyana bayansa, annabi ya ce ni ne. Wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nurun adaa'at minhu qusur ash-sham, shi mahaifiyata Aminatu ta yi mafarki, ta ga wani haske ya fita daga jikinta, wannan hasken kuma ya ainihin haskaka manyan gine-gine na Sham, manyan gine-gine na ƙasar Sham. Da shi ne bayyanar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. to wannan shine zai baka hoton girman baiwar da Allah yayi wa dan adam. Idan kai tare kai ta koma baya kaga yadda rayuwar dan adam ta koma, lalle zaka fahimci fadar Allah la qad mannallahu alal mu'minin. Hakika Allah yayi wa mu'minai baiwa. Ai ce a waɗanda ake nufi da mu'minai anan sune al-arab, sune larabawa.
2: Na'am.
0: Domin babu wasu babu wasu wani bangare daga cikin bangaren larabawa face annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da wata dangantaka a cikin su, ko ta hanyar mahaifinsa ko ta hanyar mahaifiyarsa. Saboda haka sai ya zanto duka al'ummar larabawa ta samu wannan sharafin, wannan darajar ta aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin su. Babu wata al'umma ta larabawa da ba za ta ji wannan sharafin ya same ta ba. In kowane abu ya samu jinsinka, to za ka ji cewa kai ma ya same ka. Aka ce ga wani abu ɗan Najeriya ne ya samu, to kai ma duk inda kake sai ka rinka ran wani jin daɗi, ai ku ne kuka samu kaza, ko da kuwa ɗan Enugu ne. To haka nan duka wani abu da zai haɗa ku, to in wani abu ya samu a cikin wannan na alfahari, to sai ka ga hadda kai a ciki. Aka ce wani abu an yi a Kano, an samu wani ya yi bajinta a Kano, to duk wannan Kano so ya jin shi kawai su ne suka samu abin nan. To haka abin yake. Aka ce ga wani abu jinsin maza, sai ka ga kowane namiji yana. Aka ce jinsin mata, sai ka ga kowace mace tana jin tana alfahari cewa jinsin su ne wannan abu, ba jinsin namiji ba. Haka nan a cikin masu sana'a irin kaza, aka ce a cikinsa an samu kaza kaza na alfahari, to duk wanda yake wannan sana'a sai ji shi ma wannan roman ya dan taba shi, sai ji ai da shi a ciki. Kai ko halitta ce, aka ce ga wani makaho ya yi wani abun bacinta, to duk makafi sai su ji ai sharafin Allah. To wannan shi ne ɗabi'a. To haka duk balarabe zai ji wannan tambaya a nan shine menene yasa Allah subhanahu wataala ya zaɓi jinsin larabawa, ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin su, ya fito daga jinsin turawa ba, ya fito daga jinsin yan asiya ba, ya fito daga jinsin yan afirka ba, sai fito daga jinsin larabawa. A tare da cewa a wancan lokacin akwai hazara, akwai al'ummomin da sun ci gaba wajen wayewa da ci gaba, ga al'ummar Farisawa, ga al'ummar Romawa, ga al'ummar Indiyawa, ga Canawa, ga mutanen Girkawa, duka al'ummu ne, ga al'ummar Misrawa, duka al'ummu ne waɗanda suna da wayewa da ci gaba na rayuwa. Amma sai Allah bai aiko annabi daga cikinsu ba, sai aka dawo cikin wani yanki mai sahara, wajin gairi zizar'i, wani yanki mai sahara da duwar wasu da zafin rana, da cikin wasu mutane da ko karatu da rubutu a cikinsu yan kaɗan ne suka iya, ummiyai ne, ba su da ba sa karanta komai, ba sa rubuta komai, rayuwa suke yi irin ta mutanda, rayuwa a cikin tantuna, ba wani gine-gine na alfahari na taƙama, babu shi, rayuwa suke a cikin tantuna, rayuwa ta ƙauye, aikin su kiwon dabbobi, babu wani abu na ma'alim na hadara a cikin, babu wani abu alamar alamu na ci gaban dan adam. Kai hatta shugabanci babu wani da ya zo a gani, kowace ƙabila kawai take jin kanta ita kadai ce, ba wani abu da yake hada su gaba daya su zama al'umma daya, kamar yadda suke al'ummar Farisawa, al'ummar Romawa, al'ummar Girkawa, suna da wani shugabanci guda daya wanda kowa yake karkashin sa. A'a, su Larabawa kowa yana cin gashin kansa, zaman yan murna ake, kamar yadda kuka faɗa yaƙi-yaƙi kawai suke a tsakanin su. Saboda haka ta fuskar ci gaba, ta fuskar wayewa, za ka ce al'umma ce da kamar inda haka kawai kai ɗan adam za a baka a ce ka zaɓo wanda za a ɗauka a bashi wannan babban jarumin aiki, ba za ka kawo su a cikin list ba. Da an kawo maka zan tsaci lallah ba, waɗannan mutane malam da suke rayuwa a daji ne suka sani, ana son wani gagarumin aiki da za a fuskanci kaza kaza kaza, kai mana magana da mutanen da suke cikin sahara wanda kiwon dabbobi ba abin da suka sani. kama Allah da ikon sa shi yasa inda yake sai ne manzancin sa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi sai ina zai sai ne manzancin sa ina zai zabu inda aka furinawa to sai zama da can ubangiji ya zabu wanda zai zama shine shugaban duniya shugaban halittu duka wanda haskensa zai gabe duniya ya shiga ko ina da ina wanda zai rayu ya koma ga Allah addinin sa yana nan an buga an bashi akwai awamin daban-daban da suka sa ubangiji subhanahu wataala ya wannan zaba ba haka kawai ba ba haka kawai ba Allah baya yin abu babu hikima kana iya gane wasu hikimomin wasu kuma za ka gane shi ba shi yasa anan muke tir da maganar shugaban kasar Burkina Faso Ibrahim Traore kaji sunansa Ibrahim yana da suna na annabin Allah wanda daga zuriyar sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito na san yawa daga cikin ku sun ji maganar da ya faɗa a kwanan nan ya fito ya babbaci musulunci ya babbaci musulmi ya babbaci larabawa ya babbaci shari'ar musulunci ya ce shari'ar musulunci yana nufin musuluncin kansa dan musulunci gaba ɗaya shari'a ne Allah ce sun maja Allah ta'ala shari'a ce gaba ɗaya musulunci shari'a ce yanzu ya ce wai larabawa sun bautar da su shekara 2000 yaushe larabawa sun yi wa ƙasashen afirka mulkin mallaka ne suwaye suka yi wa ƙasashen afirka mulkin mallaka mutanen turawa ne mutanen faransa mutanen ingila mutanen portugal mutanen italy spain su ne su suka yi wa ƙasashen mulkin mallaka su suka yi ƙasashe na duniya har da na afirka mulkin mallaka akwai wata ƙasar larabawa da ke musu mulkin mallaka suwaye suka rika cinikin bayi kuma rika daukan mutane dodo bakar fata ana safarar su ana kasuwancin su zuwa kasashen yamma da kasar America su ya suke wannan ko wasu laraba da suke wannan su rana suke wannan amma mutum saboda rashin tsoron Allah yake wai larabawa saboda yana sai zagi musulunci da za ka zagi musulunci sai ka zagi asalin inda musulunci ya fito wai larabawa sun bautar da su a lokacin da ya kasa yanta harshen sama da yake magana da shi harshen sa da yake magana da shi ya kasa yin magana da harshen uwarsa da ubansa da faransanci yake magana baka iya yanta harshen ka daga baturen faransa ba kai magana da harshen mahaifinka da mahaifiyarka amma kana zagin laraba cewa sun bautar da kai ga bauta nan a jikinka kana tare da kai wani irin rashin hankali ne wannan wani irin rashin hankali ne rashin tunani ya zo ya fara kama malamai yana kulle su yana rufe masallatai ko ɗaya daga cikin manyan malamai wanda suna gabanmu a karatu tare suka yi karatu da Malam Abdulwahab na zauna da shi saboda kulliyatul hadith yayi babban malami ne ko san da yake jami'a malami ne ya je yana koyar da yayin larabawa ya gama karatu mutum ne wanda yake duniya ba ta dame shi ba har yanzu kowa ta baya bare su facebook bare su wani instagram ko wani tiktok ko wani duk baya karantarwa yake safe da yamma majalisin sa ranar lahadi da yake tafsiri yadda ka ga ana cika haka nan haka ake cika majalisin sa a nan mu gafi ku babu wani masallaci da yake na shi amma saboda wata magana da yayi shi shugaban kasa din shi Ibrahim Traore ya fito ya ce zai yi doka ya hana yin sallah a guraren haduwar jama'a duk wani public abin area public places zai yi doka a hana yin sallah a guraren kamar ka zama karantun gwamnati da ma'aikatan gwamnati duka zai yi doka ba za a yi masallaci ba za a yi sallah ba za ka yi sallah sai ka fita ka je wani guri can sai ya zo yana tafsirin suratul alaq sai ya zo maganar araita alladhi yanha abdan idha salla sai yake cewa to yanzu mutum ya ce zai hana sallah baya jin tsoro ya zama kamar Abu Jahl ya zama cikin tawagar Abu Jahl ka zama cikin tawagar Abu Jahl in baka taimaki mutum ya yi sallah ba za ka hana shi sallah ba to wannan magana da ya sa ka kama shi har yanzu yana tsari wai ya jada da hukuncin doka ya ce za a hana mutane yin sallah wannan ba shi ne zai kunsa saboda haka ya fito yake zagin musulunci yake zagin larabawa yake cewa kuma duk ɗaliban da suke ƙasashen larabawa suna karanta shari'a fi ba zai yadda ba duk sai ya dawo da su wanda kuma ya yi ƙiya ya kwace masa ya ƙasancinsa saboda haka sun je suna karanta shari'a su ba sa buƙatar shari'a su suna buƙatar a je a karanta injiniyarin ko likitanci ko wani abu shi muke buƙata amma ba mu buƙatar shari'a

0: su ne waɗanda sun jahilci menene musulunci. Musulunci shi wa ɗan adam gata, shi wa ba shi wayewa, ba turawa ba. Turawa bautar da ɗan adam suka yi, wanda duk yin koma ya karanta tarihin musulunci da yadda musulunci ya yaɗu ƙasashe, ya koma ya karanta tarihin ƙasashen Turai da yadda suka rayu, babu haɗi. Inda a ce za mu ɗauko yadda tarihin ƙasashen Turai ya kasance da irin ta'asar da suka yi a tarihi, kai ko tarihi na kurkusa, yakin duniya na ɗaya da na biyu, ɗan adam da aka kashe miliyoyi, su waye suka yi sanadiyar mutuwar waɗannan? Ba Turawa ne. Turawa ne. Amma ka tashi ka rasa wa za ka zaga sai Larabawa, kana nufin musulmi. Ka ce wai sama da shekara dubu. Sama da shekara dubu a nan yana nufin sai ko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wai sun bautar da su shekara dubu. Kaga ishara yake zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Me suka yi na bautar da shi? Sun yanta shi. Ga waɗanda suka bautar da kai nan har yanzu harshen ka ba ka kasa kwatarsa.
1: Na'am.
0: Bare gangan jikinka. Ka kasa kwatar harshen ka. Kuma kana maganar wasu ne suka bautar da kai. To insha Allah a karatu na gaba za mu yi tsokaci akan hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wataala ya zaɓi al'ummar Larabawa kuma a gari irin Makka. Ba a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zaɓo shi cikin mutanen China ba ko cikin mutanen India. Sai aka zaɓo shi daga cikin Larabawa kuma cikin mutanen Makka. Akwai hikima babba da Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da ita a nan da insha Allah ku ce matashiyar karatun mu wanda muka faɗa da Allah ya bayar wa da ku sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
2: 97.3 Rahama Radio.

0: Alhamdulillah masu sauraro idan kuka biyo mu sanna a hankali a wannan mako zamu waiwaye ne da masu iya magana ke cewa adan tafiya. Ma'ana zamu kalli ɗaya daga cikin matsalolin da ake ganin suna daga cikin waɗanda suka taimaka ake barin Hausa Fulani a baya ta fuskar yadda za su yi fafutukar neman na kansu wanda zai taimaka su tsaya da kafafunsu. Wanda wannan matashiya da zamu ji daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ita ce za ta fito mana da maudu'in da zamu kalla a faifai domin al'umma su fahimci inda gizon ke saka.
1: Kar kai tafiyar karatu irin ta da ta Allah ni yanzu bana goyen bayan ta duk da ta dace da da bata dace da yanzu ba sai yanzu din galibi ba a haddace Qur'ani a Allah din sai na timbara da yawan wanke wanke a wadin sulare tsakani da Allah kuma wannan ya danganta da iyaye sun dauka ƴaƴansu za su yi karatu kyauta. Imam al-Bukhari ya tashi maraya amma bai karatu kyauta ba kuwarsa ta dauki nauyin karatunsa tun shekarar sama da 1000 da ta wuce baya sai Imam Malik duk iyayensu suka dauki nauyin karatun malamin sai dai a tura masa almajirin ya je ya karatu amma abincin dalibin na hannunsa da ya kare kuma ya koma gida wanda ma zai bar gari zai je Bagdada daga Madina ko daga Makka zai tafi ne da guzuri na wata uku idan wata uku zai da guzurin ya kare kuma ya dawo gida. Wasu rakwana biyar guzuri kare ta turo da gida sai zuwa lokacin da aka riga samun waɗansu halifofi da suke ɗaukar nauyin ɗalibai ɗin da kuma malamai ɗin su kuma yawanci a wancan lokacin malaman ko dai suna sana'arsu za su ware lokacin karatunsu bai ci karo da lokacin sana'arsu ba ko kuma waɗansu halifofi ko waɗansu masu dukiya su ware wakafi su ce dukkan mai karantar da alƙur'ani a ɗauka cikin wannan dukiya ta wakafi a ba shi albashi ko gwamnatin musulunci ta sa musu albashi to a yanzu duk babu wannan malamin Allah baya da wanda yake ba shi albashi.
0: Tsokaci kenan dangane da ɗabi'ar barace-barace da ake ganin cewar Hausa Fulani sun yi shuhura a kanta wadda marigayi Sheikh Jafar Mahmud ya yi ta a lokacin yana raye. Kuma idan kuka biyo mu sanna a hankali akan wannan maudu'in namu a wannan mako zai karkata. Na haka ba tare da na ja mu da nisa ba mu koma gefe guda bar mu da mai girma waziri kasancewar maudu'i ne da mun taɓa yin sa a baya domin mu ji ta ina zai kamo bakin zaran.
2: To madalla alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. To kamar yadda ka faɗa mala abbas yau ma za mu sake yin magana ne a kan wannan matsala tamu ta bara da muke samun 'ya'yanmu suke cikinta. Kuma gaskiya ne mun yi magana a baya da fatan cewar abin zai taimaka wurin ragewa ko ma kawo ƙarshen wannan yanayi da muke ciki. To amma abin takeici malabar sai ka ga wato abin sai sake haɓaka ike yana sake ƙaruwa zuciya tana baƙin ciki na cewar harkar baran nan ta yara ƙanana abin ya sake baci sosai. Yanzu idan ka fita garin nan ko ina ka bi za ka ga yara nan ba iyaka abin damuwa ƙananan yara ma sun ƙara yawa a cikin lamarin. In ka je tashar mota masallatai kasuwanni da inda baka zato abin damuwa ne. Na tuna tun Allah ya ji ƙarai gwamnan arewa a lokacin za a ce General Hassan Usman Katsina akwai wata hira da ya yi da Halilu Getso wato tun a lokacin yau kusan shekara 20 da wani abu amma ba a kai 30 ba muka lura da cewar wannan lamari zai cutar da mu arewa zai cutar da musulunci zai cutar da al'ummarmu. Malamai daban-daban na kowane bangare ba wanda bai yi magana akan matsala ta barace-barace da muke sarayar da 'ya'yanmu su zama babu gata babu makoma sarakuna kai har ma da wasu 'yan siyasa na kirki sun yi duka magana akan bara din nan. Amma kamar yadda na ce sai sake lalacewa yake a wannan shekaru a wannan zamani inda 'ya'ya a ko ina a duniya yanzu su ne abin tarerea abin kyautatawa cewar gaban al'umma gobe za ta yi kyau saboda an dauki gabarar dora yaya akan hanya ta gari ka dubi kasashe a duniya da aka ci gaba da nan musuluncin da wanda ba kasashen musulunci ba zaka ga cewar abinda suka yi ya taimaka musu bayan samun shugabanci na gari shine kula da ƴaƴansu ba su ilimi sa su a makaranta yi musu tarbiya a cusa musu san ƙasa da san al'umma da kishi da rashin ƙarya da rashin san zuciya da buri na aiki a jajirce duk yanzu kasashen duniya waɗanda suka fi ci gaba zaka ga abinda suka sa a gaba kenan Japan dama can tun asali haka yanzu kasashe su China su Saudi Arabia da dai sauransu zaka ga wato sun dauki muhimmancin gaske an dorawa bangaren ilimi kuma ana tabbatar da cewa yara da ake cewa manyan gobe an ba su ilimi kuma sun zama a shirye domin su dauki ragamar gudanar da kasa da al'ummarsu to tsakani da Allah mu a ce namu sai sake kasa yake yana sake lalacewa yana sake sakin siratal mustaqim ana yin abin da nan gaba zai zamar mana alakakai kuma gashi tuni ya riga ya zama yanzu duka wannan matsaloli da muke fama da ita su abun boko haram din nan kidnapping su sace sace su katar waya kashe mutane duka ina so wani ya ban amsa miyi ya jawo shi yake zama duwan dare mun kasa bacci mun kasa kwanciyar hankali jahohin nan namu sun zama wato wani wurin gudu kai da kanka yanzu a ce ka tashi ka tafi ko Katsina ko Zamfara ko Kebbi kai kanka fargaba na sha ji wani dansa zai auri wata ƴa ko a Sokoto ko a Katsina ko a Zamfara dinnan amma sai ka ga mutumin ya sanar da al'umma ya ce za a daura wa dansa aure da wata a wannan wurare amma ya sanar ne kawai saboda shaida kuma ayi musu addu'a amma ba dan aje ba ya dauke zuwar saboda wai yana tsoro kada akan hanya wani abu ya samu waɗanda ya gayyata dinnan su je daurin aure to ina muka kai haka kuma mu da kasar mu da garin mu kowa ya sani da mutane sun fi so ma su yi tafiyar dare wai ana cewa ai mota injin ta yafi sanyi da daddare kuma babu motoci da yawa akan hanya saboda haka tafiyar tafi sauki tafi sauri to ai kaga yanzu abu ya gurbace ya lalace ko wannan ka bar mutun da shi ai ya kamata a ce lallai muna yin wani abu akan wannan lamari da wato yazo ya zamar mana alakakai kuma bamu gama gani ba saboda in dai ba za mu gyara ba mu kawo dauki mu hana wannan hali da ƴaƴan nan namu kanana suke ciki to kadan muka gani kuma a rubuta domin kowa yana da tunanin irin abin da zai iya faruwa to ni na sani cewar dole sai an wani abu to malabas da yake mun yi maganan nan a baya ba za mu kakkasa ta babari a wannan bayanin da zan yi na yi abu biyu na daya na fadi irin halin da yaran nan suke ciki kamar yadda kowa ya gani kuma meye sakamakon wannan halin da suka samu kansu sannan kuma in kare da me ya kamata mu yi don mu ga yadda kowa zai iya bada gudunmawa akan lamarin nan na ɗaya dai malabas ka san yara in suna girma suna koyan abubuwa ne daga wurin magabatansu da abokan hulɗarsu shi yasa a makaranta ake cewa a dubi makaranta ta gari mai da'a mai kyau domin ɗanka ya samu tarbiyya ta gari shi yasa ake cewa in da ka kai ɗanka ma makarantar allo ko islamiyyar ka dubi shi kansa malamin da yanayin wurin da ake koyarwa sannan ka tabbata cewar wannan ɗanaka yana cikin kulawa saboda yaro tun yana kankani yana girma sannan ne yake fahimtar meye soyayya menene taimako menene tausayi menene taimakawa da sauransu wannan yara da ake zuwa a zubar da su a watsar da su a wani gari wai a sunan wai su yi karatu amma suna bara su bu san waɗannan abubuwan ba zuciyarsu a ƙeƙashe za ta zama in ya girma bai da tausayi shi yasa zaka ga yaro zai iya zama dan boko haram ya kwantar da mutum ya sa wuƙa ya yanka saboda shi bai san tausayi ba bai san damuwar wannan rai ne irin nasa tunda shi ba a nuna masa soyayya ba ba a nuna masa tausayi ba da jin kai a cikin fushi yake kullun cewar an bashi ya lalace kuma an bashi ba shi da gaba ba sana'a ba abin yi ba ilimi ba tarbiya babu makoma to shi a wurinsa meye ma amfanin rayuwarsa saboda haka ko yaya ya samu yar dama sai kuma ya zanke ya wuce gona da iri duk wannan yaran da suke shiga shaye-shaye na miyagun kwayoyi ai rashin tarbiya ne da rashin kulawa saboda shi bai ma san illar abun ba in ya sha wuya sai wani ya ce masa zo ungo dan sha wannan sai ma abun ka manta da shi ya sha ya yi dan maye ya manta to amma temporary na awa biyu uku abun kuma ya sake dawowa sai ya ce bari ya sake dan sha dan ya mance da wannan matsalar da halin da yake ciki mai wuyaci haka zaka ga yara ba abin da ya dame su akan waya kawai ba ni wayar ka amma maimakon haka sai ya caka maka wuka ko ya yanka ka saboda abin sai kaga babu ma ma'ana to rashin ilimi ne rashin tarbiya me yake nema a wayar nake so misali ba ma a hanyar da ya kamata ba gurbacecciyar hanya kana so ka kwacewa wani abin da yayi kokari ya samu kai ba za ka yi kokari ba amma bari ka same ta a banza so ba ni wayar ka to me kake so wayar kake so ka karba me kuma sai an kai ga wani cika in dai mutum a cikin hankalinsa yake da nutsuwa to shi yasa wannan abin da ake barin yara ana ganin sa kamar wani abun wasa kamar abin da ba shi da matsala da yawa to al'ummar mu gaba ɗaya yake gurbatawa waɗannan yara ɗaruruwan dubbai ga su nan a titi in ka shiga kanan nan ko ina ka je ba za ka ga ɗaya biyu ba guda goma ishirin suna tafe to ai abin ya zama fakazanta ƴan uwana da ya kamata mu sani cewar mu ne muke gina abin da zai same mu gobe yau ake yinsa kuma gashi muna yinsa muna gina wata al'umma ta yara marasa galihu wadda ba su da makoma kuma ba su da tausayi ba su da burin me ma za su zama to illar shine in suka kai ƙarfi shekara 25-30 to daga nan me za su yi sai kuma su shiga irin waɗannan hanyoyi to ba za mu iya warkar da waɗannan abubuwa ba in dai ba mu yi wani abu akai ba to kamar da kullum muke faɗa aikin waye aikin mu ne ba wani wanda zai zo daga wata ƙasa daga wani gari yayi mana ga sunan abokan zaman mu in kaga bangaren Ibo kaga bangaren Yarabawa suna ta aiki tukuru suna sa ƴaƴansu a makarantu mutum bai kai ya kawo ba amma sai ya hana kansa jin daɗi dan ya tabbata cewar ya ilmantar da ƴaƴansa kuma suna nan suna tasowa su ne yanzu a ma'aikatunmu na gwamnati su ne a ma'aikatunmu na ƙasashen waje su ne a kamfanoni su suke kafa masana'antu da sauran abubuwa na ci gaban al'umma mu namu ƴaƴan suna nan in ka dora su a skeli su sun zama kamar bara gurbi su zo su zamar musu bayi barori saboda ba su da abin yi ba a dora su akan komai ba babu tarbiya babu wani sana'a da suka koya to kaga mu muke yi wa kanmu saboda haka tsakani da Allah kowane ɗaya daga cikin mu dan me zaka riga nuna wani kai baka kalli kanka ba baka kalli dan uwanka ba ko abokin sana'arka mu yi wa juna nasiha mu ilmantar da kanmu abinda wannan abin yake jawo mana sai kai shiru ka nada hannunka ka san makwabcinka ya debi ƴaƴansa ya kai su wani gari ya zubar da su a sunan wai karatu suna can suna bara ka san dan uwanka ko wani abokin sana'arka amma ba za ka yi maganar ba kai ba ka da nauyi ba ka da kana ga kamar wato ko kai dan ba kai ba kai naka ƴaƴan suna gabanka to ƴaƴan naka da suke gabanka ba za su yi tasiri ba saboda yawan waɗanda suke wancan gurɓatacciyar hanya ya fi yawan irin ƴaƴan naka da kai kake ga ka tsira to za su zo za su mamaye su za su hana su bacci za su hana su duka abin da ka ɗora su a kai na rayuwa to kaga ashe ba wai kawai ka yi wa naka ƴaƴan ne aikinka ba aikinka ya haɗa da kuma yi wa sauran al'ummar mu bayani ka gaya wa abokan arziki ƴan uwa cewar ba daidai bane a daina ka ga cewar lallai wane je ka dawo da ƴaƴanka gabanka in ma talaucin ne Allah zai maganta maka amma a ce shikenan ba ruwan mu kowa ya shiru kana kallon ƴaƴa kanana shekara 4 5 6 7 suna yawo a titi saboda ba ƴaƴanka bane abun baya sosa maka zuciya baka damuwa kai naka suna gida ko suna makaranta to su ma waɗannan yaran ƴaƴa ne ya kamata mu yi wa kanmu nasiha to mataki na biyu shine kuma al'umma mu irin kowa da kowa kai da kake unguwa ha in akwai abin da zaka iya yi ka taimaka in akwai makarantar islamiya da zaka iya budewa ka bude yara su daina yawo suna barin garinku suna tafiya wani gari idan akwai gudunmawa da zaka iya bayarwa ga wata makarantar islamiya ko allo da take garinku ka bayar saboda ba lallai sai ka gina makarantar ko ka gudanar da ita ba gudunmawar ka kawai ta isa ta taimaka a daina irin wannan abin to babban kuma mai aiki gwamnati fi sabilillahi ya kamata mu da muke zaben shugabanninmu to ya zama cewar ɗaya daga cikin alƙawarin da za su yi mana shine na hana yaranmu daga shiga wannan ƙangi su yi mana alƙawari za a gyara makarantu za a tanadi hanyoyi da za a taimaka wa ƴaƴan nan za ma a yi doka ta hana wannan bara ni ban san me yasa ba za a yi doka ba dan me ake doka a hana sata dan me ake doka a hana fashi ko a hana wani laifi ai dan yana cutar al'umma ne in kai sata ba daidai bane ka cuci wani in kai wani laifi an ce ga doka dan me za a ce a kan titi akwai doka in ka zo fitila in ka ga dan sanda ya tsaye da kai ka tsaya in baka tsaya bane amma ka bar ƴaƴanmu da za su zo suna kashe mu daga baya ba ka yi doka a kai ba ai doka ya kamata gwamnatocinmu su yi kuma mu dubi masu mulkinmu duk wanda bai damu da harkar almajirancin nan ba ya yi ƙoƙari a hana to ya kamata wallahi mu yi watsi da shi mu ƙi zaɓar su domin su ne suke da kuɗinmu a hannu kuɗin gwamnati kuɗin al'umma ne to su yi amfani da kuɗin nan namu a kan abin da muka ga ya zama alheri a gare mu saboda haka mu yi kira ga ƴan majalisunmu da gwamnoninmu a daina mana wani ƙafafar an gina gada ko wani abu a zo a kyautata al'umma ƴaƴan nan namu a yi musu makarantu a ba su wato dama waɗanda suka data a koya musu sana'o'i a kirawo masu arziki na garin nan namu Kano kuma Allah ya yi mana su ba iyaka ga sunan da yawa gwamnati ta zama ita ce a gaba tana tsara yadda masu arziki za su bada gudunmuwa za su yi wato ma'aikatu yadda za ta taimaka musu su ma ƴan kasuwa su dauki ƴaƴanmu su ba su ayyuka to wannan ai aikin gwamnati kenan kula da al'umma ba gada da titi da wannan ake samun percentage wato na kudin haram dan kwangila ya bada kudi ka zo ka gyara al'umma ga ƴaƴanmu nan sun zama dabbobi ga ƴaƴanmu nan za su zama ƴan fashi da makami za su zama ƴan boko haram duk ka bar su ka zo kana maganar wani wai ayi titi ayi gada kawai bu mu ce gada da titi ba daidai bane daidai ne amma yaya za a manta da waɗannan ƴaƴan namu kuma kudin su ne to dan me za a rabu da su lokaci yayi da ya kamata mu yi kira ga gwamnatocinmu su zo su yi dokoki daban-daban kai a local government fa shugaban karamar hukuma yana da iko da zai iya yin bylaw wato yar ka'idarsa da dokarsa ciwar bai yadda ya ga yara suna bara duk inda aka gani a tattara su ku ƴan gidan waye a je a maida su to me aikinka kawai mun jefa maka ƙuri'a da rana da ruwa da waye amma shikenan ba ruwanka da gobanmu ba ruwanka da abin da zai samu ƴaƴanmu ai lokaci yayi da gwamnatocinmu ya kamata su dau wannan matsalar ta zamar musu ta daya saboda na sha fada in muna da matsala a jihohinmu na arewa a kanan nan bayan iskar da muke sheka wato ita ce wannan ta abun bara din nan in dai bu gyara wannan lamari ƴaƴan nan namu an musu gata an sama musu makoma ba to babu shakka Mallam Abbas mu jira mu gani wai kana bacci da ido ɗaya to baza ma ka iya bacci ba gaba ɗaya ido ɗayan ma ba zai ruhu ba nan gaba in dai ba mu yi wani abu akai ba abun akwai tsoro akwai damuwa akwai tashin hankali kuma kamar yadda kullum muke faɗa in kunne ya ji to jiki ya tsira kowa yayi nasa mu rike gwamnatocinmu da wannan haƙƙi na tabbatar da an daina baran nan saboda ba zai gagara ba Allah ya ji kare kamar yadda na faɗa General Hassan Usman Katsina yace ya je kasashe bai taba ganin ana yin bara irin yadda ake yi a wannan kasashe na ba gwamnatocinmu mun zuba muku ido kuma in Allah ya yarda in duku wani abu ba to mu ma talakawa da mutanen gari da muke zabe mu ma za mu yi wani abu in kunne ya ji to jiki ya tsira Allah ubangiji ya taimake mu ya zama gatanmu ya taya mu akan wannan aiki mai muhimmanci domin

0: fatan da ke wakilta al'ummar kudancin Kano a zauren masu dattawa ta goma. A duk shi wannan shirin mukan zaƙulo muku irin ayyukan alkhairin da district sun take shimfiɗa a kudancin Kano, kama daga ayyukan raya ƙasa, harkokin ilimi, fannin lafiya, ruwan sha da dai sauransu. Lokaci bayan lokaci mukan zaƙulo muku jigajigai harkokin siyasar kudancin Kano, in suka gidan siyasar da sun goyi sanata da ma sauran gidajen siyasa domin tattauna al'amuran da suka shafi wannan demokradiyya da muke ciki. Sunana Abbas Aram Abbas ne ke jan akalar shirin har kullum. Ai kuma mun yi babban kan inda muka ɗauko muku guda cikin dattawan siyasar kudancin Kano, wanda ga dukkanin mai bibi da al'amuran kafafen yaɗa labarai da al'amuran siyasar jam'iyyar APC a wannan lokaci ya kwanda sanin sunan shi, ba mutum ne da ke buƙatar doguwar shimfiɗa ko gabatarwa ba. A cikin shirin namu na wannan makon muna tare da Alhaji Lawan Sofi Gaya, ɗan masanin siyasar Gaya kuma jagoran masu buƙata ta musamman a ƙungiyar shugabancin jam'iyyar APC a jihar Kano. Alhaji Lawan Sofi, a madadin ɗaukacin masu rawa, za mu so kai sallama irin ta addinin musulunci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To muna maka barka da shigowa shirin kwangin zuma a karan farko.
1: Ina godiya ƙwarai da gaske.
0: Mace tafi ga lokaci na kakar zaɓe ya ƙara dawowa, lokaci da za a ƙara zuwa a marabci ƙuri'un jama'a domin sake tura wakilai kama daga mataki daban-daban. A matsayinka na guda cikin masu ruwa da tsakiya al'amuran jam'iyyar APC da kuma al'amuran siyasar kudancin Kano, musamman kuma taku da ƙaramar hukumar Gaya, wani irin alƙalanci za a yi a ce ɗan takarar sanatan yankinku da yake marabtar ƙuri'ar komawa wakilcin ku a muzaurin masu dattawa karo na biyu?
1: To, bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Al'ummar gero kargamma, al'ummar Kano ta kudu, al'ummar Gaya ajigi da albasu, al'ummar jihar Kano da ma al'ummar Najeriya gabaki daya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To mai tambaya abinda ka dani kuskure da kace na zo na marabci ko ni roƙi al'umma akan me za su ko kuma kan zaben da zai kike gabata da 2027. To yanzu ba shi muka farawa ba tukunna, kafin mu yi wannan ya kamata mu yi godiya ga Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki da Allah ya nuna mana lokacin maimaita irin wannan rana ko kuma irin wannan lokaci. Mun taɓa zuwa ko mun sha zuwa rediyo mu ce a zaɓuwa na mataki na kaza. To yau ga Allah ya dawo da mu lokacin ƙwayar fara yin godiya ga Allah da irin wannan lokacin, kuma mu yi godiya ga al'umma da suka zaɓe mu ɗin, sannan mu yi godiya ga waɗanda muka tura muka zaɓa domin irin aikin da muka aika su yi, ko dai ba su yi duba. To alhamdulillahi sun yi mana ayyuka iri daban-daban a mataki daban-daban, daga mataki na shugaban ƙasa, mataki na gwamnan jihar Kano, mataki na sanata na Kano ta Kudu, mataki na ɗan majalisar tarayya Gani da Albasu, da ma mataki na majalisar jiha da na shugaban ƙaramar hukuma. Dukkaninsu muna gode musu a ƙunshin jam'iyyar APC wanda yanzu nan ake kira yaki wata kyari a Kano APC daga sama har ƙasa.
0: Shi ɗan takarar taku na sanata a kudancin Kano, wani irin ayyuka za ka ce za ku iya tawassuli da su a ƙaramar hukumar ku ta Gaya domin ƙara cewa al'ummar Gaya su zaɓi da sun goyi sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila?
1: To alhamdulillahi Abdulrahman Kawu Sumaila ba baƙo ba ne a gurinmu, ba baƙo ba ne a siyasar jihar Kano ba, kuma ba baƙo ne a siyasar Najeriya ba. Yayin da muka zaga da hifaɗin ƙaramar hukumar Gaya, ni a matsayin ɗan ƙaramar hukumar Gaya kenan, tunda na bibbihi yawon neman zaɓe local government daban-daban, amma tun daga magana ga muke yi, to a yayin da zaga da shi yayi alƙarurruka iri daban-daban. Wani aikin ma kafin a yi zaɓen ni ne shaida yayi aikin musamman a wani gari da ake kiransa ɗan Audu. Akwai wata makaranta ta Islamiyya da Ileka iga zo ko ka arziki, kafin ma a yi zaɓe mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila ya zo ya gina wani makaranta, an gyara ta da haɗin gwiwar da shi da ɗan majalisa Dr. Gali Mustapha Tijjani, an rufe ta, an yi komai sun yi godiya. Aka zo ya zo muka zaga gurare daban-daban, muka je ƙasar Balan, muka je ƙasar Kazura, muka je ƙasar Yangau, hidima kaza, muka dawo ta Kademi. Babban abin da imar alƙawari shi ne zai taimaka wajen ilimi, zai taimaka wajen harkar ruwa, zai kuma taimaka uwa uba a harkar wata hanya da take daga Wudul zuwa ga wanda aka yi shekara wajen 16 ba a yi ta ba. hanyar ta kullun garin Allah iyaye ta ci rayukan al'umma saboda rahin kenta saboda rahin karasa ta saboda hannu ɗaya ce kuma ba ta da matsayira idan naira bai kawo ba waka wannan lokacin Alhaji Abdulrahman Kawu Sumaila ya zo ya zaga iganta kuma alhamdulillah yanzu dai duk mutumin da yake bin hanyar nan mutumin da ya tafi daga Kano ya tafi Borno daga Kano ya tafi kasar Yobe daga Kano ya tafi kasar kai idan ma zaka je Kamaru ta wannan hanyar zaka bi kullum ba abin da zaka Abdulrahman Kawu Sumaila sai godiya da albarka cin albarka da addu'a Allah ya bashi ikon karasa to mun dai zanar ana aiki ba dare ba rana an wawo ko aiki kullun aiki ake ba kautawa aikin da aka saka kammala sai aka daka wani shekara 15 ba irin shugabancin da mukamin da ba mu rike mu a gaye ba akan wannan hanyar amma Allah ya bayyana da Allah ya azu da hamin da alƙawari ya zo ya fada yana cikawa domin kuwa da kin ba samu labarin ma ya je wata asabar ya kai ziyarar wajen an fafi ko wani katar round about wanda iya kawo na rinna baɗin kurin ya mai da garin gema birni in Allah sa aka yi shi lafiya gama shi lafiya tattalin arziki da cikin da za a gurin ma Allah da ya sanya cikinsa saboda haka nan muna tabbatar da cewa alƙawarin wannan hanyar da Abdulrahman Kawu Sumaila ya mana mu dai mun gani yana cikawa kuma ana yi kuma in Allah nan da ƙarshen wannan shekara sai an manta da tarihin rayin wannan hanyar da bayawa abu na gaban ka ɗauko irin harkar ilimi ya ɗau ɗalibai ilimi sai ya ɗauko na ɗalibai karatu ne masu university masu tashi institution da dewa ni da kaina ya gayyace ni mun je University of Technology Tauril ya kaddamar da yaran nan da ba su tallafin kuɗin makaranta duk yaran duniya duk wanda sai bai allowance na naira 10,000 ne karatu kuma an ɗaunan karatunsa rijistar sa ta karatu shekara ɗaya shekara biyu har ya gama digirinsa har dai ya gama certificate ɗin da wannan makaranta ke yi ya ɗauna kowace local government ya yi mutane ba adadi ya zo ya dauki dawunsu na wannan karatu saboda kaga babu abu na da komai muhimmanci irin ka ilmantar da al'umma in ka ilmantar da al'umma za a samu zaman lafiya za a samu sana'a za a samu sanin juna za a fahimta juna saboda ka Abdulrahman muna gode maka da irin wannan alƙawari da ka cigaba cikawa ta bangaren ruwan shakwa yayi mu tsatsi iri daban-daban a guri daban-daban misali mutun ya nema idan ya zo nan wani guri ya jama kofar gabari yayi maka yayi tuka-tuka da yan yayi su in da dama a ƙauyuka da mazabu daban-daban a karamar hukumar wannan fa iyaka karamar hukumar yankin wancan nan kuma mu'amala ta jama'a da kuma yau da kullun da rabarban babura da rabarban motoci Allah ne san ya kace mutanen da Abdulrahman Kawu Sumaila suka bare shi a wannan bangare
0: to mukalli jam'iyyar taku ta APC ka tukun yaya kake kallon salon kamalu da yin tafiyar ku a yanzu
1: to ita jam'iyyar ta APC mutane za ta yi kirarin cewa ana yin bond party system to ba bond party system ake ba jam'iyyar ce ta hada mutanen da suke da yanayi da kima da kuma iya siyasa a Najeriya ba ma a jaha ba jam'iyyar ce wacce duk wani ma'abocin ci gaban kasa da wani ma'abocin kawo abin alheri a jaha ko a ƙasa ko a tarayya ko a local government ko a wani mataki na territorial Allah ya tsinda mana cikin jam'iyyar APC saboda haka addu'a muke yi Allah ya kawo mana cigaba APC kuma Allah ya tara mana wannan ƙwararru fasihan mutane da kuma masu kihin cigaba da kishin al'umma kuma Allah da mutane za su ga abubuwa na canji suna iri daban-daban da ba a ƙasar nan abu ne wanda ba ma so mu koma ba ma tarihi a yadda ƙasar take amma dai kowa ya san arziki ya wadata a ƙasar Najeriya a yanzu kowa ya san arziki ya wadata a ƙasar jihar Kano a yanzu kuma kowa ya san an taho da rigingimu iri daban-daban da ba amma Abdulrahman sun tahi tsaye a majalisa sun da kitabur sun ce ba su yadda ba kuma an zauna lafiya abubuwan da suka samu jihar Kano a baya duk an ba an gaggyara saboda haka jam'iyyar APC jam'iyyar ce wacce take ƙarshen dan goma a Najeriya jam'iyyar ce mai ƙarshen dan goma a jihar Kano jam'iyyar ce mai ƙarshen dan goma a Kano ta Kudu jam'iyyar ce mai ƙarshen dan goma a Gaya Azingida Albasu kai jam'iyyar ce mai ƙarshen dan goma a karamar hukumar gai da kuma zaɓar gai Arewa
0: yanzu Allah ya bashi idan muka ce Alhaji Lawan Sofi ba sanata kawo maki a cikin dare
1: to ai idan ni mai duba jarabawa ne tunda ni kamar ni da ke dan da zama da tijo tun ban san menene ma aikin sanata ba dake siyasa hijira ta 1981 na fara hada-hadar siyasa kuma duk abin da ake siyasa ana yi da ni amma ban san waye sanata ba ban san wadin da tarayya ba ban san wani masa jiha ba ban san wani ne can ba kai dai jam'iyya da sai tafi RP mai alamar dan mukulli duk wanda ya zabe ni shine yawa to amma da yanda aka yi nisa kuma ya fara gane wannan shine bangare kaza wannan shine bangare kaza wannan shine bangare kaza to anan ka dauko mu dai a Kano ta Kudu ba mu taba yin satin da ya ta yi wakilci Kano ta Kudu yayi aikin da ya kamata yi a matsayin dan majalisar tarayya da dattije yayi irin kawo sumira ba ko ba komai zai tashi an kawo kudirin da zai shafi al'ummar jihar Arewa zai shafi al'ummar jihar Kano duka tebur ice bai yadda ba kuma za a canza kawo nan fa shi ne fai tahi ya kawo kudirin da yace kowace karamar hukuma ta Najeriya har ba Kano yake kurin ba Najeriya sai an san musu daga mun sun tsaya da kafar su wanda ake tarjima har aka je kotu kuma daga baya dai kotun ta ba wa kawun a gaskiya akan mutan al'amari kawun ne bai ta idda ki tebur lokacin da ake za a yi rigima da Niger da wane ne da akan diplomasiya ta Najeriya akai ta fama domin ya hango cewa rigiman nan da Niger da Najeriya ba za ta kwara ba jihar Kano za ta kwara yi tsalle Idiri a matsayin sa na sanata wanda yake aikin da ya kamata yi aka zo kuma kai wannan magana ta shude irin wayannan abubuwa su ne manyan ayyukan sanata a Najeriya amma fa kawo ba a taba kawo wani abu da zai taba Najeriya ko ya taba mutuncin talaka ko ya taba mutuncin addinin musulunci ko ya taba mutuncin arewacin Najeriya ka je kawo ya shuru ko za a je kawo in ka gama magana nan yau ka sako daga sanatar nan za ka ji yayi irin abubuwa iri daban-daban yayi banda fa abubuwa da suke aikata ka raya karkara da kuma taimakawa al'umma asibiti taimakawa al'umma harkar tsaro ga sanin da yau iri daban-daban da wasu abubuwa ba su faɗa rediyo ba
0: kamar kuma ka tayi sanata a baya
1: haka mun sanata mai girma yayana Alhaji Architect Kabir Ibrahim ga tsohon sanata to lokacin da Kabir ga yi sanata mu ba mu ce bai komai ba amma dai tun daga cewa ba da fahim ba da maki makin sa tsakanin da kawo shi Kabiri ga yi mana aikin kwalta a cikin garin gai ba laifi alhamdulillah cikin garin gai mana aikin kwalta mu ba ba ma siyasa ta cin ta rahin gaskiya amma dai abinda Abdulrahman kawo su mila yi ya ninkin ba ninkin na abinda Kabiri ga yi a karamar hukumar ga wannan idan mutun ya da tambayi ko ya da bayani to ni zo samu a gai mu ji mai laifi ya wuce hin nuna masa
0: akwai ayyuka irin na noman rani da muka shi distinguished senator yayi a yankin kudancin Kano na biliyoyin kudade bai taba karbar hukumar gaya ba
1: to ya taba an zo an auna gurare lokacin mai girma tsohon shugaban kasa Alhaji Shehu Aliyu Shagari an sai fili 19 wato shekara ta 1982 tore ne fili ake cewa za a yi dan injiniyoyi da ba su bincike ba cike da abin ya tsaya a nan wanda har yanzu nan takardarin tana ofishin shi hukumar haɗin jama'ar Arewa Basin Diplomatic Authority to a nan ɗin kawun da izo min kai ya ce to a kafin a zo a yi wannan bari a yi dan karamin aiki ya kirkiro a je a samu mutane a gina musu rugozai na noman rani aka gina aƙalla mutum sun fi mutum tun a karamar hukumar ga rubuzai na wani sannan kuma aka raba injina aƙalla ba su kai 80 ba ko 90 ma su kai 100 aka yi injin nan aka raba injinan nan aka kuma haƙa rubuzan nan wanda a yanzu nan ba mu da amma dai noma ne yanda kowa yake noman ranin nan mu ma a karamar hukumar ga nan noman nan an amfani da wannan sosai kuma nan take ni kai na zama ɗaya daga cikin jagoran da na kai raba wannan injina da ni na ba da su da hannuna
0: a kakar zaɓen 2023 kun yi talon distinguished senator Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila yana jam'iyyar NPP yanzu kuma yan jam'iyyar adawa da za ku kara da su jam'iyyar NDC ce babbar jam'iyyar adawa ya kake kallon salon kama da shi ɗaya takar jam'iyyar NDC ɗin
1: ta yi mana bayan shi magana tun duniya tana kwance aka ce da mai kama ake yin kota tun da mai kama ke yin kota haka zamu zancin zaɓe ma ka ce wa ya kamata ka zaɓa kai talakan arewacin Najeriya talakan kudancin jihar Kano ai ba ka san ba ka zaɓi mutumin da ka san ma ya san ina ne majalisa ba kawai kuwa tun yana ɗan majalisar tarayya kawo sau ɗaya sau biyu sau uku mu bi zan san da ake dambara yi ba kan neman haƙƙin talakawan Najeriya mun gani mun sani mun yi labarin nan kuma aka zo yanzu ya ta sanin ya da ƙwarya kai kuma yanzu kuma ya za ka da mutumin da bai taka kujera matsayin zababbe ba saboda haka ni a nan ma ai ba shi da abokin haɗi mu dai a kan tabu da ba shi da abokin haɗi a wannan takara
2: shi ma nan ana ga dukkan ya gurmayar kungiyoyi a matakin ƙasa da dama
1: ta kun tsarin mulkin dokar ƙasa da tsarin mulkin dokar kungiya ba dai take ba daidai bane wannan doka ce ta duniya ko kuma doka ce ta ƙasa ta hada gaba ki eh wanda ke amfani da kotu da sauran kaidoji na buko da sauran kaidoji na aikin mulki wasu ko kungiya ce a yau ba za a yi rufe kungiya ce gaba ki dai ba mata register ba ita ko kasa tana matsayin ta na kasa saboda haka ba za ka hada jam'iyya kuma ma kungiya ce kungiya ta girman jam'iyya ne kawo daidai da irin jam'iyya tun PRP da san kawo su miliyan siyasa tun a PRP ka kuma ita fiya ita ce karshen haɗuwar jama'a a duniya shi ne ku yi jam'iyya kuma karshen gwagwarmaya da rigima shi ne a jam'iyya kuma kawo nan ba fitowa yake cewa a raɗe ba a'a neman gwagwarmaya neman yancin talakari a nan muka sani nan muka san juna ni da shi a yanzu ba kuma mun da muna nan muna mu'amala wani gwagwarmaya
2: bayan wannan aiki da kake zainuwa aikata aikata a ƙaramar hukumar gaya ire-iren waɗannan ayyuka haka suke a sauran ƙaramin hukumomin kudancin Kano
1: ito ni yau taɓa zama inda ɗan wani kudin Kano ya zo da yace su aikin da kawo ya furta yace yayi a gaba na yi ga muka shiga wulkiti yayi taro yayi lissafin irin ayyukan da yi a matsayin zata Kano ta kudu kuma ba inda da zai labarin wani yana ce waccan magana da kawo yi ƙarya ce waccan magana da kawo yi bai daidai bane waccan magana da kawo yi ba an dan ja musu za samu ba saboda haka tunda aka haka kaga dukkanin ƙaramar komai guda goma sha shida da suke ƙaramar hukumar da suke yankin Kano ta kudu in Allah ya yarda babu inda aikin kawo bai taba ba ni a gaba da kafin in zo gaya na je taro Ajingi na ga inda yawa Babura wanda suke bakin kogi an raba musu injina na noman rani na su wajen mutum 200 ma taba sun fi kusa da ruwa saboda haka kawo ko ina taba harkar noman nan da yi da harkar ilimin nan kuma ba dalibai kudin magada ga na faɗa a baya
2: mu kalli wani babban al'amari wasu na ganin kamar harin da sauran rana aka ba a jam'iyyar ku ta APC da yawa su kan ce ana yin wato kitso da kurkuta wasu suna jam'iyyar amma ba jam'iyyar suke wa aiki 100% ba ku ne kuke shugabantar jam'iyyar yaya kuke kallon al'amura game dangane da masu riƙe da madafan iko a matakai daban-daban
1: to ita jam'iyya idan ka lokaci jam'iyya ai ka hada jama'a al'umma da dama mutum ku ba Allah ya bai sai ta ce kowa ya ce wannan shine kyakkyawa ba Allah ne ya san na gaskiya Allah ya san na ƙarya Allah ne ya san na gari Allah ya san mugu amma dai tunda addu'ar mu da niyyar mu da fatan mu Allah ya gani wa mutane alheri ne Allah ya nemi mana jagoranci akan titi mafi kyau mafi gaskiya da alheri saboda idan ma da wani mai faka a cikin jam'iyyar APC muna addu'a Allah ka shirye shi idan ba shi da niyyar shirya ko kuma ya shirya ba Allah ka fitar mun da shi daga cikin jam'iyya kuma ina tabbatar maka da cewa ita jam'iyyar APC ai jam'iyyar ta da kwararrun yan siyasa komai motsin ka kai za a iya fassara ka illa iya kawo tun da kawo da yanci a matsayin ka dan Najeriya kuma kai ga jami'a kawo da yanci sai a barka dan jam'iyya amma na je ka nayi ka
2: wasu na ganin kamar kun suna adawa
1: ba adawa muka hana ba gaskiya ce ta bayyana babu abin da mu ba abin da yake tare adawa duk mutumin da yake tunanin ah to ga ina jam'iyyar ADC ai tana nan ga yan da yan yan PC yan jam'iyyar NDC ta ma tana nan ga su PRP ga su PDP dukkanin da yasa nan amma dai ai kwararrun ma'aikata kuma kwararrun yan siyasa masu ra'ayin ci gaba na cikin jam'iyyar ne zaka ga ba ta yi ba ai ga jam'iyya ta bunƙasa to jam'iyyar ce ta al'umma da wanda akwai alheri a cikin ta mukallaci yanda ake tafiyar da hukumar siyasar ga baki ɗin ta tun daga sama har ƙasa kamar yanda mu dai a jihar Kano mun yi alƙawari za mu dafa abba baya za mu mara bola tinubu baya za mu mara sautocin guda uku baya za mu mara yan majalisun tarayyar mu guda 24 baya za mu mara yan majalisun jihohin mu baya wannan babban zaɓe kakar zaɓe zuwa ta tira ta 2027 saboda haka idan ka duba mu a yankin ƙaramar hukumar gaya mun sai dai mu handala mu sai alhamdulillah domin dai tun 1990 ko kuma tun 1980 tun ce jama'an ce na siyasa ni dai ba zan ce ba a aiki a ƙaramar hukumar gaya ko a yankin gaya da lasu ba amma dai hidimar da aka yi ta siyasa a yanzu a gaya Ajingi da Albasu na yi ma imani ba a taɓa samun ɗan majalisar tare da aikin da Dr. Ghali Mustapha Tijjani a garin gaya ba don ko ba komai mutane suka dauko nan suje Dr. Galibu Zubatin Jami lokacin da muke yawon yakin neman zabe da shi ya hawo ya ce zai maganin samar da wahalar ruwa a gaya
2: ya kuma yi
1: Dr. Galibu Zubatin Jami shine ya haƙa rugozai masu aiki da hasken rana guda shi da chip a cikin garin Gaikurum ba kuma wanda ya taba haka wannan ba wanda taba wannan aikin yayi daya a unguwar kofa yayi daya a unguwar kaya yayi daya a alawa yayi daya a bayan sadiya yayi daya a unguwar fawa yayi daya wannan fa a cikin giringin kewa banda kayyuka da aka yi academy banda ce aka za zuwa ya maimakawa banda inda za zuwa ya kazurawa dai kala daban-daban ya ka wajen guda 13 ba taba dan majalisar tarayyar da yi wannan aikin a karbar hukumar gaina har kan ruwan sha in Dr. Galibu Zubatin Jami ba haka kuma Dr. Galibu Zubatin Jami ya mai azuzuwa Madika Turi concrete building kowace mazaba da aka mata guda daya kowace mazaba da aka mata aji guda uku kai mazabar kazura ma guda biya kai mata akai a kazurawa akai a talhadi saboda kai ya bada gudunmuwa sosai ta bangaren ilimi yazo ya dau yara wanda babu a san wannan babban da mu ilimi da muke jikin sa wanda yanzu nake daukar nan karatun su a secondary da primary sun kai mutum 50 kai sun dafi 100 ma wallahi tunda wani mai yazo sai labarin ya tafi makarantar kudin can ta dindin ije binciko mutum nawa gali ke biya wa karatu duk wata saboda ka sanin iri daban-daban abubuwa daban-daban saboda ka kamar Allah ya sa ki gali a matsayin sa na kanin kawo kamar kawo ne ka ba hannunsa ba suke tafiya tare yake nuna san da abubuwan suke domin da ban ya daɗe a majalisa
2: bisa ta wasu ne da irin waɗannan ayyuka da kake faɗi a matakai daban-daban kun mu rudda makaradiya a wannan zabi da kuke na 2023 zuwa kakar zabi da ake tunkara kana so ka ce mana jami'ar APC a karamar hukumar ga babu wani korafi akan ko su ire kujera
1: ai ba za a ce ba korafi ba dan adam da Allah ya halicce shi ibahi lafiya ibahi ci ibahi sha ibashi ido ibashi kunne ibashi gani da kawai ya tafiya amma yanzu da babu jin tsaya dan huta yake jira korafi sai bashi da kaza bashi da kaza ai ba ga korafi a gurin dan adam amma dai gurgudu wannan tsarin zaben da aka yi 223 din nan in Allah ya da mutane sun amfana da mu ba mu taba samun mu ci gaba ma a karamar hukumar ga irin bana ba ko ba komai ne girma Alhaji Abba Kabir Yusuf shafaffen gaya gwamna dan gaya wanda ya taso daga gaya idan gwale ya yi mana aikin da ba taba yi a karamar hukumar gaya ba tunda aka kirkire muke fama Allah ya bamu kaza Allah ya bamu kaza Allah ya bamu kaza Allah na mana an samu na yadda amma dai ta yadda Allah ya Allah an samu cewa cewa ta kika ganta ba amma dai bana Abba Kabir Yusuf ya yi shirga mana babbar makarantar polytechnic a karamar hukumar gaya an shashe mu fili ana nan ana aiki duk da ma dai akwai dan ta zgado a karkar ko ba komai yau zan yan faidan da ba saki kira ga mai girma Abba Kabir Yusuf don Allah don annabi Abba yaran magogo mutane da aka karbi gorkin sa aka auna aka fara ginin nan a ciki a taimaka a gaggawa sakin kudin nan sa a basu kudin su wannan shine babban targar da yake damun karamar hukumar ga kuma Abba ya mai alƙawarin 5 km za a gama ta watan nan an gama ta ka an gama ta ajingi an gama ta hudul an gama ta albasu an gama ta warawa duk inda muka duk zagaye mu 5 km gama ta amma ta gece a tsakiya mu ne a tsakiya ta ba gawa ba amma fara ba mai girma Abba Kabir Yusuf tuno da girin nan da aka haife ka anan tuno ka ce yau dai girin na bar musu abin da ka bata ya ce ka fi daukar garin nan fiye da kowa da gari ma a jihar Kano ko Gwale bai kawai ce ta samu aikin da muka samu ba da haka muna gode mai girma Abba Kabir Yusuf sakamakon irin abubuwa na alkawari da kai muna wanda kuma mun san kai in kai alkawari ba ka fasa sai ka cika
2: kuma mu bar mu ji mutu da lokaci alabashi idan mun dawo sai mu dora a cikin wannan shiri
1: to masha Allah

0: Jama'ar Allah barkamu da dawowa ga dukkanin wanda ya riske mu a daidai wannan lokaci tsaka muke cikin shirinmu na kunyan zaman budin waraka shirin da bisa al'ada kan zo muku daga gidan siyasa su distungu senator Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFR tsarin da ke wakilta al'ummar kudancin Kano a zaman masa dattawa ta koma a cikin shirin da yau muna tare da Honorable Lawan Sope Gaya dan masanin siyasar gaya kuma jagoran masu bukata ta musamman a shugabancin jam'iyyar APC da ke jihar Kano yake ihin muku barka da dawowa
1: ta alhamdulillah to ga bin ce komai baran gama ni ma maganar wanda ba dan hanyar nan ta gaiwa din da akai ta gaiwa sharin kai
0: na'am
1: ta fatsa domin dai kullun ga Allah ya ga sai daga mutum 30 40 sai muna godiya kan abin da kawo saboda ka ni na amfai da
0: wannan
1: ɗan cikin ganga saboda ka ni na amfai da wannan da ban ce wannan wannan ka ta fara round idan an gama he mun samu suna kawo su mai laranda about zamu rubuta lo zamu kafe kuma zamu haska duniya ta gari sunan sa kawo su mai laranda about
0: ya wannan round din ko akai
1: ni ne ya kawo na round din ma kawai ka tsere shi ga ka samu ci gaba don ko ba komai za a iya yin shaguna sama da 100 ko guda 50 a gurin tattalin arzikin jama'a zai samu a gurin gurin ciniki gurin kasuwanci gurin yare jama'a ga security saboda ka anan nake so kuma kawo na roke ka dan Allah dan annabi aikin hanyar nan da kake idan an kammala shi ka daure a samu na fitulu tun daga sakatariya daga yamma daga yake nan a jiro ta reras a zo a zagaye raunin nan da fitulun nan a dauka a dauka sai an je har gaba da science mai tamasar science kan da jiyar fitulun nan in Allah ya da wannan mutum ma in ya leko ta jirgi sai ya ce ya kusa zuwa Madina ko baya ya babu karfin sanin Abuja mai girma Abdulrahman Kawu muna roƙonka da kai mana wannan aikin don Allah a aikin hanyar nan ka je ka samu da ma'aikatan sai mana aikin nan abu na gaba shine mun tattaura da yawa da mutane a karamar hukumar ga wanda da wannan sako ne wanda mai martaba shi da kansa zai kawo ba amma duk da haka tunda mun zo wannan fage akwai shiri da ko kuma akwai fili da faɗa wanda mai girma tsohon shugaban ƙasa ya wato Alhaji Aliyu Shehu Shagari
0: iya na dam kenan
1: da dam saboda haka muna kira ga mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila mu a buƙatar mu tuntunan gai yanzu shine ka zo kai mana irrigation center ko gurin da zai dan ba a fafare shi a yi tsarin noman rani a yi lugozai a rinka ba mutane dama suna noma domin samar da abinci da kuma cigaban tattalin arziki da samun zaman lafiya a wannan yanki kuma bayan wannan Abdulrahman Kawu Sumaila muna roƙonka majalisar dokoki ta tarayya dan majalisar nan yayi mushi mun ji mun gani daga garin gai an je an yi defending a ƙarƙashin jagorancin professor Abba Garba ya je masa tarayya ya yi defending magana ta wuce office ɗinsu ta tafi gurin senate tana teburin senate don Allah don ɗanɗan mai girma da bisa ƙoƙarinka da ƙaunar garin da kake yi ka je ka dunguri teburin shugaban tarayyar nan da kuma ta majalisar dokoki ta majalisar tarayya wato Musa Fabio ka dunguri teburin ɗau ta file ɗin nan isabar hannu a tura shugaban ƙasa a dawo mu ma a zo a mana makarantar nan wacce da ta galin sa tijani kawo rep ya kawo moshi ɗin nan wannan aikin sai ka shiga ciki dole saboda haka muna kira gare ka da kai da mai girma gwamnan Kano wannan manyan abubuwa guda biyu na aikin ilimin nan da yaran nan da zuwa makarantar nan da kuma aikin nan na wancan dan dan Allah ku sa hannu a ciki a yi mana zumu aka bar nan mu ga yayi muke fasafur ne kuma rambuka
0: wannan abu ne daban da al'ummar ga har kullum suke kara godiya a cikin shirye-shirye da muke da su suka faɗi ran gudunmawa da shi da sun gudu ya bayar kafin lokacin zaɓe da bayan zaɓe da suke ganin ya kai su ƙara zaɓar su a ƙaramar hukumar gaya
1: gaskiya ne to abubuwan ba ba za a fara faɗa su ba dan kafin zaɓe ma a gaba na muka je kawo yi alƙawarin naira miliyan ɗaya kafin zaɓe ma masallaci ya bayar bayan zaɓe mun sake zuwa yi alƙawarin naira miliyan biyar babban masallacin gari ya bayar ka bayan an yi zaɓe ma kuma ya sake zuwa yi alƙawarin naira miliyan goma wata gudunmawa ya bayar ba fa faɗa yake ba cika faɗa yake ya cika saboda ka irin wannan abubuwa fa ƙaraya ne wanda kawo ya yi su ma barkatai wani ma ban san fa ya yi ba sai dai in yayin ji labari wani lokacin ba ne na gani ce ka zo ka yi bagari ba samu labari bai ce ka yi haƙuri lan sofi harka tana da yawa saboda ka anan dai muna kira ga dukkanin al'ummar jama'a Kano ta Kudu in dai dan ci gaba ake so a yi kowa ya koma garin sai bincika abin da kawo yi in dai dan ci wato ne mu ci gaban wannan aikin da kawo yake yi ba a tsaya cak kuma a zo ba a ƙarasa ba kuma ne wanda ake din mai rushe saboda haka in dai siyasa yayi yake dan ci gaba mu da alhamdulillahi Abdulrahman Kawu Sumaila mun gode maka kware da gaske da muna tunanin shekara ɗaya kai bi kai kamar yuru a hebu kada can kada tugagwar maya kuma daga baya kai kin kimo wannan katan katan ayyuka kawo mana karmara kuma ga muna godiya da shi kware kware da gaske saboda haka al'ummar kamar hukumar gaya ku haɗu mu taru mu zo mu jami'ar APC daga sama har ƙasa domin dai mun amfani gwamnatin Bola Tinubu alhamdulillah mun amfani gwamnatin Abba Kabir Yusuf alhamdulillah muna amfani sa har yanzu da Kawu Sumaila ga irin shirin ake nema na Dr. Gali Mustafa Tijjani ga irin abubuwan da faɗa muku yana haka shi mai girma shi gaban kamar kuma shi ba yana nan da dubo kudin sa
2: dan masa jafa
1: dan masa ja to shi ma ya ba falila alhamdulillah ma falahi alaysa
2: akwai wani abu shi kenan
1: a to ai ta siyasa waye bai ta ke tambaye ne mutan inda ko ta gogoron mayar da take wai da amman lafiya ba shi hakuri ba wanda ba wai lafiya ba duk kullum ma ana ta saba waye Allah ma dai halicce ka kada ganin ce in bata ba ka muya an bata ba idan an ce kai hakuri sai ka hakuwa saboda ka ba wanda ba bata ba harkar nan mu ba da muke magana muke cewa ku zo ku za wadin an bata mana domin dai mu muke tallan mu ne idan gari mu ne bakin garin mu ne kunnan garin a siyasa dai mu muke fada mu ce a zo a yi abu kaza ga a siyasa an ba mu ce an yi in ba za mu ce ba ai ba kuma ba mu ƙaharu ba mu sharri ba mu yarfi ba mu ƙaryar abin da ba ai ba
2: Ajiban Sofi ka dauko ni batu da in an yi za ku ce an yi ba ai ba za ku ce ba ai ba to ai na aka bata muku har kuke ganin ya ci a ce da azo a kura azo a gyara
1: a jawabin da bana ce ma mai girman gwamnatin jihar Kano ya kawo mana katafaren aiki na makarantar Politakani abin da yake so sa mutanen karamar hukumar gari mutanen garin gere manoma ne kai 95 mu manoma ne kuma an dauki katan filin da iya dare cikin filin da muke noma abincin da zamu ci a garin mu an yi yanzu baren nan aka zo aka ce za a yi makarantar nan an auna aka ce za a biya mutane sun zuba lafi sun zuba ido sun saita har sun je sun fara taya wasu gonaki a wasu guran da su dama don su noma su aka zo ba a biya gonan nan ba banda kaga yanzu kai da ka saba ka noma dan dare 40 30 20 goma wanda zaka ci aka zo aka gona ba kai noman nan ba ka ga nan an samu kuskure ba da dangan dai aka yi ba amma dai muna kira ga gwamnati wannan bangare abin da bai mana dadi ba mun san dai ba da dangan kai ba yanayi ne na aikin gwamnati amma dai muna so don Allah don da gwamnati kuma duba gurin na sauri kuma maganar nan ta aikin nan ta 5 km nan duk zagayen karamar hukumar ga duk girmi zagayen mun je gari yau mun ga da gari fal putla can kamar kaji gurin Abuja amma an karo ga duk ba hasken nan kuma mu ba an auna gurin an ce za a 5 km din nan mai gwamnati kuma dan Allah dan annaba zo 5 km din nan kan nan kafin karfan shekara nan ai mun ita ai a gaba mu ba a samu na fitilin nan haske garin nan mu samu saboda yanayi na tsaro ba da tattalin arziki dawo garin nan namu
2: ani lawan sofi ga an gano yadda jam'iyyar ku yanzu a jihar Kano take dauke da ayin ki kudancin Kano a karamar kofar mahkama ta yi zabare tsohon sanata akan tsakiyar mata dauko wasu suna ganin kamar za a tafi Kano ta arewa ku ne jagoran jam'iyyar APC su wa suke tsara da kuke so ku tsunto yanzu su da jam'iyyar ku ta APC
1: ai ta jam'iyyar bata cika da manya bata kowa da amfaninsa kowa da irin aikin da zai ba wani dangole iya wani yakin neman zabe iya wani fasa tara ne in ka sai yi fasa wancan taran kai kuma yadda da rawa daka wani yare ya iya wani irin muzance muka iya wani kuma zuwa zai ce ga abin da kowa da ake da jam'iyya shi tsohon sanata da farko dai muna yi masa maraba muna yi masa murna da dawa cikin jam'iyyar APC daman danta ne dan kuskure aka yi ya batan kai shi kuma daman idan aka ce batan kai a daki ma ana yin sa kuma da Allah ya taimake shi kansa iwaye sai ka zuga ga igida musu isa ba hanya ikan hau a hanyar hidna sa almustaqima alhamdulillah muna godiya ya da amfani mu ya da girma ya daukaka ya daraja gurin mu mu muna ga girma sosai da sosai domin ko ba komai a yanzu da karamar kuma ba mu da babban da yafi shi a siyasance ba mu da babban da yafi shi a rike mukabai a ƙasa ko a jiha ko a tarayya saboda ka dole wannan abuwa muna ba shi girma muna girma ba shi da ilimin sa da addinin sa da ayyukan sa da yan uwan sa mu ba sarake ne saboda haka muna gode masa kwarai da gaske kuma mun yi nuna da ya dawo cikin mu muna jin daɗi kuma za mu zo mu nemi albarka a wanzan kuma shawara kuma gudunmuwar kujerun mu gabaki ɗaya daga samar ƙasa kai labari a ƙarƙashin hukumar gaya
2: da tsaki da fara yakin neman zabi wani irin shirye jam'iyyar ku ta APC take musamman a karamar hukumar gaida kudancin Kano.
1: Ah ba dai tsohon dan siyasa ne ya zan ga ma shi yin fita yaki na wani je ya fi da ni je ka da ni hanya ai sai dai in ka ina fito da bataliya ta ka je na buge can amma bare zo rede ne tallan na hire kaza abokan adawa zo kuma su shiri fi da ni ba
2: to an fara gado da su abokan adawa ta ko suke ta zagaye matin kafin lokacin a fara yaki neman zaben suna neman amincewar jama'a
1: eh to su sabbin kamu ne shi yasa ba san wannan ba mun yake kwararru mujiz tsofaffin yan siyasa a cikinmu daga sama har kasa kuma ba zuwa faɗin sirrinmu na yakin neman zaɓe an yi yakin neman zaɓe mu ƙarshen yakin neman zaɓe duka za a ce mun cinye du
2: duk zaɓen gaba ɗaya
1: insha Allah za mu cinye du daga sama har kasa ba kowa da kowa a local government nan je local nan jihar Kano za mu ci ɗan majalisun jihohi guda 40 daidai insha Allah
2: a wancan zaɓen fa an gano da jam'iyyar NNPP ta kada jam'iyyar APC ta ku
1: to kuma sai suka yi NNPP ne mu ma mu yadda ɗaya daga cikin wanda kai ni na ce mana daga cikin mutumin da na kankihe jam'iyyar NNPP kwankwasi a karamar kuma da ya ban yi fariya ba
2: to me yasa ka bar ta yanzu
1: ci gaba abubuwan ci gaba shi muna karamar hukumar ga abba ci abba gida ya zo mana abubuwan da muke ta neman ido rufe ka kuma za mu kware masa baya ba sanata shi ne wannan sanatan shi ma da ya zo mana abubuwan alkawari ba za mu kware mai baya ba haka duk wanda muka zaɓa fa sai mana abubuwa na abinci ga wani abin alheri wanda ya kamata mu dafa musu su ƙara samun kuma in wata yau da zo su saki mana sabbin abubuwa ba ka ji yanzu ce dan Allah daga da kawo ita baka mana harkar irrigation center ba ka ji ce kawo idan ya koma saboda na tabbacin Allah da zai koma ita baka mana akan harkar makarantaccen tamin din ta je gaban a Fabio je da ki table gurin a Fabio isa hannu a kai ta gurin gaban ta doka saboda akwai abubuwa da yawa ba gama akai bai saboda ka gama wancan abubuwan za mu saki dinguwa musu kudi ko ba
2: su yan jam'iyyar ta ku ne yanzu
1: ba ba ya kayan jam'iyya ba ai duk mai son kishin karamar hukumar gaya ya san an yi abubuwa na cigaba da rawa ga idan yana so a cigaba da yi idan gwanawa jam'iyyar APC waɗannan mutanen da za su koma su cigaba su kawo mai abin alheri
2: amma da yawa waɗanda ku rabu da su yan jam'iyyar NNPP da yanzu su suke jam'iyyar NDC suna ganin kamar ba ku yi musu adalci ba kuma tafi mafari
1: to yanzu kana gani ba addinin da Allah ya saukar mafa muke yin sa a jihar Kano ba guda ɗaya ba ne wannan sun yi can wancan sun amma dai inda ka ce Allahu akbar ka kira sallah ga tawaki sallah ga waki da ai wannan kamar yi kamar wani da rabuwaye wani abu ne da wanda ba ma so mu ga mu mun san da suke mun zaba da suka tsaye da su a can gurin amma don aka zo abu na ci gaba ne babba su ma sun san za su dawo su su ma mana baya
2: ya ce a ce ka fede saboda masu tsaro masu fahimci inda aka dosa
1: a ya tsohon dan siyasa ne ya zan fede kuma ai na ba da lago na ba da lagu an na fede kuma ina ba za a haka ba wannan sirrin mu ne na siyasa
2: to mu kalli wata siyasar da haka a nan jihar Kano babban jam'iyyar Hamayya Taku tana dan takarar mataimakin shugaban kasa wanda ana ganin da ya ta a ce ku haɗu ku mara masa baya ku da ku tafiya da shi a baya
1: to wannan maganar ba magana ce ta jihar Kano ba magana ce ta kasa baki daya
2: kun zabi wani ku barna ku
1: tai ba yau aka wani ce ma fatin 1983-82 nake siyasa kaga na ga mulkin Alhaji Aliyu Shehu Shagari na san me aka yi yanzu ka ta power ta president na san power ta vice president a ido na aka yi mulkin Olusegun Obasanjo mu muka zabe shi na ga yanzu ka ta power ta Olusegun Obasanjo na ga yanzu ka ta power ta Goodluck na ga executive power ta wannan shehu Musa Adduwa na ga executive power ta
2: Goodluck
1: Ebele Jonathan na ga ta mai mamar tsohon shugaban kasa marigayi Alhaji
2: Muhammadu
1: Buhari saboda haka kaga duk kana gani ma lokacin da ka ce kamar mataimakin shugaban kasa ma kore shi kwanan nan shi watannin nan aka zo aka je gomba kai ta rigima cewa ba mataimakin shugaban kasa Kasim ya ce ba power sa
2: ba ku kallon kujera a matsayin mai amfani kenan
1: na
2: ba ku kallon kujera a matsayin mai amfani
1: in dai an zama din power ba ta karfi gaskiya
2: hoto ce
1: ba ta power mu kuma a san mun fi so Abba Kabiru Yusuf ya ci gaba da shi da bura tunan mu domin dai amincin ya kulle yanzu mu tura shi je yau da abubuwan alheri da yawa a gurin bura tunan mai kawo mana jihar Kano
2: to yana aminci ne wannan
1: aminci na siyasa ne ai da kuma zama kasa daya al'umma daya ai ita kenan dai kasa daya al'umma daya addini daya hine aminci
2: makalli tonan haduwa daga zuwa haduwar ku da su yan jami'ar APC akwai riba da aka irga
1: a riba kai a zaman lafiya ma ya saba Kano kai ma ka san zaman lafiya zama Kano iya ka zaman lafiya kawai ne saba Kano na ka san ba karamin abu bane sai dai mu ci gaba da sa fatan Allah ya karamu da abubuwan alheri Allah ya kara kwararmu da abubuwan alheri sakamakon wannan haduwa da aka yi kuma abba mun gode maka kwarai da gaske ai ba riba bace wannan haduwa da aka yi siyasa ce
2: ita ta hada
1: ita kuma take rabawa
2: hajjalin sufi kafin je ga gabar karshe zamu so mu kalli wato yadda salon mulkin gwamnatin Kano yake a yanzu wasu a gefe suna ta kunkuni ko kakanin kayan kamar ana yi babu wasu ko an ajje wasu ko an ware wasu yaya abun yake
1: to ai ta gwamnatin jihar Kano wata irin gwamnati ce wacce al'umma suke ta fatan Allah ya maimaita ta don ko ba komai duk mutumin da yake jira zauna sa abayayen abubuwa na kirki na alheri bangare daban-daban da wanda ma ba sani ba idan ka ji mutane za kunkuri ɗan abuga a kwashe ne kwa
2: ita ko ce ka ba
1: ba ka abuga a kwashe ba to ai ɗan abuga a kwashe na siyasa ai wannan su ne kun ɗan adakawawa ko ai ba kai aljihun sa ina zaguri mu kuma ba wa tsarin abuga a kwashe a bangaren gwamnatin abba bangaren da abinda muke yi ne abuga aiki na gaskiya ai titina ai aikin ruwa ai ilimi ai asibiti ai hanyoyi ai makarantu wannan shi ne siyasa ta gaskiya wanda za a yi abu nan da shekara ɗari ana amfana amma abuga a kwashe wannan ai a ɗaki ake gamawa kowa ya yi ma abu da zai yi mai nasa guri idan zaɓe ya zo yake nan sai zo idan ya abin da zai yi ce shi ma lokacin sa kaza ya yi ɗan mu da ansa kware shi ya yi kaza saboda haka mu duk mutumin da ka ji iya kushewa gwamnatin abba wallahi ɗan abuga a kwashe ne mu ku ba ma goyon bayan abuga a kwashe a gwamnatin abba ba ma goyon bayan abuga a kwashe a kowane irin kujera muka zaɓa a jihar Kano
2: babu inda kuke fatan a kawo sauyi a cikin naɗaɗɗen gwamnati
1: to sauyi a ci baya kenan ai yanzu gaba ke ta ci kullin daga bangaren dan majalisar jiha dan majalisar tarayyar sanata gwamnati kullin gaba ke ci ai ba za ka wani sauyi yanayi ne na tattalin arziki da aka samu bai taɓa bunƙasa talakar ne a ƙasar Najeriya irin wannan karan ba
2: wasu ce akwai da ke dan kwance-kwance da gyare-gyare domin tunkarar zaɓe
1: to idan ka san gurin ne ga mun nuna ji kowanne mu duk wanda muka tsaya ce zaɓe duk inda muka tsaya dan takarar mun sanya ce zaɓe an Allah yarda
2: a'a ba ɗan takarar ba masu rike da madafun iko
1: to ba suke mana ke da ba sa mana ke zan zama ba za mu yi takarar ba an ga mutum ai ya kujera an mai da shi to wai dai zai sun tabbatar na kirki ne kuma zai kawo abubuwan ce wai na baya ai ba sai ake ba
2: to a wannan zaba ga wata mahanga
1: na'am
2: sanata kawo ana ganin kamar ma shi ba wanda ya yunkuro ko ya so ya nemi kujerar ko kuma ko ne dai kuka ce jiga-jigan jam'iyyar kar wani ya fito ne ya zo ya nemi kujerar
1: to ba baka misali
2: a kudancin Kano
1: kamar ba baka misali sane ya rika da kawon hunansa kangama sai wadan da wadan galmi da aka haifa kai ja ka zo ce za ka karo da ya turo zai karo ya ga wancan san da kangama da kawon ya ja dohi a ba wanda zai dohi shi ai kawo dan takarin duk wanda ma ya zo ya ce zai takarin shi ya san da ya fi karfin sa ai saboda ce izi yi kuma yana yi kuma mutun ne open by paper ne shi da abin da zai muku abu da zai gaya muku ba zai ba wata nuku tsakaninku da kawo dan siyasa ne from the gra kai tin kawo yana eja na san shi ya sani ejin din akwatu fa eja da akwatu ba fa wani abu tin yana eja akwata a saboda ina eja akwata a gaya a fi rp 1978 zuwa 79 muka haɗu da shi a siyasa kaga dan siyasa ne da grassroots ya san ciwonta ya san wahalarta yin ma ya tafi nisa ya san na ƙasan irin wahalar da suka yi saboda haka mutum ne wanda yake Allah ba shi ƙwararren ɗan jarida kuma wanda duk inda duk ka gaba tare da wakilta kana ba zai ga karo da shi ba daɗi ba ya tayi ba amma inda bisa al'adar siyasa ba ce ya ci tsaye shi kaɗai ya kowa tsaya wa shi kaɗai ba da abokin hamayya ba
2: a gaba ta ƙarshe wani saƙo ko fata kake da shi ga al'ummar kudancin Kano jihar Kano Najeriya da ma 'yan siyasar baki ɗaya
1: to saƙo na da fata na zan haɗe shi ga baki na farko muna ina miƙa saƙo da roƙo na ga al'ummar jihar Kano tun daga ƙaramar hukumar Gaya ko kuma tun daga mazaɓata ta Gaya Arewa zuwa ƙaramar hukumar Gaya zuwa Gaya Azingida Albasu zuwa matakin tare da tawil ta kudu zuwa jihar Kano gabaki daya a zabi da kuma kasa baki daya Najeriya a zabi da jihar APC daga sama har kasa kuma abu da fata hiri Allah ya gode Allah ya ba mu nasara mu ci zabe Allah ya sa cin zaben ya zama abin alheri ga al'umman Najeriya arewacin Najeriya da musulmin Najeriya da kuma karamar hukumar ga Allah kwararo mana abin alheri ba mu lafiya ya karo mana lafiya kuma Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a jihar Kano da Najeriya gabaki daya muna fatan shugabannin mu Allah ya gode Allah in akwai masu yin kurakurai tun dan adam ajizi ne a bisa ajincin su Allah ya shirya su Allah ya daidaita su inda suke da kurakurai Allah ya gyara musu mun da ga kurakuransu kuma ba ni kuni kuza kowa ba in ta kawo kwankwara musu a kwankwara musu to kuma in sun ji an ba su labarin kurakuransu to su dawo su gyara kurakuran domin al'umma su amfana a ƙarshe ina so da amfani da wannan dama in sanar da mai girma gwamnatin jihar Kano in sanar da mai girma kwamishinar mata da matasa mata da wasu bukata ta musamman da yara cewa a matsayin shugaban masu bukata ta musamman na jihar Kano ko kuma na Kano ta kudu a cikin kunshin shugabancin jam'iyyar APC sun bani sako da sanin gwamnatin jihar Kano cewa har yanzu nan suna nan a kofar gidan gwamnati a tare suna jiran sanda gwamna zai kira su igana da su suna nan a tare a kofar ofin commissioner nan suna jiran gana da ita dan haka wannan sako ya fade shi masu bukata musamman sakon kudu ko aiko nan ga mai gwamnatin Kano na fada Allah ya samu mu dace
2: to masaro duka anan zamanin ita barman shirin amma da waɗanda suka samu rakiyar shi Alhaji Lawan Sofi ga kamar irin su matarkan suna ga Abdul Aziz Ahmad Isa Amin Jaliba ga Hafiz Garba ga Adamu Tela Abdul Rashid Browser ga Nasiru Alira ga Bappa no kofar kuka Shamsu Potos Nasir Matias da dai sauran inda ba mu samu damar ambaton sunan su ba amma da jin lokacin waɗanda suka dafa wajen ganin wannan shirin ya zo muku musamman tsakin gidan sassu da sun gusulata su Daimon Abdulrahman Kawas mai rufar da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shirin na kungiyar zuma mabuɗin waraka ne Abbas Adam Abbas da na ja aka da shirin da ke cewa Allah ya sada mu da dukkanin alkhairansa amin summa amin.